0: kalikasan, climate efforts at marine environment. Kasama din ang Finland. Kilala ang bansa sa malinis na tubig at malawak nitong natural areas. Malaki rin ang bahagi ng forest at nature conservation sa pangangalaga ng kanilang kapaligiran. Number 5 naman ang Netherlands. Kabilang sa mga sinusuring aspeto ang water management at sustainability. Sinusundan naman sila ng Germany, France, Norway, Sweden at Austria na kukumpleto sa top 10. Pero mga kaagapay, tandaan natin, ang listahang ito ay hindi simpleng paligsahan kung sino ang may pinakamalinis na kalsada. Ang sinusukat dito ay kung gaano kahusay ang isang bansa sa pangangalaga ng kapaligiran, mula sa hangin at tubig hanggang sa waste management, biodiversity at climate action. Kaya makikita natin na maraming bansa sa Europe ang kabilang sa nangungunang bahagi ng ranking. Ipinapakita lamang nito kung gaano kahalaga ang mga polisiya, infrastructure, environmental protection at pangmatagalang pagpaplano sa pagpapanatili ng malinis at sustainable na kapaligiran. At syempre, hindi lang gobyerno ang may responsibilidad. Kasama rito ang mga community, negosyo at bawat mamamayan. Dahil ang malinis na bansa ay hindi lang tungkol sa magandang tanawin. Ito rin ay tungkol sa malinis na hangin, ligtas na tubig, malusog na ecosystem at mas maayos na lugar para sa mga tao. At yan ang ating kwento ngayong araw. Lourdes Magtuno po, patuloy ang paglalakbay para ibida ang iba't ibang bansa sa buong mundo.
1: Bida, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Bida, pandila.
2: Thank you, Desa Girl. Ilang mga special announcements muna tayo, Pastor Ni. Yung Hosanna Playhouse, merong gospel-centered theatrical play. Theatrical play, yung kag. October 18, 24, 25, tapos November 7 at 8. Okay, 6 p.m. po ito sa University Baptist Church sa Sampaloc, Manila. Para po sa mga detalye, makipag-ugnayan lang sa 8735-1390. Tapos, pinapag-anyaya rin natin patuloy yung ating album launch sa October 23, Papuri Salmo Acapella sa Wagas na Pag-ibig Mo. Kaagapay, ito ay gaganapin sa GCF, Green Hills Christian Fellowship, dito po sa Ortigas, sa likod lang ng Robinson's Galleria. So, tampok ang mga awitin mula sa Papuri Salmo series, kasama po ang iba't ibang mahuhusay na choir. Ang Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at syempre ang ating mga papuri. Yan, yeah. Papuri singers. So, at, 7 o'clock to. Libre, meron tayong QR code para lang sa online registration.
3: Yan. Yan. So, ako naman mag-promote lang ako ng aking concert.
2: Pero pwede pa lang mag-walk in kasi parang nagdagdag tayo ng seats. Kung mahihirapan po talaga kayong magpa-online register, so baka ma-accommodate naman kayo. So yan, so October 23 po para sa Papuri Salmo Acapella.
3: Yan. So sa akin ay magkakaroon ako ng series actually ng
2: talk?
3: Series talk. 10-part lecture
2: series. Of concert.
3: Hindi, ito nga, no, napapanahon, yung unchanging truth in a changing world. Mm. No? What does the Constitution and the Bible say about today's toughest issues?
2: Nice.
3: So,
2: kailan yan?
3: Starting ito ng this coming Sunday, pero every Sunday thereafter. So, mga pag-uusapan, 10 piling issues. No? So, this coming, ang pag-uusapan namin is about abortion and sanctity of life. So, panalangin natin dahil today, para sa kung hindi natin aware, tinatalakay ng ng House of Representatives ang decriminalization ng abortion.
2: Oh.
3: Which is nakakagulat kasi malinaw sa konstitusyon natin na ang life begins at conception. So panalangin natin na hindi ho pumasa ang mga ganitong mga bagay kasi
2: so paano to online ang iyong forum,
3: may mga online at seminar. May mga sa face to face at bibigay ho natin ito yung hosted ng amin pong church and the Lord's Vineyard Covenant Communities sa Manila household Starting po ito this coming Sunday na October 18. So, ang iba't ibang mga issue, ito ay 3 o'clock po. Okay. No? So, ang iba't ibang mga issue ay ito nga, sabi natin, abortion, pag-uusapan. And then, sa darating ng mga linggo, pag-uusapan din yung SOGI. Pag-usapan din ang drug addiction and substance abuse. And then, meron din na araw naman on gambling. And then, of course, yung poverty and wealth. Ano? At ang iba pa. Mm-hmm. Na pag-usapan at kung kayo ay interesado at malaman niyo sinasabi ng Constitution at ng Bible para sa iyo libre at para sa ating mga kaagapay na no? Pero dapat sila ay magsabi ho para atin ma-accommodate kasi ho limited po ang ating space no? Okay. Pero kung online naman pwede naman.
2: Mm-mm. So magsabi lang paano? Para din sa link kung gusto nilang mag-join online?
3: Doon ho sa aking FB page po, okay. No? Sa Attorney Jeremiah Belica.
2: Alright. At oras natin. Bilis naman. 8:09 na ng umaga. Ready na yung ating sunod na panauhin para sa ating tuloy-tuloy na malayang talakayan dito sa Oras na Pilipinas. Filipino. Oras na
1: Pilipinas. Pag-usapan natin.
2: Meron pong lumabas kamakailan na arrest warrant laban kay Batangas Representative Leandro Leviste kaugnay ng umano'y paglabag sa Public Service Act ng Solar para sa Bayan Corporation. So mahalagang pag-usapan natin ang bagay na ito dahil naiugnay din ito sa sinasabing pagkakaroon daw ng selective justice ng ating administrasyon. Kumbaga yung mga kritiko, ito ay nagigipit. Pero tingnan natin, ano nga ba yung basihan, di ba, ng kaso na ito na kinauugnayan po nitong Solar para sa Bayan Corporation na pag-aari ni Representative Leviste. Sa telepono natin, kasama natin ngayon si Sir Jerry Arances, convener ng People for Power Coalition at siya ring Executive Director ng Center for Energy, Ecology and Development. Sir Jerry, magandang umaga. Si Heidi po ito.
4: Good morning, Heidi. Salamat po sa pag-imbita ulit sa akin.
2: Mm-mm. Kasama ko rin po si Attorney Belhica.
3: Good morning. Good morning, sir. Thank you for joining
4: us. Good morning din po, Sir Belhica.
2: Okay. Sa point of view po ng People for Power Coalition, meron po bang basihan? O isa po itong kaso ng panggigipit? Ito pong paglalabas po ng arrest warrant kay Congressman Leandro Leviste.
4: Siyempre, una sa lahat, ito ay kumbaga nasa husgado na yan. Ano? Ibig sabihin, hindi naman maglalabas ng isang arrest warrant ang isang korte kung hindi niya nakikita na merong kumbaga basihan. Pero siyempre, sa bahagi, kilala ko naman yung spokesperson ng kumbaga ng mga Leviste at mga Ligarda. At may kumbaga may counter arguments ika nga nila at sa pagkakaalam ko ay nagpost na sila ng bail hinggil sa usapin na to. At kumbaga mahirap nang kumbaga husgahan 'yan at nakapatay na dapat doon sa merito ng legal yung argumento ng mga bagay-bagay. Mm-hmm. Sa bahagi po namin dito sa usapin na ito. Ang pinagtatakahan namin ay kung bakit despite yung mga counter-arguments at sa tingin po naman namin yung counter-arguments ni Dinto ni Lavinia ay may mga batayan hinggil sa merito nung kumbaga yung mga detalye ano? At kumbaga kaya hinahayaan namin yung sa usaping panlegal doon sa kanyang mga argumento na sa proseso mismo. Pero doon, ang pinagtatakahan namin ay sa dinami-dami ng kaso sa loob ng power sector. At alam nyo po yun na sa bahagi ng media, lagi kaming may hinahablang mga kaso, lagi kaming may hinahablang mga reklamo sa Office of the President. Halos wala pong ganitong klaseng mga pangyayari na parang gigil na gigil ang ombudsman, gigil na gigil ang Department of Justice ano, na umabot sa pagkakaso mismo ng isang individual. Ang naaalala ko lang po na ipinataw ay yung 10 milyon na naging desisyon ng Energy Regulatory Commission. Maraming mga dinideny doon, pero pagdating sa corruption, wala pong napapatawan talaga. Merong mga nasuspinde sa ombudsman. Sobrang tagal na po. Pero sa sobrang dami ng mga final namin, meron naman pong mga naipapanalo. Pero ito, sobra-sobra yung, kumbaga, parang panggigigil ng Department of Justice. Doon kami nagtataka. Kasi halimbawa, bigyan natin ng isang konkretong example. Itong nagaganap na rotating brownout sa Visayas, simula pa noong Mayo, halos hindi naiibsan. Imaginein mo, maghihiring ang Kongreso, kinabukasan, nag-rotating brownout ulit. Na paano i-resolve ba. Halos hindi na magkanda o gaga ang mga kababayan natin sa Visayas, di ba? Tapos sobrang mahal ng kuryente. Mahal na nga, nasa kadiliman ka pa. Pero napaka-konkreto kung bakit nagkakaroon ng ganon. Nagsa-shutdown ang mga coal plants paulit-ulit. Pero itong si Secretary Garin, wala pong ginagawa. Ni walang hanggang ngayon, mula Mayo. At yun yung pinagtatakahan talaga namin. Ibig sabihin po, pag sa kumbaga, sa labas, pag tinignan lang po namin, meron talagang pinanggigigilan ang pamahalaan. At yung mismong umaaray na tayo, ni walang ipin yung pamahalaan. Ang ibig sabihin lang po nun, sa in a nutshell, ay may pinapaboran. So kung ako yung tatanungin doon sa mga kaganapan, meron po talagang, kumbaga parang...
2: May tinitignan, may tinititigan.
4: Parang
5: ganun. Selective.
4: Opo, medyo selective. Pagdambuhala siguro, tulad ng... Kasi yung mga plantang nagsa-shutdown doon, aboy tis eh. At mga Meralco na mga planta. Baka hindi nila kaya. At ang kinakaya lang nila ay yung mas maliliit na players. Ika nga nila.
3: Okay. Sir Jerry, salamat sir sa inyo pong paliwanag. Ito po bang, siguro tulungan ho nating maintindihan siguro na ating mga kaagapay, ating mga tagapakinig. Okay. Ano ho ba yung, at least yung gist po, no? Nung sinasabi nating issue na sinasabi po kay... Congressman Leviste, na alam natin na few years ago, lalo nang siya ay tinatanghala, pinapalakpakan noon na ano, yung parang child prodigy niya. Na project na ano, solar. Lang solar, etc. Ngayon,
2: hindi daw na i-deliver.
3: Ito na, hindi daw na i-deliver and all of these things. At how does it compare dun sa ibang mga sabihin natin kontrata din ng ibang mga kumpanya na similar din na sila ba'y nakakapag-deliver lahat or meron ho bang mga sitwasyon? Uncommon po ba itong nangyari kaya na hindi pag-deliver ng kumpanya ng solar para sa bayang corporation po ni Congressman Leviste?
4: Magandang tanong po ano, kasi yan yung mga detalye na yan eh. Pero in a nutshell, una sa lahat, marami ang nagpa-violate. Marami ang hindi nakakapag-deliver. Kumbaga, ano yan, mga kontrata yan at the same time, kumbaga, sa bahagi nito may franchise na allegation, di ba? Binigyan ng prangkisa ng Kongreso at walang na-deliver doon. Yun yung mga allegation. Siyempre, sa merito ng counter-arguments ng panig nila, ang ina-argue ay wala namang inilabas na rules, ibig sabihin. Kasi po kailangan may implementing rules na inilalabas sa mga prangkisa. Mga detalye po yun para sundan ng isang kumpanya na nakakuha nun. So kung hindi yun na ibibigay, ay hindi talaga makakapag-implement yung nabigyan. Ganun lang siya kasimple. Sa ganitong pangyayari, marami pong ganyan. In fact, ang isa pong kinaso natin laban sa Department of Energy noong 2016 ay yung inaction sa pag-iimplementa at paglalabas ng rules on the mechanism under the Renewable Energy Law. Ang iuna po nila ay pagpapasa ng mga permiso para sa mga coal plants. At kaya tayo, sobrang mahal ng kuryente ngayon. Kasi kung inuna ng pamahalaan ng mga naunang gobyerno, before 2016, yung mga mekanismo na yon mas malapad na yung renewable energy na tumama, pagdating nung tumama sa atin ang crisis. Ibig sabihin, hindi tayo masyadong aaray. So, kasi makikita niya naman po sa presyuhan yan eh. Halimbawa, sa panahon ng energy crisis, itong 6 months po, mayroon po kaming evaluation dyan. Ang behavior ng presyo, malayong malayo, ang renewable energy, diretso lang, steady lang, kahit na may crisis. Pagdating sa gas at coal, yun yung antindi ng pagsirit. At yun yung tumatama sa atin ngayon. Kasi pinapasa lahat yan eh. So, doon sa usapin na yon ng kay Solar ng Bayan, wala pong ang counter-argument ay hindi nakapaglabas ng implementing rules. So, hindi po talaga makakapag-implement. Ngayon, doon sa ibang mga kontrata, lahat naman po yan merong fees kapag hindi mo na-i-implement. Ang argument po na alam ko ng kampo nila ay nakapagbayad naman sila ng fees. Hindi yung ina-allege na 10 bilyon ata na gustong i-claim. At ina-argue na yung 10 bilyon na yon ay hindi nila naiintindihan kung saan kinuha. So, nasa usapin na ng detalye po yon na mga labanan. Pero dun sa tanong nyo po, marami po talagang hindi natutuloy. In fact, meron ngang isang company na matagal nang nakatayo yung planta nila. Ibinenta nila yung wind turbine nila sa US dahil hindi sila mabigyan-bigyan ng point-to-point connection. Iba pang usapin ito. So, hindi lang yung maraming rason kung bakit hindi nakakapag-diretso. Pero yun, hindi naman pinatawan ng kaso. Halimbawa, itong mga nakaraan lang, merong mga hindi nagsabi na hindi na kami tutuloy kasi hindi kami nakakuha ng mga magpupondo sa amin, so on and so forth. Mayroon naman po yung proseso na isinasubmit sa Department of Energy. Sa katunayan po, lahat po ng project ng fossil fuel, minomonitor po namin yan at ganun din ang mga renewable energy projects. Marami po, minsan, every quarter po kasi ina-update ng Department of Energy yan, nawawala sa listahan kasi ibig sabihin dormant or hindi nagpa-perform ng maayos, natatanggal po sa listahan. So alam po ng Department of Energy yan, sobrang dami ng hindi nagpo-proceed, sobrang dami ng so on and so forth. At kaya ito pong dahilan, ito pong kalagayan na ito at isa to sa rason kung bakit sinasabi natin na dapat baguhin na yung batas natin ng ipira na sobrang pagre-rely natin sa pribadong sektor na kapag hindi nag-proceed ang isang pribadong kumpanya ay at mercy ang serbisyo para sa kuryente. Kailangan po talagang merong capability ang pamahalaan ng sarili niya, lalo na kapag yung mga vital na mga instalasyon at serbisyo tulad ng health, edukasyon, yung mga kailangan talagang may kuryente, dapat yun pinaprioritize. So, nakadugtong din to doon sa mga reforma dapat nagaganap sa power sector. Pero doon nga sa katanungan na yun, marami talagang hindi nag-succeed.
3: Sir so, Jerry,
4: kaya nakakapagtaka ito. Kaya nakakapagtaka.
3: Opo. Ako, last question on my part po. No? Kasi mukhang, I understand what yung sinasabi po ninyo na kung wala namang IRR, kulang sa rules, paano ko implement? Pero at the same time, dahil hindi ma-implement ng pribado, ang daling sabihin ng gobyerno, meron kaming kumuha niyan, dapat siya mag-i-implement niyan, dapat hindi kami, sabihin naman ng pribado, kasi hindi niyo naman nilalabas yung dapat na para ma-implement. So, ano po ang solusyon dito para hindi ma-hijack, sabihin na natin sa red tape o ma-hijack sa ganitong sitwasyon? What's the proposal po ng Power for People Coalition for this po?
4: Dalawang bagay yung pinaka kumbaga gusto naming isiwalat dito sa usapin na ito. Una, kung ilalabas ng pamahalaan yung ipin niya, dapat applied to all. Hindi yung isang kumpanya lang ang nilalabasan niya ng ipin. Kasi pag iisang kumpanya lang, it sends a wrong signal to the to the industry, right? Kung sino man yung gustong mag-invest, it sends the wrong signal kasi pag critical ka, and which is what has happened na napaka-critical na ni Congressman Diviste, ay pwede ka talagang balikan, right? So in the surface, ha, kasi ganun yung isang implikasyon. So dapat patas at okay. Ito yung nire-raise namin na maraming bagay na hindi patas sa power sector, lahat yan submitted sa Department of Energy, sa Office of the President, sa Kongreso, so on and so forth. Yung unfair na kumbaga bias sa coal plants, unfair na bias pagdating sa mga oligopoly, ibig sabihin yung malalaking kumpanya, so on and so forth, na nagdi-determine kung paano ang mangyayari sa buong power sector na anti-competitive, batay sa batas, anti-consumers din doon sa mga provision na binilalabag at kumbaga pinapaboran ng Department of Energy at ng Energy Study Commission.
2: And yung pangalawang recommendation niyo, sir?
4: Itong pangyayari na to. Yung pangalawa po ay yung ultimately, kailangan natin baguhin yung batas. Kasi yung batas, masyadong over-reliant pagdating sa pribadong sektor at merkado. At yun yung pinakadiwa nun. Ang konsepto kasi, pag ipinasa, ay bababa ang kuryente. Hindi yun ang nangyari at hindi yun mangyayari. Kailangan po talaga i-prioritize yung papel ng pamahalaan, lalo na sa mga vital industries. At yung sinasabi po na matagal na Power for People Coalition na pag-i-insure ng energy transition tungo sa 100% renewable energy. Kasi dun lang natin makakamit yung sinasabing affordable electricity.
2: Okay. Thank you, Sir Jerry.
3: Salamat. Kulang po ang oras, sir.
4: Maraming salamat po.
3: Salamat po sa ginagawa ninyo.
2: Patuloy namin kayong tatawag-tawagan.
3: Oo, kailangan po natin yan.
2: Convener ng People for Power Coalition, si Sir Jerry Arances.
3: Pag-pray natin na maganda yung sinabi niya. Bagamat tinutuloy yung kaso, pero ang dami palang mga mas malalaki na hindi. At ang problema kasi na to, okay, putting politics aside, ang unang tanong dyan is, okay, kung selective, ano eh, both ways eh. Paano yung mga kontrata na hindi natutuloy dun sa iba, no? Sana maipush at baka sumabay pa ang walang elektrisidad sa Super El Nino yung inaasahan. So
2: mahirap 'yon.
3: Mahirap. So gawin ho natin lahat at mabilis at yung DOE, marami pong trabaho para diyan. At wala tayong oras.
2: Pero pwede pa tayong manalangin.
3: Mag-pray ho tayong let's lahat pray sa ating bayan. Okay, let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. Kami po'y nagpapasalamat dahil ikaw ay nananatiling enthroned, Lord. You are enthroned in the presence, in the praises of your people, Lord God. You are never out of reach. You are never out of touch, Lord. You are never out of control. You are always, Lord God, sovereign, Lord, sa amin pong buhay, sa amin pong bayan. Subalit, Lord, sa oras po ito, ang amin pong dalangin na tulungan niyo po kami, O Diyos, by your grace, Lord, through your Holy Spirit, to choose, Lord God, the right path, Lord. To choose, Lord God, what is true, what is lovely, what is excellent, Lord. Dalangin po namin sa amin pong mga leaders, Panginoon, na sila po ay inyong pagpalain. Sila, Panginoon, ay gabayan po ninyo sa mga tamang desisyon. Help them, Lord God, and continue, Lord God, to move into the hearts, Lord, ng inyo pong mga mananampalataya, lalo na Panginoon sa kanila, Lord, na inilagay mo po, Panginoon, in positions of power and influence. Father God, we pray that your words, Lord God, will become true, Lord, and continue to move, Lord God, sa kalapong mga puso upang sa gayon, O Diyos, ang amin pong paglilingkod sa inyo, Lord God, as a people, as a nation, Lord God, ay maging tuwina. Bless our and guide and bless our president, sampu ng kanyang kabinete, the vice president, the senators, the congressmen,
2: yes,
3: at lahat, Lord God, ng branches ng government and, Lord, the constitutional bodies. Bless the Filipino families, Lord God, and your body that you would be glorified. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
2: Thank you, Pastor Nee.
3: Salamat.
2: See you next week.
3: Thank you, thank you.
2: Thank you na sa ating mga ka-team positive. At kaagapay, maraming salamat po sa inyong paglahok sa ating malayang talakayan. God willing, tomorrow ulit, same time, same station, dito po sa inyong FEBC Radio TV. Huwag na pong bibitaw, susunod kaagad ang servisyong OFW. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
3: Ako pa rin po, si Attorney Pastor ni Jeremiah Bellic, ang nagpapaalala kami sa inyo.
2: Yes, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Servisyong OFW!
3: Nagbabalik ang servisyong OFW dito lang sa 702 DZS Radio TV. Patuloy nga tayo sa pagbibigay ng mga tulong sa mga OFW, sa mga nagbabalak pa lamang na maging OFW. For those of you na nag-join lang po sa amin ay nagtataka bakit kami po ay hindi magkasama ni Sister Millie. Ako po ay nasa Hong Kong. Ako po ay nag-officiate ng wedding ng aking best friend si Pastor Oral Paul Guevara. Ako niya may bahay na si Sister May. Of course, congratulations again to Joash and

GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.

0: Kaagapay, minsan nakakalimutan natin ang pastor natin, tao rin. Napapagod, nangangailangan ng pahinga. Kaya ngayong Pastor's Appreciation Month, huwag lang natin sila pasalamatan sa preaching, counseling, prayer at service. Baka pwedeng sabihin din natin, Pastor, maraming salamat po sa buhay niyo, na-appreciate ka namin. Kasi ang pastor na palaging nagbibigay ng lakas sa iba, kailangan din ng encouragement at pahinga.
1: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
2: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
1: Ganun?
2: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
3: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
4: Naku, friend!
5: O, bakit?
4: Tumatagas ang tubig dito sa CR.
5: Huwag mo nang pansinin yan. Hayaan na natin. Hindi naman ikaw ang nagbabayad ng water bill dito, no? Sa kumpanya yan eh.
4: Eh ano ka ba? Dapat i-report natin yan sa maintenance department para maayos nila ang leak. Saka friend, huwag mo namang hayaang patuloy na tumuloy ang tubig sa gripo sa lababo habang nagsisipilyo ka.
5: Ito naman oh, lahat napapansin.
4: Eh siyempre naman, sayang ang bawat patak ng tubig.
5: Oo, siya, tama ka. O, halika na nga.
4: Talaga ako.
5: I-report na natin yan kay Manong. Para maayos na niya ang leak at wala nang masayang na tubig.
4: Ay, tara!
6: Isang paalala tungkol sa pagtitipid sa tubig mula sa inyong mga kaibigan dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
7: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

0: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman.
1: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abre, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
2: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
1: Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.

0: Okay. Magandang magandang aga po sa inyo lahat. Good morning. Kami ni Matos ng 702 DCAS. Kami po ang inyong mga lingkod. John and Milan kasama si...
1: Kuya Willie Basilio po.
0: Ayon, good morning po Kuya Willie.
1: Good morning Bishop Kuya. Salamat po tayo magkasama ulit ngayon.
0: Ayon. Amen. At praise the Lord at tayo ay muli nabigyan ng ganitong pribilehyo na maging kaagapay ng ating mga tagapanood at tagapiknik sa araw na ito ng Lunes. At tayo nagpalamat po sapagkat tayo nag-privilege to become a channel of blessing ng Panginoon sa inyong mga buhay. Kaya po, magandang umaga po muli sa lahat sa inyo na nanonood at nakinig sa amin dito sa Pilipinas at sa mga bansang umaga ngayon at sa mga ibang bansa naman na marahil ay good day na lang para pwedeng afternoon, pwedeng evening po. At sapagkat marami tayong taga-subaybay sa iba't ibang bahagi ng mundo at syempre sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kami po ang inyong kaagapay dito po sa programang Family Matters MP ng 702 DCAS FBC Radio TV. Aga kami, Bayanam. Isa po kaming AM station ng Firesting Company Philippines, Pinas. Marami din po kami mga radio station sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya po nakahook sila ngayon at pwede sila nagme-message din sila. At nanonood at nakikinig din po sila sa atin. At pwede rin po kami mapakinggan sa pamamagitan ng iba't ibang apps. Ano po, sa pwede kami panoorin sa online through live streaming Facebook page 702 DCAS FEBC Radio at sa YouTube channel 702 DCAS FEBC Radio TV. At napapakinggan din po kami sa ating 702 DCAS mobile app. Mag-download lang po kayo sa inyong mga device, libre lamang po ito. At kami po ay nagpapasalamat sapagkat sa araw na ito, Lunes, ay napakaganda ng ating tema tungkol sa pinagdiriwang international na isang okasyon. Ano po ba ito, Kuya Willie?
1: Eh, walang iba po kundi yung Pastors Appreciation Month natin, ang October.
0: Ayan. Yun, yan. At particular, ano po ang topic
1: ng Diyos?
0: Tungkol dyan. Yes, that's right. At meron tayong isang araw sa buong isang taon na at lalo-lalo na yung mga full to the work of the Lord and especially rin, ganoon din yung mga volunteer na bagaman meron mga work ay talagang naglalaan din ng panahon at giftings sa paglilingkod sa ating Panginoon. Para sa inyo po, hindi lang sa mga pastors at kamanggagawa namin ng Kuya Willie, pati sa mga kapatiran na talagang gusto sumunod sa sinasabi ng Biblia. Manatili po kayo nakatune in sa amin. Pero syempre, gusto natin batiin lahat ng mga pastor. Ha? Mga ebanghelista, mga ikang natin na lingkod ng Panginoon, ano po, mga diakono, diakonesa, at mga servants ng Panginoon, at lalo na mga pastor na nasa labahan ngayon. Iba naman, nasa plansahan. Magandang araw sa inyo at mabuhay kayo ng mga manggagawa ng Panginoon sa ubasan. Di ba? Particular natin na si Batiin Kuya Willie, yung mga nakasama natin dyan sa Iloilo City. Ganda. Kami nating dumalo dyan sa NDC 101. At ganoon din yung dadalo sa Coron. NDC 101. Asa sa City of San Jose del Monte ay magkakaroon din. At dyan din sa Metro East, mamaya babanggitin natin. At yung mga nakadalo sa mga NDC 101 natin sa Bulacan, sa Caloocan, at sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At pag isa summer, nakarating tayo doon. Mga kamanggagawa, welcome, welcome. Ano po, sa inyong panonood at pakikinig dito sa Family Matters. Kaya Willie, gusto ko rin matiin ng happy, happy birthday si Aida Mendoza ng Saog. Lagi nating tagapanood yan. At napaka-generous, napaka-sipag. Meron kaming midweek house church sa kanilang bakuran. Praise God. At happy birthday, Aida. At sa iba pa mga nagdiriwaw ng kanilang mahalagang araw tulad ni Pastor Herman and Asmin Austria. Nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. And belated happy birthday ha? Kay Aida nga at ganoon din kay Pastor Fame Carino. At sa iba pa, mamaya, babanggitin natin ang kanilang pangalan. Kaya, Piwili, baka may babatiin po kayo.
1: Apo, una natin itong pamilya Manim Team, Kuya Carl, tapos binabati rin niya yung kanyang hipag, si mag-ina ito, Kuya Jonel. Binabati po natin sa kanilang naging kaarawan nung slays, si John Marie Cruz, tapos si Maria Cristina Cruz, October 10. Then, kahapon birthday, Net Tan. Binabati ko. Tapos kahapon, Kuya John, nag-enjoy po kami doon sa sama-samang pagdiriwang ng Sambahang Kristiyano sa Marulas ng kanyang ka-72 taong anibersaryo.
0: Oo nga.
1: So, ating
0: Pitumpot dalawa. Oh,
1: pastor,
0: hindi tayo na imbitahan ni Pastor
1: 72.
0: Abid yan. Ha? Nabulong mo ba kay Pastor Abid na nag-aantay ako ng invitation? Anong oras po ang naging anniversary celebration?
1: May lechon pa naman. Alas
0: Wow,
1: 9 po. Alas
0: naku
1: 9
0: po.
1: yun. At
0: Okay lang.
1: nag-enjoy tayo. Siyempre, kasama na po mga
0: Hindi.
1: kwentuhan ng mga tawag nila ay mga orig na SKM. Ay, nako, nakakatabang puso yung pagkakita-kita, pagkakwentuhan. Bagaman kulang talaga sa oras, yung kwentuhan natin sa dati nating mga kasamahan dyan sa Sambahang Kristiyano sa Marulas. At napakarami na po nilang chapters, no? SKM chapters,
0: Wow.
1: kung saan-saan. Mabanggit ko lang, sa marami sa Bulacan, sa Nueva Ecija,
0: Praise
1: sa
0: God.
1: Quezon,
0: Congratulations, Pastor
1: Bataan,
0: Abit. And
1: Caloocan. At meron silang nasimula na gawain doon sa Saudi. Oo. At sa pagpapala po ng Panginoon, patuloy at patuloy. At
0: Audi.
1: nung Huwebes naman, nung Huwebes naman, Kuya Junel, ay nakasama tayo sa advance birthday celebration ng Nanay Lidia Dominguez doon sa Silang, Cavite. At ginawa po yun doon sa tinatawag nilang lugar ng pagtitipon nila ng mga DSG, Dynamic Servants of God, yung lupang pangako ng lugar,
0: Wow.
1: tinalaga para sa mga ikangay nangangailangan ng pagpapahinga ng mga lingkod ng Diyos na medyo napapagod na sa gawain, kailangan ng break. Ayun, pwede po kayong magstay Silang, Cavite.
0: Yan, maganda yan. Malamig dyan sa Silang. Nandiyan yung Tagaytay Farm Hills na maganda. At masarap sa ika nga ay arrangement. Praise God. Salamat po sa Dimapilis family. And then, sa ating ito, Kuya Willie, may mga nakaka-tune in na sa atin. Ah, yun nga yung ating pagbating belated happy birthday kay Pastor Fem Carino, ah? At ganoon din kay Aida Mendoza, si Beth De Jesus nanonood din sa atin ngayon. Si Amy Teodoro nanonood sa atin, nag-good morning sa from Linwood, Washington State. Aba, ah? Oh, marami tayong kaibigan diyan, sila Bishop Sanoy, si Pastor Greg at si Pastor James at ganun din ang sila Budog, ayan ang Diaz family at napaka-generous na mga kaibigan natin yan and very welcoming. Si Rosalinda nanonood din sa atin at si JR Kabingan, si Juliet Mendoza nagbubati sa atin dalawa Kuya Willie at happy birthday daw kay Ate Peli at taga Washington State din no. Sa UP campus ang pagbati from Texas naman ayan watching from Texas ba marami tayong taga US ano ha at ganun din mabati sa atin niya ang Mendoza couple at ganun din si Cynthia Valencia dalangin natin ng patuloy na kagalingan niya taga San Jose oh magkakaroon tayo ng NDC San Jose ngayong November ha ang San Jose City. Mamaya subukan nating ma-i-announce. At, si Pastor Mon Crisostomo ng Valenzuela SGC. Si Telma Mayares. At talking about SGC, nagdiwang kami ng aming 31st anniversary noong Sabado. Naku, punong-puno. yung aming auditorium hanggang doon sa balcony. Praise God. At nagkaroon ng concert, ang aming Hope Music nilaunch. At ang ganda ng very powerful ang message na binigay sa amin, binigay ni Pastor Steve Merpuri, very powerful. At ganoon din yung mga testimony, Kuya Willie, na walang words, ha? Testimony lang, mga nakasulat sa placard. Tapos pag binaligtad yung ginawa ng Lord, nangilabot kami, grabe. Because we know their journey, how the Lord has touched them. Kaya we are trusting God for this coming year for more miracle to happen, ha? Sa kagalingan, provision, answered prayer, because our God is the God of miracle. Sabi nga ni Pastor Steve Merpuri.
1: Amen.
0: At mabati rin from Calamba City sa atin, Kuya Willie, and Maris family. At si Nora Nalam, ay si Ramil Soweta and Janet. At i-dedicate lahat ng estudyante, more than 2,000, for God's protection and for godly influence. At our team will go there in a little bit. At salamat kay President, mga namamahala ng ganitong kahilingan na maging sharpened ng mind, magkaroon ng godly influence, at maging magtagumpay ang mga estudyante. Si Ruel Cuervo, Kuya Willie, ito, hindi nagpatalo. Hindi lang puro galing sa States. Siya naman sa international ang mga nanonood at nakahinig sa atin sila, at happy wedding anniversary daw kay Lani and Antonio Isturbo. Gusto natin batiin ng happy listening at happy viewing ang ating mga kaibigan dyan sa Japan, of course, dyan sa US. Natin kalilimutan ang hardinero ng Toyokawa, Japan, si Pastor Eli Galios. At happy birthday advance kay Pastor Johnny, ang kanilang senior pastor, Galios. Napakabuting pastor at napaka mabungang manggagawa ng Panginoon. Praise God. Kaya Willie, baka may batiin po kayo.
1: Outreach.
0: Yan, habang inaantay natin po Kuya
1: sa
0: Willie.
1: Sa kanila katapatan.
0: Kuya Willie.
1: Yan. So, patuloy po
0: Sige
1: tayong
0: po.
1: Bumabati sa mga lingkod ng Diyos, even sa Marikina Christian Fellowship. So, salamat po sa Panginoon.
0: Wow. Amen. Praise the Lord. At gusto po nating patuloy na ipag-anyaya sa inyo ang ating broadcast, at ang topic natin ay bakit ba kailangan ng Pastor's Appreciation Day? Ayun. O month. Month ang buong October. Ayan. Kaya minabuti namin na sabungad yung celebration. Actually, marami kami yung pre-anniversary celebration ng September. Tapos, ito yung climax. Tapos, meron pa mga local churches na sa Coron namin sa linggo. Nung linggo naman sa Caloocan. Tapos, for the rest of October, yung mga local churches namin, meron mga iba't ibang local celebration ng aming 31st anniversary ng Hope of Glory Community. Para magkaroon ng the rest of the month naman, habang nagsiselebrate ng local, pasiselebrate din itong Pastor's Appreciation Month na ito. Eh, bakit nga ba, Kuya Willie? Eh, siyempre, kailangan natin ang salita ng Diyos na sandigan ng ating pag-uusapan.
1: Yeah, at mga kagapay, makikita po natin yan sa unang sulat ni Apostle Pablo, Thessalonica, Kamaratang 5, Talatang 12 at 13. Mula sa Magandang Balita, Biblia, wika po niya, mga kapatid, ipinakikiusap ko na namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pagkulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig
0: Amen.
1: Dahil sa kanilang gawain. Makitungo kayo sa isa't isa nang may kapayapaan. English Standard Version, we ask you, brothers, those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love because of their work. Be at peace among yourselves. Nako.
0: Yes.
1: Oh, at sensible dito yung bago-bago lamang tatag na samahan o iglesia sa siyudad ng Thessalonica, Kuya Jonel. At sa background nito, maalala natin, nag-stay siya po sa Pablo sa kanyang paglalayag ng mabubaligtasan. Nag-stay

0: And of course, mukhang hello, Willy. Ayan. Okay, so
1: para malaya
0: sige
1: ang
0: lang po.
1: kalikasan sa pamamagitan ng Kristo. Buo po ng sama ng mga kapatid. Bahagi ng itong sinabi niya sa mga nagsasabi po na ito po ay nagpapakita na merong pangangalaga ang ating Apostol Pablo sa bagong grupo na itong mga mananampalataya. At naharap
0: Yun.
1: sila, naharap sila sa iba-ibang mga pagsubok, ika nga, mga alam natin ang sitwasyon nila noon, hindi ganun kasimple yung masabing ikay tagasunod ni Kristo. Buhay mo nakataya, no? May persecution left and right, at matitinag ka doon sa bago mong tinanggap na katotohanan kung ika nga walang nangalaga, walang sumubaybay, walang nagturo, nagpatiba palam ng kaugnayan bawat isa sa Panginoong Hesus, nandun po ang team ni Apostle Paul. Salamat na malalalim tanong, paano yung una nang na namatay, anong mangyayari naroon? O kaya sinasabi, babalik na raw ang Panginoong Hesus. Kailan ba yun?

0: No. Maraming salamat po kay Willie. Napakaganda ng inyo pong pagkakapaliwanag po sa Biblical Foundation, why we should appreciate pastors, ano po, the servants of the Lord. At salamat sapagkat ito ay na-institutionalize na. Agape din ng Kuya Willie Basilio sa aming pong broadcast. Ito po ay wala iba kundi si Dr. Bessie Rios. At ang kanyang segment dito ay pinamagatang Memo ni Mommy.
1: Heto na po ang Memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
2: Hello! Narito na naman po ang inyong Mommy Best Rios para sa mga ilang paalala sa Memo ni Mommy. Pag-uusapan natin ang mga bagay na pwede nating isuggest sa ating mga anak na kanilang gawin instead of nandoon sila sa kanilang mga gadgets. Kasi nga po, madalas natin sinasabi na, anak, gadget ka ng gadget. E teka, anong pamalit natin? So ano po ang pwede? Ayan, una ay, let's encourage them for outdoor plays. Ang outdoor plays ay napakahalaga, hindi lamang because they will be exposed to nature, ay gross motor din po ito sa kanila. Kasi mga bata natin ngayon, nawawala na po sila ng kanilang kalakasan physically kasi wala nang ginawa kung hindi mag-gadget. Nakaupo at ang mata ang kilos ng kilos na ganyan. But with outdoor play, lalabas ang kanilang kanga, lakas, pawis at lalakas po sila. Aside from outdoor play, pwede rin po natin silang i-encourage in terms of art. Yung pong mga art na, well, meron tayong art din kasi na nasa technology, you know, mga magdo-drawing using mga app na yan. But this time, i-expose natin sila to have their own creation from art materials. At hindi lang po yung mga ikanga, mga painting. Pwede rin po yung mga scraps. Kasi I remember, may mga pagkakataon na ang mga bata, they can be encouraged to make their own creation out of itong mga recycled materials. Kasi nung araw, parang ito po yung nawawala this time. Kaya mga bata, marami po silang mga creative ideas na, yeah, biruin mo anak, ah, nakagawa ka ng kotse-kotse dyan. O talaga, ah, ba, nilagyan mo pa yan ng ano ha, ng panghila-hila ha. Uy, dalawa, tatlo, mukhang tray naman yan. So yung bata po, umaandar ang kanyang kaisipan. Hindi lamang dun sa mga bagay na, alam, ng gadget talaga ay minsan nakaka-stuck po yan, ano? Okay, aside from art, outdoor, we can also expose them sa ating mga tinatawag na cooking. Hindi po ibig sabihin, babae lamang yan. Cooking, no? Pwede rin po yan sa ating mga anak na lalaki. Lahat naman kumakain, eh, di po ba, no? So, let them take part sa mga kung ano-anong bagay. We start with simple, yung mga kung ano-ano lang, mga toppings, di ba, biscuits, pero nilalagyan nila ng toppings. O po muna yung mga medyo complicated, especially kung mas bata pa sila. Let us remember that what we are trying to encourage is their awareness and their interest. Hindi pa po masyadong outcomes. Okay? So, cooking. And then, the last one, of course, apat lang po muna tayo. Ito rin po. Let's expose them to reading. Kasi po, right now, yung mga reading activities na yan, kaya ang dami natin mga bata, no? Parang hindi sila marunong magbasa. Because parang nawala na po yung skill na ito sa kanila. So, let's encourage reading. And hindi po yung anak magbasa ka. Samahan natin sila. And when we read together, let's also put some emotion sa ating pagbabasa. Hindi yung bata lamang po. O yan, no? Mga ilang paalala para po tayo magkaroon ng ibang activities aside from just telling the child, tigilan ang gadget. So I gave you 4. Sana po ay maging kapulot-pulot ng ating po mga ideya ang 4 na bagay na yan. Mommy Becerios na naman po para sa Memo ni Mommy.
1: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lang.

lamang sa memonimommy@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

0: Rufa.
1: Po.
0: Kami dito sa bahay, nagtitipid ng tubig, ha?
1: Ay.
0: At inaasahan kong gagawin mo rin yon ngayong bahagi ka na ng aming pamilya.
1: Ay, ganun po ba, Ate Annabel?
0: Mm-mm.
1: Ay, bala ko pa naman mag-swimming. Ay, ano-ano po ba yun?
0: Una, ischedule mo ang paglalaba.
1: Ako pong maglalaba?
0: Hintayin mong maipon ang labada para isang labahan lang. At ipunin mo ang tubig na pinagbanlawan kasi pwede yung gamitin para panghugas ng bote, lata at iba pang recyclables. Maari mo rin yung gamitin panlinis ng blinds, panlaba ng mga basahan, pambuho sa toilet, panlinis ng kotse at garahe.
1: Ate, ay ganun po ba?
0: Oo. At kapag magdidilig ka, huwag mong lunurin sa tubig ang mga halaman, ha?
1: Hindi ko na po diligin ng kangkong.
0: Siya nga pala. Sa iyong paliligo, patayin mo ang shower habang ikaw ay nagsasabon o nagsya-shampoo. Bubuksan mo lang to kapag magbabanlaw ka na.
1: Ay, Ate, pwede po bang magtabo na lang sa kabalde? Hindi ako marunong mag-shower.
0: Aba, edi mabuti. At may isa pa pala, Rufa.
1: Ay, may isa pa po?
0: Mm-mm. Kapag may napansin kang tagas sa mga tubo, sabihin mo agad dito sa akin o kaya sa kuya mo, ha? Para maiayos namin.
1: Opo.
0: O, paano Rufa? Inaasahan ko ang iyong pakikiisa sa aming pagtitipid, ha?
1: Eh, siyempre naman, Ate. Susundin ko yan para malaki ang bonus ko sa Pasko.
2: Isang paalala tungkol sa pagtitipid sa tubig mula sa inyong mga kaibigan dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
4: Magandang umaga po muli sa inyo pong lahat na nanonood at nakikinig sa amin dito sa Family Matters ng 702 DCS FEBC Radio. Maraming salamat po sa napagandang awit at tempre pa sa Family Matters sa mga araw na ito ng Lunes. Kami ang inyong mga kasama, Bishop Jonel Milan, kasama si
5: Kuya Willie Basilio po.
4: Ayun, at mamimiss lang natin ang talagang ika nga ay video ng Kuya Willie dahil sa ating limitation sa ating internet. Ayan, pero at least yung kanyang gininto ang boses ay ating nadidinig. Praise the Lord. At maraming salamat po Kuya Willie at napakaganda po ng inyong paliwanag kanina Kuya Willie tungkol sa Biblical Foundation, one of the Biblical Foundation, kung bakit ang mga pastor dapat appreciate po natin ano po sapagkat ito ay tagubilin ng Biblia po sa atin pong lahat ano po. Pero Kuya Willie, bago nating mag-dive in tuloy-tuloy sa ating topic, baka meron pa kayong habol na tap na pagbati o panawagan kaya.
5: Well, siyempre Kuya Jonel, hindi natin makakalimutan yung pong mga tita natin sa Cavite. Kasama na po dyan yung magkapatid na Ate Marlene Namuco at kanyang Ate Josie. Salamat sa Panginoon. Patuloy niyong panalangin. Suporta sa gawain ng FEBC. Ang pamilya ng Pastor Salud, Dante Salud, ang yung pong Unida, Imus Unida Church. Salamat po sa Panginoon. At nakita natin na meet natin ka nung Huwebes yung ilang mga kapasturan natin at mga ikangay quote-unquote retired na mga lingkod ng Diyos dahil sa pagkakaedad na rin, ay nagdiwang po kami mabuti sa masamang pagdiriwang nga po ng advance sa birthday celebration ng Nanay Lydia Dominguez.
4: Ayun, nako, kami po'y nakikikoconnect sa atin sa ating FB page si Nona Dacor, salamat. At ganoon din kay Arsenia Reyes, salamat. At yan, si Pastor Al Surbanraw, salamat sa dedication ng kanyang pastor. Si Ate Merling Guillermo, listening, honoring our beloved pastor for their commitment in their ministry. Si Arsenia Reyes niya. At yun din po, nagkoconnect sa atin si Mary Ann Cruz Francisco. Nag-good morning sa atin dalawa at bumabati sa Appreciation Month, Kuya Willie. At si Rachel Santos, Happy pastors and appreciation daw sa lahat ng mga manggagawa ng Panginoon. At nako si Faustina Habla ay hindi nagpapahuli sa pagbati. Nako, praise God. At ito, taga Pampanga, magalang Pampanga, Minda Lopez. Pakibati mo naman ng Kapampangan, kay Willie.
5: May paabak po at Ching Minda. Masalay sa
4: iyo. Yan.
5: Diyan na tamo dahil Ginoo. Yan.
4: Yun. Ano
5: ang translation po nun?
4: Translation?
5: Maayos po ang ating kalagayan sa buhay dahil sa ating Panginoon.
4: Amen. At bumabati sa kanyang pasto, si Pastor Vic Consenco. Ayan. At ganoon din si Luz Aguilar ay nakikinig at bumabati from Leaf Muntinlupa. At si Ruel Quirko ay nanonood din sa atin mula sa UAE nga. Ayan, another listener. Maraming salamat po. At ngayong araw na ito, pakinggan po natin ang mga ibabahagi ng ating pong ika nga ay Batikan.
5: Ala.
4: At taga sa panahon.
5: Ala.
4: At talagang, ano pa ba?
5: Tinagana eh. Di, wala
4: sa
5: na,
4: Batikan, taga sa panahon.
5: Na,
4: talagang,
5: parang kinilad tilad mo eh.
4: Ayan, kaya yan, tinagana.
5: Tinagana.
4: Nalingkod ng Panginoon.
5: Pa.
4: At maraming mga pastor na dumaan sa kanyang pagtuturo para sa si Gamaliel. Ayan. Kuya Willie, ano ba mga babahagi nyo sa amin?
5: Kuya Janelle, medyo hindi ganun kasigla ang ating intro sa ating talakayan kasi ito'y tawag ng panahon, ika nga. Sa ating panahon ngayon, isang larangan, isang aspeto ng ating paglilingkod sa Panginoon Diyos ay yung tila baga merong kulang sa pagpapahayag natin ng pahalaga sa ating mga tinatawag nating mga shepherds. Oo. Kasi nga po ay hindi natin nababalanse yung pagitan ng meron tayong hinahanap-hanap, hinihingi-hingi dapat na ginagawa ng ating pastor, pero yung kabilang banda na pagbibigay pahalaga, medyo kapos tayo doon. Kaya napapagod, nahihirapan, nabibigatan ang ating mga pastor. Dagdag pa roon yung syempre, hindi lang po yung shepherding sa flock of God, kundi unang-una yung kanyang mismong pamilya. Medyo kinukulang din tayo sa bahaging iyon ng pagpapahayag din ng pahalaga sa hindi lang kay pastor mismo, kundi yung kanyang buong pamilya. Kaya maganda, doon tayo magsisimula sa ating pagtalakay ng tama at kahit na simpleng-simple lang, pero makabuluhang pagpapahalaga sa mga lingkod ng Diyos.
4: Yes, at ito ay napakahalaga na talagang tinuturo ito ng Biblia tulad
5: tama
4: ng binasa
5: po
4: sa atin ng Kuya Willie kanina. At ito ay bilang pagsunod natin sa tagubilin ng Panginoon. Bagaman may mga pastor na naging pabaya, hindi naging
5: siya
4: mabuting pastor, pero hindi ko dahil yan para hindi nasundin na sinasabi ng Biblia. Ikaw ay lalo na yung sabi doon, yung nagsisikap at talagang gumagawa ng kanyang gampanin. So, kaya ito ay napakahalaga na ating mapag-usapan. Ano po? At ano po ba ang mga para po para ma-appreciate ng ang mga pastor, ang mga lingkod ng Panginoon?
5: Sa tulong po ng ni-research din ng ating mga kasamahan dyan sa studio at napakasisipag na napagagaling naman, no? Umaakma talaga yung ating mga tinatalakay. Meron pong ilang mga bagay na pwedeng makatulong sa atin sa pagbibigay ng pagpapahalaga sa mga lingkod ng Diyos. Ito pong ganitong halimbawa, buong Oktubre ay...
4: At bakit? Ano?
5: Mahalaga po na mapahayag, maging paraan po ito, makita na tayo nagpapasalamat sa Diyos na meron po siyang talagang tinawag para diyan, para sa bagay na yan. Hindi, ang pastor po, ang pagpapastor po ay calling mula sa ating Panginoon Diyos.
4: Yes.
5: Kaya, meron nga tayong ano yun, sinasabi, tinawag, hindi tinopak, hindi tinulak. Halimbawa, mayroon pong mga karanasan tayo na...
4: hindi tinulak.
5: Hindi tinulak kasi, halimbawa, mag-aaral sa Bible School. Kasi nga, ang sinasabi ay parang kailangan ng madisiplina mabuti ang buhay ng kabataan ito, ipasok ko nga siya sa Bible School. Pilitan, pinasok.
4: Mm-hmm.
5: Pero wala yung calling eh. Wala yung calling eh.
4: Yes.
5: Oo. So, that's tinulak right. Yun, tinulak. That's right.
4: Kaya hindi lahat ng nakatapos ng Bible School, pastor at tinawag. Kasi mag nakatapos eh, pastor na, wala naman pinapastulan.
5: Oo nga, yun nga, tama yan. Mm-hmm. So, tinawag bigyan po natin ng punto yung bagay na yon. Hindi po tinulak, kahit na pagka tinulak lang, Kuya Junel, nag-aaral nga sa Bible School, tutupakin lang yun, matutupak lang yun doon sa Bible School. Kaya hindi po tinulak, hindi po tinupak, kundi tinawag ng Panginoon, ng pastor.
4: Yes. At bakit naman natin dapat ma-appreciate ang mga pastor at makisali sa pagdiriwang ng appreciation sa mga pastor? Ayan.
5: Ayun. Napakalaking tulong po nito, mga kagapay, na merong parang balik doon sa kanyang pagpapagal, sa kanyang pagtitiyaga, sa kanyang dinaranas, sinaharap, dahil po sa pag-angad niya na tugunan yung tawag ng Panginoon sa kanya, kahit yung simpleng pasalamat lang, kahit yung simpleng tapik lang sa balikat, kahit yung maikli, dalawa-tatlong pangusap lang ng note to the pastor na masabi, pero coming from the heart, nako, napaka-halaga na po noon. Very much appreciated na po ng pastor natin
4: yun. Mm-hmm. Yes, yung maramdaman nila na meron pala silang impact kahit pa paano sa buhay mo at sa buhay ng pamilya.
5: Yeah. May
4: pero Kuya Willie, gusto ko rin pagtalakayin dito yung ano, yung kasi kumisan yung kuyang pastor mo, yun lang ang na-appreciate mo.
5: Oh.
4: Yung mga naging pastor mo in the past, di ba?
5: Yung
4: Sunday schooler ka pa, di ba? Kasi minsan ganoon eh. Yung nung ikaw ay maliit, nung ikaw ay elementary, high school, anak mo maliit. Pero nagsalaki yan, naging professional na, nalipat ka ngayon sa mega church. Di doon na ka sa mega church. Kung yun ang calling, okay lang. Pero huwag mo naman kalimutan, hindi lang yung mega church ang pastor na binadaluhan mo. Yung mga ginamit ng Lord sa buhay mo, huwag mong kalimutan. Kailangan ho yan, ano po. At yan yung challenge natin sa mga mega churches na bagaman na sila ay hindi intentional daw na nangunguha ng member na may member, di fine. Pero yung mga maliliit na simbahan, turuan maliliit na pastor. Aba, hindi wala silang inaalagaan ngayon. Tama na may mga kita na, may mga negosyo na. Kaya yan, importante yan na when we think about appreciation sa pastor, huwag lang nasalukuyan mo, pastor. Yung mga naging pastor mo, ng pamilya mo, in the past, kasama yun. At yung sabi nga ng Kuya Willie, a simple thank you, ha? A simple note, a simple text. Maganda, mabanggit mo particular, ano yung ano. Nung kami po ay ma-COVID lahat, pinuntahan nyo kami kahit kayo baka mahawa. Mga ganun, mga may specific, di ba? Nung maliliit pa yung mga anak ko, ha? Kayo ay nagsilbing gabay. Di ba? Yung mga ganun.
5: Mm-hmm.
4: Ha? Yung kayo ginamit upang ako ay makakilala. O kaya naman, kayo ginamit para yung asawa ko ay makakilala sa Panginoon. At na-disciple niyo asawa ko, bagaman hindi na kami diyan nagsisimba. Mga ganun, pastor na who are touching your lives. Huwag lang yung ika nga ay tumatay yung pastor sa pulpit. May mga pastor tayo na hindi na matatay sa pulpit, pero pinapastoran ka. I-appreciate din natin sila. Ayan. Bagaman siyempre, sabi ng Bible, lalo-lalo na yung tagapagturo ng salita ng Diyos. Ayan. A way to show gratitude. So pagka nag-participate ka pala dito sa Pastor's Appreciation Month na ito, Kuya Willie, ibig sabihin, grateful ka.
5: Tama po. Tama po.
4: Mm-hmm.
5: Oo. Yeah. Naalala ko, sa SKM nga, Kuya Jonel, sa Sambahang Kristiyano sa Marlas, ang inabutan namin na nagpapastor noon sa kanila, yung si, ano, si Doctor, Pastor Ed Bansuelo.
4: Bansuelo?
5: Oo. Tapos noon, nung siya'y matawag na sa para sa gawain ng Panginoon sa Phibias, ang pumalit si Pastor Fred Abarrientos, graduate din ng Phibias. Ay naku, napakalalim ng itinatak sa puso natin ng mga pastor natin na yan tungkol sa pagtugon sa tawag ng Panginoon.
4: Maganda rin pala, Kuya Willie, yung pamilya ng pastor. Sa kay pastor na asawa ninyo o na mag-attitude, ano po?
5: Okay.
4: So, kasi ang hirap dito yung hindi mo naman siya i-elevate ang pastor sa parang pedestal.
5: Oh, hindi.
4: Huwag rin namang ika nga ay wala ka namang manlang gratitude. Kasi it will show your heart if you are great naan talaga. May makakumintasan. Hindi, siyempre, we don't want to focus on those. Yes.
5: Tama po. So that, hindi naman tayo maubusan ng mga pamamaraan actually, Kuya Jonel, para ipahayag po natin yung appreciation natin. Mapa sa salita, mapa sa gawa, hindi tayo maubusan ng mga pamamaraan para ipahayag po natin yung pagpapasalamat sa Panginoon na meron tayong mga lingkod ng Diyos na umalalay, gumabay sa atin, umagapay para sa ating paglago, and therefore, ginagamit din naman tayo ngayon ng Panginoon Diyos in return.
4: So you are doing this unto the Lord. Ano po? Kaya talagang sabi nga ng Galatians 6:6, ang ganda ng Galatians 6:6, ano? Mm-hmm. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay marapat magbahagi ng mabuting bagay o material na bagay sa mga nagtuturo. Eh, ang Diyos ang nagsabi niyan. Tapos yung context niya, yung pagtatanim. Ha? Yung nagtatanim sa buhay natin, bayaan mo namang umani. Nagtanim ng spiritual sin sa'yo, hindi umani naman ng material na bagay. Of course, ang mga pastor, lagi natin nasabi na not necessarily you will demand. Pero yun naman mga mini-ministeryo, sila mismo mag-initiate na magpadama ng pagpapahalaga at pagpapasalamat because first and foremost, it will show your heart that you are a man and woman of gratitude. Ayan, ikaw ay marunong ika nga ay salamat at ang ganda ng puso mo dahil sa ganong bagay, di ba, Kuya Willie? Ano po?
5: Kaya nga,
4: let's take the opportunity to participate in
5: amen.
4: This Pastor's Appreciation Month. Ano po yung Kuya Willie? Kaya nga?
5: Kaya nga, Kuya Jonel, napapahanga tayong
4: sige
5: mabuti dun sa mga kapwa natin lingkod ng Diyos na hindi yung usapang paramihan ng napasturan na church. Hindi po yata yun ang bagay na sukatan ng paramihan ng pasturan na church. Kundi yung tumagal baga dyan sa isang church, tumagal na naging pastor. No? Appreciated kung mabuti yon sa mga lingkod ng Panginoon. Ang Pastor Abet Tikianga dyan sa SKM, 30 years na dyan sa church. Ang imaong Reverend Evangelista Siodora ng sambahan sa nayon dati dyan sa Karwahatan, abay talaga namang nasa 30 plus years na rin ng pagpapastor sa sambahan sa nayon. At marami tayong mga lingkod ng Diyos na ganoon, Kuya Jonel. Hindi po yung kumbaga
4: longevity.
5: Longevity. Yan.
4: At saka yung fruitfulness. Ayun.
5: Ayan, tama po.
4: Kaya, as you participate in this Pastor Appreciation Sunday, ito lang, This will show your gratitude. You are a grateful person. Ayan. Importante yan. Ano pa po ba ang nais nyo ibahagi sa amin?
5: Ang pagpapahalaga na binibigay natin mga kagapay sa ating mga kapasturan, primarily, no, lalo na itong buwan na ito, actually nag-grow pa tayo sa ating pananampalataya pagkakaugnay sa Panginoon unang-una yung ugnayan ng
4: yun.
5: Yung
4: paano
5: ugnayan,
4: po yun?
5: Yung ugnayang pastor at member ng church naka-model yun after doon sa ugnayan ng Diyos tsaka tayo personally sa pamagitan ng pakipag-ugnayan natin sa ating pastor. So naalala ko yung karanasan ni Moses sa kalagayan ng bansang Israel na pinungunahan niya, Kuya Jonel. Ang sabi ng Panginoon tinawag si Moses na yung bang tipong tagapamagitan ng Diyos at ng bayang Israel.
4: Mediator.
5: Opo, mediator. At doon, nandun na yung mga ginampanang papel ng Moses, particularly Moses, tapos model natin sa ating mga paglilingkod bilang mga manggagawa ng Panginoon sa atin. Kaya, yung pinaghuhugutan natin actually, Kuya Jonel, noong pagtatagpa ng ating pananampalataya, pagkakaugnay sa ating Panginoon Diyos.
4: Yes, so ibig sabihin, as you participate in the Appreciation Sunday, it also help deepen your faith. Ano po,
5: amen.
4: Na
5: amen.
4: Naniniwala ka na talagang yung pananampalataya mo ay talagang hindi ikaw lang yan. May ginamit ang Diyos na mga magagawa ng Panginoon. So as you appreciate them, you value yung na-add sa buhay mo na yung iyong faith ay nahubog, yung iyong mga anak ay na-expose sa Bible, church or Sunday school na dinaluhan, di ba? And we are grateful for, hindi natin may iwasan, minsan may nalilipat-lipat ng church, so we still remember those God used us sa kasalukuyan, kasalukuyan nagsisika para sa iyong ritual of faith, sa iyong pananampalatayan mo at ng pamilya. So, let's show appreciation to them kasi it will reflect your values on faith na sabihin dahil sa iba-iba nakatulong ng katrabaho, nakatulong ng negosyo. Ito nakatulong sa faith mo at ng pamilya mo. So because you value that, as you do this, you are giving premium sa iyong pananampalataya. Wow, beautiful.
5: Naalala ko tuloy, Kuya Jun, ang kwento lagi, no? Nung tatay namin sa probinsya, tatay Orly, hindi niya makalimutan, inuulit-ulit niyang ikukwento pagka masayang nagsasama-sama yung buong pamilya, inuulit niyang kinukwento yung karanasan nila na nung nandito kami sa Marulas nga, no, naimbitahan ang Pastor Paul Mortis ng mag-asawa, no, Mortis couple, para maging speaker nila sa couples. Na ginawa po doon sa Baguio. At natanim sa mabuti sa kanyang isip yon hanggang ngayon kinukwento niya yung naging tulong malaki sa pagtitibay, pagtatatag ng kanilang ugnayang pang mag-asawa at pang pamilya dahil po ginamit ang mga mortises doon sa bagay na yon sa kanila. At isang malalim na pagpapahalagang pinahayag na kinukwento niya lagi ito kung sino man ang kanyang makakwento ni Tatay Orly. Ganda, ganda.
4: Yes. Okay, Willie. There was a, I was able to minister to family na who appreciated my ministry to them. So, they are not attending our church, but I was able to minister to them and
5: amen.
4: Their company. So, ginawa niya nagbigay siya ng pambili ng kotse. So, noong una, tinanggihan ko. Pero after several months, talagang determined sila na ibigay. So, tapos, ako'y hesitant sapagkat ayoko munang tanggapin sapagkat sabi ko, pag-pray niyo muna. Ganun. Abay, na-bless ako kasi nakausap ko yung anak. Aba, ganun din. Because they appreciated. At lalo ako na bless nung makakausap ko yung apo. Sabi niya, kilala ko po kayo. Kinukwento po kayo ng tatay ko at ng lolo ko. Ganon grabe. Sabi ko, wow.
5: Yes.
4: Kung lahat ay ganito. Kaya pala ito,
5: po.
4: Pamilya ito, pinagpapala.
5: Mm-hmm.
4: Napakita mo, simple buhay, simple ano. Pero they are so generous sa magagawa ng Panginoon. Kaya talagang, yung kwento na yun, yun na pa, yung marinig mo, apo na kausap ko.
5: Mm-hmm.
4: Na yung how God used me in the life ng lolo, in the life
5: tatay. Ng
4: yung anak, tapos yung apo na.
5: Mm-hmm.
4: Talagang, wow, that's a wonderful appreciation talaga.
5: Amen.
4: Na ikinukwento, hindi yung galing o husay, kundi how God used
5: yes.
4: the lingkod ng Panginoon sa buhay mo. Ayan. Kaya naalala natin si David, di ba?
5: Oo.
4: Dahil sa kabutihan ni Jonathan, kahit yung tatay ni Jonathan ay pinilit siyang patayin.
5: Mm-hmm.
4: Pero wala na si Jonathan. At saka yung tatay niya si Saul. Tapos nagkaroon siya ng pagkakataong makita yung nabubuhay na kalahi.
5: Oh,
4: ni Jonathan.
5: Oh.
4: Ano,
5: oh,
4: di ba?
5: Kumbaga, apo na ni Saul, ano?
4: And he did as... Yes! At anak ni Jonathan na naging mabuti sa kanya. Di ba?
5: Opo, opo.
4: Bagaman si Saul, kahit paano, nabigyan siya ng chance na mag-shine, pero later na insecure sa kanya. Hindi pa rin niya kinalimutan yung nagbigay ng opportunity sa kanya na mag-shine. Pero yung isa lahat si Jonathan. Kaya talagang numatagpuan niya na mayroon pa palang kalahi itong ginamit ng Lord sa buhay niya. Ah, talagang he gave him wonderful kindness to appreciate the servants of the Lord. So yan ang prayer natin. Ah, minsan nga doon sa isang aming NDC may nagtanong sa akin, yung pastor ko po ay ganari at ganon. Tapos po ganari at ganon. Tapos po ganari at ganon. Ano po ang gagawin ko? Sabi, nagulat sila sa sagot ko, Kuya Willie.
5: Ano?
4: Sabi ko, ikaw ba ang supervisor ng pastor mo? Sabi ko, hindi po. Abay, ihak ako. Ang intindihin mo ay yung iyong sariling mission na life. Ayon. At kung si pastor ay hindi gumagawa ng tungkulin, tapos ikaw ay lumalago at nagbumunga, yun ang magmumulat isip kay pastor. Eh, anong nangyayari? Binabantayan natin si pastor. Eh. Binabantayan natin ang binabantayan, pero ikaw, wala ka nang nagagawa. Ganong karamihan sa marami. Alam, nabigyan ng konti posisyon.
5: Oh.
4: Binabantayan si pastor. Si pastor. Pero siya mismo, yung kanyang fruitfulness, ay wala. Kaya isa sa aming values ay yung ano, inspired ministry. At yung inspired ministry namin ay una ay you submit to authority and yung tapos yung anointing ano tapos yung initiative ayun. Yung sakop mo initiate mo doon.
5: Mm-hmm.
4: Eh para sa nila i-demand si pastor gawin mo to kaya wala sa lugar kumbaga. Ayan.
5: Oy.
4: Wala sa lugar kaya so I had to say that strictly kasi kung minsan ganun, hinahanapan. Pero siyempre, may mga pastor talaga na tamad at ayaw nang siya ay, kumbaga, ay ginagabayan para maging fruitful. Pero kung hindi mo po din, hindi ikaw yun. Si pastor mananagot sa Diyos. At yung leadership, importante na merong accountability sa oras, sa ano. Pero ikaw, bilang isang leader o isang kapatiran, doon ka sa kuplaw mo. Yung kamag-anak mo, yung kapitbahay mo, yung ano, yun ang iwin mo. Yun ang alagaan mo. Doon mo i-disciple. Huwag mong pinili si pastor mag-disciple. Ayun. At kaya kami may ganitong contents. Kami magpapaalaala kay pastor. Ayun. Kaya nag-thank you siya. At naku, maraming salamat po. Naliwanagan po ako. Para siyang naburutan ng tinig kasi parang ang tinig niya sa kanya rin nagsusumbong yung mga kapatiran. Kaya ang intindi niya ngayon, paano tulungan si pastor na mabago. Eh, teka muna. Hindi si pastor ang papastoran mo. Pastoran mo yung mga Jerusalem mo, mga tao sa Jerusalem, sa Judea,
5: Samaria.
4: Sa Samaria. Yun. Yung area mo, doon ka. Kaya yan po, maganda. Na talagang beautiful. Meron po ba kayo si Chef, Kuya William?
5: Well, kasama pa rin po dyan, mga kasama, mga kagapay, yung pong pagsali natin sa Appreciation Month sa mga pastor, eh maganda na makita po natin. Ito'y paraan din po ma-recognize natin yung mga challenges baga ng paglilingkod. Nako, naalala ko, Kuya Junel, yung nabanggit minsan ng ating isa sa mga pastor dito sa MCF sa Montalban, nasabi po niya sa kanyang karanasan na pagpapastor, nakita niya, naranasan niya yung both, yung pinakamasarap na karanasan nandyan sa paglilingkod. At ganun din naman sa kabilang banda, yung pinakamasakit din naman na idudulot sa paglilingkod, nandun sa ministry. Masayang masaya, masakit na masakit sa kalooban, nandun naranasan niya. Pero hindi po bumitaw. Hindi po ikangay ayaw na.
4: Right.
5: Oo. So, pwede maranasan ni Pastor yon. Hindi lang puro masasaya, maliwalas ang buhay, ang panahon sa kanyang karanasan, kundi nandun po yung hamon, pero sabi niya, recognizing the challenges of the ministry, pagpapatatag pa eh. No? Kasi alam natin, gawain ito ni Lord, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan, kasama natin siya all the way.
4: Yun, amen. Napakagandang encouragement po ito. And I hope na yung mga nanonood sa atin, nakikinig sa atin, will spread that attitude of ika nga ay gratitude. Ano, diba? At ito ay napakagandang pagkakataon. And when you appreciate and encourage your pastor, lalo siya nagkakaroon ng ika nga ay sigla. Mm-hmm. At pag sumigla si pastor, mas marami ang makikinabang.
5: Yeah.
4: Pero kapag dinawan mo si pastor at para kang kung sino supervisor ni pastor, abay, teka muna, nangihinas. At, di ba? Marami mga gayon na talagang nangyayari talagang sa halip na ma-inspire si pastor, aba, down na down kasi mga natulungan niya. Ha? Sa mga panahon ng krisis ng buhay, sa mga panahon na lumaki yung anak nila sa simbahan, aba, sila pa ngayon ang yung makapuna, kung makasalita, walang pangundangan. Talagang nalulungkot tayo sa ganong kayabangan. Pero siyempre, sabi nga natin, kaya tayo nagsisikap sa PCEC na patuloy na tulungan ng mga pastor na maging mabunga, maging epektibo. Pero sa kabilang banda, yung pinapastoran naman nila, dapat naman matuto tayo na talagang yung bang hindi pagsisihan ng pastor mo na siya nagpastor sa inyo. Ano kaya, Willie?
5: Ang sakit naman.
4: Ano masasabi mo? No?
5: ayoko maranasan yun.
4: yan ang totoo eh. Kaka hindi appreciative yung hindi appreciative yung pastor, ba't ba ako nagpastor-pastor? Hindi naman yung calling ang problema. problema yung mga tinulungan at mininis naglagay ng ganitong topic. Ano, ha? Yeah. Tayo, hindi tayo nangingimi.
5: Oh.
4: Na talaga ng Diyos. Very clear ang salita ng Diyos. Mm. Ha? Na kailangan ay talagang yung paggalang, protection sa pastor, di ba? Encourage the pastor. Kasi kapag sila yung nabus, ha? Ay mas marami.
5: Amen, amen.
4: Bless them.
5: Oo. Tama po yun. Yung mga bagay na parang yun, gusto ko yung salita mong ginamit kanina, supervisor ka ba ng pastor mo? yung idea na puna tayo dito, puna tayo doon sa ating pastor, yung mismo, yung kanyang gayak, yung kanyang kasutan, pinapansin natin. Pero yung kabilang banda naman, meron ba naman tayong magagawa para ma-improve doon sa bagay na yon? How much more sa iba pang mga aspeto ng paglilingkod? So actually, parang ang dating dyan, Kuya Junel, refleksyon yung ating pastor nung kalagayan ng ating church na kinabibilangan. pagka po maayos, kahit sa panlabas na anyo man lang ng pastor, eh maayos din po ang ibig sabihin nun sa loob ng samahang iglesia.
4: Ay talaga a way to show gratitude, number one. Number two, ano yung number two?
5: Yung pong
4: a chance to grow deeper in faith.
5: Tama, tama.
4: And number three, ano yung number three?
5: Yung
4: ano
5: yung
4: number
5: three? Yeah, pagkilala ng challenges ng ministry. Yeah.
4: Mm-hmm. Yun, na alam mo maraming challenges sa ministry, kaya palakasin mo loob. Kaya sabi ng Panginoon, di ba, kay Joshua, be courageous. Be courageous. Yun lang. Huwag ka matakot, yun lang. At ikaw ay pagpapalain at magtatagumpay. Eh, ang isang instrumento ni God para maging courageous ang magagawa, eh yung mga pinapangunahan. Huwag kang maging burden kay pastor. Ayan, di ba? Huwag kang maging burden. Talagang marami silang hamon kinakaharap. Di ba?
5: Totoo po.
4: Eh, kumisan, yung hamon nila mismo, yung kanilang pamilya. Tapos kung ikaw yung makakapagdaan, eh, tulungan mo. Kaibiganin mo si pastora, kaibiganin mo yung anay mo si pastor. Ayan, sa halip na hinahanapan. Kasi marami silang hamon kinakaharap. Ayan. Ano ba ang masasabi mo dyan sa katotohanan yan, Kuya Willie, bilang ika nga taga sa panahon, bilang Batikan?
5: Ayan, pinagtataga bilang, na naman.
4: Hindi, tama na, taga na pala, taga na, sige, sige. I like this point. Ano?
5: Katotohanan po yun na hindi mapapasubalian, Kuya Jonel. Maraming mga kapaguran, nasasaktan din si pastor, at problema ng iba, problema niya. At pagkatapos po ni hindi makuhang magpahinga, no, we do not give the pastor the right to have a break. Samantalang tayo weekends day to ganyan, labas tayo diyan, kain dito kain doon, pero si pastor nangyayari ay parang tingin natin walang ginagawa, ano bang klaseng pastor ito, tatamad-tamad o kung paano. Pero actually po marami, hindi po natin mabibilang sa daliri.
4: Tama po, kaya talagang hindi natin inaano, ha, meron talagang pastor na tatamad-tamad. Meron talagang pastor na parang maintenance lang. At ang gusto lang niya yung status na siya pastor. Meron din ganoon, na unawaan natin yun. Kaya lang, hindi po nangangahulugan yan para hindi na natin appreciate. In fact, pag ina-appreciate mo yung pastor, you can also gain their trust. Para kapag ka meron kang you call out on him, pastor, na concern lang ako, gano'n. Mukhang kayo, yan. Kumusta po devotion nyo? Yan. Pwede. Eh, dahil kaibigan mo na. Hindi dahil para kang sinong supervisor, di ba? And ako, you can earn the right to walk with your pastor. Kapag ka ganun, di ba? Pwede ka pwede mo na siyang mapapahanan. Ngayon, pinapaalalaan. Tayo, dapat daw, i-wrap up na rin. Pag mo daw, lampas na sa oras. natin ang ating discussion na yan. Ano po ba ang parting statements nyo?
5: Pinaka-simpleng-simple. At lahatin na natin, Kuya Jonel, magagawa po ito para sa ating pastor bilang appreciation. Huwag po nating kakalimutan na ipapanalangin natin palagi ang ating mahal na pastor. Opo, kung mayroon siyang kailangan talaga, ay yung panalangin po.
4: Yes. O,
5: yung inspirasyon mula sa banal na Espiritu ng Diyos na magpatuloy pa, yung pong tatag niya sa kanyang posisyon, ano man ang kanyang kaharapin, yung pong kasipagan niya sa pag-aaral, pagbubulay, pag-aaral po ng salita ng Diyos para mayaman ng pag-sesermon niya, pagpapakain niya sa kanyang mga kawan, ay kailangan po ng mga lingkod ng Diyos yung panalangin. Panalangin.
4: Yun, panalangin. Yung words of encouragement din, Kuya Willie.
5: Tama,
4: yun. Short makapangyarihan.
5: Yes.
4: Hindi lang mismo kay pastor, pati sa asawa niya.
5: Ay,
4: Ha?
5: opo, opo.
4: Salamat po, sister. Dahil sa inyong pagsuporta kay Pastor sa paglilingkod sa simbahan natin. Mga ganun. O salamat, Junior, dahil tatay mo no, magulo ang buhay namin. Siyang ginamit. Naku. Kaya tuloy yung mga pastor, mga anak ng pastor, ayaw magpastor eh. Kasi ang nadidinig, puro puna.
5: Oo.
4: Puro batik.
5: Yeah.
4: Hindi kung ma-appreciate natin pati yung ano, ha? Yung bang, alika nga rito, iha. Naku, ikaw pala yung putman lang na, di ba, na panut siya. Bigay mo nga ito sa tatay mo. Tama? Ito naman sa iyo.
5: Yeah.
4: Sa 1,000 na yun. Ba, yung apo may 1,000 yun. Basta panood siya. Pwede na rin yun. Pwede na rin yun.
5: Lugi na naman.
4: At least, na maging pastor. Ayan. Yun na lagi siya sabi ni ano, Bishop Frank Santos eh.
5: Oh.
4: Ang sarap maging pastor. Ayan. Oh. Dahil tinuruan niya yung mga member niya.
5: Oh.
4: Na i-appreciate. Ayan,
5: uh-huh.
4: Ayan. Ako, eh, talagang, ito. Yan, paalalahanan ko na naman. Wrap up na po, sabi. Sige, ang pastor na may marunong sumunod. Kaya, yan ang aming wrap up. Nakos, nawa, naging paalaala ito sa mga kapatiran natin. Hindi perfect ang pastor, hindi namin sasabing walang kapintasan, pero hindi naman dahilan yan. Para kalimutan mo na yung magandang nagawa ni pastor. And in fact, as you appreciate your pastor, you can even earn the right as a friend na i-call out siya sa ilang mga bagay na kailangan niyang i-improve.
5: Amen.
4: And
5: amen.
4: Dahil
5: amen.
4: Ikaw ay nag-appreciate sa kanya, nag-be-bless sa kanya, I tell you, they will listen to you. Wow.
5: Amen.
4: Pwede ba ipanalangin niyo na ang mga kapatiran na talagang maging kagalakan nila na ang buwan ng Oktubre ay buwan para i-appreciate, i-bless ang mga pastor.
5: Yeah. Sige po, mga kagapay, manalangin tayo. Magandang araw po sa inyo, ama namin Diyos. Tunay nga po, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa inyong mga pamamaraan ng paggawa para po sa kapakanan ng bawat individual na inyo pong ninanais na malapit sa inyo sa pamagitan po ng pagtatayo ng isang lalaki, babae, na maglingkod sa inyo. Salamat po, Ama, sa aming mga kapastoran. At meron kayong nilaan na pagkakataon sa buong buwan ng Oktubre, merong paghahayag ng appreciation sa ating mga pastor. Salamat po, O Diyos, dahil po sa kabila ng mga kinakaharap ng mga hamon sa paglilingkod, pahirapan po, lalo't nagpapasimula sa mga gawain, nandun po kayo. Kagapay nila, nasa likuran nila kayo upang gumabay, magbigay liwanag sa landasin ng paglilingkod upang maging halimbawa po kayo, Panginoon, sa bawat pastor na inyong tinawag. Salamat po na hindi po kayo tatawag na kulang po sa pagbibigay ng equipping para mahanda po sila sa inyong mga pagtawag sa inyong paggawa. Bawat pamilya ng mga pastor, Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa mga kabyak nila, sa mga anak nila, at umasa po kami, Panginoon Diyos, na makita po sa aming mga pastor yung paggawa po ninyo bilang aming chief shepherd. Sabi nga po ni Apostle Pedro, ang Panginoon Diyos ang aming chief shepherd, kami po ay mga under shepherds, at matapat na naglilingkod sa inyo, appreciated man o hindi. Pero mahalaga po, may paghamon kami sa church ninyo sa kabuuan upang magbigay pahalaga, pasalamat sa Panginoon Diyos sa pagkatawag po ng aming mga pastor sa gawain. Salamat po, O Diyos, nandito man sa syudad o nasa sulok
4: Amen.
5: ng barangay. Pero Lord, matapat na naglilingkod sa iyo, bless them, O Lord, and make them continually a blessing for others. Maging parang po ng paglapit pa sa inyo ng marami pa sa iba-ibang kaparaanan dahil sa mga lingkod ninyo ng mga pastor. Purihin po kayo, Panginoon, ang 702-DSAES, ang FEBC. Gamit din po para katuwang sa pagbibigay pahalaga sa mga lingkod ng Diyos. Salamat, salamat, salamat pong marami. Pinupuri namin kayo at dinadalangin to sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
4: Gusto natin paalaala sa mga Pastors and Wives. Meron po tayong NDC dyan sa San Jose del Monte. Dyan po sa Convention Center, Gumamela Hall, sa Productivity Center, Barangay Sapang Palay. Okay. San Jose del Monte, Bulacan. At pwede po nilang itawagan si Pastor Ril Del Sesto, 0977-830-8386. At kami po ay nagpapasalamat sa mga tumulong sa atin. Kaya Willis, sino po mga tumulong sa atin?
5: Yung ating mga nasa control. Unang-una po ang Ate Abside Ferrer, Tabua, tapos po ang Ate Shaira Gabornes, Ara Negad, tapos po yung production technicians natin, ang RTV team, ang broadcast engineers na nando po sa Bukawi Transmitter Site. Salamat po sa patuloy ng sipag at tiyaga.
4: Yes. Marami rin po salamat sa lahat ng mga kaagapay natin na nag-tune in sa atin, maging sa mga iba't iba nating station sa Pilipinas at sa abroad. Kami po ang inyong mga lingkod, Bishop John Amilan, kasama si
5: Kuya Willie Basilio po.
4: At ito po ang Family Matters, agapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.

0: May mga taong hindi lang nangangaral sa atin, pero kasama natin sa panalangin, kasama sa mga luha, sa mga doubts, sa struggle, at sa panahon na unti-unti tayong bumabangon. Sila ang mga pastor na patuloy na naglilingkod, nagtuturo ng salita ng Diyos at nagpapaalala sa atin na kahit mahirap ang buhay, hindi tayo nag-iisa. Kaya, Pastor, salamat po sa inyong buhay, sa inyong sakripisyo, sa tapat na paglilingkod. Hindi man namin nakikita ang lahat ng ginagawa nyo, nakikita ito ng Diyos.
1: Kung may abuses online, safe pa bang gumamit ng internet ang bata? Oo naman. Para matiyak ang digital safety, siguraduhin naka-private ang settings ng device, social media, at gaming profiles. I-disable rin ang location sharing services. Maiging ma-block ang messages mula sa strangers at iset sa friends at kakilala lamang. Iwasan din ang paglalagay ng info sa identity ng bata gaya ng larawan, buong pangalan, edad, at iba pa. Strong passwords ang key para hindi ma-access ng iba ang account. Higit sa lahat, ideal pa rin na bantayan from time to time ang kanilang online behavior. Bago magbigay ng device, i-double-check muna ang digital security.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
3: Kamang-kamang na, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
2: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
3: Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig.
2: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa wagas na pag-ibig mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita-kits!

Magandang umaga sa inyo mga kaagapay. Ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapagawa

0: pakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS-FEBC Radio at syempre kaagapay sa ating pong YouTube streaming sa 702-DZAS-FEBC Radio TV at ikaw kaagapay na aming kasama 24/7 sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702-DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre niyong magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. At syempre, kaway tayo sa mga kaagapay natin na hindi tayo iniiwan kanina pang umaga, tanghali hanggang gabi sa pamamagitan po ng inyong mga regular at PM Radio. Isang magandang araw ng Lunes sa inyo, kaagapay. Ako po si Brian De La Cruz para po sa programang Entrepinoy Espesyal.
1: Ito na si Brian, tropa mong maaasahan.
0: So kayang mga pabanat mo dyan, Kuya Reggie. At syempre sa inyo mga kaagapay na aming katuwa. At syempre bukas na po ang ating programa para po sa mga kababayan po natin sa usapin ng pagnenegosyo at gusto ng pag-asenso. Kaya naman mga kaagapay, welcome na dito sa ating pong palatuntunan para pagkuwentuhan ang kwentuhang negosyante. At ngayong araw ng Lunes, mga kaagapay, medyo makulimlim dito sa Ortigas. Sabi nga nila, mga kaagapay, ay magdala tayo pa rin ng mga pananggas sa ulan tulad na lamang ng payong, mga kapote. At ikaw, kaagapay, ha, magpapasalamat ako dahil hindi ka nag-file ng sick leave o talagang nilabanan mo ang bedweather na nararamdaman natin. Tama ba ako doon, Kuya Reggie? Good job sa'yo, kaagapay, ha. Good job ka dyan sa hindi ka nag-SL. Naku po, uso po ang flu season ngayon, kaagapay. Kaya hanggat maaari sa mga FX, jeep o kahit anuman po ang inyong sinasakyan, bring your mask. Lalo na po sa mga sumasakay po ng pampublikong transportasyon. Kaagapay, hindi mo lang pinoproteksyonan ang sarili mo, pinoproteksyonan mo rin ang ibang tao. At syempre mamaya mga kaagapay, napakaganda ng ating talakayan dahil ito po ang ating kapartner na Business at Mission. Kaya naman kaagapay, kung ang iyong negosyo ay may mission at kung ang iyong gustong negosyo ay nais magkaroon ng mission, baka ito na ang tamang pagkakataon na maging bahagi po kayo ng Business as a Mission. At syempre, babati muna tayo sa mga nagse-celebrate ng kanilang birthday at anniversary.

0: At yan mga kaagapay, happy happy birthday po una po sa aking sister in Christ, kay Sophia. Sophia, happy happy birthday sa iyo. Maraming salamat sa pagkakaibigan natin. It's a privilege na maging kuya mo ako. And at the same time, 2017, nag-start ang ating friendship. Though hindi pa nang tayo gaano magkakilala, pero right now, grabe, nagpapasalamat ako sa buhay mo. Ingat ka dyan sa Dubai. At gusto kong makatikim ng ano, ng tsokolate mula sa Dubai. Baka naman pwede kang mag-uwi. Pero maraming salamat for your creativity. Salamat sa buhay mo, sa mga kabataan na ginagamit ang buhay mo to lead them in Christ. At saludo ako, ikaw bilang ate, nakita ko yon sa mismong kapatid mo. Kaya naman, excited na ako sa pag-uwi mo dahil paplanuhin na natin ang youth camp sa San Pedro dyan sa Victory. Siyempre, binabati rin po natin ng happy, happy, happy birthday si Ellen Joy Manzala at siyempre si Marivette Gaison at siyempre ang ating kaagapay na umaagapay talaga si Phil Lagtapon. Nako brother, happy birthday sa'yo. Salamat sa buhay mo. Salamat dahil pinapagamit mo ang buhay mo sa Panginoon. At thank you sa courage na ibinibigay mo sa amin araw-araw. Lalo na dito na, ano, na nakikita ka namin. At salamat sa pagiging diligence mo. Nasabi ko na lahat kanina, saludo ako sa iyo. At syempre, binabati rin po natin ang ating kaagapay na si Sito Ramon Loza, si Kuya Rene Angeles, si Abby Agoncillo, at syempre, sa anak ni Ma'am Jo na si Kayla Alabastro. Salamat sa creativity mo na wag gamitin mo pa yan para sa Panginoon. At syempre, sa mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan, ng kanilang anniversary, naku po, mahabang-mahabang taon po ang inyong pagsasamahan. Dalangin ko po sa mga nagse-celebrate ng kailang birthday, alamin nyo palagi ang mission nyo sa Panginoon. At syempre, sa anniversary nawa, mas tumatag at mas maging mapagmahal pa kayo sa isa't isa. At syempre mga kaagapay, habang tayo ay nakikipagkwentuhan ako sa inyo, pakinggan muna natin ang isang baon. Sino kaya o anong lugar dito sa Pilipinas ang kailangan natin maitanyag? Dito lang po yan sa ating baon.
1: It's baon time!
2: Happy morning kaagapay! Isang Pinay software developer mula sa Davao ang gumawa ng libreng online tool para mas mapadali ang pag-fill out ng mga government forms. Si Charmaine Mabano, cum laude, na nagtapos ng computer science sa University of the Philippines Mindanao ay bumuo ng GovForms matapos niyang maranasan ang hirap sa paggawa ng personal data sheet o PDS para sa isang government application. Sa halip na magbayad para sa isang online service, mismong tool ang ginawa ni Mabano sa loob lamang ng halos isang linggo. Ginagawang step-by-step questions ng GovForms ang mga government form habang may live preview para makita kung saan napupunta ang bawat sagot. Libre rin ito at walang kailangang account at syempre gumagana direkta sa browser. Bukod sa PDS, mayroon na rin itong ilang BIR forms at templates para sa mga karaniwang dokumento. DOST scholar din si Mabano at may background ng software engineering at machine learning. Layunin niyang madagdagan pa ang mga form na maaaring gamitin ng mga Pilipino. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagtapon.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Kaagapay, ang ating pong palatuntunan dito po sa Entre Pinoy Espesyal ay kaakibat po nito ang ating pong segment na Action Line. Ikaw, kaagapay ba ay isang owner ng isang kumpanya o ng isang business at nangangailangan niyo po ng ilang on-air announcement? Kaagapay, ito po ang panghihikayat ng inyong agapay ng sambayanan. Maaari niyo po kaming i-email sa mga ilang impormasyon patungkol po sa inyong job opportunities o opening sa loob po ng inyong opisina. Kayo po ay mag-email lamang sa dzasinfo@febc.ph. Kasabay niyan, kaagapay, ang ating pong 702 DZAS ay nangangailangan pa rin po tayo ng DZAS Staff Assistant, DZAS Production Assistant at DZAS RTV Team. Kaya naman mga kaagapay, para po sa mga ilang head office at regional hiring po natin, kaagapay, bisitahin niyo lamang po ang website ng www.febc.ph. At kung ikaw, kaagapay, ay naganais ng mag-send ang iyong application or resume, kaagapay, inaanyayahan kita na isend na ang iyong resume sa recruitment@febc.ph. At syempre mga kaagapay, nangangailangan din po ang ating kapartner na Philippine Bible Society ng kanilang mga ilang dagdag po na sabihin po natin, no, na staff. At ito nga po kaagapay ang Membership Admin Assistant, HR Assistant. Kaagapay, nangangailangan din po sila ng Scripture Distribution Officer para po sa Central Visayas. Building Admin Assistant para po sa Philippine Bible Society Tower. Nangangailangan din sila kaagapay ng CUP Assistant o ang tinatawag na Computer Assisted Publishing, Business Solution Specialist at Merchandiser Warehouse at Delivery Man po sa Cebu Bible House. Kasama rin kaagapay sa kanilang hinahanap ay ang Treasury Support Staff, Bible Engagement Program Coordinator, Program Relations, sabi dito is proofreader, web developer, and mobile app developer. Kaagapay, kung ikaw ay nagnanais pong mag-send ang iyong application sa Philippine Bible Society, ay maaari kang mag-email sa hrd@bible.org.ph.
3: Action Line!
0: Kaagapay, dire-diretso pa rin po ang pag-anyaya po ng ating pong pag-iimbita ng Family First Global at Pamilya Muna Pilipinas, ang Leadership Summit ng 360 na may temang Resilient Leadership in an Age of Disruption, Faith, Family, and AI and Nation Building. Kaagapay, magaganap po ito sa Grand Ballroom sa Shangri-La, The Fort, Manila. Ito po ay sa October 23, 2026 sa ganap na alas 7 ng umaga hanggang alas 11 po. Kaagapay, kung may nais kang impormasyon na kailangan malinaw, punta ka lamang po kaagapay sa website na leadershipsummit360.org. Hindi pa rin natatapos ang pagbibigay natin kaagapay ng oportunidad dahil po naghahanap po ng regional director na kung saan it provides strategic, spiritual, and operational leadership para po sa Ministeryo ng Open Doors Ministry sa Asia. Kaagapay, naghahanap din po sila ng working through sub-regional directors. Ito po kaagapay ay country manager na kung saan in close po, in collaboration with global leadership. Ang role po na ito ay pagpapatatag po at syempre paglilingkod po sa mga kababayan po nating inuusig na Kristiyano. Kaya naman, kung gusto niyo pong suportahan po ang Open Doors Ministry, kaagapay, yan po ang inyo pong aabangan. At syempre, kaagapay, ang programang Your Captain Speaking, nako po, hosted by Kuya BJ Candole. Kaagapay, mapapakinggan po itong programang ito tuwing araw ng Lunes, alas 4 ng hapon. Tama ako, Kuya Regino, 4 p.m. Ama daw mga kaagapay, kung gusto nyong malaman po ang buhay ng mga persecuted Christian Filipino, hindi lang Filipino kundi buong mundo, kung paano ba nila katapang ibinabahagi ang salita ng Diyos. Kaagapay, this is a great calling dahil po ang pagbabahagi po ng salita ng Diyos sa Pilipinas pwedeng madali. Pero pagdating po kaagapay sa usapin po ng pagbabahagi po ng salita ng Diyos sa ibang bansa na ay medyo mahirap. Makakuha sana tayo ng inspiration sa usapin dito. Yan sa Your Captain's Picking. At syempre mga kaagapay, nangangailangan din po ng finance officer. Ito nga pong oversees the day, the financial operations of organization. Kung gusto niyo po kaagapay mag-submit po ng inyong application bilang isang finance officer, kayo po ay magpadala po ng inyong application at resume sa jobs.asia@od.org. At syempre mga kaagapay, may mga pahabol po tayo na pagbati dito ng ating mga kaagapay kay Sir Jabez. Sabi niya dito, makikibati po sa isa nating avid listener. Mula po yan kaagapay kay Ma'am Olivia Aguila ng Commonwealth High School. Wow, nakikinig daw siya. Hello po sa inyo, Ma'am Olivia. Maraming salamat po at nakikiselebrate kayo ng birthday niyo po dito sa amin. Hindi lang yan kaagapay, kundi ng inyo pong pakikinig. Maraming maraming salamat po. Ay nako mga kaagapay, kayo ay patuloy lang na magpadala ng inyong mga gustong kainin. Alam nyo kaagapay, lately, agustong gusto ko ng sinigang sa bayabas. Kahanap ako niyan, Kuya Reggie. Hindi ko alam kung saan ko makikita, pero gusto ko ng sinigang sa bayabas. Kaya magpapagutom tayo dito. Bumabati na ng magandang umaga si Ate Sonia Casera. Sabi niya, watching daw siya sa pamamagitan ng radyo. Sabi niya, bumabati rin siya sa Unchangeable God Commission Church po. Shout out po kay Reverend Pastor Diomedes and Pastora Tessie Jose. At syempre, nakiki-good morning sa atin si Ate Faustina Frankie Habla. Sabi niya, happy listening po mga kaagapay. Listening daw siya sa pamamagitan po ng PM Radio. At binabati niya ang ating kaagapay na si Philip. Ayan, ito sabi naman ni Ate Flora Velasco, masayang Monday po. Sabi niya, lunch namin ay bistig na bangus at crunchy talangka na primitong longganisa. Ano yung bistig? Baka siguro bistek, no? Siguro to bistek yan. Ang sarap naman nung ano, ng prinitong longganisa. Ang sarap niyan. At syempre, si Ate Telma Manjares, sabi niya, blessed Monday morning po, Sir Bri, dito po sa amin. Mainit at nagtutupi po ako ng damit. Ang niluto ko po ay pork na sinigang. Ang sarap. Ang dessert niya daw ay apple at syempre boiled banana na saba. At syempre hindi magpapatalo ng dyan na si Kuya F. Epanio Salvador na bumabati ng good morning at habang nakikinig sa Portable Missionary Radio.
4: Happy listening!
0: At syempre sa iyo din, Ate Rosalinda Ohano Manzano. Sabi niya, a blessed morning, Sir Bryce. Sabi niya, lunch check. Ang sarap ito, kinamatisang pampano siniga ay ano, saging na lakatan. Nako mga kaagapay, kami ay inyong ginugutom dito sa ating Entrepinoy Special. Magpadala lang kayo ng inyong mga kwentuhang pagluluto. Pero shout out po sa naguulam ngayon ng sinigang sa bayabas. Pero mga kaagapay, mamaya maaabangan nyo po sa aking programa sa Ahensya de Consensya. Kaagapay, magpadala ng inyong mga katanungan sa usapin po ng National ID, sa usapin po ng inyong civil documents, dahil magkakasama po natin ng Philippine Statistic Authority. Kaya kaagapay, kung ikaw ay may katanungan, magpadala na dito sa 702DZAS Facebook page. O di naman kaya mga kaagapay, kung ikaw ay manonood mamaya ng Inspirations Unlimited hashtag Monday Motivation, kaagapay, eto na ang aking question of the day. Kung may pause ang araw mo, kailan mo ito pipindutin. Yung mga kaagapay, pwede kayong magpadala ng inyong mga sagot sa ating pong Facebook page. Diyan po sa 702-DZAS-FEBC Radio. Sagot lang po sa aming question of the day dahil mamaya ating pong babasahin yan at pwede kang tumawag kaagapay sa numero na 8654-3322, local 401. At punta na tayo kaagapay sa usapin po ng pagninegosyong may emosyon dahil po makakasama natin ang ating kaagapay na nagpakita ng kanyang pananampalataya sa Panginoon habang nagdenegosyo. Pakinggan natin kaagapay si Joe Cabrera Alabastro kasama po ang ating panauhin na si Mario Bunag.
3: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entre Pinoy, espesyal, at patok na negosyo.
4: Business as Mission sa Entre Pinoy Espesyal tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702-DZAS-FEBC Radio TV. Dito na po tayo sa ating episode ng Business as Mission Philippines, feature po ng programang Entre Pinoy Espesyal at kagaya po ng pangako ni Sir Mario Bunag, part 2 po kami sa aming pag-uusap ngayon. Siya po ay meron pong over 30 years of experience sa oil marketing industry at ang dami po niyang naging role, leadership roles across business operations, engineering, business development, strategy and planning, supply chain and contracts and procurement. Doon po sa ating previous episode ay naikwento po ni Sir Mario yung growing up years niya, paano siya hinubog ng kanyang mga magulang mula sa simpleng pamumuhay. Pero may baon-baon po siya yung integrity ng kanyang ama. And yun po talaga yung highlight nung una pong discussion na imagine niyo po, isang kahon ng sapatos ang ibinigay sa kanyang tatay pero hindi sapatos ang laman. Kundi cash, cold cash, pero hindi po ito tinanggap ng kanyang ama. At hanggang ngayon po, dala-dala po ni Sir Mario ang aral na yun. And Sir, yun pong kayo ay nasa malaking industriya. And meron po bang mga ganong klase din ng mga challenges kayong mga kinaharap? Kasi nasa ano kayo eh, marketing, tapos may ganon din po ba?
5: To some extent, siyempre, lahat ng mga ganyang klaseng sabihin mo ng offers, darating at darating.
4: Mm-mm.
5: It just so happened na, and I praise God, yung company ko mismo kasi that I worked for so many years, ay merong values din na aligned dun sa values that I have. And therefore, even if hindi ang, alam mo naman ang mga multinationals, hindi kumbaga, hindi sila religious.
4: Okay.
5: More on business ethics ang ang kanilang ipinipresent.
4: But good yung business ethics ng company.
5: Good business ethics ang meron.
4: And even up until now?
5: Until now. And yun I think yung maganda sa mga companies that are well-established, that they make sure that maliwanag sa employees kung ano yung values at yung mga principles that they are espousing. To the point that, syempre, pag tinignan mo, consistent naman yan sa, sa Christian values. Mm. It just so happened na, syempre, hindi binibigyan ng color ng, ng faith.
4: Mm-mm.
5: Dahil they would like to be as much as possible neutral.
4: Non-bias, no? Mm. Eh, kaya po, siguro kayo tumagal din ng ganong kahabang panahon sa servisyo. Kasi aligned doon po sa faith ninyo. And si Sir Mari po ay naging kabahagi ng isang malaking petroleum company, big oil player. So, when they say malinis yung kanilang produkto, talagang malinis.
5: Siyempre, hindi naman sa nagyayabang, pero pinakamaganda yung product namin. Pero totoo kasi, dahil I myself nakikita ko kung yung ano yung focus at saka yung energy na pinapasok ng company to make sure na yung product na binibenta namin have the best quality. So pag nagsalita ang company ng ganito yan, it is the cleanest and it brings you miles more than yung competitor. Totoo yun. Kasi, tinetest namin, tinitingnan namin kung talaga nag-work, and syempre, kinukompare namin against competition. And ayaw ko mang sabihin that i-promote, ayaw ko mag-plug, pero it's one of the best fuels na meron in the market. In fact, kahit mga motorcycle drivers, yung mga nagpapasada, mas gusto nila yung fuel namin for whatever reason. Sabi nila na mas...
4: Nararamdaman ng driver yun eh.
5: Oh, maganda yung maganda yung konsumo na hindi kamukha ng ibang nararanasan nila. So, kahit yung pinakamahal namin yung binibili nila,
4: talaga?
5: Kasi 5 liters lang naman normally yung motorcycle, di ba? Pero sabi nila, alam namin na hindi kami ibibitin nito pagka umaakit ng bundok. Kaya sabi, more than willing to pay. Even if nagpapasada
4: lang. Ganda ng business values. Lumalabas siya sa produkto.
5: Yun naman ang importante, di ba, sa ating, sa mga negosyante lalo na, na kung ano man yung produkto na meron ka. Dapat yung lahat ng gusto mo na makuha sa isang produkto, i-impart mo doon sa binibenta mo sa iba. Kasi gusto mo rin naman na mag-benefit yung mga customers na meron ka, di ba? Na hindi naman nila. Sabi mo na na magiging na sayang lang yung kanilang pagbili ng produkto na binibili mo. Diba? So, mas gusto mo na yung best product yung may offer mo sa mga customers na meron ka.
4: Mm-mm. And ito rin yung prinsipyo ng Business as Mission Philippines. You do not shortchange your client, your customers. And lalabas talaga yung desire mo to give your best, to be of service to the public through the product, through the service to the market.
5: Na binibenta mo sa kanila. Kasi binabayaran nila sabihin mo ng pinaghirapan nila mga pera yan. And therefore, ang best na pwede mong ibigay sa kanila ay yung products na talagang magagamit nila based sa mga needs nila.
4: No wonder, sir, yung company na pinanggalingan mo talagang loud and proud sila sa presyo. habang yung iba ay nagbababaan na, sila ay nananatili talaga sa ganong presyo. Pero ang panlaban naman ay ang quality at ang standard.
5: Totoo yan.
4: And sir, we also would like to understand yung rolyo ng petrolyo sa Pilipinas. Lalo na ngayon po, very volatile yung economy natin. Ano po ba ang nagpapa-andar po, on the side lang, para lang din meron kaming kaalaman about yung pricing, bakit naapektuhan po.
5: Sige. Well, when it comes to yung mga petroleum prices, kasi dapat alalahin din natin na hindi tayo kamukha ng mga bansa na Malaysia, at saka ng sabihin mo nasa mga sa Middle East na nagpo-produce sila ng sarili nilang ng crude oil.
4: Ang kaya, Malaysia nagpo-produce ng sarili.
5: Meron silang sa Sabah na area sa Borneo.
4: Ang yaman pala nila talaga.
5: So, meron silang oil wells.
4: Oh.
5: Tayo kasi, di ba, meron tayo before, Shell actually yung Malampaya. Pero yung produkto nun is yung natural gas.
4: Mm-hmm.
5: Yung natural gas, yun yung ginagamit naman natin para sa electricity, yung production. Mm-hmm. Coming from Palawan area, pinapipe yan papunta ng Batangas. Doon sa mga planta na meron tayo na natural gas yung kanilang fuel. So, yun lang yung meron tayo. Pero yun nga, syempre nag-explore pa sila. But yung Malaysia, ang fuel nila.
4: Sarili sila.
5: Oo, coming from mga crude oil, nire-refine nila on their own. Kaya mas mura sila when it comes to prices. So, yung mga nakakaintindi na bakit nga ganun yung ibang bansa mas mura? Kasi nga, controlled nila yung prices. Controlled nila yung supply chain.
4: Okay. South Korea po ba meron din?
5: Wala yata ang South Korea na sariling but malaki kasi rin sila eh. So if you could see it, medyo malaki yung mga industries nila. Although, hindi ako familiar masyado. May kinalaman din yun. But malarami silang industries to the point na kaya nilang babaan yung kuryente nila. Sa totoo lang. Tayo medyo mahal ang kuryente natin eh.
4: Oo nga po eh. Ang dami ng mahal sa atin.
5: Maraming mahal sa
4: atin. Nagmamahal. Opo.
5: Buti na lang ang Diyos nagmamahal
4: Amen.
5: Sa atin.
4: Amen. Opo. Pero, so, sabi nyo nga po, may Depende. Kasi ang Pilipinas, walang sariling refinery. Mm-hmm. So that's one of the downsides.
5: Isang refinery meron tayo. Yung sabihin mo ng dating National Oil Company, na ngayon eh, may-ari, eh, syempre, yung isang ibang conglomerate company din natin. Mm-hmm. Ang maganda doon is at least may natirang isa. Mm-hmm. Yung company ko kasi dati may refinery, pero sinara namin kasi nga, hindi na makakompete ng production cost kumpara doon sa lahat ng nandito sa ano sa Asia.
4: Mm-hmm.
5: So better, it makes business sense na isara siya.
4: Okay. Mm-hmm. Yung status po ng Middle East, malaking contribution sa
5: pagbago. Mahirap po talaga kasi pagka tinignan nyo yung ating supply talaga ng mga langis,
4: mm-hmm.
5: yung crude oil particularly, karamihan dyan, para sa Asia at least, sa Middle East yan eh. Masyadong malayo sa atin ang the likes ng Venezuela, ang US. Nasa kabilang side sila, sa Atlantic yung ano, samantalang tayo, Pacific and ano, no, Southeast Asia na lugar. Ang pinakamalapit talagang source natin, either yung nasa Middle East, meron po ang ano, ang Malaysia, pero hindi, sa kanila pa lang yata, mukhang
4: hindi
5: na mailabas, or kung maglalabas man sila, hindi rin ganung karami. So, majority ng ating supply, kahit yung China, nagagaling sa Middle East.
4: Mm.
5: So, hindi, therefore, malayo na kung magkaroon ng problema, eh, syempre, tataas yung, ano, yung apekado fuel. Tayo. Kasi, I'm sure nababalitaan nyo na, di ba, na nagkakaroon ng gulo. Na,
4: eh, pero sir, parang patapos na yung gulo.
5: Well, hindi ko rin maintindihan kung ano nangyayari. Kasi, yung isa, yung medyo magulo na sabihin mo ng regime, eh pinipilit niya na kontrolin yung parang daanan ng ano.
4: Straits of Hormuz.
5: Oh, yung Hormuz, di ba? Kaya lang, syempre, ang US, eh kinakounter yun. Ang maganda dun kasi, natututo yung buong mundo na magkaroon ng alternatives. Yung parehong ano, UAE tsaka yung Saudi, may pipeline na sila eh. Na hindi dadaan. Kumbaga, ibabypass nila yung Strait of Hormuz.
4: Okay.
5: So, yun yung tama eh. Kasi kung yan ba eh, matatapos o hindi. Kung hindi matapos, gawa na tayo ng alternatibo. That way, hindi maano yung supply mo. Eh, sabihin mo na talagang matigas yung ulo nung regime na ano, ng gugulo. Hanggat maaari gusto nila na makontrol. But at the same time, gusto naman ng iba, ng mga oil-producing countries na makapagbenta ng maayos. Diba? So, tama yung mga nangyayari. Ako, tingin ko, tama na mai-correct lahat yung mga kailangan i-correct sa Middle East. Especially sa supply ng ano ng krudo. Kasi, lagi tayong magkakaroon ng gantong problema pagka hindi naayos yon. And, pagka nagkaroon ng alternatibo, hindi na ganun kalaki yung impact ng ano, nung panggugulo ng ano nasa Middle East.
4: Sa presyuhan ng gasolina.
5: Sa presyuhan.
4: Okay, doon po kasi ano eh lumalapat sa bituka ng mara. Pag tumaas na yung presyo ng gas.
5: Totoo.
4: And recently talagang grabe na yung pagtaas. 5 piso tapos
5: 10 piso yata kanina yung diesel.
4: Gasolina
5: diba?
4: Po kasi ako, so 5 piso.
5: Oo.
4: 11, 10 ang diesel ano.
5: Mm-hmm.
4: Pero ba't po ganun pag isang linggo 5 susunod? Bakit iba-iba siya?
5: Depende talaga kasi kung ano nangyayari sa ano sa world market kasi
4: malikot talaga
5: siya. And yun nga ang ano eh dahil sabihin na malalaman niyo kung ano yung nangyayari sa US din eh. Pag pinakikinggan niyo kunyari yung presidente ng
4: si
5: US,
4: Trump.
5: Oo, na malalaman niyo na siya parang sinasabi niya na after na ng midterms ng US maaayos yan. So nagsisignal siya na huwag kang mag-expect na magkakaroon ng ano ng kung ano man na bababa yan. Kasi siya mismo ang waiting game ang tawag, 'di ba? Naghihintayan kasi hinihintay nila na mag-collapse yung regime na nanggugulo. But ultimately, yun nga gaano katagal, wala nakakaalam. So lahat nagsasabi before na mukhang sandali lang yan. In fact, ako, ang belief ko, sandali lang dapat yan. Pero for whatever reason, nasusustain nung ano.
4: Umaba.
5: So, and siguro time will only tell. And syempre, ang Diyos na lang rin ang magdedetermine yung lahat ng yan kung ano yung mangyayari. But from all indications, mukhang maayos naman yan. And politika kasi ang malaking bagay sa buong mundo.
4: Mm-hmm.
5: To the point na minsan parang hindi na yata normal yung nangyayari. But dahil nga ang US eh, nagkakaroon ng election every 2 years, nagiging ano part nung mga movement ng mga politiko yung magsisiraan sila to the point na hindi mo ngayon alam kung ano na yung totoo at ano yung hindi.
4: Yeah. Medyo shaky ano yung kondisyon even hindi lang naman sa Pilipinas, worldwide, pero ang mahalaga po at ang maganda rito, nakaangkla po yung pananampalataya natin sa hindi nagbabagong kapangyarihan ng Panginoon.
5: Totoo 'yan. At syempre dapat tayo magtipid din.
4: Mm-mm.
5: Diba? Kasi hindi...
4: Sabihin nila, sir, wala na po kami ititipid. Tipid na po talaga, sir.
5: Oo, ano yung maxim nung nanay, yung touch sa nanay ko naman galing. Sabi niya, and kasabihan ng Pilipino, diba? Habang maliit ang kumot,
4: matutong mamaluktot. Hindi na uso yung ngayon. No? Habaan mo na yung kumot mo.
5: Pero wala kang way para pahabain yung kumot, di ba? So, siguro masarap sabihin na habaan mo na lang yung kumot mo. Pero ang totoo, limited yung kumot eh.
4: Right.
5: Di ba? Limited yung resources natin. And therefore, you ask yourself, ano ba yung pwede kong gawin? And alam ko mahirap.
4: Mm.
5: Siguro, I can speak din dahil nanggaling din naman ako dun sa halos wala rin kami. Na... alam niyo yun, just so happy na may kangkunga. Meron kangkong doon sa lugar kung meron kami. May panahon, puro kangkunga ang ulam namin.
4: Uy, healthy naman yun.
5: Diba? Pero hindi ko nga alam na healthy yun. Yung pero,
4: bata ka, di mo naman, diba? Di mo naman naiisip yun, di ba? Kangkong na naman.
5: Oo, kangkong, tsaka yung gabi. Yung
4: laing. Laing. Oo, masarap yun.
5: Buti na lang, yung kasama namin sa bahay, marunong maglaing. Oo. Eh, merong laing kami na fresh. Kumbaga, tumutubo lang doon sa bakuran. So, sabi namin, pwede naman pala. Kaya lang syempre, kung yun at yun din ang kakainin mo, medyo magsasawa ka rin. But kung wala kang magagawa, then sige. In fact, natuwa ko yung panganay ko. Natuto na meron palang mas mura na pwede niyang pang lunch. Yung, diba, typical na mga estudyante ngayon, pa 200 yata yung lunch, diba? Or even more. Nalaman niya yung Lucky Me, 40 pesos lang.
4: Hindi naman healthy.
5: Pero di ba, yun yung punto niya na pwede pala akong kumain ng 40 pesos pero hindi pwedeng araw-araw yan, di ba? So, ang importante is kung kailangan, then gumawa ng paraan. Pero syempre, not to the point naman na may tama sa health natin. Kasi nga, yung mga instant noodles, medyo hindi mo rin alam yung effect niyan.
4: Mm-hmm.
5: Parang tayo, natuto tayo na, sorry ah, wala na naman to. Parang Royco yung alam ko na ano eh, na dati pa eh.
4: Imagine Royco?
5: Mo, Royco. Ano wala yun? Nang Royco ngayon.
4: Noodles po yan.
5: Noodles. Yun yung pagka may sakit normally, Royco.
4: Tsaka Terno ba Royal to?
5: Tsaka Royal. Royco Royal yun. Sorry.
4: Royco parang kalaban ng Maggi.
5: Oo, pero nung panahon na yun, wala pa naman yung Maggi. So si Royco yung sikat. Kami. Tsaka yung noodles niya. Talagang pang may sakit yata talaga yung lasa.
4: Parang but, sopas.
5: More of ano eh, noodles na makapal. Pero parang spaghetti pilitin, size. So, pero matagal na kasi siya. Kaya
4: alam niya na, Miss Grace.
5: Alam niya yun. hindi yata yun ano eh. Sikat siya noong panahon na yun, di ba? Royco Royal. Basta may sakit ka at binigyan ka ng Royco Royal. Yan na yun.
4: Ako eh, nagsasakit-sakitan ako noon para makainom ng Royal eh.
5: 'Di ba nung panahon na 'yon, hindi mura soft drinks, 'di ba? Mm. Pero enjoy dahil iba yung ano, iba yung feeling.
4: Mm-mm. At kayo sir ay ang daming taon po nang binuhos ninyo sa corporate. You could have been working outside of the Philippines, pero bakit pinili po ninyo sa Pilipinas?
5: Mahabang kwento, biglang napubuntong hilinga.
4: Na lang
5: no?
4: Natin, siguro.
5: Sabihin na lang natin na ano, na kasi halos yung ano ko, yung I'm proud na ako ay produkto ng public school system.
4: Ako din po, apir tayo dyan. Mula ulo hanggang paa, public school po
5: and
4: ako.
5: And nasuportahan pa syempre ng government when it comes to mga scholarships. So, I would like to bring yung benefit back. For the Philippines.
4: Mm-hmm.
5: And at the same time, pati yung pagnenegosyo kasi it's really to give back.
4: Mm.
5: Kasi sabihin mo na na ano na it generates yung mga trabaho.
4: Mm-mm.
5: Diba? Especially sa ano yung negosyo kasi na pinasok ko is farming.
4: Mm-hmm.
5: So and agroforest ng mga products.
4: This is after your early retirement.
5: Actually before.
4: Ah,
5: nagsimula yung foundation sinimula namin during the pandemic.
4: Kita mo, may produkto rin yung pagkakangkong ng nanay mo sa'yo.
5: Ay, sinabi mo. na kumbaga, magutom na lahat. Basta ako, meron tanim ako na pwedeng kainin.
4: Oh.
5: Diba? So yun yung ano, yun yung mindset lang na produce your own food hangga't maaari, and if you can produce it in a manner na mas mura, then why not?
4: Mm-hmm. Ano po challenge ng ganitong klaseng business?
5: Sabihin mo na lang na alam ng mga farmers to, masyadong mababa lagi yung pagbili sa mga produkto. Considering na nagmamahal yung mga inputs, and yun din yung naging ano kayo, naging sabihin mo ng pursuit ko na hanggat maaari, maibabalik mo sana sa farmers yung additional revenue.
4: Mm.
5: Pero hindi siya ganun kadali eh. Until such a time na meron ka ng scale, kung pa simple-simple, maliliit, mahirap. Mas madalas na hindi, wala kang kikitain.
4: Mm.
5: Pero, syempre, nabibigyan mo ng trabaho, nabibigyan mo ng mas magandang
4: margin. Pero ang tagal na po ng farm industry.
5: Opo, pero dahil nagmahal yung mga inputs, hindi po ganun kadali.
4: Wow.
5: Lalo na sa mga small farmers. Kasi yung lugar ko, hindi siya yung mga tipong sabihin nyo ng corporate na farms.
4: Saan po ba kayo?
5: Nasa Laor po yung farm kasi namin. Mm. So, yung Laor, yung area kung saan ako nandun, hindi siya irrigated. So, ang tawag nila, sahod ulan. So, kung kailan umulan,
4: meron
5: lang sila magtatanim. Pag walang ulan, wala rin silang tanim. Mm. So, importante and tubig naman sa pag-farm, di ba? Mm. So, unlike yung may irrigated area na whole year round, pwede sila mag-produce.
4: And ito po yung paraan ninyo para mag-give back sa pagpapaaral ng Pilipinas sa inyo.
5: Yun po, totoo yun.
4: Harinawa, madagdagan pa yung ganyang klase ng lahi.
5: Actually, sana nga po. And in fact, maganda po yun. Lalo na yung mga programa naman meron tayo na hindi lang masyadong na-advertise, but yung mga balik scientist programs, yung mga yan, mga tipong mga nagpunta ng ibang bansa, sabihin nyo nung naging maginhawa, ngayon naiisip nila pagka mag-retire na sila, better siguro bumalik, tapos set up something sa Pilipinas para makatulong sa Pilipinas.
4: Mm-hmm.
5: Yeah, so, and ano, nakakatuwa kasi yung mga dating kakilala namin na galing UP na pumunta ng US, ngayon ang kanilang desire is ano bang pwede natin balik sa Pilipinas.
4: Wow.
5: Aside from yung mga remittances, di ba? And hopefully marami pa yung ganon.
4: Mm.
5: Na matulungan syempre yung paano mo i-uplift yung ano, mas maraming tao sa Pilipinas.
4: Mm. At kayo po ay matagal ng mananampalataya. And paano po ninyo na-inculcate ang principle ng Business as Mission Philippines sa inyo pong negosyo?
5: Well, yun lagi eh. Kasi ang isang negosyo naman hindi lang tungkol sa profits.
4: Mm.
5: Kaya ang pinag-uusapan parate, sino ba yung nabibiyayaan mo? Bukod sa may produkto ka na mabebenta mo, syempre magbe-benefit yung customer, pero kailangan din mag-benefit syempre yung mga nagpo-produce.
4: Mm-hmm.
5: So yung mga workers na nasa farm. Although syempre, hindi lahat ng nasa farm matutulungan mo. Kasi merong mga tao na masipag, pero may mga tao rin na alam mo yun, na kailangan, parang pako na kailangan mong pukukin bago bumaon. So, hindi, for whatever reason, hindi rin namin maintindihan, hindi lahat ng nasa probinsya, nasa farm, hindi rin sila yung nagsistrive eh.
4: Hmm. Ba't nga po kaya ganun, no? Parang gusto mo naman silang tulungan, kaya lang ayaw nila tulungan ang sarili nila.
5: Yun nga eh. And siguro, nakakalungkot and wala kang minsan magawa kundi magdasal ka na lang sa Diyos, di ba? Na sana magkaroon ng pagbabagong isip yung mga tao.
4: Mm-hmm.
5: And kung matutulungan mo, hindi mo naman pwede kasing tulungan lahat. Ano? Kasi yung alam mo yung kasabihan na bigay mo yung kamay, yung gusto, yung buong
4: braso,
5: kasama braso. Yung braso, di ba? Kasi makikita at makikita mo na ganun yung nangyayari. And ito ano, medyo side note na. Kasi siguro dapat kahit ang government, hindi tayo yung nagsusupport ng ano, ng dole out.
4: Mm-mm.
5: Mas maganda yung meron siyang dignity dun sa gagawin niya. Na pagka nag-input siya ng kanyang paghihirap, bibiyayaan mo siya. Hindi yung tipong walang ginagawa, tapos binibiyayaan mo ng something, di ba? So, I don't know. Siguro kaya hindi ako nagpapasok ng politika dahil alam ko, hindi ako iboboto ng mga tao kasi gusto ko yung mga tao maging productive hanggat maaari at hindi lang aasa sa gobyerno.
4: So in a simpler term, hindi po kayo agree sa ayuda?
5: Agree ako kung talagang wala ka nang magagawa. As in, when I say walang magagawa, talagang
4: Eh, kaya lang po, meron at merong nagagawa eh.
5: Yun nga. Pero meron, may makikita kasi talaga na totally na disabled.
4: Yes, sila pwede.
5: Diba? Sila pwede.
4: They should be. They
5: pero
4: should
5: yung
4: have.
5: Kung alam mo yun na
4: buo
5: alam
4: naman
5: mo naman
4: katawan.
5: Oo, na kaya namang kumilos tapos ayaw, doon ako hindi nag-agree.
4: Mm-hmm.
5: Ganun lang. And kahit ang Diyos naman, pag binasa mong salita ng Diyos, ayaw ng Diyos na idle ka eh.
4: Mm-hmm.
5: Diba? Na kailangan maging productive ka rin naman talaga. Kasi ano yan eh, it's good for the person na hindi siya idle, na kung ano-ano yung naiisip, na puro chismisa lang yung gagawin, di ba? Or kung ano-anong katang, ano to?
4: Cellphone ng matagal.
5: Or puro ano, puro YouTube at saka TikTok, di ba? So, mas maganda na meron kang bagay na pinagkakaabalahan na productive naman, di ba? So, yun I think, ano, yun yung kailangan maintindihan nating lahat na ano, na hindi pwede na hindi tayo kikilos para tayo ay makaproduce ng something na pwede natin magamit or ma-consume, di ba? Kung puro dole out, mahirap eh. Sa, magiging magastos.
4: Magiging palaasa.
5: At magiging palaasa. So, hindi maganda para sa mga tao.
4: Mm-mm. At huwag natin i-aim yun na maging isang palaasa. Ayan. Sir Mario Bunag, ang dami po ninyong achievements sa buhay, ang dami niyo pong mga accomplishment, but at the end of the day, ang lagi po ninyong ipinupoint ay ang glory ng Panginoon. Saan po kayo humuhugot ng ganoon pong gratitude?
5: Actually, ano, nabanggit ko before na, ano, di ba, hindi ako naman ako yung tao na very ambitious.
4: Mm.
5: Hindi naman ako yung tao na tipong gusto maging presidente ng Pilipinas. But, dun sa buhay ko, na pagka tiningnan ko yung past, hindi ko rin maintindihan paano nangyari. Hindi ko naman ginusto mapunta sa isang company na medyo malaki. Hindi ko ginusto na makapag-aral sa UP, pero nakapag-aral ako sa UP na halos walang gastusin kundi yung allowance lang. Hindi ko ginusto na maging, sabihin mo na nana, maging maayos din yung buhay namin, pero dumating.
4: Mm.
5: Alam ko hindi lahat ng tao sasabihin naman, sana all, di ba? Pero hindi ko ginusto yun eh. But hindi ko rin sinabi naman na
4: ayaw mo.
5: Ayoko. Eh, since dumating, syempre wala na akong ibang maisip. Dahil kahit ako naman, sabi nga, kami mag-isawa pagka looking back, sabi namin, paano nangyari yun? Ano, coming from halos nothing, biglang ngayon, medyo, sabi mo nang maganda yung buhay, na yung mga anak namin, hindi naranasan yun, naranasan namin before, na halos kangkong at saka gabi lang yung kakainin namin, dahil nga halos walang makain.
4: O kayo na sikreto, kaya ka matalino. Dapat pala,
5: dumami tayong karka. Oo nga eh. Height lang talaga problema rin natin eh, no? Paano ba talaga yun? Kasi gatas yata yung dapat ang ininom natin. Pero yung punto is, hindi ko pinlano, hindi ko inambisyon, but pag tiningnan mo, I can only see yung hand ng Panginoon na nagmo-move sa buhay namin. And I can only be grateful for everything kasi hindi ko naman talaga, hindi ko inakala na ganun yung magiging buhay namin.
4: Amen. Mm-hmm. Alam niyo po, habang nagsasalita kayo, syempre yung mga kaagapay natin, they could not also help but reflect on the goodness of God sa naging buhay nila. At wala po tayo talagang maipagmamalaki sa ating Panginoon. We are stewards of His resources. At kung paano mo pagyayamanin yung binigay sa iyo ng Panginoon, ay pagpapalain ka rin naman niya. Thank you po, Sir Mario Bunag. At maraming salamat din sa iyo, kaagapay. Salamat sa patuloy mong pakikinig sa programang Entrepreneur Espesyal. Partner po natin ng Business as Mission Philippines every Monday po yan. Marami po kayong matututunan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, kasama si Angelica Calayag, Benji Musura at ang ating mga kaagapay sa Bukawa Transmitter Site. God bless you po!

0: trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
1: Naku, friend!
2: O, bakit?
1: Tumatagas ang tubig dito sa CR.
2: Huwag mo nang pansinin yan. Hayaan na natin. Hindi naman ikaw ang nagbabayad ng water bill dito, no? Sa kumpanya yan eh.
1: Eh ano ka ba? Dapat i-report natin yan sa maintenance department para maayos nila ang leak. Saka friend, huwag mo namang hayaang patuloy na tumuloy ang tubig sa gripo sa lababo habang nagsisipilyo ka.
2: Ito naman oh, lahat napapansin.
1: Eh siyempre naman, sayang ang bawat patak ng tubig.
2: Oo, siya, tama ka. O halika na nga.
1: Talaga ako.
2: I-report na natin yan kay Manong. Para maayos na niya ang leak at wala nang masayang na tubig.
1: Ay, tara!
3: Isang paalala tungkol sa pagtitipid sa tubig mula sa inyong mga kaibigan dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina. Maging malumanay sa sarili. Kaya maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at ano man ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin. Sikaping lumigaya.

0: Narinig mo na ba ang salitang grooming? Teka, hindi ito yung pag-aayos sa sarili ha. Seryoso ito. Ang manipulative na pagbuo ng relasyon at tiwala ng matanda sa menor de edad. Target ng groomers ang mga batang may pinagdaraanan, kulang sa atensyon o paniwalain. Madalas nagsisimula sa caring words at kunwaring sincere friendship, pagbibigay ng regalo at rewards. Eventually, pag may tiwala na, sunod na ang abuso at manipulation. Isama pa ang pananakot na may gagawing masama kapag nagsumbong. Illegal ang grooming, personal man o online. Kaya dapat bigyang atensyon ang mga hindi may paliwanag na closeness ng bata sa matanda.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Alam mo ba na ang mahal nating si Reverend Proseso o Kaesong Marcelo ay nagsimula bilang isang compound guard ng FEBC noong siya ay teenager pa lang? Noong una ay nagtrabaho lang si Kaesong sa FEBC dahil sa pamimilit ng kanyang kapatid. Ngunit dahil sa patuloy na pakikinig sa Bible study sa trabaho, ay nakakilala si Kaesong sa Panginoon. Nagtapos siya sa isang Bible school at mula noon ay naging isang broadcaster. Siya ang nagpasimula sa pinakamatagal na programa ng DZAS na Hardinang Panalangin. Bagamat ngayon ay kapiling na siya ng ating Panginoon, hindi pa rin matatawaran ang mga patotoo ng mga taong nabago sa tulong ng kanyang mga panalangin at mensahe.
3: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement kaagapay.
4: Ito ang 702 DZAM. Agapay ng sambay na.
5: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: cough syrup. Di na kailangan ng reseta. Dehins ka siyang mga motor natin. Pwedeng dito natin i-park. Walang gagalaw dito.
1: Sure ka ba na hindi ito mananakaw? At saka Brenda, iskinitang makitid ang papasukin natin. Hindi ba delikado? Baka maraming birador dito sa loob.
0: Ano ka ba, Diego? Iisa lang ang linya nyo ng reklamo. Sa tuwing babiyahe ako. Kaya dito tayo sa eskinita papasok. Kasi kung sa tapat ng school, mas delikado ron. May mga parak na nagmamatsyag sa mga estudyante ron.
1: Kung alam ko lang na ganito pala yung lugar na nakakatakot, di na sana ako sumama sa iyo. Kasi paano mo ba natuntun ang lugar na ito? Mapanganib.
0: Teka muna, Diego. Saan ka bang lugar na nakakita na lantaran ng bentahan ng mga illegal drugs? Di ba kahit yung suot mong denims na imported, sa tagong PX store mo ito ma-escort? Ito pa kayang drugs? Kalma ka lang.
1: Okay, kalma na ako. Sabi nga ng mga baduy, bahala na si Batman.
2: Sanay na ako sa mga isinasama mo rito, Brenda. Mga dagain.
0: Gustong umiskor. Tapatan mo na lang ng mariwana ang pera namin.
2: Oo ba? Teka, pasasampulan ko itong si Diego. Try mo tong isang stick.
1: Sige ba? Okay pala dito. May pasampul pa si Alvin.
2: Basta dala ni Brenda, hindi ka uuwing luhaan dito, Diego.

0: Wow! Brenda! Di ba bumababa ang tama ko? Super lakas! Sarap ng talibad ng motor! Karira tayo, Brenda! Woo!
1: Sige ba! Ang matatalo, siya ang magpapagaso!
0: Yay! Yahoo!

0: Brenda, anak! Buksan mo itong pinto! Papasok ako sa room mo!
1: Bakit po, Ma?
0: Hindi ka na naman daw kumain. Ano ba? Tuluyan ka na bang magluluksa? O gusto mo magmongha? Say it! Ibibigay ko sa'yo ang gusto mo! Dahil pikang-pika na ako sa'yo, Brenda!
1: Ma naman, huwag namang ganyan. Alam naman ninyong di pa ako makamove on sa nangyari kay Diego. Namatay yung tao. Ma, alam nga namang mag-celebrate ako, magsasayaw.
0: Eh sana sumama ka ng nailibing doon sa Diego mo. Sabi lang tigilan mo yung paghihitit na marijuana, ang drugs. Pero tigas ng ulo mo eh, parang pader na bato.

0: Oh, bakit nagdadabog ang maganda kong anak?
1: Daddy, nasaan ang motor ko? Bakit wala dun sa garahe?
0: Hindi ba sinabi sa'yo ni Carmela na ebidente niya? Para wala ka nang magamit.

0: na motor. Dahil napakadelikado ang magmotor. Marami nang namatay, anak. Baka iyan pang ikamatay mo.
1: Daddy, ano ba kayo? Kung ang isang tao, oras na niyang mamatay, kahit di siya magmotor, pwedeng mamatay kasi oras na niya yon. Di ba si Grandpa, nakaupo lang, di ba natagpo ang patay kasi inatake sa puso?
0: Eh, doon ka sa mami mo magsabi. Bakit naman yung motor mo ang pag-iinitan ng nanay mo na ikakamatay mo? Malay mo, siya bang buhay mo, anak, di ba?
1: Daddy, hindi ako natatawa. Seryoso ako. Motor ko yon. Nakakainis!

0: Sa'yo nga yung motor. Kanino naman pera ang pinambili? Di ba sa akin?
1: Mami, bakit ba may kwentahan pa? Motor ko yun. Bigay mo! Akin yun!
0: Pero yung buhay mo, hindi sa'yo. Kung gusto mong magkamotor, bumili ka!
1: Ang hirap niyong kausap? Ay nako! Ang hirap tumira dito sa world!
0: Eh di dun ka manirahan sa universe kung makakalipad ka.

0: Hindi mo pala ibinenta ang motor ng anak mong reject na manyika.
1: Nandun, igenarahe ko sa lola niya. Di naman dumadalaw yung kay nanay. Kaya di niya ito matutuklasan. Pero kung di ka makatiis na sabihin ito, kayong dalawa ang tatali ko sa motor.
0: Ikaw naman, honey. Mahirap talunin ang queen sa chess. Delikado ang king. Outside di Kulambo.

0: Brenda! Long time no see! Buhay pa yung Barbie doll, nag-gift mo sa akin!
1: Talaga? Eh, nasa Amerika ka na. Kaya marami ka ng Barbie na mabibili.
0: Nako, hindi. Pa-isa-isa lang, no? Alam mo naman si Papa, nagpapastor na dun sa Amerika. Very limited ang mga choices ko sa mga dolls. Very expensive sa store. Kaya kapag gusto ko, pupunta ako ng garage sale. Mag-hunt down ako doon. Even now, lahat ng mga gamit ko sa thrift shop ko binibili.
1: Talaga?
0: Mm-mm.
1: Pero konyo ka na rin. Yung arrive mo, parang magkapatid na tayo.
0: Konyo! Narinig ko na naman yung term na yan. Oo nga, pero ikaw lang ang naiba sa lahat ng magpipinsan. Ibang mga burgis. Tayo lang atang mahilig sa denims. Pero mga kabataan sa Amerika, alam mo, parang kabataan rin dito sa Pinas. May mga hippie akong nakikita. Pero tawag pala ninyo doon, Jep Rocks, Pinoy hippie, ganun.
1: Yup, dahil pauso ng isang rock band artist na nagpasimula ng Pinoy rock music. Eh, teka, ano yung binabasa mong libro?
0: Ah, ito? Bible. Alam mo kapag nag-iisa ako, ito ang favorite moments ko ang magbasa nito.
1: Another religion ba yan, kasin?
0: Anong religion ka dyan, insan? Hindi ka maliligtas nun, no? Pero ang relasyon sa Panginoong Jesus, I'm sure na maliligtas ka. Kasi I am a Christian na, in and out in my life.
1: How come? Paano? Pwede ba akong maging kagaya mo, Daisy?
0: Oo naman, pinsan. Kung ibibigay mo ang iyong buhay ng buong-buo sa ating Panginoong Jesus. Kasi Jesus died for your sins. Doon sa krus ng Kalbaryo. At kung tatanggapin mo sa iyong puso ang Panginoong Jesus, pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at paghariin siya sa iyong buhay bilang Diyos, maliligtas ka.

0: through the help ni Daisy, I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior 100%. Walang pagkukunwari at magmula nun, nagkaroon ako ng pagkakataong makapaglingkod sa kanyang upasan. Gamit ko po ang aking motor na isinoli ni Mami. Sa Diyos po ang papuri.
1: Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. 1 Sais 37.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Brenda Solomon. Mga nagsiganap:
3: Janelle Briones,
4: Marita Anciano Nadal,
2: Roy Camu Gomez,
5: Eva Morataya Gomez,
6: Ariel Basas,
7: Renz Ortiz.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, 1:30 ng hapon.
4: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Magandang hapon. Ngayon ay araw ng Lunes, 12 sa buwan ng Oktubre, taong 2026. Ito ang inyong tagapag-ulat, Shekinah Abalon.
5: 700 votes. Palita.
3: Forensic financial analyst attorney Alexander Cabrera, unang beses na nagsilbi bilang expert witness sa unexplained wealth case. Para sa detalye, narito si Kayla Escalante.
6: Sa 38th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, nagpapatuloy ang pagharap ng testigo si forensic financial analyst attorney Alexander Cabrera at sumailalim sa cross-examination ng depensa. Kinumpirma ni Cabrera na humaharap o nagsisilbi pa rin siya bilang expert witness sa paglilitis. Ito ay sa kabila ng pahayag nitong hindi pa siya nakakahawak ng kasong graft and corruption sa Office of the Ombudsman o saan mang korte, maging ng kaso ukol sa malversation o maling paggamit ng public funds. Dagdag pa nito, hindi pa rin siya nagiging expert witness sa graft and corruption sa saan mang korte at ito ang unang beses na siya ay magiging expert witness sa kasong ukol sa hindi maipaliwanag na yaman. Samantala, inihayag ni Cabrera na hindi niya ikinabahala ang maaring haraping penalties ukol sa pagtanggap sa mga dokumento ng bise at asawa nitong si Attorney Manasses Carpio gaya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council at iba pang financial statements. Aniya, iniisip niyang ayos lang tanggapin ang mga ito dahil natalakay at napagtalunan na ito sa hearing ng House Committee on Justice. Hindi rin aniya siya nababahala sa pagkakaroon ng mga dokumento mula sa bangko kahit pa walang pahintulot ng impeachment court dahil sinasabi sa Republic Act 3019 o ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act na ang bank deposit ay maaaring suriin. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
5: 700 votes. Palita.
3: Samantala, depensa, pinuna ang kakulangan sa dokumento at naging proseso ng pag-aanalisa ni financial analyst attorney Cabrera hinggil sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte Carpio. May report si Babylin Cacho Resulta.
7: Sadyang napakaraming puna sa umano'y pagkukulang ni auditing forensic expert attorney Alexander Cabrera sa kanyang ginamit na mga dokumento at mga proseso ang isinaad ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer sa nauna nitong deklarasyong hindi nagdeklara ng tamang yaman sina Vice Presidente Sara Duterte Carpio at kanyang asawang si Attorney Manasses Carpio, lalo na sa isinaad ng Vice Presidente sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ni hindi anya kinausap muna ni Cabrera ang mag-asawa o ang mga auditor ng mga ito ukol sa mga nakasaad sa mga dokumentong pinagbasehan ng kanila umanong tunay na yaman. Gayun din, sinabi ni Attorney Ferrer na ni hindi pinag-aralan ni Cabrera ang mga liability ng mag-asawang Carpio, pati na rin kung saan ginamit ang ilang pondong ginastos ng mga ito sa loob ng mga taong vice-presidente na si Duterte Carpio. Aminado naman si Cabrera ang tanging mga dokumento lamang na inihain ng prosecution panel ang pinagbasehan ng kanyang huling deklarasyong 817 million pesos ang hindi idinaklarang yaman ng mag-asawa simula 2022 hanggang 2025. sa tanong at sagot ni Ferrer at Cabrera bago pansamantalang huminto ang paglilitis ng impeachment court upang makapangtanghalian ang lahat. Tiniyak ng defense counsel na malinis ang reputasyon ng vice-presidente at kanyang asawa sa mga transaksyong pinansyal ng mga ito, pati na ng mga kumpanyang kanilang pagmamay-ari dahil wala pa anyang naihahaing kaso sa mga itong tulad ng tax evasion. Ang question and answer portion ni na defense counsel attorney Ferrer at attorney Alexander Cabrera.
8: Now, but you are aware, sir, that the National Investigation Division, insofar as its audit of the books of accounts of and records of the Vice President and Mr. Manasseh Scarpio, has not in any way came up with any findings of fraud.
9: Baka hindi po nila alam yung
8: nanonoms mo. Malalam. But are you aware, sir, that the spouses Scarpio are being audited by the NID? National Investigation Division.
9: I think so.
8: And no case for tax evasion or fraud has been filed against the spouses Scarpio by the BIR before the DOJ. Are you aware of that?
9: Not yet po.
8: Not yet, okay. You're not aware?
9: Not aware po.
8: Okay. No criminal case for tax evasion or fraud was filed individually against the spouses Scarpio before any court in the Philippines.
9: Tama po.
8: Okay. Finally, you agree with me that it is only the court who can affirm or dismiss any finding or tax evasion or fraud.
9: Tama po.
8: And you are not aware of any judgment that was rendered against the spouses Scarpio for any crime involving tax evasion and fraud. Correct?
9: Tama po.
7: Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
5: 700 votes. Palita.
3: Financial records ni Attorney Manasseh Scarpio kaugnay sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte Carpio hindi maaaring paghiwalayin ayon kay Prosecutor Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa. Para sa detalye, narito ang live report ni Eddie Galvez.
10: Hindi maaaring paghiwalayin ni Attorney Manasseh Scarpio mula sa umano'y unexplained wealth case laban sa kanyang asawang si Vice President Sara Duterte dahil bahagi ang yaman sa kanilang conjugal assets na idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALEN. Ito ang tugon ni Private Prosecutor at Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa sa reklamo ni Carpio na siya'y naging collateral damage sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hayag ang nagreklamo si Carpio na nadamay ang kanyang personal finances at expenditures sa paglilitis laban sa kanyang asawa na ayon sa kanya ang ilang credit cards expenses na tinalakay sa paglilitis sangkot ang kanyang sariling pera sa halip na public funds. Sabi ni Tolosa, sinusuri ng prosecution ang panlalapi ni Carpio dahil ang yaman na idiklara ni VP Sara ay kabilang sa mga arirang pag-aari nila mag-asawa sa ilalim ng kanilang matrimonial property regime. Aniya, sa SALEN na iprinisinta ng pangalawang pangulo, nakalagay pati ang assets ng kanyang asawa sa makatwid anya ang pag-aari ni Carpio, pag-aari rin ng vice-presidente. Nauna rito, piniyagan ng Senate Impeachment Court ang prosecution na isubpina hindi lamang ang peso-denominated bank at financial records si VP Sara, kundi pati ang separate at joint records si Carpio matapos matuklasan kaugnay sa Article 2 nag-aakusa kay VP Sara ng unexplained wealth. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
5: 700 votes. Palita.
3: At inyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan sa oras na ito dito lang sa FEBC Network News. Ito po ang inyong naging tagapag-ulat, Shekinah Abalon.
4: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
0: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
11: Kamanghamangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
0: Hindi nagmamaliw.
11: Ko'y aawit ng may kagalakan.
12: Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon? Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortiga Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita-kits!
13: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
14: FEBC.
13: Himpilang.
14: 702 DZAM.
13: Agapay ng sambayanan.
15: May mga taong hindi lang nangangaral sa atin, pero kasama natin sa panalangin, kasama sa mga luha, sa mga doubts, sa struggle, at sa panahon na unti-unti tayong bumabangon. Sila ang mga pastor na patuloy na naglilingkod, nagtuturo ng salita ng Diyos at nagpapaalala sa atin na kahit mahirap ang buhay, hindi tayo nag-iisa. Kaya, Pastor, salamat po sa inyong buhay, sa inyong sakripisyo, sa tapat na paglilingkod. Hindi man namin nakikita ang lahat ng ginagawa nyo, nakikita ito ng Diyos.
16: Kaagapay, oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 42 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
17: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan.

0: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po'y sabayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang sa plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Sa ating pong YouTube streaming, dyan po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At ikaw kaagapay na aming nakakatuwang sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng inyong Google at Apple Play Store. Kaya naman kaagapay, kung gusto mo kaming makasama 24 oras, inaanyayahan ka namin na gumamit na ng 702 DZAS app. At syempre sa ating mga kaagapay na ating nakakasama sa pamamagitan po ng inyong mga regular at PM radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay, para po sa programang Ahensya de Konsensya. Ako ang inyong kasama. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong araw ng Lunes, ating pong kasama at katuwang ang isa pong ahensya ng gobyerno, lalo na po sa usapin po ng ating National ID at Civil Registry Documentation. Yan kaagapay ang ating babantayan sa pagkakataon na to. Syempre kasama rin kaagapay ang usapin po natin sa mga ilang datos na ginagamit po ng ating gobyerno upang makuha po ang kasalukuyang nangyayari sa Pilipinas. Para magsimula na po tayo sa ating talakayan, kasama po natin via Zoom, walang iba, si Mr. Raymond Chuwaha. Magandang hapon sa inyo, Sir Raymond.
1: Magandang hapon, Sir Brian, at sa lahat po ng ating laging kasama sa kagapay. Siyempre po, kasama natin dito sa regional office si RD Nodi, mga kasama po natin. Magandang hapon po.
0: Yan, maraming salamat Sir Raymond. Bago po tayo magsimula Sir Raymond, baka may mga gusto na kayong batiin na nagse-celebrate po ng kanilang mga kaarawan.
1: Okay po, sa lahat po ng ating mga kasamahan dito sa regional PSA NCR na nagdiriwang po ng kaarawan, ano pong last October 9 po si Sir Nars Dinyo po ng NCR 3. Sa October, no, ito pong kahapon, October 11 po si Jay Cajes. October 14 si Larry Himpayan. October 15 po kasama natin dito sa regional office si Veronica Joy Pancho at si Sir Berhel Tubillo po. And then syempre yung ating pong mga kaibigan, happy birthday po. No, October 8 po si Camille Elaine, si Mayrin Cortez. October 9, Frederick Mendoza. Noong October 10 po, si Tita Linda De Leon, si Lulu Cordero, si Cheryl Benagua, si El Rio Alcantara. And then, October 11 po, si Kuya William Cruz at si Tia Flor Chihuahua po. Yung iba po siguro natin na magdiriwang pa lang po ng birthday sa susunod na episode po. Happy birthday po.
0: Yan, maraming salamat po sa mga nagse-celebrate ng birthday at syempre ng kailang anniversary sa araw na ito. Kaya naman sige Sir Raymond, magdiretso na tayo sa ating talakayan. Ano po ba ang mga panibagong updates at aktibidad po dyan po sa inyo sa PSA?
1: Sir Brian, syempre ang ating pong mga ongoing activities po, ating mga survey at census po, yung ating pong 2026 Occupational Wages Survey or OWS at yung 2025-2026 Integrated Survey on Labor and Employment po or ISLE. So meron po tayong 148 na statistical researcher na pumupunta po sa humigit kumulang na 7,250 establishment po dito po sa Metro Manila. So kasama po sa ating monthly activity po ang Consumer Price Index po or CPI, na kung saan meron po tayong mga PSA employee na pumupunta po sa supermarket, sa public market upang kumuha po ng mga retail prices po na ng mga common commodities na binibili po ng mga pangkaraniwang Pilipino. So ito po ay katulad po ito ng bigas, isda, baboy, gulay at mga data po na nakukuha dito ay isinasama po o iniuulat po ng ating National Statistician Sir Dennis S. Mapo po. Ito po yung inflation rate po every first week of the month. And then, meron din po tayong mga agri survey, Sir Brian, katulad po ng quarterly aquaculture survey, quarterly inland commercial municipal fisheries survey, livestock and poultry survey for household and commercial, and then yung farm price survey for palay for all our PSO, and then yung livestock poultry administrative data or LAPAD reporting system, and then yung ating pong rice and corn stock survey for household. Sir Brian, ongoing din po yung ating commodity flow survey, yung ating quarterly survey of Philippine Business Industry or PSPBI, at din po yung ating monthly integrated survey of selected industry at yung producer price survey. So ito po yung ating mga regular nating activities, Sir Brian.
0: Nako po, parang marang maaabangan ko naman, Sir Raymond, ang busy my day ng sa magaganap po na PSA. Bale, Sir Raymond, ano yung focus ngayon ng mga upcoming po na mga surveys po ng PSA kung ito po ay parang ano, ongoing na activity po natin?
1: Bale, Sir Brian, yung ating pong upcoming, siguro yung for this month po, yung ating pong 2026 October Labor Force Survey and Survey of Overseas Filipino. So meron po tayong 118 na SR na umiikot po sa around 6,048 na mga kagapay. So again po, ito po ay nagsimula noong October 8 at magtatapos po sa October 31, 2026. Siyempre Sir Brian, last week po meron po tayong mga kasamahan sa regional office at provincial offices po na dumalo po para po sa first level training ng nalalapit na 2026 Global Adult Tobacco Survey po or GADS ngayong October 2026. So sa mga nagnanais po na kaagapay na gusto maging statistical researcher or kabahagi po ng PSA, maaari po silang magsadya or pumunta sa mga opisina at ng ating mga NCR. So kung sila po ay tiga Manila, San Juan at Mandaluyong, maaari po silang magsadya sa PSA NCR PSO1 sa Gamma Building, JP Laurel Street Corner, Minerva Street, San Miguel, Manila. At kung sila naman po ay tiga Quezon City at Marikina, maaari po silang magsadya, magtungo sa PSA NCR PSO2. Ito po ay sa 8th floor at sa Grand Residences, 75 Corregidor EDSA, Corner EDSA, Ramon Magsaysay, Quezon City. At kung sila naman po, Sir Brian, ay tiga Makati, Pasig, Pateros, and Taguig, maaari po silang magsadya sa PSA NCR PSO3 sa 7464 Bagtikan Street, San Antonio, Makati. At kung sila naman po ay tiga Caloocan, Malabon, Nabotas, at Valenzuela sa PSA NCR PSO4, ito po ay matatagpuan sa 1798 4th Floor Grants Commercial Center Building, MacArthur Highway, Corner Calle 4, Caloocan City. At kung sila naman po ay tiga Pasay, Las Piñas, Muntinlupa at Parañaque, sa PSO5, maaari po silang magsadya sa 3rd Floor STWLPC Building, 336-338 Senator Hill Poyet Avenue, Pasay City. So Sir Brian, again, sa lahat po ng ating mga kagapay, kayo po ay pumunta sa mga PSA offices kung gusto po nila maging bahagi po ng nalalapit nating survey na 2026 guests po.
0: Nako mga kaagapay, kung ikaw ay nagnanais maging isang statistical researcher po dyan po sa ilalim po ng Philippine Statistics Authority, lalo na po dito sa magaganap po ng 2026 Global Adult Tobacco Survey, kaagapay ito yung tamang pagkakataon dahil iniwan ko na rin po ang mga ilang impormasyon sa pamamagitan po ng ating Facebook page na kung saan dito po natin makikita ang mga address, ang mga ilang impormasyon kung paano nga ba mag-apply dito nga po sa tinatawag na statistical researcher ng Philippine Statistic Authority. And syempre, Sir Raymond, hindi ko pwedeng kalimutan ang buwan ng Oktubre dahil ito rin po ang buwan, alam mo ba, kaagapay trivia lang. Ito rin po ang buwan na kung saan nakilala ko po si Sir Raymond. Sir Raymond pa nun, mga kaagapay, na kung saan ang buwan din pong ito ay pagkilala po sa National Statistic Month po, na kung saan, syempre, PSA ang sagot dyan. Sir, para po sa kaalaman ng ating mga kaagapay, ano nga ba itong tinatawag natin na Statistic Month at paano ito nagsimula?
1: Sir Brian, bali ngayong October po, sineselebrate po natin ang 37th National Statistics Month na may temang Tuklas Pilipinas, Statistics as Beacon Towards Inclusive, Resilient, and Sustainable Tourism. Bali, Sir Brian, ang tanong niyo po, kailan po ba ito nagsimula? So, ang ating pong NSM ay na-establish sa pamagitan po ng Presidential Proclamation Number 647 na pinirmahan po ng dating Pangulong Corazon si Aquino noong September 20, 1990. So ito po ay annual observance po. So bali every October sineselebrate po natin ang National Statistics Month. So baka nagtataka po yung ating mga kagapay kung bakit ba natin sineselebrate ang gantong okasyon tuwing October. So ito po ay dahil to promote, enhance, and instill awareness po and appreciate po yung importance po and value of statistics to different sectors of society. Yung pangalawa po, to elicit the cooperation and support of the general public in upgrading the quality and standard of statistics in the country. So aware naman tayo, Sir Brian, na napakahalaga po ng statistics hindi lang po sa national government, pati na rin po sa mga estudyante sa academe at sa mga gumagamit po ng mga statistics. So, Sir Brian, yun po yung ating kung bakit natin sineselebrate ang National Statistics Month tuwing buwan ng Oktubre ng kada taon po.
0: Mm-hmm. Akala ko, sir, kaya natin sineselebrate dahil akala ko madaming datos pag October. Kumbaga parang ito yung ending season. Pero hindi, mga kaagapay, makikita natin dito na patuloy pa rin po na ginagawa po ng Philippine Statistic Authority, lalo na po sa hanay po nila, Sir Raymond, yung paggawa po nito. Sir, syempre, ang mga tanong dito ng ating kaagapay, hindi naman kami magaling sa statistic. Bakit yung pa sineselebrate? And at the same time, sir, pwede ba nating bigyan ng malaking idea yung mga kaagapay natin para saan ba at tungkol saan ba ang National Statistic Month?
1: Sir Brian, syempre sabi ko nga kanina, syempre para ma-aware po yung ating public, yung kahalagahan po ng statistics. Syempre nagagamit sa national government yung statistics ang nagagamit natin sa paggawa ng mga polisiya. So, yun yung isa nagiging input natin. So, at least aware po ang public doon sa mga statistics na nilalabas po ng PSA.
0: Mm-mm. Kaya mga kaagapay, no, ito yung pagkakataon natin, lalo na doon sa mga gumagawa po ng kanilang quantitative research, mga kaagapay, no, and at the same time sa mga research po na nangangailangan ng datos, magiging katuwang po natin dito ang Philippine Statistic Authority, lalo na po kung usapin po natin ay sa ekonomiya ng bansa, trabaho ng bansa, at iba't ibang uri po ng platform. Kasi kaagapay, tama ba ako, Sir Raymond, binibigay nyo po ng libre itong mga statistic data na to?
1: Yes po, Sir Brian. So, kailangan lang po nilang gawin kung meron po silang mga kailangan data. Maaari po sila mag-email sa mga PSA offices kung ano yung mga kailangan nilang data. So, ito po ay walang bayad. So, kung mapapansin niyo po, maaari po sila mag-visit din po sa ating mga website. Naroon po yung mga releases po ng mga statistical tables or statistical data na kailangan nila sa kanilang mga thesis or sa mga nag-aaral katulad ninyo. So for sure, maaari po kayong lumapit sa PSA.
0: Ayan, kaagapay. See, diba? Kaya hindi, pag sinabing PSA, hindi lang po yan sa national ID, hindi lang po sa civil documents, kundi marami pa. And syempre, Sir Raymond, pwede mo bang ilatag sa amin ano nga ba itong mga gagawin nyo pong activities at mga ilang gagawin nyo pong programa ngayon pong Statistic Month?
1: Sir Brian, actually, ang buwan ng October nga, yun nga, napakarami naming nakalatag ng mga activities po para po dito sa Statistics Month. So, unang-una po, meron po tayong statistical capacity building. So, meron po tayong training on PSIC and PSOC, training on advanced Excel, training on basic statistics, yung executive business writing for government professionals. And then meron din tayong Sir Brian ng mga contest katulad po ng mobile photography contest, inter-school data storytelling contest, NSM jingle musical skit, on-the-spot poster making contest, on-the-spot infographics making contest. At syempre, Sir Brian, kailangan din po nating advocacy and IEC materials po. Meron po tayong Hanging of 37, an NSM streamer, posting of social media cards, publication. Meron din po tayong naganap na parade and motorcade at mga exhibit po. Sir Brian, kung mapapansin niyo po sa ating mga Facebook social media cards po, social media accounts po ng other agency po, nagpo-post din po sila para po dito sa 37th National Statistics Month. So para at least aware po talaga ang mga kapwa nating kaagapay.
0: Kaya naman, mga kaagapay ha, suportahan po natin ang ganitong uri po ng celebration po dito po sa National Statistic Month ng PSA dahil mahalagang opportunity ito upang makita natin na may ganitong uri pala ng pag-aaral sa bansa na kailangan natin maging keen into details kasi kaagapay, itong mga datos na to, ito po yung ina-announce po sa himpapawid na iba't ibang uri po ng pag-aaral ng PSA at ito rin po yung tumutulong sa atin upang maunawaan natin kung ang ekonomiya ba natin ay tumataas, ang ekonomiya ba natin ay bumabagsak, hindi lang yan kaagapay trabaho, negosyo, kahit po yung iba't ibang uri po ng estado, inaaral at sinasaliksik po sa pamamagitan po ng mga datos na ito. Kaya naman Sir Raymond, bago ka magpaalam, baka may paalala ka sa mga kaagapay.
1: Muli po sa ang PSA NCR po sa pangunguna po na ating butihing regional director Ardine Nodidison po ay lubos kaming nagpapasalamat po sa lahat ng ating mga kaagapay na nakikisa at nakikilahok po sa lahat po ng PSA undertakings. Ito man po ay mapa census or survey. So ang bawat information po na kanilang ibinibigay po sa atin sa PSA ay napaka malaking tulong at halaga po. Lalong-lalo na po sa national government. Sabi ko nga po, ito ay nagiging input po upang sila ay makagawa ng polisiya na makakatulong po sa pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Nagpapasalamat din po kami sa ating mga statistical researcher na patuloy na ginagampanan ng kanilang trabaho, umulan man or sa kainitan ng araw ay ginagawa nila ang kanilang trabaho at pangangalap po ng mga information. Siyempre po sa ating mga establishment din po na nagiging survey, sana po bigyan din po nila ng oras at panahon po ang ating mga census or survey po. Siyempre Sir Brian, sa Ahensya de Consensya sa inyo po dahil nagiging tulay po tayo upang bigyan kaalaman ng ating kapwa Pilipino, ang ating mga kaagapay, kung ano po ba ang ginagawa ng PSA at anong mga result na nakakatulong po sa national government. Again, maraming salamat po.
0: Muli mga kaagapay, sa usapin po ng statistic, nandyan po ang ating kaagapay na si Mr. Raymond Chuwaha. At sa pagkakataon na to mga kaagapay, yung ikalawang parte po ng ating programa, ang talakayan sa usapin po ng National ID at syempre kaagapay na lahat po ng ating civil documents. Muli kaagapay, narito na po si Miss Mini. Magandang hapon sa inyo, Miss Mini.
2: Yes, hello. Good afternoon, Sir Brian. And sa lahat po na ating mga kaahensya ngayon, good afternoon po sa lahat.
0: Ayan, maraming salamat po sa inyo, Miss Minnie. Sa mga kaagapay po natin na nais pong magbigay ng kanilang katanungan, kaagapay, bubuksan po natin ang ating telepono sa numero na 8654-3322 Local 401 dahil pwede po natin itanong ngayon din po at sasagutin niya ng ating kaagapay na si Ate Minnie sa usapin po ng inyong mga national ID at ilang dokumento. Ang tanong ko dito, Miss Minnie, handa ka na ba? Sabi ng ating mga kaagapay.
2: Handa na po, Sir Brian.
0: Ayan. Sige po, Miss Mini. Ito po, magandang araw po sa inyo. Sabi niya dito, magandang araw po sa inyo, Miss Mini. Sabi niya, may mga batang

0: sa game po na ito, no? Walang direktang control ng PSA sa proseso po ng age verification na isinasagawa po ng Roblox, no? Maaari lamang po naming paalalahanan ang mga magulang o yung mga guardians po nila na maging maingat talaga po tayo, no, sa pagmamatsyag po, no, sa paggamit po ng kanilang national ID at sa mga online activities po ng kanilang mga anak. Hindi po dapat ipinapahiram o ipinapagamit din po yung kanilang national ID ng mga magulang sa ibang tao, no? Importante ito, no? Kabilang ang kanilang mga anak, so lalo na para sa mga age verification o iba pang online na transactions. So pinapayuhan po natin ang mga magulang na panatilihing ligtas ang kanilang national ID at huwag po hayaang gamitin ito ang kanilang mga anak upang maiwasan po yung mga ganitong sitwasyon. So the bottom line here, Sir Brian, is talaga pong hindi na po sakop ng PSA yung pagdating po sa Roblox po na pagdating sa verification po nila. Since alam naman po natin ang mga games po na game applications ay sila po talaga yung may hawak ng mga pagdating ng mga credentials po, no, ng kanilang players.
1: Kaya sa mga kaagapay po natin dyan, no, kasi po kung ito ay ginagamit din, siguro personal na payo ko na Sir Mamini, no, na hanggat maaari wag po talaga nating ibinibigay yung personal po nating mga credit card, debit cards, di ba? Kasi ano to eh, this is our personal identity, lalo na dun sa mga bata na pindot lang naman sila ng pindot ng yes, tapos automatically nakukuha na yung mga impormasyon natin. Kaya yung ganitong pagkakataon, mga kaagapay, pairalin po natin yung ating critical thinking para mas maisip natin na hindi nila pwedeng pakialaman yung mga datos po. At lalo na syempre nung impormasyon na po nating personal. Eto ma'am Mini, may katanungan pa dito yung kaagapay natin. Sabi dito, magandang hapon po sa inyo Mini, Miss Mini, sabi niya, paano po at saan po ba maaaring magpa-update o ipabago ang address na nakalagay sa aming na-issue na national ID? Ano-ano rin po ba ang mga kinakailangan requirements para dito? Maraming salamat po. At dagdag ko na, Miss Mini, pag ganito bang magpapa-update, kailangan ba talaga ng requirements?
0: Ayan. So, para sa pagpapa-update, sir, at pagpapalit po ng mga address na nakalagay sa kanilang national ID, so, maaari po kayong bumisita sa aming national ID registration centers na nag-aalok po ng ating mga updating services. So, maaari po nilang tingnan yung listahan ng mga reg centers po namin na may ganitong servisyo sa National ID Registration Centers. Dalhin lamang po yung kanilang National ID, yung may correction or for correction at isang supporting document na naglalaman ng bagong address na nais po niyang ipapalit. Maari rin po siyang magdala ng barangay ID o barangay certificate na may nakalagay po ng kanyang updated na address. So, hindi na po kailangan iparehistro muli dahil mayroon na siyang national ID o yung kanyang PhilSys number, na ito po ay permanent and unique identification number naman po to sa ating national ID system. So yun, Sir Brian, well, ang requirement lang po talaga dito, doon na po pagdating po doon sa PhilSys registration center po natin ay meron po silang pinipila pang form po doon na i-assist naman po sila ng kanila, ng ating mga PhilSys personnel.
1: So technically speaking talaga dito, Miss Minino, lalo na po sa usapin po na mga pagbabago po na mga information sa national ID, required po talaga. Ano ba to, Miss Mini? Original or photocopy is enough?
0: Original copy po yung ating mga supporting documents. For example, sir, meron po talaga siyang yun sa sex. So, kailangan pagdating pa sa birth certificate, yung original na birth certificate, kung halimbawang nagkamali lang po siya talaga, yung original birth certificate, nakalagay po kasi doon yung talagang sex ng isang individual. So, doon po ang magiging basis po natin. Hindi po kasi pwedeng photocopy dahil pag photocopy, pwede pa rin po kasi siyang madaya. So, iniwasan din po natin yung mga fraudulent po na mga transactions din po.
1: Nako, mga kaagapay, no, kaya hanggat maaari itama po natin yung mga impormasyon po natin sa mga ID, and at the same time doon po sa mga magpapapalit po ng kanilang mga address, mahalaga kaagapay na meron po tayong baon na original po na dokumento po natin para maibigay ang tama po doon po sa mga PSA officers po natin, local man ito o sa loob po mismo ng kanila pong ahensya. Ito naman, Miss Mini, ang tanong ng ating kaagapay dito, nangangailangan ba talaga, dito Miss Mini, online na lang to, ang sabi dito, nangangailangan po ba talaga ng appointment kapag nakuha po ng Senomar?
0: Ay, yes po.

0: Sir, no? So sa ating mga lahat po ng ating mga service outlets ng PSA ay kailangan po mag-login po tayo dun sa CRS appointment system para po tayo ay makapagpa-appointment kung anong araw po tayo pupunta, anong oras. Ito po ay para maiwasan din po natin yung mga mahahabang pila at hindi na po talaga nag-a-accept ang PSA ng mga walk-in po na mga walk-in po na clients po natin.
1: Miss Minnie, ano ba to? Ano po ba ang pinakagamit ng Senomar para po sa kaalaman ng mga kaagapay natin?
0: So itong Senomar o yung ating Certificate of No Marriage ay kadalasan, basically, ginagamit po ito na requirement po sa dalawang individual na gusto pong magpakasal. Pwede rin po kasi itong gamitin po sa mga claims ng mga namatayan, pang-check po talaga nila, katulad sa ang SSS, nire-require po itong Senomar, pang-check po talaga na siya po ay legal po ba na asawa, wala pong asawa, mga ganong bagay. Sa mga, for legal purposes din po siya. Pero basically, pag sinabi po kasi nating Senomar, Sir Brian, ay ito po yung kadalasan yung mga mag-a-apply ng for marriage license, yan, mga ganyan. Yung talagang magpapakasal na sila, Sir Brian.
1: Yan, tinanong kasi yan ang kaagapay natin dito na si Kaagapay Angelica Calayag. Sabi niya, Bray, itanong mo nga kay Mamini kung kailangan ba talaga. O Angelica, at naway nalinawan ka na sa pagbibigay natin ng katanungan sa ating mga kaagapay. Ito po, Miss Minnie, may katanungan pa dito yung ating kaagapay. Sabi niya, good afternoon po, Miss Minnie. Sabi niya, paano naman po ang online bank transaction gaya po ng mobile banking na nangangailangan ng valid ID para sa verification? Kung hindi tinatanggap ang digital ID kahit print o kinuhanan ng larawan, paano po ito magagamit sa ganitong uri ng proseso at kailan po kaya maaaring ma-release ang physical ID?
0: Okay, no, Sir Brian. So para sa ating mga online banking at iba pang mga ating online transactions, so ang pagtanggap po sa digital national ID natin ay nakadepende pa rin nga po sa verification requirements ng mismong bangko o yung ating service provider. So maaari pong gamitin yung kanilang digital national ID kung ito ay kabilang po sa kanilang mga tinatanggap na valid ID at may available na verification process para po dito. Hindi po kasi nire-recommenda na i-print o kuhanan lamang po ng larawan yung ating digital national ID kung hindi ito tinatanggap ng kanilang verification system. So, para naman po sa physical national ID, so maaring gamitin pa rin naman po yung national ID in paper form o yung ating e-fill ID bilang alternative po na ID habang inaantay po natin yung physical card. So, yung kanilang national ID in paper form at yung ating e-fill ID ay may pareho din naman pong visa gamit po nung ating bilang national ID yung or yung physical card, Sir Brian.
1: Miss, ma'am, may tanong lang ako dito, Mamini. Kasi meron kaming isang instant ng friend ko. Sabi ko, screenshot mo na lang yung digital ID tapos i-send mo. Tapos hindi tinanggap. Ibig sabihin ba nito, pag sinabing take a picture of national ID, hindi pwedeng screenshot ng digital ID?
0: Depende po kasi sa end user po, no, Sir Brian. Pero pag ano naman po siya, supposedly, pag in front po kasi talaga nung halimbawa yung end user na pwede ko bang makita yung ano mo yung digital national ID, pwede naman ipakita siya, sir, na pagka-browse mo, pwede mo siyang ipakita na ganyan. Kasi sa DFA, ganun eh, minsan pag hinahanap na yung digital national ID, tinatanggap naman po pag person to person nga lang po, face to face po nilang ipinapakita. Yung screenshot po kasi, baka iniisip lang po ng end user kung sino po yung nangangailangan po ng requirement, ay baka po ay dayain po ba?
1: Sa
0: Yun lang
1: bagay.
0: po siguro ang nasa. So baka fraud pa rin po yung tawag nito yung ibigay sa kanya na ID. But supposedly, sir, kasi pag sinabi mong digital national ID, yun nga, sir, pag face-to-face transactions po tayo, pwede niyang i-show. So, makikita na po nung end user po kung sino yung ID nung client po.
1: Nako, mga kaagapay ha, kaya onting Higpit pa ng ating mga sinturon dahil dadaloy din naman yung ginhawa po natin dito sa usapin po ng national ID po natin. Ito po, mayroon pang tanong dito, Miss Minnie, sabi niya dito, paano po kaya maaayos ang problema sa national ID ko? Kumuha po ako noong grade 11 pa ako at ngayong third year college na po ako, halos 5 taon na po pero hindi pa rin natatanggap ang physical ID. Sabi niya dito, may nagpunta po kamakailan sa barangay namin para gumawa ng alternative national ID na laminated. Sinubukan ko pong ipa-verify pero hindi raw po lumalabas sa system record ko at hindi rin po ma-verify. Sabi po na nag-aasikaso, maaaring mali ang spelling ng pangalan ko o birthday na nakalagay sa system. Ang tanong ko po, paano po kaya maaayos ang ganitong error? Nag-submit naman po ako ng birth certificate nung unang nagpaparehistro ko. Kaya nagtataka ako kung bakit maaaring magkaroon ng maling impormasyon. Hindi ko rin makita at ma-access ang national ID ko sa eGov. Malapit na po akong mag-fourth year at kailangan ko po ng national ID para sa requirements. Saan po kaya dapat akong pumunta at ano-ano po ang kailangan kong dalhin para maayos ito? Sana po ay matulungan niyo po ako. Maraming salamat po.
0: Ayan, so maraming salamat din, no, sa napakahabang tanong.
1: At least, Miss Minnie, this time may kwento na, di ba?
0: Opo, ayun. So, yung mga nagpupunta po sa barangay natin na nagsasabi po ng laminated, meron po kasing minsan pinapalami, yung e-fill ID na in paper form, pwede naman po kasi yun yung pwedeng i-laminate, no? Yun yung ating sinasabi na pwedeng in paper form na laminated na national ID. So, para sa ganitong concern po, no, maari talaga, ang tama po talaga laging pinupuntahan nating mga kababayan po ay yung ating National ID Registration Center na nag-aalok po talaga ng updating services. Pag sinabi po kasi natin na nag-aalok ng updating services, ito po yung mga identified or specific lang po na registration centers. Hindi po kasi lahat ata ng aming registration centers ay may updating na po na system. So, pili lang po yung mga PhilSys registration centers po natin na nag-aalok po ng updating services. So, maaari po kayong pumunta dito upang ma-check po natin yung inyong record at may paggawa po yung kinakailangang correction po sa personal information. So, dalhin din po ninyo yung inyong national ID kung mayroong original o certified copy naman po ng kanilang birth certificate bilang supporting document. Kung may iba naman po kayong government or issued ID document na makakatulong sa pag-verify ng inyong identity at tamang impormasyon, maaari din po itong dalhin. Kung hindi pa rin po makita ang inyong record o hindi pa rin ninyo ma-access yung inyong digital national ID sa ating eGov application, ipaalam po ito sa aming registration personnel para sila po mismo ang makapagpa-check yung status po ng kanilang registration at mabigyan po sila ng tamang assistance. So, mm-hmm, hindi na po kailangang magparehistro muli kung mayroon na kayong national ID number. Ang tanong ko dito, Sir Brian, kung nasubukan na ba niya na ipacheck kung siya po ay merong record talaga? Kasi sinabi niya kanina na hindi raw lumabas sa system ang record. So, at least, hindi mas maganda talaga pumunta siya sa mismong PhilSys registration center na may updating services kasi mas malawak po yung kanilang searching.
1: So, bali, Mamini, probably ang pwedeng mangyari dito, hindi siya registered.
0: Nagsabi po kasi siya registered eh. So, may way pa rin po, may back-end naman po kami para ma-check po kung talagang walang record po siya. Yun, sir. So, ang napagtanungan lang po kasi niya is yung
1: barangay.
0: Ibig sabihin, ito po yung mga nagmo-mobile sa mga barangay-barangay. So, mas maganda po kung yung aming mga offices ng PhilSys registration centers, mas meron po sila kasing way para mas ma-check po kung talagang wala po siyang record na na-register. Ibigyan naman po siya ng instruction, sir.
1: Tsaka sa mga kaagapay natin, linawin lang natin mga kaagapay na ang ilalaminate po natin ay yung e-fill po na papel. Ito,
0: yes,
1: kaagapay, sir, yung binibigay po sa inyo once na matapos niyo po yung pagpaparehistro sa national ID at hindi po tayo pwedeng mag-laminate ng digital national ID po natin. Kasi baka mamini isipila, ay may nagpa-laminate, pero baka mamaya i-fill yung inilaminate. So, yun yung pwede kaagapay, ha. Malinaw lang na ibinababa namin to ni mamini para maiwasan natin yung fake news. Ito, Miss Mini, tanong ng ating kaagapay na si Gigi Cristobal Mendoza. Lasalan to, Miss Mini, sabi dito, paano po ba ang gagawin? Hanggang ngayon, di pa po ako nakakakuha ng national ID, pero sa e-gov, meron na. Makikita ko kaya. Miss Mini, ang question ko dito, pag automatic ba na may e-gov ka na, automatically may physical ID ka na hindi lang dumarating?
0: Yes po. Meron po yon. Darating at darating din po yon.
1: Yan. Sige, Miss Mini, sa huling pagkakataon ng ating programa, ano na lang po ang inyong mensahe sa kanila na naghihintay po ng national ID?
0: Ayun. So, medyo haba-habaan po muna natin ang ating mga pasensya, mga kaagapay, no? So, darating at darating din po yung inyong national ID. Magbabalik po ang ating printing ulit. So, mag-antay-antay lang po tayo para po i-ensure lang po natin na tama po yung address na nilagay po natin doon sa ating mga application forms, kasi doon pa rin po kung ano po yung last registration po kasi nila, doon po ide-deliver pa rin po yung kanilang physical IDs. So, ayun mga kaagapay, pasensya lang po muna.
1: Yan, muli mga kaagapay, nakasama po natin si Miss Mini Carpio. Siya po ang nagbigay linaw po sa atin sa usapin po ng ating national ID. At syempre, saludo rin tayo mga kaagapay sa buong Philippine Statistics Authority, lalo na po dyan sa National Capital Region. At syempre kaagapay, bago ako magtapos, maraming salamat po sa umagapay sa akin dito sa broadcast, kay Kuya Reggie Villena, kay Jabez Mancho, at syempre sa ating intern na mula po sa Polytechnic University of the Philippines. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Para po sa programang Ahensya de Consensya, katuwang ang Philippine Statistics Authority, NCR, ako po si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702-DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi Transmitter Site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines Facebook page at febc.ph.
4: Mabuting balita. Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
5: Ito ang 702-DZAS.
6: 702-DZAS.
5: Agapan ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
6: sa febc.ph
5: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
7: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
5: Doctors Online.
7: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
5: Doctors Online.
7: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
5: Doctors Online.
7: Kumonsulta na.
8: Magandang hapon mga kaagapay at welcome sa Doctors Online. Isa na naman pong Lunes. Welcome sa Doctors Online, kung saan natin namin ay libreng konsultasyon on air upang inyong kaagapay sa kalusugan, ang inyong pong veterinaryo, Dr. Jomar Castro, at your service. Marami po tayong pag-uusapan ngayong araw na ito at tungkol po yan sa ating pets. Okay, ang ating topic for this afternoon ay tungkol po sa chronic kidney disease. Opo, tama ang dinig din nyo, no? Nagkakaproblema din ang ating mga alaga sa kanilang mga kidney. Katulad din po ng sa tao, kaparehong kapareho. Okay? Chronic kidney disease po ang topic natin in dogs and cats. Unahin natin yung sa dogs ngayong araw na ito sa mga aso, at sa mga susunod na pagkakataon naman ay tungkol naman sa mga pusa. Nais ko po itong ikwento ngayon dahil ito po ay napakataas na percentage ng ating mga alaga ay nagkakaroon ng sakit na ganito. Kung kaya, kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment here in our chat box dito sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello rin sa mga nakikinig sa radio sa 702 DZAS at sa pamagitan din ng internet streaming, napapakinggan tayo sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod. Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa amin sa Doctors Online sa 702 DZAS. Tuloy po sa Health Center ng Bayan. Ako pong muli ang inyong lingkod, Dr. Jomar Castro, ang inyong pong veterinaryo. Okay, ang ating pong pag-uusapan ngayong hapon na ito ay tungkol po sa chronic kidney disease. Okay, nais ko po munang maintindihan ninyo na nakakasakit sa bato ang inyong mga alaga. Okay, yan po ang common term. Okay, katulad nating mga tao, nagkakaroon sila ng sakit sa bato. Hindi lamang po yan sa tao kasi sa pagkakaintindi natin, yung pagkain ng lubhang mataas sa asin, maaalat ay nagkukos ng sakit sa bato. Pero hindi lamang po yan ang dahilan kung bakit sila ay nagkakasakit sa bato. Sa tao, hindi lang din po yung pagkain ng maaalat ang pagsanhi ng pagkakaroon ng sakit sa bato. Okay, marami pong dahilan. Isa po dyan ay nakukuha din sa lahi. Okay? Nakukuha sa kinakain, hindi lamang po sa mga pagkain ng maaalat, kundi sa pagkain mismo. May mga certain na mga chemicals na nai-ingest ng ating mga alaga na nagkukos ng pagkaproblema sa kanilang bato. Katulad din sa tao, naaalala nyo, nung laging nagbababagyo at nagbababaha dito po sa atin, yung severe flooding, di ba, sa Manila, di ba po, tumaas ang incidence ng leptospirosis. Ganun din po yan sa ating mga alagang aso at pusa. Kasi kung ang tao po ay madalas din nahahawaan at nagko-contract yung leptospirosis, na kung saan ang senyales ay makikita sa kidney, okay, ganun din po sa ating mga alaga. Pero gusto ko maintindihan ninyo na dalawang klase po kasi yan. Okay? Maraming klase ang sakit sa bato. Hindi lamang po yung pagkakaroon ng lepto sa lahi. Okay? Hatiin po natin sa dalawa. Okay? Meron pong tinatawag na acute kidney injury. Okay? Ito po yung abrupt o sudden, biglaan, ibig sabihin na nagkakaroon ng sakit sa bato. Okay? Makikita ito less than 7 days. Okay? Pag less than 7 days pa lang po na nakikita nyo yung problema sa sakit sa bato, sa pag-ihi ng inyong mga alaga, acute po ang tawag doon. Ibig sabihin acute, short term, or sudden, biglaan. Meron naman pong tinatawag na chronic. Ibig sabihin yung chronic naman, okay, ay more than 90 days nang may sakit sa bato o may problema sa pag-ihi yung inyong mga alaga. Okay? May mga dahilan po yan kung bakit ganyan. Nagkakaroon ng acute o yung sudden, at may dahilan din po kung bakit nagkakaroon ng chronic na sakit, yung pangmatagalan, yung more than 90 days. Okay? Kinikwento ko lang po ito sa inyo para pag nakita nyo yung mga alaga nyo, papansinin nyo, kailan ba nagsimula itong problema sa bato ng aso ko o ng pusa ko? Isang linggo na ba o kailan lang nangyari o matagal nang nangyayari? Okay? So, may mga madalas na dahilan na ikikwento ko po ngayong hapon na ito kung bakit nagkakaroon ng acute kidney injury. Ibig sabihin, acute kidney, yung biglaan. Doon po muna tayo sa acute. Okay, kasi ito pong sakit na to ay napaka-komplikado, complex, minsan mahirap intindihin. May mga doktor na talagang magagaling dito na gumamot. Pero kailangan po sa atin po kasing mga alaga, tayo mga owner, mismong mga nag-aalaga, kailangan intindihin natin ito sa bahay pa lang. Para po, pag ikinuwento natin sa ating doktor, sa ating veterinaryo, kumpleto yung history na ikikwento para mas maintindihan ng doktor yung strategy niya ng gamutan sa inyong alaga. Okay? Bigyan ko kayo ng halimbawa, ano po, ngayon nagbababaha. Biglang nakita niyo yung aso niyo, biglang nanilaw. Di ba? Ano pong ibig sabihin nun? Nagbababaha, pinagdikit mo yung baha, at yung paninilaw. Isang number one senyalis po yan ng leptospirosis. Saan man nakukuha yung leptospirosis? Sa ihi ng daga na nakikita kahit saan, sa kanal. Napupunta po yan sa baha. Pagka may sugat kayo, o kaya yung inyong alaga, sa kanilang paa, dahil nga baha, at lulusot yung leptospires, yung mga maliliit na bakterya na leptospirosis, lulusot sa sugat, papasok po yan sa bloodstream, sa dugo, at pupunta sa kidney. Sisirain po ang kidney nyo. Kaya kayo naninilaw. Ngayon, ang unang po ninyong gagawin ay hindi nyo gagamutin sa bahay to kasi hindi po ito kayang gamutin sa bahay. Tama, di ba? Napakahirap po gamutin sa bahay nito. Unang-una, ito po ay nakakahawa. Kaya wag nyo nang subukang gamutin lang ito sa bahay. Dali nyo na kagad sa doktor, i-confine siya kasi napakalubha po nitong sakit na to. Okay? So, ang mangyayari, gagawin po ng doktor, ano, sa itatanong ko sa inyo, ano ba nangyayari? Gusto ko, ikwento nyo, kailan ba nagsimula? Di ba sabi ko kanina, less than 7 days, yun po ay acute o biglaan. Pag more than 90 days nang may problema, okay, ito po ay chronic. So, dun tayo sa acute muna. Okay? Nagkalepto. Ang gagawin po ko po sa inyo, tatanong ko sa inyo, okay, ano po ba nangyari kailan nagsimula? Okay, ang una ko pong test na gagawin, kailangan may test. Okay, syempre may gastos po talaga. O kahit saan pong magpunta, may gastos. Okay, itetest po ang dugo. Ang tawag po dito, CBC, complete blood count, at yung biochemistry blood test. Okay, ang tawag po namin sa clinic, comprehensive biochemistry blood test. Kukunan ng dugo. Titingnan po yung madalas yung madalas pong pinapakuha ng inyong mga doktor sa inyong mga tao, ang tawag dito yung BUN crea, creatinine. I-check sa dugo kung gaano kataas yung creatinine. Kasi ang creatinine po ay isang chemical na pinuproduce ng kidney galing sa muscle, okay? Meron pong values na standard. Pag lumagpas po doon, from 1 to 6 at tumaas mataas pa doon, okay, kailangan na siyang gamutin. Okay? Pag lumagpas na 6, mataas yun, pabababain ng doktor. Ang gagawin ng doktor, pagka merong ganyan, ifu-fluids. Okay? IV po, dextrose. Okay? Pero ang dextrose po na gagamitin niya ay yung sodium chloride. Usually, ganun po ang inaano ng mga veterinaryo. Okay? Siya po ay ide-dextrose at bibigyan agad ng antibiotics. Alam niyo po, ang tea o ang susi sa mabilisang gamutan ng katulad ng lepto, okay, ay yung agarang pag-diagnose. Yung pagkaka-identify po ng doktor at agarang gamutan. Dahil madalas po na sana iwasan ninyo kung kailan, dahil po alam mo na, iintindihan naman natin na tayo ay mapapagastos na naman. Pero tandaan niyo po, hindi ko kayo tinatakot at true to life lang po ang sasabihin ko ngayong hapon na ito, na kapag pinabayaan niyo at pinatagal niyo more than 3 days ang sakit na lepto, okay, ikamamatay po yun ng inyong alaga. Okay? Umpisa pa lang at nakita niyo may problema, ipacheck agad sa doktor, kukunan ng dugo, i-identify, gagamutin. Napakadali pong gamutin ng leptospirosis kapag ka na-identify siya ng maaga. Pero kapag malala na at kumalat na sa buong katawan, hindi po mahirap ng habulin. Hindi po mga Diyos ang mga doktor. Ang key at ang susi po, ulitin ko, ah, kayo, kayong mga owner. Pag pinatagal niyo po dahil sa kaiiwas niyo sa gastos, meron pong kapalit yun, buhay. Buhay ng inyong alaga. Okay? So kapag ginamot po ng doktor, bababa po yung tinatawag na creatinine sa dugo. Okay? Okay? Checkin yung ihi. Okay? Yung kanyang wiwi. Okay? At i-examine yung urine specific gravity dahil tinitingnan po yung wiwi at sa dugo kung may protina na na napupunta sa dugo kasi delikado po yun. Okay? Kapag ka tumagal at hindi nyo po yan pinagamot, magiging siyang chronic. Kaya nga sabi, more than 90 days. Mahirap na po yun gamutin. Okay? Meron pong criteria kaming mga doktor na inaalam para ma-stage at malaman namin yung level ng infeksyon ng inyong mga alaga pag sila ay tinatamaan ng acute kidney injury. Yung acute. At may level kung saan matagal nyo ng pinabayaan. Okay, sabihin natin, walang panggastos, bayaan mo na. Ayan. Tumagal na 90 days, nasira na ngayon yung kidney. Chronic kidney disease na po ang tawag sa kanya. Okay? Okay? Ang nangyayari po doon, nasisira na yung kidney, okay? At nagkakaroon po ng tinatawag naming azotemia. Bakit po? Kasi yung hindi na po na-filter ng kidney, nasira na nga po, nasira na po yung nephrons niya sa loob, yung mga structural cells na magsasala sa dugo at sa wiwi, okay, umiikot po yan sa katawan, naiiwan po yung nitrogenous waste, okay, yung waste. Kapag hindi na po nasala ng mabuti yung wiwi at napunta na sa dugo yung dumi o yung waste, nagkakaroon po kami ng tinatawag na azotemia. Okay? May mga level po yan, yung azotemia na yan. Dahil kapag ka tumataas na at napunta na po sa stage 4, irreversible na po yun. Hindi na nagagamot. Kaya ngayon pa lang, kinikwento ko sa inyo, pag acute kidney injury pa lang, umpisa pa lamang po ng problema, gamutin na natin dahil mahahabol pa po yun. Okay? Sa pag-aakala nating mga mamamayan na ayaw nating gumastos dahil wala tayong pera, mas lalong napapahamak yung ating mga alaga dahil umakyat na from acute to chronic yung problema. Okay? So, dito pa lang sa umpisa, again, I always say that si Dr. Omar, paulit-ulit po, no? Nakulit-ulit ni Dr. Omar, eh. Ganyan-ganyan eh. Diba? Prevention always is the best than cure. Yung prevention, mura. Yung cure, mahal. Okay? So, huwag niyong paabutin doon kung natatakot kayo. Mas matakot kayo pag gamutan na tayo dahil wala na nga pong balikan. Irreversible. Okay? So, may mga example ako na ibibigay sa inyo para malaman ninyo po yung inyong mga ano ng inyong mga alaga kasi magandang-maganda po talaga itong topic na ating dinidiscuss ngayon eh. Napakaganda po. Kaya pinipilit ko po na sana makwento ko pa to hanggang sa susunod na ating palatuntunan next time, okay? So, pag nakakain ng grapes, yan po, nasisira yung kidney. Okay? Pagka nagkaroon ng lepto, okay? Nagkaroon po ng sa pusa naman po, may tinatawag silang feline idiopathic cystitis. Pag nasistress po kasi yung pusa, lumalabas sa ano niya, pantog. Hindi siya makaihi. Minsan, nung una po talaga, alam mo, napakahirap po talaga mag-veterinaryo. Ang hirap intindihin. Dahil may mga sakit po na nangyayari lamang sa pusa at hindi nangyayari sa aso, hindi nangyayari sa tao. Kaya kailangan bantayan ng mabuti. Okay? So, ang mangyayari po, advice ko lagi, dalhin kagad sa doktor. Okay? Dalhin niyo po kagad sa doktor. Okay? Huwag niyo nang patagalin. Okay? Dahil lalagyan ng dextrose, magkakaroon ng renal perfusion. Gagawing normal ng IV fluids, yung kanyang dextrose, yung daloy ng dugo, daloy ng fluids, at ng dugo papunta sa kidney, mawawash out siya at pipilitin maging normal habang maaga pa. Kasi hindi pa naman po sira yung kidney, okay? Kaya pa niyang i-filter yon, mahuhugasan siya ng mabuti at mapapalitan yung mga electrolytes na kailangan ng kidney at ng dugo, okay? Para po malinis ang kanyang dugo, okay? Pero dapat po hindi naaabutin ng chronic, okay? So, bago po lahat yan, ako napaka-excited ko ikwento sa inyo. Pabalik po muna tayo sa ating mga studios para po sa ilang health tips. Kwento ako ulit pagbalik ko.
9: Doctors Online, ang health center ng bayan.
10: Health tips.
11: Ang ear mites ay isang klase ng parasite na nakakaapekto sa tenga ng alaga nating mga aso at pusa. Ilan sa mga sintomas nito ay ang matinding pangangati ng tenga, head shaking at mabilis na pagdumi ng tenga na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng hindi ka nais-nais na amoy. Narito ang ilang health tips upang maiwasan ang pagkakaroon ng ear mites sa ating alagang aso at pusa. Una, iiwas ang alagang aso at pusa sa iba pang hayop na mayroong ear mite. Kalawa, regular na linisan ang cage at mga kagamitan ng alaga gamit ang mainit na tubig. At ikatlo, linisan din ang bedding ng alagang aso at pusa gamit ang dryer upang maalis ang mga mites na maaaring manirahan sa kanilang higaan. Ang health tips na ito ay hango sa VetCare Veterinary Clinic Facebook page, nextguard.com.au at ng 702-DZAS-FEBC Radio TV.
9: Doctors Online.
12: Sa iyong pabawin mula sa Maynila.
13: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
13: Himpilang
6: 702-DZAS.
13: Agapay ng sambayanan.
14: Iyo ang tanong.
15: Kay Doc ang sagot.
8: Muli sa inyong lahat, Dr. Joe Marcaso po muli para po sa Doctors Online. Ang ating topic po ngayong hapon na ito ay tungkol po sa acute kidney disease o yung ating problema or chronic kidney disease. Okay? Pabasahin ko po ang ating mga katanungan ngayong hapon na ito. Maraming salamat sa inyo. Sana po lubusan yung maintindihan ito para pag kayo ay pupunta. Ang alam niyo po, ang tanging hangarin ko po talaga ay mahirap po intindihin ang minsan ang mga medical scientific terms na aming pinipilit ko po sa araw-araw na maintindihan ninyo in layman's term para po pag dinala niyo sa doktor ay hindi na kayo magkakalituhan at alam niyo yung tunay na nangyayari kasi marami po dyan nag-aaway dahil hindi naiintindihan yung nangyayari sa aso nila, magugulat sila sa gastos, pero ngayon naiintindihan niyo na. Yun po ang role namin dito sa Doctors Online, matulungan kayo at mamaintindihan ninyo kung ano ang nangyayari sa inyong mga alaga na ganun din, maintindihan nyo rin yung nangyayari sa katawan natin dito sa Doctors Online. Okay? So maraming salamat sa pagpapadala ng inyong mga katanungan. Babasahin ko ang unang tanong galing sa ating kaagapay. Doc, paano ko malalaman kung may CKD na ang aso o pusa ko kahit wala pa siyang masyadong ipinapakitang sintomas? Okay? Madalas po na kaya nga po merong annual checkup. Tayo mga tao, dapat nga ganun eh, di ba? Pero siyempre, sa kahirapan ng buhay ay madalas tayo po ay nagtitipid. Pero we should not, huwag natin isaalang-alang yung health eh. Kaya nga po merong Doctors Online para makatulong sa mga kaagapay without with very very minimal cost. Ganun din tayo sa ating mga alaga. There is an annual checkup, okay? Madalas po kasi hindi natin nakikita pag nagpapakuha tayo ng dugo, doon makikita ng doktor may problema na pala. Minsan wala pa talagang sintomas. Pero makikita na sa dugo na kapag meron ng problema sa 25% pa lang nung results nung dugo, minsan, madalas, meron kong tinatawag na yung sa creatinine, lalo na sa aso at sa pusa. Pag meron ng 25% increase dun sa tinatawag nating creatinine, creatinine pa lang kasi yung po ang pinaka-basic na dugo na test na ginagawa po for kidney test, BUN crea, 25% pa lang ang pagtaas. Sa katunayan, kung i-interpret nyo po yun, 75% sira na yung kidney. Nakita nyo yun? Wala pang sintomas, 25% pa lang yung nakikita sa dugo, yung pala 75% sira na yung kidney niya. By the time na umakyat po yan ng 25% dun sa resulta ng dugo, sirang-sira na yung kidney. Paano pa yun nahabulin? Okay. Ang suggestion po ni Dr. Jomar, magpatingin, mag-ipon po kayo ng konti. Meron namang iba dyan, napakamura lang din. Magpa-biochemistry comprehensive blood test po kayo. Yung inyong alaga. Para nakikita nyo at nababantayan na yung 25% pala na increase sa kanyang dugo ng resulta ng creatinine at BUN crea, 75% pala sira na yung kidney niya. May ganun po. Kaya may mga makabagong mga test na magpapakita sa atin kung gaano kaaga na nagmamanifest yung problema sa kidney ng inyong alaga. Ganun din po yun sa ating mga kaagapay, mga tao. Okay? Katulad ko po, ako po diabetic din. Ano? So, madalas dapat 6 months lagi, sabi ng doktor ko, magpapakuha ko ng dugo kasi minsan hindi ko na namamalayan. Kain ako ng kain, ganito ang ganito. Hindi ko namamalayan, tumataas na pala, nasisira na ang kidney. So, ano rin po ako, may kasalanan din ako kasi pinababayaan ko. Kung gusto natin siyempre mapahaba ang buhay natin at ang ating mga alaga, kailangan bantayan natin. Huwag nating iwasan. Diba? Yan. Okay? Sana po nasagot ko yung tanong nyo kasi hindi po natin masasagot kasi wala pa tayong ginawang test dahil walang sintomas na pinapakita. Hindi ibig sabihin na walang sintomas, normal siya. Diba? Yan. Okay? Mura lang naman po yan. At alam ko mayroon ng mga sa bawat bayan nagkakaroon na ng public city veterinary clinics. At ako sa ano lang po sa amin sa Consultivet, bukas po ang aming pinto, libre po ang consultation sa mga kaagapay natin. May magsabi lang kayo sa akin, pumunta kayo sa clinic, sabihin nyo, narinig ko po kay Dr. Jomar na pag nagpakonsulta ang kaagapay sa Consultivet, libre. Yan, okay? Punta lang po kayo. Sana maabutan niyo po ako at gusto ko siyang kayong makilala at makausap. Iniimbitahan ko lahat kapag ka pumunta kayo sa doctor sa Consult a Vet Clinics ni Dr. Jomar sa QC, sa Cavite. Sana po ay madagdagan ko pa makatulong sa mga kaagapay natin. Okay, ililibre ko po ang konsultasyon sa inyo. Ayan ha. Okay, salamat. Next question po. Okay. Number two, kung na-diagnose na po ng CKD ang pet ko, ano po ang mga pagbabago sa pagkain at lifestyle na kailangan kong gawin? Yan, napakagandang tanong po, no? Pagandang tanong. Ang kailangan po talaga, baguhin ang diet. Sabi nga nila, change the diet forever. Ibig sabihin, forever nang bago ang pagkain niya. Kailangan walang... Sa tao nga eh, bawal ang seafoods, bawal ang ganito kasi tataas yung ganyan, ganyan, ganyan. Okay? Ganun din po sa aso. Hindi po porket may sakit siya na ganito dahil nga aso lang siya, papakainin lang ng tirang ulam ay wala pong mangyayari dyan. Mas mahirap pa nga po magpakain ng aso. Paano mo itatama yun? Dahil nga, di ba, kakaunti lang ang pagpipilian mo, magastos pa. Dahil usually, tirang ulam. Medicated food na po ang kailangan. Medicated food. Marami po yan. Marami kong maipapayo. Dumaan kayo sa clinic. Papayuhan ko kayo. Punta po kayo sa Facebook ko, sa Consult a Vet. Okay? Itanong nyo po doon. Sasagutin namin ng libre para po makatipid kayo at gumaling ang inyong alaga. Number one po, ang nutrition. Yung kakainin niya. Pag hindi niyo po binago yun, wala. Kahit na anong gamutan ang bigay ninyo, unang-una, mahal ang mga gamot. Sa tao, mahal din. Ganun din sa aso, mas mahal pa. Okay? Dahil mas bibihira yung mga gamot na binibigay for kidney medications sa aso kumpara sa tao. Sa tao, sa mercury, marami. Eh, hindi naman madalas yun pwede kasi may dose-dependent na specific sa aso. So, hindi po yun basta-basta. Nabibili lang kung saan. Sa clinic lang. Okay? Sana po ay nasagot ko ang inyong tanong. Okay, next question. Marami po tayong tanong dito. Sana matapos ko. Pero pag hindi ko po natapos, huwag kayo mag-alala na andyan ang aking pinto para sagutin yung mga tanong ninyo. Doc, kung may madalas uminom ng tubig at umihi ang pet ko, normal lang po ba? O maaari na itong senyales ng kidney disease? Yes! Ang tawag po dyan ay polyuria. Mahahalita nyo, polyuria at polydipsia. Polydipsia naman, lumalakas kumain. At lumalakas uminom ng tubig. Isa pong senyales yan na may problema na siya sa kidney. Hinahanap po ng katawan niya yung tubig kasi release siya ng release ng tubig. Wiwi siya ng wiwi. So, hindi na nafi-filter ng maayos ng kidney yung kanyang dugo. Ihi siya ng ihi. Ngayon, yung nilalabas niyang wiwi, malabnaw na, hindi na concentrated, masama na po yun. Okay. Kung kaya, punta na po kayo sa doktor, dalhin nyo na doon, at dalhin nyo na doon, at kukunan ng dugo, at bibilisan yung treatment, hahabulin, sana mahabol, sana hindi CKD, yung sabi ko nga, CKD more than 90 days, 3 months, na may problema na, eh kung kasi simula pa lang, less than 7 days, akit pa lang, mas mahahabol yun. Okay? So, next question. Gaano po kadalas dapat po ipacheck ang kidney function ng pet na may CKD para malaman kung lumalala ang kondisyon niya? Okay. Sa aso po at pusa ay mabilis lamang. Dapat nga, lalo na kung CKD na, kung stage 4 na, buwan-buwan yan, kinipunan ng ano. Pero kung stage 2, 3, ganyan, sa kaya pa ng every 3 months, para sa tao din po yan eh, ganun din eh. Talagang kailangan binabantayan. Kasi pag umabot siya ng CKD, stage 4, irreversible na, hindi na nagfa-function yung parehong kidney. Kasi ang definition po, okay, ng chronic kidney disease, 65 o 75% of the kidneys ay tumaas nephrons na sira na. Okay, by the time na ma-diagnose na yon, di ba, 75, two-thirds of the kidney is not functioning already. Hindi na siya nag-filter. So, makikita yun sa dugo. Okay? So, ang nangyayari, lumiliit yung kidney at nagkakaroon ng fibrosis. Hindi nagagana. Nalalaso na yung dugo. Nagkakaroon ng asotimia. Maraming chemical reaction sa katawan. Napakaraming organs po. Ayun ang problema po sa kidney. Napakadami niyang organs na apektado kapag may problema. Okay, so matakot po kayo doon. Kaya yung mga diabetic, dapat bantayan every, sasabihin ng doktor, 3-6 months, pacheck. Ayusin yung pagkain, uminom ng gamot. Kasi pagka nasira na po yung kidney, dialysis na. Okay, sa tao yan ha. Eh meron naman dialysis dito, kaya lang very sensitive po yun. Meron na rin pong dialysis sa aso at pusa. Dito sa Pilipinas, nagsisimula na po. Kaya napakagastos din po. Ipapaliwanag at kikwento ko next episode natin dito po sa Doctors Online. Hanggang dito po muna ang aking pagsagot dahil yung oras natin ay napakaikli. Okay? Napakaikli. So, ibabalik ko po muna kayo sa studios para sa isa ating mga Health Watch.
10: Doctors Online, ang health center ng bayan.
16: Health meditation.
11: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat bilang mga anak ng Diyos. Ang wika sa Galacia 4, talata 4 hanggang 5. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kaniyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. Tayong lahat, katulad ng iba pang nilalang, ay nilikha ng Diyos. Ngunit mayroon tayong malaking kaibahan sa ibang nilalang. Nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. Hindi lamang gayon, dahil binigyan tayo ng Diyos ng kapamahalaan sa lahat ng nilalang sa buong daigdig. Ngunit mayroon pang mas mataas na antas, ang pagiging anak ng Diyos. Kung sumasampalataya tayo at tinatanggap natin si Jesus na sariling Panginoon at tagapagligtas, tayo'y tatanggapin din ng Diyos na kanyang anak. And it is a privilege. Ito ang tinatawag ni Pablo na doctrine of adoption. Tulad ng legal na pag-ampon, ang layunin ng pagkupkup sa atin ng Diyos ay baguhin ang ating status. Ang isang taong legal na inampon ay nagiging kabilang sa pamilya ng umampon at tinataglay ang lahat ng karapatan ng pagiging anak. Ganito rin ang nagaganap sa pagkupkup sa atin ng Diyos, bunga ng kanyang biyaya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay nga napakabuti mo. Salamat po sa iyong pagkupkup sa amin bilang mga anak mo. Napakalaking kagalakan at karangalan na kami ay ituring mong mga anak at tagapagmana. Tulungan mo po kami at bigyan niyo po kami ng courage na lumabas at hanapin pa ang iba upang maranasan din nila ang iyong presensya at pag-ibig. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
17: Glosaryo Medico.
18: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
17: Glosaryo Medico.
11: Creatinine. Ito ay isang waste product sa dugo na karaniwang sinusukat para malaman kung maayos ang paggana ng kidneys ng aso o pusa. Kapag mataas ang creatinine, maaaring indikasyon ito ng paghina ng kidney function. Muli, ang ating Glosaryo Medico, creatinine. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro sa Doctors Online.
8: Yes po, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Nagpapasalamat kami at kayo po ay talagang sumama sa akin dito para intindihin itong sakit na to na sakit ng kidney na medyo komplikado pero pipilitin natin na maintindihan ninyo ang ganitong problema para alam nyo po kasi kasama namin kayo sa pag... Yan po ang role ng veterinaryo, kasama namin kayo sa paggamot sa inyong mga alaga. Kailangan kasama namin talaga kayo kasi kayo po madalas ang magpapakain, magbibigay ng gamot, okay? At hindi po makikinig sa amin yung inyong mga alaga. Sa inyo po sila makikinig. Madalas hindi pa nga po sila makikinig dahil mangangagat sila dahil kapag ginagamot mo sila, pakiramdam nila ay sinasaktan mo sila. So, ngayon pong hapon na ito, sana po ay naliwanagan kayo tungkol dito po sa kidney disease. Sa susunod po na mga araw ay magkakaroon pa po tayo ng paliwanag tungkol dito next week. Okay, salamat sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. At syempre ang inyong programang Doctors Online na nagpapatuloy sa pag-atid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, John B. Reyes at Angelica Calayag. Thank you rin po sa mga broadcast engineers at Bukawi Transmitters. Inyo pong napapakinggan ng Doctors Online Monday to Friday, 2:15 to 3 p.m. Ako pong inyong veterinaryo, ang inyong doktor ng inyong alagad pusa, Dr. Jomar Castro, mga nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalala ang pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay ating tanging kayamanan. Magkita po tayong muli next week. God bless po sa inyong lahat.
19: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
20: Paano nga ba naipapasa ang HIV?
21: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ang HIV ay karaniwang naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagsali ng dugo na infected ng HIV, natusok ng karayom mula sa HIV-infected o nakikigamit ng syringe sa taong nasuring positibo sa HIV. Maaaring maipasa ng nanay ang HIV sa panganganak o pagpapasuso. Hindi ito naipapasa sa pamamagitan ng pakikipaghalikan o pakikipagyakapan, pakikipagkamay, pakikipaghiraman ng mga kutsilyo at tinidor, tasa o baso, mga upuan sa banyo, mga lamok o iba pang insekto. Ang mga HIV positive ay madaling kapitan ng sakit, kaya't dapat na mag-ingat.
20: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
22: Paano kung ikaw mismo ang nakakita ng online sexual abuse and exploitation sa bata? Una, huwag nang i-share, i-save o ikalat sa iba. Hindi pasok dito ang SKL or share ko lang sa iyong friends. Illegal ang paggalaw at pagkalat ng material sa sexual abuse maliban na lang kung law enforcement handler. Pangalawa, i-report sa tamang channel. Diretso na sa otoridad gaya ng police, NBI, barangay o social worker. Confidential ang impormasyong hawak mo, kaya dapat diretso sa mas makakahandle nito. Malaki ang papel mo bilang testigo sa pag-andar ng hustisya para sa kaso ng pag-abuso.
23: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
19: Good news para sa ating Filipino-Chinese community. Makinig sa Amoy Language Worship on the Air. Tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa 702 DZAS. Isang oras ng papuri at pananambahan para sa ating Filipino-Chinese community. Imbitahan na ang iyong mga mahal sa buhay at sama-sama tayong sumamba sa wikang mas malapit sa pusong Chinoy. Amoy Language Worship on the Air. Tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali sa 702 DZAS.
24: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
25: FEBC.
24: Himpilang
25: 702 DZAS.
24: Agapay ng Sambayanan.
26: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
27: This is Inspirations Unlimited.

Magandang araw sa inyo, magandang araw tuloy. Magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sa bayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang plataporma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. At syempre sa mga kaagapay po natin na ating katuwang at kasama sa pamamagitan po ng ating YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At ikaw kaagapay na aming pong nakakasama sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nyo pong magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng inyong Google at Apple Play Store. Ano pang inihintay nyo kaagapay? Tawagan na at tawagin na ang ating mga kasama dyan dahil maganda ang ating kwentuhan. At syempre sa mga kaagapay po natin na ating kasama sa pamamagitan po ng inyo pong mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay, para po sa programang Inspirations Unlimited, hashtag Monday Motivation. Ako po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong araw po ng Lunes, ngayong araw kaagapay ang ating mapagkikwentuhan at sama-sama pong mapagbibigyan ng mga reflection at syempre paghintulang kaagapay. Alam mo ba na ang ganda ng ating talakayan dahil po ang ating kwentuhan ay sa usapin po ng ating mental na kalusugan. Oo kaagapay, it's a mental health month. Kaagapay, alam mo ba na ang kahalagahan po ng ating mental health ay tulad po yan ng pagpapahalaga sa ating physical health. Kaya naman ikaw kaagapay na gustong magpahinga, na gustong mag-pause, na gusto munang tumigil sa mga gagawin, I highly encourage you na pwede mong lakasan ng radyo mo. Inaanyayahan din kita na pwede mong anuhin yan, na pwede mong i-share ang ating mobile application o di naman kaya ang iyong Facebook page, dahil kaagapay maganda ang ating kwentuhan. Saludo tayo sa mga taong hindi sumusuko sa buhay sa likod ng kanilang nararamdaman. Saludo tayo sa mga kaagapay natin na lumalaban ng patas. Saludo tayo sa mga

agapay natin na anumang hirap ng buhay, hindi sumusuko. Yan kaagapay ang ating mapagkikwentuhan. Kaya naman po sa mga kaagapay po natin na ating kasama sa pamamagitan po. At syempre, pauwi na kaagapay, mag-ingat ka dahil ang ating pong kasalukuyan ng nangyayari ay umuulan na po rito sa Metro Manila. And at the same time, ikaw kaagapay, kung ikaw ay pauwi na ng inyong bahay, gagamit ang FX, and at the same time, gagamit ang bus, kaagapay, mag-ingat dahil alam naman natin ang mga tao po ngayon, di ba, hindi ko naman sa sinabing wala na mapagkakatiwalaan, pero hanggat maaari, mag-ingat kaagapay. At syempre, sa mga kaagapay po natin na ating kasama, kaagapay, pwede kang tumawag kung gusto mo ng little bit of encouragement. Kung may problema ka, tawag ka lang sa numero na 8654-3322 local 401. Dahil mamaya, mga kaagapay, maganda ang kwentuhan. Punong-puno ito ng pag-asa. Kaya naman, eto na ang aking question of the day. Kung may pause button ang araw mo, kailan mo ito pipindutin? Muli mga kaagapay, ang ating question of the day. Kung may pause button ang araw mo, kailan mo ito pipindutin? Sa mga kaagapay po natin na nais mag-share ng kanilang pause moment, kaagapay, pwede kang mag-comment sa pamamagitan po ng ating Facebook page. O di naman kaya, pwede kang tumawag sa numero na 8654-3322 local 401. Uulitin ko kaagapay, 8654-3322 local 401. Muli mga kaagapay, ang ating pong question of the day. Kung may pause button ang araw mo, kailan mo ito pipindutin? Mamaya kaagapay, magfa-flash yan sa ating screen para mag-ulit po tayo ng ating QOTD. At syempre sa mga kaagapay natin, babasahin na natin ang inyong kasagutan sa usaping pagtigil o sa usaping pause. Mahalaga yan kaagapay na tayo ay namamahinga. Mahalaga kaagapay na tayo ay humihinto saglit kasi mahirap pag sobrang dire-diretso ang ginagawa natin. Eto na, babasahin na natin ang mga pause button ng mga kaagapay natin. Eto, sagot dito ni Gwen na mula to po sa Our Lady of Assumption College sa San Pedro, Laguna. Sabi niya, if there would be a button to stop or to pause my day, it would be pause. The life feels too overwhelming and frustrating. So I don't want exactly feel the exhaustion. Nako, kaagapay, sino na ba yung napapagod dito? Sino na ba yung gustong mag-pause saglit lang? Hindi pa tapos, nai-stress na ako. Eto, sagot ng ating kaagapay na si Ate Len Dizon, sabi niya, kapag too much na at toxic at stressful ang nasa paligid. Exactly, mga kaagapay, kailangan mo nang mag-pause. Eto, kaagapay, sagot ni Ate Marilu Damasig, sabi niya, kung meron akong push button ay itong nagkaraang October 9, 2016 sa araw po ng namatay ang tatay ko. And at the same time, sagot ang ating kaagapay, grabe ang bigat mga kaagapay, no? Ibig sabihin, napakarami pala talaga tayo mga kababayan ang gustong magpahinga at ang gustong tumigil sa maikling panahon. Imagine kaagapay na hindi tayo palaging okay at hindi talaga tayo palaging motivated at hindi tayo palaging masaya kasi kaagapay, meron po tayo mga kababayan na nahihirapan. May mga kababayan po tayong nakakaramdam ng sakit sa buhay. Eto kaagapay, sagot naman ni Ate Mila. Sabi niya, when I realize the reason I overwhelm, it's either because of my sin or wrong decision, going to my own strength, lack of prayer in the times of the word of the Lord, and I focusing just on completing my task rather than the bigger picture of the God's glory. Sadly, still very much working in progress here. Nako, kaagapay, hinay-hinay lang dahil yung mga trabaho talaga na hindi okay tayo palagi. Eto, sagot ng ating kaagapay na si Kuya Noli Estrada, sabi niya, kung ngayon lang pwede sana,
dahil tuloy lang ang usad ko kasi senior na ako at may pinapaaral pang college at ang di-deliver po ako ng parcel na walang motor, na ditulak lang kaya nakakapagod din talaga. Pause muna ngayon. Grabe, ang dami niyong mga personal na sinasabi dito, mga kaagapay. Ito, sabi ni Ate Abigail De Vera Briones, sabi niya, wala pong pause ang buhay. Maaaring literal na pahinga lang po saglit. Tulog, pero ang realidad, wala pong pause ang buhay. Ang daming pagod, mga kaagapay, ha? Ito, sagot naman ng ating kaagapay at syempre naging former guest natin na si Ma'am Connie. Sabi niya, araw-araw sana para pwedeng huminga at magpahinga kapag overwhelm na ang buhay. Diba, imagine mga kaagapay na, alam mo yon na in this time, diba, kahit modern na ang buhay natin, modern din ang naging pagod natin. Kasi hindi natin alam, no, bakit ang buhay natin naging pabilisan, naging bahagi tayo ng buhay na kailangan. Ito na yung mangyari at ito yung marating mo sa buhay. Alam mo yon, sana dumating kaagapay na mas maging, ano to, kind ang buhay sa atin, mas maging kind ang mundo. Kasi totoo yan na hindi lahat ng taong nakakasalubong natin ay palaging okay. At hindi lahat na nakakasalubong natin ay make same capacity of happiness that we have. Ito, sagot ni Ate Grayskin sa Manal, sabi niya, good afternoon mga kaagapay. Sabi niya, pause muna sa umaga para pagkatapos ng unang salmo at reflection para makapagnilay-nilay about the topic all of the day. Sabi niya, madiscern ang pagkilos natin through all the day. Yan kaagapay, pause ka muna. Kung pagod ka ngayon, okay lang yan. Kung hindi ka active, okay lang yan. Kung hindi ka, alam mo to, kung hindi para sa iyo ang araw na to, it's okay kaagapay. Ang mahalaga, you learn how to pause. Ito, sagot naman ng ating kaagapay na si Sheila Micaela De Hoya. Sabi ni Sheila, hello po, pausing every time there's a decision that we need wisdom and discernment and quiet rest moments for the reflection of hearing of God's word. Naniniwala din po ako kaya kaya natin mag-pause without pause button po. Oh, di ba kaagapay? Kaya totoo na ang pagpapahinga ay pinipili. Totoo na ang pagpapahinga ay nandiyan, pero ayaw natin piliin kasi ang mindset natin, gawa ng gawa, work ng work. Kaya kaagapay, pahalagahan natin kaagapay yung mental health being natin kasi ito yung pagkakataon na kung saan kapag nahirapan tayo to capacitate everything or habang iniisip natin, pinahihirapan din natin yung physical body natin na maaari siyang mauwi kaagapay sa burnout, na maaaring mauwi siya kaagapay sa pagkapagod ng malala at stress. At syempre, hindi naman natin hinihiling kaagapay ang iba't ibang uri ng mental illness, pero dun siya mauuwi eh kapag sobrang overwhelmed na ng ating nararamdaman. Muli mga kaagapay, ang ating question of the day, kung may pause button ang araw mo, kailan mo ito pipindutin? Sa mga kaagapay po natin na pagod na, kaagapay ha, don't worry dahil nandito lang kami dahil ito ang tamang pagkakataon para i-reminis natin ang mga nangyayari sa buhay. Pero kung ikaw kaagapay ay gusto ng kausap ngayon, kaagapay, pwede kang tumawag sa numero na 8654-3322 local 401. Kaagapay, bukas po ang ating telepono sa inyo ating pong kwentuhan. At sa pagbabalik mga kaagapay, madami pa tayong kwentuhan at marami pa tayong dapat malaman. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: suma sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Your captain speaking. Our flight plan today, mula sa isang bansa hanggang sa iba pa, tuklasin kung paano kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, mga kwento ng misyon, pananampalataya, at buhay na binago ng Ebanghelyo. Lahat ng yan dito sa Your Captain Speaking. Ready for takeoff sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan!
3: Good day mga kaagapay, ito po si BJ Candole ng Open Doors Philippines and welcome to Your Captain Speaking dito po sa ating paboritong himpilan, 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Dito po sa Your Captain Speaking, pag-uusapan natin ang mga bansa kung saan andon ang ating mga kapatid sa Panginoon, tapat na naglilingkod sa Kanya, kumikilala, naglilingkod, kahit sa kabila ng kahirapan at pag-uusig sa kanilang pagsunod kay Kristo. Isa po kaming AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at kasapi sa kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Tayo rin ay papakinggan via live streaming through 702 DZAS mobile app at maaari nyo i-download sa Google Play App Store at Apple App Store. Hello sa inyo po na nanonood ng ating live streaming via Facebook page. Hanapin po lamang ang 702 DZAS FEBC Radio at sa YouTube channel 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganun din sa aming Open Doors PH Facebook page. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share, mag-subscribe sa aming mga channel. Hello din of course mga kaagapay sa ating mga listeners sa radio via 702 DZAS AM band. Sa Your Captain Speaking, ito pong bagong programa dito po sa 702 DZAS, ay isipin nyo na tayo ay isang nasa mahalagang trip. Alam ko po marami sa atin mahilig mag-travel, no? Basta may mga seat sale, no? Basta may free schedule, basta may long weekend, no? We plan our holidays and travel. So dito po sa ating Your Captain Speaking program, pupuntahan po natin yung mga lugar, siguro hindi mga paborito natin mga destinasyon, siguro yung mga bansa na ating pag-uusapan dito ay not in our radar to go to. At marahil baka takot pa tayo na pumunta. Pero nawa ito ay gamitin ng Panginoon para mas malaman pa natin kung ano nangyayari sa mga bansang yon at ipanalangin ng ating mga kapatid sa mga bansang yon. Dahil ang ating pag-uusapang bansa sa ating episode ngayon ay ang bansa kung saan ito ang numero uno na pinakadelikadong bansa ngayon.

0: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng Sambayanan.
3: Ang tamang oras, alas 4:30 ng hapon.
1: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
3: Magandang hapon. Narito ang mga balita ngayong araw ng Lunes, Oktubre 12, taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon.
1: Hudyat Balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, multimilyong halaga ng investment pledges ibinunga ng Singapore trip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Testigong si Forensic Financial Analyst Attorney Alexander Cabrera, tiniyak na ang computation sa ginawang report ay tama. Mga hinihinalang illegal na droga na naharang sa Laos at Thailand, kinumpirma ng PIDEA na dadalhin dapat sa Pilipinas. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Multimilyong halaga ng investment pledges ibinunga ng Singapore trip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May report si Heidi Bernardo Sampang.
4: Nakabalik na ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang 5 araw na working visit sa Singapore o mula Oktubre 7 hanggang 11. Alauna 54 ng madaling araw kanina, lumapag ang eroplano na kinalululanan ng Pangulo. Sa kanyang recorded arrival statement, iniulat ni Pangulong Marcos ang iba't ibang investment pledges na nakuha mula sa iba't ibang kumpanya sa Singapore. Ang investment pledges ay bunga ng mga naging pulong ng Pangulo sa mga opisyal ng FedEx, Mitsubishi Corporation at Vina Energy. Ayon sa Pangulo, pinakamalaki dito ang commitment ng Mitsubishi na $700 million na investment sa Ayala Corp na inaasahan anyang isa sa pinakamalaking foreign equity investments sa Pilipinas sa nagdaang mga taon. Dahil dito, sinasabing tataas ang ownership stake ng Mitsubishi sa Ayala Corp mula 4.7% sa 15%. Samantala, interesado din anya ang FedEx na palawakin ang kanilang Clark Gateway Hub sa Pampanga na inaasahang magbubukas sa huling quarter ng 2028. Naniniwala ang Pangulo na malaking tulong ito para makapagbenta ang small and medium enterprises ng kanilang produkto sa international market. Sa sektor naman ng enerhiya, may plano ang Vina Energy na mag-expand ang kanilang presensya sa Pilipinas na ayon sa Pangulo ay tugma sa energy agenda ng administrasyon. Balak umano ng Vina Energy na mag-invest ng 52 billion pesos para sa naturang expansion project na mangyayari sa susunod na 2 taon. Inaasahan anya na dahil sa itatayong mga pasilidad ng Vina Energy, madadagdagan ang generation capacity ng renewable sources ng hanggang 1.29 gigawatts ng enerhiya. Binanggit din ng Pangulo ang pagbisita sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute kung saan kanyang natutunan ang iba't ibang pag-aaral patungkol sa nuclear energy bilang source ng kuryente. Samantala, nagkaroon din ng pagkakataon ang Pangulo na makausap si Singapore Prime Minister Lawrence Wong na pagpapasahan ng Pilipinas ng chairship ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa 2027. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Testigong si Forensic Financial Analyst Attorney Alexander Cabrera, tiniyak na ang computation sa ginawang report ay tama. Ang detalye, narito si Kayla Escalante.
5: Siniguro ng testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio na si forensic financial analyst attorney Alexander Cabrera na naging metikuloso sila sa paggawa ng report ukol sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Sa interjection ni Senator Judge Risa Ontiveros, sinabi ni Cabrera na ibinasa nila ang forensic report sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, dokumento ng mga ari-arian, financial statements ng mga korporasyon, dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council, insurance policies, investment information at income tax returns. Tiniyak ni Cabrera na sila ay naging metikuloso at gumamit ng 4 eyes review o na i-check ng mabuti ang mga impormasyon at gumamit din sila ng software technology upang matukoy ang umano'y yaman ng bise. May method din aniya silang ginawa ng tanungin kung tama ba at hindi na doble ang bilang sa ulat. Inihayag din ni Cabrera na importanteng kasama ang yaman ng asawa nitong si Attorney Manases Carpio sa SALN dahil una, kinakailangan dito na isama ang mga ari-arian at negosyo ng asawa dahil na rin aniya sa batas. Dagdag pa nito nga para na rin sa accountability, pinakupkop sa batas na isama ang mga ari-arian ng asawa. Tinanong pa ni Ontiveros si Cabrera kung kailan masasabing may hindi maipaliwanag na yaman ng isang opisyal at sinabi ni Cabrera ito ay kapag may pagsadyang pagtatago ng ari-arian na paulit-ulit na nangyayari. Ayon pa kay Cabrera, batay sa kanyang assessment, ang ilang senyales ng sadyang pagtatago ay ang porsyento ng hindi nakadeklara o nakareport na yaman at maging ang hindi kapani-paniwalang financial statement ng kumpanya gaya ng malaking kita ngunit maliit na kapital. Inihayag naman ni House Prosecutor Representative Jose Manuel Chel Jocno na hindi mga testigo ang titignan sa paglilitis lalo na sa Article 2 na pinag-uusapan ngayon kundi ang mga numero at dokumento. Aniya, ito ay hindi patungkol sa bise kundi patungkol sa tiwalang ibinigay ng taong bayan sa kanya, pamumuno ng bise o pagiging angkop nito sa panunungkulan at accountability o pananagutan kung may naabuso sa ibinigay na kapangyarihan. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Prosecution Advisor Robert Barber sinabing sapat ang dahilan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maalarma sa umano'y Chinese remittances sa kumpanyang nauugnay kay Vice President Sara Duterte Carpio. May report si Eddie Galvez.
6: Sapat ang rason o dahilan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maalarma sa 319 million Chinese remittances sa kumpanyang umuugnay sa asawa ni Vice President Sara Duterte, babala sa isang seryosong implikasyon sa seguridad ng bansa kapag napatunayan ginamit ito para sa kanyang political activities. Reaksyon ito ni House Prosecution at Spokesperson at Impeachment Advisor Robert Ace Barbers sa pahayag ng Pangulo kaugnay sa alegasyon ng pondo mula sa China na nakarating sa kumpanyang nag-uugnay sa kanyang asawang si Attorney Manases Carpio. Nagbabala si Pangulong o nababahala si Pangulong Marcos sa alegasyon kung mapatunay maaring magdulot ng seryosong banta sa pinakamataas na level ng pambansang seguridad. Ay kay Barbers, kailangang imbestigahan kung ang remittances na natanggap ng Cali 88 Food Corporation sa huli ay ginamit upang suportahan ang political activities ni BP Sara. Sa records na ipresenta ng Anti-Money Laundering Council sa impeachment trial, nagpapakita na ang Cali 88 ay tumanggap ng 319 million sa inward remittances mula sa mainland China at Hong Kong. Ang Chinese remittances ang ilan sa financial transactions na tinalaki ng prosecution sa kanilang presentation of evidence sa ilalim ng Article 2 ng impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo sangkot ang alegasyon ng unexplained wealth at paglabag sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Samantala, hindi na ipapatawag ng prosecution si Vice President Sara Duterte Carpio upang tumestigo sa impeachment trial. Ayon kay prosecution spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, para sa kanila, hindi na kinakailangan ang testimonya ng pangalawang pangulo dahil sapat na umano ang mga dokumentong nakalap, kabilang ang mga record na nagmula mismo kay Duterte Carpio. Nauna nang pinag-aralan ng hanay ang posibilidad na humiling ng subpoena laban sa bise, bagamat sinabi rin nilang hindi siya maaaring piliting sagutin ang mga katanungan. Una nang iginiit ni Duterte Carpio na minamadali umano ang impeachment trial at nag-iimbento na lamang ng ebidensya laban sa kanya. Bilang tugon, sinabi naman ni Tolosa na nakabatay sa mga bank record at tax filing ang mga numerong inilalahad ng prosekusyon. Nanawagan din si Tolosa sa impeachment court na siyasatin ang posibleng paglabag ng pangalawang pangulo sa sub judice rule na naglilimita sa mga pahayag ng mga partido tungkol sa merito ng kaso.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Pangungunahan ng Pilipinas ang dalawang samahan ng mga election authorities sa mundo at Asia. Ayon sa Commission on Elections, sabay na uupo ang Pilipinas bilang chair ng Association of World Election Bodies at Association of Asian Election Authorities. Inaasahang mapapalakas nito ang ugnayan ng COMELEC sa mga international counterpart at mapapadali ang pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa halalan. Gaganapin ang mga aktibidad para sa turnover ng pamumuno mula October 12 to 18 sa Makati City. Tatalakayin sa mga pagtitipon ng integridad ng halalan, paggamit ng makabagong teknolohiya, cybersecurity at paglaban sa maling impormasyon. Inihayag din ng COMELEC na ihaharap nito ang tinatawag na Manila Declaration na nakatakdang pagtibayin at lagdaan ng mga otorisadong kinatawan ng mga kalahok na election management bodies.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Sa iba pang balita, kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency na sa Pilipinas dapat nakatakdang dalhin ang tinatayang 1,000 toneladang ipinagbabawal na gamot na nakumpiska sa Laos at Thailand. Ayon kay PIDEA Director General Isagani Neres, nasa 521 kilo ng hinihinalang iligal na droga ang nadiskubre sa isang paliparan sa Laos noong Oktubre 1. Sa operasyon, naaresto ang isang Pilipino na kinilala sa alias na Fahad kasama ang mga suspect na Malaysian at Singaporean. Samantala, naharang din sa karagatang sakop ng Thailand ang isang barkong may kargang mahigit 1,000 iligal na droga. Patuloy na tinututukan ng mga otoridad ang mga kaso upang matukoy ang iba pang sangkot sa pagpupuslit papasok sa bansa.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Tumestigo naman sa Sandigan Bayan ng isa sa mga umano'y dating bodyguard ni Zaldico na naghatid sila ng nasa 20 maleta sa tirahan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa unang araw ng bail hearing ni Romualdez kaugnay ng kasong plunder sa umano'y kickback scheme, ipinalabas ng prosecution ng isang 13-second video ng mga maleta sa bahay umano ni Romualdez sa Makati City. Ayon sa testigong si George Villalon Jr., na record ang video noong Nobyembre 21 at ipinadala sa kanyang asawa sa pamagitan niya ng isang messaging app. Sinabi rin ni Villalon na personal niyang nakita ang pera sa isang maleta sa condominium ni Ko sa Taguig. Gayunman, kinwestiyon ng depensa ang pagiging tunay ng video at ilang bahagi ng salaysay. Samantala, pinayagan ng korte ang pagsasama ng karagdagang ebidensya ng prosecution, kabilang ang mga dokumento ng Commission on Audit at DPWH na may kaugnayan sa mga proyekto ng flood control. Dumalo si Romualdez sa pagdinig sa pamagitan ng video conferencing.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Maghahain naman ng reklamo ang National Bureau of Investigation laban sa 4 na maanomalyang flood control projects sa Davao City. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, mag-e-endorso ang ahensya ng 4 na proyekto para lubusang imbestigahan ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Anya, nagkaroon ng paunang imbestigasyon na ang NBI sa 4 na ito mula sa 47 kabuuang kaso na inilapit sa ahensya. Ngunit sinabi ni Matibag na seryoso ang mga ebidensya laban sa mga nasabing proyekto, gaya na lamang ng paggamit ng kaparehong mga larawan na iniba lamang ang petsa para makakolekta ng bayad. Iginit naman niya na may hiwalay na imbestigasyon laban sa iba pang flood control projects sa bansa.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Isinantabi ng Court of Appeals ang inihaing motion for reconsideration ni dating Bambantarlac Mayor Alice Guo kaugnay ng kanyang petisyon para sa writ of habeas corpus. Sinabi ng CA na hindi angkop ang naturang petisyon upang kwestiyonin ang pagkakakulong ni Guo. Iginit ng dating alkalde ang illegal arrest kasabay ng pagkwestiyon sa deportation proceedings laban sa kanya. Ayon sa CA, maaari pa rin gamitin ang writ of habeas corpus kahit may hatol na, ngunit sa mga pambihirang pagkakataon lamang, gaya ng paglabag sa mga karapatang konstitusyonal. Sa kaso umano ni Guo, walang sapat na patunay na nilabag ang kanyang karapatan sa mabilis na paglilitis at kalayaan. Kasalukuyang nakadetine si Guo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong batay sa warrant na inilabas ng Regional Trial Court matapos mahatulan sa kasong Qualified Human Trafficking na may kaugnayan sa Pogo. Narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa ilang piling foreign currencies. Sa US dollar 62.79, Canadian dollar 44, Singaporean dollar 49.07 at sa Saudi Riyal 16.72.
1: Hudyat ng pag-asa.
3: Mula po ito sa Magandang Balita Biblia, Zacarias 4:6. Ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamagitan lamang ng aking espiritu.
1: Hudyat Balita.
3: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Lunes, Oktubre 12, taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ang tamang oras, alas 4:47 ng hapon.
1: 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
7: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Real Travels.
8: Value for money.
1: Food trip.
8: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
8: Because adventures are the best way to learn.
9: Hey guys, my name is Shaira De La Peña and welcome to Real Travels. I believe that adventures are the best way to learn. So join me in my travels and along the way, I will show you travel tips and places you can go to. For this episode, let's go to Hong Kong. Specifically, the first day fresh from the airport.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon po mga ginigiliw naming tagapakinig, tagasubaybay, tagatangkilik, mga kapatid, mga kapuso, mga ka-faith. Ito po ang programang papuri dito lamang po sa inyong paboritong sasyon ng radyo, 702 DZAS FEBC Radio TV. At gaya po na nakagawian natin tuwing Lunes ng hapon, ang makakasama niyo po hanggang alas 6:30 ng gabi ay ang inyong Kuya Arnel De Pano. Binabati kayo ng happy, happy October. Parang, ewan ko, nabati ko na kayo. Pero excited kami dahil looking forward tayo to being with

The October Praise 2026, Christ in Crisis, in the Broken Places, Christ Remains. Sa concert na po ito, sa CCT Tagaytay Retreat and Training Center, dadako po roon ang Papuri Singers para samahan sila sa gawain ito dito po sa CCT Tagaytay Retreat and Training Center ngayong Biyernes na alas 2 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ah, hindi pala, alas 2 hanggang alas 7 ng gabi. October 16, 2026 sa Isaiah Hall sa CCT Training and Retreat Center. Yan po this Friday. At 2 weeks from now, sa susunod na Biyernes naman, ang ating Papuri A Cappella Salmo album launch sa Wagas na Pag-ibig Mo, October 23, 2026, sa Biyernes, alas 7 hanggang alas 9 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Ito po ay katatampukan ng tatlong magagaling na grupo. Oh, bibilangan ko, makikimagaling na ako. Ang Los Cantantes de Manila, conducted by Maestro Darwin Vargas. Ang Light of the Nation Singers, conducted by Sir Mark Gregory Isip. At ang inyong very own Papuri Ensemble, pinamumunuan po ng inyong Kuya Arnel Depano. Ito po ay gagawin natin 2 Fridays from now. At sana po nakuha niyo po or nakapag-rehistro na po kayo dahil admission is free, first come, first served. So yun po ang dalawa nating importanteng gawain. Samahan niyo po ang inyong mga kinagigiliwang Papuri Singers sa mga gawaing ito. Yun, kagapay, good news. Available ang mga awiting Papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito. Makinig kayo and stay tuned sa upcoming releases. Ang ating A Cappella Salmo album ay ilulunsad sa Spotify on the day itself, sa October 23, 2026. Maaari ding makinig anytime, anywhere sa inyong agapay ng sambayanan sa pamagitan ng ating 702DZS mobile app. Para may download, hanapin lamang sa Play Store or Apple App Store ang 702DZS, o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Kung meron po kayong mga requests, komento, mga storya, nais nyo yung paalam sa amin, dun po, puntahan nyo po ang ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Narito po ang unang bahagi ng ating Papuri Salmo A Cappella album, Dahil Sa'yo O Diyos, Kamanghamanghang Diyos, Ako'y aawit, napakabuti mo at katampatang pagsamba. Pakinggan natin ang mga musikang ito sa pagbabalik ng programang Papuri. Ooh.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Nawa kayo po ay nabibless habang nakikinig dito sa ating a cappella salmo album songs dito po sa inyong paboritong programang Papuri sa ating paboritong stasyon ng radyo 702 DJS FEBC Radio. Mapapakinggan din po ang ating Papuri program sa mga sumusunod na stasyon, sister stations natin all over the Philippines. The 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Missions Radio Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at ang New J 103.3 DXJL, your positive choice sa Cagayan de Oro. Yon. Sana po ay naibigan ninyo ang mga bagong timplang awiting papuri na set sa a cappella dito lamang po sa ating paboritong programang Papuri. Ang second set po ng mga awitin to ay binubuo ng mga susunod na awitin. Nais ko, buong buhay ko'y pupurihin ka. Sa wagas na pag-ibig mo, ika'y mapagkalinga at buong buhay alay. Ang album na ito ay naging posible dahil sa donasyon o tulong pinansyal, yung vision ng ating kapatid na Sok Villanueva na nasa Perth, Australia. Gusto niya pong gumawa ng legacy album for Papuri. Nag-usap-usap po kami, ginawa namin ng mga a cappella arrangements itong mga paborito nating worship songs from our Salmo series. Tinulungan din po tayo ng ating kapatid na International Magistrate Mel Altoveros na nagdiwang ng kanyang birthday kamakailan. Tinulungan niya tayo dyan at tinutulungan pa rin niya tayo sa paglunsad ng album on October 23. Siya po ay nakidonate po ng ating rehearsal refreshments dahil ginather po natin ang 30 mga friends ng Papuri para buuin ang ating Papuri Ansam. Papakita po natin sa lahat ng manonood ang na pwedeng aralin ang mga piyesang ito at dahil hindi tayo talaga established choir, pwede po natin siyang maituro at kakayanin po na makanta ang mga awiting ito. So yun, ang mga areglo po ay ginawa ng inyong lingkod, ni-record po ng grupong binubuo ng mga sopranos natin, si I. Remonte, Opus ng Ateneo Chamber Singers, si Viola Natividad, ating Papuri singer. Ang altos natin ay si Dada De Pano Supnet, Papuri at member din ng Ateneo Chamber Singers, si Che Guevara Dimain, ating Papuri singer din po yan. Ang tenors natin, ang one of the best tenors ng Pilipinas, si Irv Lumawag, ay sinamahan ng ating kapapuri Larry Ilagan. Ang bassist po natin ay si Marco Reyes. Kasama po ang inyong Kuya Arnold De Pano para ma-record ang mga awiting iyan. And bago natin papakinggan ulit ang mga awiting yan, laging tatandaan, maaari niyo pong mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs. Bisitahin lang ang ating official download site, ang Papuri Music Room, sa papurimusic.febc.ph. Ngayon po, pakinggan natin ang second half ng Papuri a cappella Salmo album sa Wagas na Pag-ibig Mo sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
2: Inihayag ng prosekusyon na hindi na nila nakikita ang pangangailangang ipatawag pa sa impeachment court si Vice President Sara Duterte Carpio. Nilinaw ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. na nakabatay sila sa mga ebidensyang na ipresenta kapag naglalabas ng desisyon sa mga testigo pang ihaharap. Dagdag nitong sa ngayon ay sa tingin nila, sapat na ang mga ebidensya at testigong na ipresenta nila. Aniya, hindi galing sa prosekusyon at pamahalaan ang mga numerong ipresenta kundi galing mismo sa ipinasang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng BISEN na sapat ng ebidensya. Sinabi rin ni Tolosa na batay sa mga nakaraang cross-examination, palaging sinasabing walang kinalaman ang ilang testigo o ang BISE, kung ito lamang din naman aniya ang isasagot ng BISE ay hindi na kailangan pa itong ipatawag. Para sa prosekusyon, ang mga dokumento at numero ay nagsalita na at sapat ng ebidensya, kaya hindi na nila hihilingin pa ang pagharap ng BISE, ngunit handa naman nila sila sakaling ipatawag ng korta ang vice-presidente. Ayon naman kay Prosecutor Joel Chua, maaari ring depensa na ang magpresenta sa BISE bilang bahagi ng kanilang legal strategy. Ukol naman sa pahayag ng BISE na bumabagsak na aniya ang impeachment laban sa kanya, hinahamon ni Chua ang depensa na mag-file ng demurrer to evidence o motion kung talagang sa tingin nila ay walang naipresentang ebidensya nang sa gayon ay mahusgahan ito ng senator judges. Dagdag pa nito na hindi imbento ang mga articles of impeachment dahil gaya ng grave threats, hindi naman o wala naman anyang pag-deny ukol sa pagbabanta sa Pangulo, unang ginang at dating House Speaker. Pagdating naman sa confidential fund, sa mismong tauhan o manon ng BISE ang nagsabing nag-utos itong ibigay ang pera sa hindi naman accountable na tao. At sa usaping hindi maipaliwanag na yaman, mismong executive director ng Anti-Money Laundering Council ang nagpresenta ng mga dokumento at katibayan ukol dito. Ayon kay Tolosa, iiwan na nila sa korte ang desisyon ukol dito, ngunit naniniwala silang hindi lamang ito alegasyon dahil nakabase sila sa mga dokumento. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
0: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Muling nadiin ang kumpanyang Kale 88 na pag-aari ni Second Gentleman Manases Carpio sa 30th araw na paglilitis ng impeachment court. Ilang miyembro ng mayorya ang madalas na nagtanong kung paanong nagpatuloy ang pagtakbo nito, bagaman ilang taon itong nagdeklara ng pagkalugi at kung paanong tumakbo ito ng ilang taon na dadalawa lamang ang empleyado nito hanggang noong 2025. Gayun din natanong kung bakit walang deklaradong manufacturing equipment ang kumpanya at wala ring dokumentong magpapatunay na may raw materials itong ginagamit. Isa sa mga nagpahayag ng pagtataka sa operasyon ng Kale 88 ay si Senador Raffy Tulfo. Narito ang question and answer portion niya kay Attorney Alex Cabrera.
4: Na bakit ganon? Every year, sila ay lugi or losses. Wala silang ibinabayan, meaning sa PIR, and yet by the hands of means papasok ng pera. Why is that? Bakit they still continue doing business? Yung pera pong pumapasok po ay hindi po related sa business. Yun lang po yung doon po sa fact pattern po na inyo pong nabanggit. Kung wala talagang tunay na negosyo pumapasok yung pera, hindi po from business operations yung pumapasok na pera. So, most likely, saan po nagagaling yung pera? Kasi, siyempre, alam mo ba naman yung mga, parang ako, kunyari, isa ako sa mga incorporators ng Kale 88. And then, itideklara sa akin na accountant at the end of the year, boss, lugi tayo, wala tayong dividendo. Nasa pula tayo at wala nga tayong pambayad ng tax. Well, ang atras na ako at sabihin ko, isa na natin ito, Liptik, ay sorry, itong kampanyang ito dahil lugi na ng taon-taon. Pero ito, tuloy pa rin. In fact, nag-hire pa. As a matter of fact, sabi nyo kanina, wala silang records na nagbabayad sila para sa kanilang raw materials to produce their products na para ilalabas.
5: Wala pong raw material inventory po.
4: Raw materials inventory. What does that mean? Ano yung sabihin ng wala sa inventory?
5: Wala ka rin finished goods na magagawa kung wala kang raw material inventory at the end of the year. So, kailangan nyo po ito para maging continuous po ang business.
4: Exactly. So, for you to be able to produce banana chips, you have to have raw materials, right? Okay. So, may pinanggalingan yan. So, yun ay missing. So, kumbaga, paano ka nagkaroon ng banana chips? Saan ang galing yung pang manufacture mo ng banana chips mo kung wala kang declare na raw materials? Bakit hindi po nakadeklara yung raw materials? No.
5: Sa kanila po, wala po. Pero maging tabla lang po tayo, kung wala po sila nung manufacturing talaga, ibig sabihin, pwede po sila nagpapan-manufacture sa iba. Theoretically po.
4: So, meaning nag-aantat sila sa iba. So, merong ibang kumpanya nagsusupply ng raw materials nila opo. And then pinaprocess nila yun and then after that, ina-export papunta sa mga iba-ibang bansa.
5: Opo. Maring ino-order nila, halimbawa po. Pero yun nga po yung ano eh, wala po tayong nakitang record ng ano.
4: And then why would they do that? Ba't sila hindi nila mismo ang mag-angkat ng sarili nilang raw materials and then ipoprocess that? Process yan hanggang sa yun ay maging banana chips.
5: Opo. Kulang po kasi sila sa ano eh. Kulang po sila sa property plant and equipment.
4: Property plant and equipment.
5: Kulang po sila sa investment.
4: Okay. Di ba 125,000 yung kanilang investment? So, tama po ba yan na ang investment mo is 125,000 paid up capital and yet you're making hundreds of millions every year?
5: Yun po yung...
4: Does that make sense?
5: Well, sa kabuuan po ng financial statements kasi po, yung pagkakasabi nyo po, kung halimbawa, tech company ko, hindi mo kailangan masyado ng capital, may na-invento. Yung pang sobrang kakaiba lang po, pwede mo yari. Pero sa ganito pong uri ng business, hindi po siya plausible.
4: Okay, sa inyo pang experience bilang accountant for so many years, symptoms ng ano po ito, ng klaseng business? Yung bang...
5: Alam ko po yung... sinasabi niyo, pero hindi ko po masabi na ito po talaga yung nangyayari doon. Pero tulad nga po nung nasabi ko sa kanila, kanina, ang pagpasok ng pera at paglabas ng pera na hindi naman nagagamit ng negosyo yung pera, ay simptomas po ng money laundering. Pero hindi ko po sinasabing conclusive po na may money laundering po na.
3: Ang pagtalakay sa Cali 88 ay isa lamang sa mga kumpanyang kinwestiyon ang financial na pagtakbo ng kumpanya ng mga senador. Hanggang sa oras ng pagpapahimpawid ng balitang ito, hindi pa tiyak kung maitutuloy pa ni Defense Panel Attorney Christine Ferrer ang kanyang pagko-cross-examine kay Auditing Financial Expert Attorney Alexander Cabrera dahil sa dami ng tanong ng senator judges sa kanya. Si Cabrera ay nauna nang nagsabing 800

0: KBS.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Papuri Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS, FEBC Radio TV.
3: Nagbabalik po ang programang Papuri dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DZAS, FEBC Radio. Ako pa rin po ang inyong Kuya Arnel De Pano, makakasama na ninyo hanggang alas 6:30 ng gabi. This past week, sunod-sunod po ang pagpanaw ng ilang mga close relatives, close friends, yung ama po ng kaibigan nating Maestro Jonathan Velasco ay pumanaw. Yung ina ng ating ding kaibigang Dot Balasbas Gangkayko, my long-time friend from my elementary school days, Kamuning Elementary School, ay pumanaw din. Yung ina ng aming pastor sa Kamuning First United Methodist Church ay sumakabilang buhay din. And kahapon lang ay pumanaw na rin ang isa sa mga paborito nating quiet tita sa simbahan, ang Tita Cora Refuerzo. At it makes you reflect on life dahil parang habang tumatagal tayo sa ating buhay ay lalong nagiging realidad ang pagharap sa dulo ng ating buhay. So, yan po. We extend our heartfelt condolences sa lahat ng mga namatayan. Ang kapayapaan ng Panginoon ang siyang pumayapa sa inyong mga nagdurusang mga kalooban. So, yan. Kung meron po kayong iba pang mga comments or requests, mag-message lamang po kayo sa ating Globe number na 0916-296-6620 at ang ating Smart number na 0999-223-5675. At this point, kailangan ko rin i-recognize ang ating sister Trisha Amper Jimenez na nagbigay tulong din para sa ensayo ng Papuri Ensemble para sa ating album launch. Magkikita-kita po kami ng Wednesday upang mag-ensayo, both para sa Friday, October Praise 2026 at ang paglunsad ng Papuri A Cappella Salmo album sa Wagas na Pag-ibig Mo on October 23 sa Green Hills Christian Fellowship. So yun, ang ating mapapakinggan na mga awitin ay galing po sa grupo ng Papuri Singers. Awitin po na isinulat ko kasama po ang ating District Superintendent Randy J. Austria. Isang awitin tungkol sa maligayang pagbabalik ng ating face-to-face worship matapos ang madilim na panahon ng pandemya. At susundan po ito ng isang medley na ang ating Ate Trisha ang nag-produce kasama po si Kuya Ruben Laurente, ang inyong lingkod, ang ating Ate Terry Javier Ellis. Nagpalit-palitan po kami ng mga awitin. Ang title po ng ating medley ay Salamat sa Kalingang Nagtatawid Jesus Medley. Dahil yung mga awitin ni Ruben ay kinanta ni Ate Terry, yung awitin ni Ate Trisha ang inyong lingkod ang umawit. Yung awitin ko po, si Ate Trisha ang kumanta at ang awitin ni Ate Terry ay si Kuya Ruben ang kumanta.

Tawag po kayo, magulumihanan, madali lang po intindihin yan. Just listen and enjoy the music. So, yan po. Pakinggan po natin ang mga natitirang mga lalabing awit natin dito sa ating programang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel Depano.
1: Napakabilis po ng oras at tayo po ay dumating na sa huling bahagi ng programa. Nawa kayo po ay nagkaroon ng baong inspirasyon at pag-asa at kapayapaan ng kalooban dito sa ating musikahan at kwentuhan. Do message us on how Papuri has helped you at kung meron po kayong komento or song request, huwag kayong mag-atubiling mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Salamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast na ito, sa mga nasa Bukawi Transmitter site, sa mga nasa OCC, Protect Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, Engineer on Duty, JV Tabua, ang ating scriptwriter, producer, si Ate Kayla Rico Hermoso Escalante. Bago ko rin makalimutan, binabati ko ang pagdaraos na matagumpay ng anniversary ng Jesus is Lord Fellowship, ang Abba Father, kinatampukan ng ating minamahal na Pastor Eddie Villanueva, si Brother Eddie. So yun po, binabati po natin ang lahat ng kaanib ng JIL. Kapatid, kung hindi mo pa natatanggap ang ating Panginoong Jesus sa iyong puso at buhay, I encourage you to follow us in our short acceptance prayer. Ito po ang pinakamagandang desisyon na magagawa niyo sa inyong buhay. And I cannot overemphasize na kailangan niyo po ang Panginoon sa inyong mga buhay. Lalong-lalo na ngayon, ang dami-daming pumapanaw. Isa ko rin kaibigan, ang conductress na si Elsie Eranista ay sumakabilang buhay. Bata pa siya, biglaan din ang kanyang pagpanaw. It makes you think, alam ko na ba kung saan ako pupunta, saan ako sa buong eternity? Kung gusto mo makasiguro, sumunod ka sa panalangin ito. Thank you, Lord, for your great love for us na siyang nagtulak sa inyong ipadala ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang tanggapin ang kaparusahan na nararapat sanang ipataw sa amin dahil sa aming mga kasalanan at pagsanansang sa iyong dakilang kalooban. Thank you, O Lord, na sa kabila ng aming sinfulness ay ikaw ang gumawa ng paraan upang kami ay maligtas. Pinadala mo si Jesus, napako sa krus ng Kalbaryo, dumaloy ang kanyang dugo at siyang nagugas ng aming karumhan at ginawa kaming muling karapat dapat na humarap sa inyong kabanalan. Tinatanggap po namin ang inyong anak na si Jesus bilang aming pansariling tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Kayo na po ang umupo sa aming puso at isipan. Take control over our lives. Guide our steps magmula ngayon hanggang sa makita ka namin ang mukhaan sa kaduluduluhan ng aming buhay. Sa gayon, hindi na po kami matatakot pagharap sa kamatayan dahil nakakasiguro kaming na makakapiling namin kayo for the rest of eternity. Thank you, Jesus, for your gift of salvation. Amen at amen. Kaibigan, kung sumubay ka sa panalangin yan, we welcome you to the family of believers. Nagdiriwang ang mga anghel sa kalangitan sa iyong pagbabalik loob sa ating Panginoon. We encourage you to find the Bible-believing fellowship or church upang magabayan ka sa pagpapalalim ng iyong pananampalataya at meron kang makasabay sa iyong lakad Kristiyano ng meron kang accountability group kung saan maitutuwid nila ikaw pag nanghina at mabibigyan ka ng encouragement and support. So yan po. Maraming salamat sa inyong mga nakasama namin sa program na ito. Maraming salamat kay Dr. Thomas Cabantac at ang Philippine Christian University Coral and Rondalia sa pagsama sa amin kahapon sa ating Friendship Coral Series sa Kamuning First United Methodist Church. Mga kaibigan, lagi nyo tatandaan ang ating bendisyon para sa ating lahat ay kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pag-ubantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Ito po ang inyong Kuya Arnel Depano. Sa Diyos ang papuri.

0: papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chemo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay na kasama natin sa ating pag-aaral. At salamat po sa lahat po ng mga listeners gamit ang radyo mula po Luzon, Visayas, Mindanao. Nandyan din po lahat ng mga listeners na nakikinig sa mga online platforms. Yan po ay hindi lamang sa Pilipinas, kasama po ang mga listeners natin sa ibang bansa. Mapagpalang araw sa inyo. Alam nyo, iba-ibang oras po yan ha, kahit sa radyo, kasi depende kung saan kayong probinsya naruroon at kung anong estasyon ng ating nasasagap. Pero yun nga, ang good news po dyan, pag mahina ang radyo, pwede naman po tayong sa online sumali, di po ba? So maraming salamat. Pati na rin po sa lahat ng ating mga tech team na nagbibigay katiyakan na ang ating mga programa ay masubaybayan. Okay, so sa ating pag-aaral, sa pagkakataong ito, pag-uusapan po natin ang tungkol sa pag-asa. Alam nyo, ang pag-asa po ay napakalaking bagay sa buhay ng tao, ano? Pag tayo po ay merong pag-asa, yung ating pagkilos, apektado rin eh. Hindi ba meron tayong kasabihan ng mga Filipino na kapag ka nagipit, kahit sa patalim ay kumakapit, di ho ba? Naririnig nyo na rin siguro yan, di po ba? Yung pagka nagigipit sa patalim, kahit sa patalim kumakapit. Ngayon, kaya po nababanggit yan kasi may mga pagkakataon na yung desperation na bunga po ng kawalan ng pag-asa nagtutulak sa atin sa mga desisyon na otherwise ay hindi po natin gagawin. Yung bang pag sinabi kasing sa patalim kakapit, ang ibig sabihin po niyan eh, kahit nakakapinsala na, kahit delikado, kahit hindi na tama, kahit alanganin, kahit sabihin mong hindi makakabuti, eh nako, eh doon na nga kumakapit. Kaya paminsan po, yung problema na initial ay nanganganak pa ng iba pang problema kasi yung solusyon na ginamit ay temporary solution, pero yun po ay lumilikha ng iba pang problema. Bigyan natin ng sample. Kunwari, kayo po ay nagka-problema, umutang kayo. Tapos yung nautangan nyo, wala namang planong tumulong talaga, kundi ang layunin lang magpa-utang para kayo po ay bigyan ng interest. At yung akala nyong solusyon, eh ano nangyari? Ayan na, maaaring nagbigay ng temporary solution but eventually lumikha ng karagdagang problemang magpapabigat. Di po ba? Kaya ibig sabihin, talagang pag ang tao ay desperate, may mga desisyon tayong pabigla-bigla. Minsan naman mga desisyon na sabi nga eh, kahit ano, oo na lang eh. Kasi talagang hirap na hirap eh, di ba? Minsan ganun eh, para bang matulungan ka lang o makaahong ka lang kahit ano na, kahit hindi na tayo nag-iisip. So napaka-importante po mga kapatid na ating pag-isipan ito kasi ang tanong po dito, ano ba yung kawalan ng pag-asa? May mga times po kasi na yung problems ay perceived. Ibig sabihin, tayo lang po ang nagpapalala sa problema. Halimbawa, naalala ko nung panahong ng COVID, nitong panahon ng fuel crisis, di po ba? Para bang yung kaisipan na paano na, yan. Masyado tayong nag-aalala minsan na yung actual problem may be different from the perceived problem. Maaaring masyado nating pinalalaki sa ating isipan yung problema at maaari din po na yung reaction natin is not to the real problem but to the perceived problem. Yung bang ating pagtugon ay hindi po sa actual na problema kundi dun sa pinalaking problema dahil po ng ating pangamba, ng ating desperasyon. Kaya minsan tuloy nakagagawa tayo ng mga kapasyahan na pag binaliktanawa natin, ba't pa naisip-isip ko yon, di ba? So, isa po yan. Pangalawa, pag pinag-uusapan po ang desperation, alam nyo ba na hindi sa lahat ng pagkakataon talagang produkto ito ng pagiging hikahos? Ibig sabihin, mga kapatid, hindi naman sa lahat ng pagkakataon na desperate ang isang tao, dahil walang-wala na siya financially. Sa totoo lang, hindi dahil walang-wala na siyang suporta. Kadalasan po, meron pa eh. Kaya lang yung pangamba mas malaki kaysa dun sa provision. Yung pangamba mas malaki kaysa dun sa meron tayo. So may mga tao po na hindi naman sila hikahos. Hindi naman sila sagad, hindi naman sila hirap na hirap. Pero sa kabila ng kanilang kalagayang ganoon na meron pa naman, sabi nga, ang problema po, pagka nang ibabaw yung takot, talagang minsan meron ka pa pero pakiramdam mo wala na eh. Minsan meron pa pero ang feeling mo, ang reaction mo parang sobrang desperado na. May mga tao naman na hindi naman hikahos, pero dahil meron silang pananampalataya, yung bang bakit panatag sila? Bakit hindi sila apektado? Di ho ba? Para bang they still get by, they still have peace, and they are not as desperate as other people who are actually in a better position. Sa 2 Corinthians chapter 8, makikita mo kahit yung generosity ay apektado rin ng perspective natin sa problema. Yung sinasabi pong iglesia roon, if you read verse 1 to 5, sila po ay may problema, sila po ay gipit, sila po ay hikahos, sila po ay mas nangangailangan, pero sabi nga ron, sila pa yung tumulong, sila pa yung naging pagpapala, sila pa yung na nagpupumilit na sila po ay maging instrumento ng Diyos para mag-provide sa pangangailangan ng iba. So ang tindi nun, supposed to be sila yung financially less able, pero bakit nga naman sila pa yung nagpupumilit at merong generosity? At ang reason po doon is because they have faith in God. At yung faith na yon, hindi lang po basta reckless yan, ha? Kasi alam nyo, minsan naririnig ko rin yung basta bahala si Lord. Pero paminsan po, recklessness eh. Bakit? Kasi may mga times na hindi naman talaga inaalam pa kung kalooban ng Panginoon. Tapos hahakbang tayo. Alam nyo, ang importanteng makita po natin dito, when you take a step of faith, you must be sure, certain, that it is God's will. Kasi pag hindi, baka mamaya ikaw lang nakaisip niyan. Baka mamaya akala natin yung faith basta talon ka lang ng talon, hakbang ka lang ng hakbang na hindi ka nag-iisip. So kinakailangan alam mong kalooban ng Diyos. Dahil kung kalooban ng Diyos, ayan na, maaasahan mo yung provision. Pero kung yan po ay isang reckless move na ina-assume natin that it is faith, well, kailangan po natin mag-evaluate. Baka mamaya hindi nga pananampalataya yan. Baka yan arya tayo ng arya na hindi nag-iisip. Di ho ba? So we have to determine first. So, kagaya po ng aking nabanggit, may mga times na may taong mas hikahos pero they have peace because of hope that they have. May mga tao din naman po na sagana but because they don't have hope, ayan na, mas desperate po ang kanilang kalagayan. Kaya napaka-importante mga kapatid na maunawaan natin tong hope na ito kasi ang daming apektado nito eh, no? Yung relationships natin. Can you imagine kung tayo po ay laging stressed dahil po sa ating hopelessness and desperation? Siguro a better way of saying it is yung lagi tayong stressed because of our feelings of hopelessness and desperation. Kasi minsan talaga hindi naman yung walang-wala eh. Yung feeling mo lang ba? Masyadong napapalaki nga natin yung problema. Hindi naman ibig sabihin ito na baliwalain ang problema. Tingnan nyo po sa Bible. For example, si Joshua, if you remember yung kanyang mission mula sa Panginoon, was to lead the Israelites into the promised land. Si Moses po ang papalitan niya. Sino ba itong si Moses? Nasabi nga napakalaking posisyon para palitan mo, no? He's a spiritual giant, papalitan mo. Can you imagine yung pong nangyari? Alam natin na si Moses was instrumental in leading the Israelites out of Egypt. Meron silang naranasang 10 plagues. Hinarap po itong si Pharaoh. At talaga namang nakita mo nakipag head-to-head doon sa mga magicians at saka yung mga kasama po ng Pharaoh. He was so brave. Dahil yan po ay kasama niya ang Panginoon, di ba? At tapos sa wilderness, napakaraming mga miracles ang nasaksihan. Tapos eto ka ngayon, papalit sa taong yon. Can you imagine yung scenario na yon? Ano? Hindi lang yon. Yung mga Israelita po during that time, marami sa kanila ay weary na. Imagine, nandyan na kayo sa bukana ng Promised Land. Tapos naalala nyo, kasama tong si Joshua pati si Caleb. Pinadala sila doon sa Promised Land to spy the land. Ang purpose ng kanilang pagpunta is to determine kung yung bang lupain nga is truly a land flowing with milk and honey. And take note, hindi sila pinadala doon para mag-interpret ganito gagawin. Hindi sila pinadala doon para gumawa ng strategy. Pinadala sila doon para tingnan, to confirm. At ayun na nga, pagpasok po ng lahat sila, 12 mga espiya, pare-parehas naman ang conclusion . It was truly a land flowing with milk and honey. Pare-parehas nilang nakita, pare-parehas silang nagpatunay, pare-parehas silang nagsabi, totoo, totoo. At anong ebidensya? Hindi ba kumuha pa nga sila nung ubas? At 2 pa yung nagbuhat ng ubas na yon. Dahil sobrang laki. At eto nga lang. Pag-uwi, alam naman natin yung istorya niyan. Pag-uwi, nako, magkaiba ho sila ng conclusion. Yung dalawa, si Joshua and Caleb, pagtingin po nila dun sa saganang lupain, to them, kagaya naman ng original purpose ng mission, it was really to confirm if it is really a land flowing with milk and honey. Kaya lang, yung kasama nilang 10, kakaiba ho . Dahil ang nakita naman ng 10, yung pong laki ng mga tao doon. So, ang ibig sabihin, mga kapatid, ay sa halip na sila po ay magkaroon ng pag-asa, ang nakita nila yung mga rason para sila po ay matakot. So, yan, isang magandang lesson din yan sa hope and hopelessness . Pag-uwi po nung 12, 2 version ang narinig. Yung isa, lusubin na natin kasi kung ano sinabi ni Lord, yun ang nakita namin. Yung pangalawa po, yung 10, ang version naman nila is sinasabi nga po nila na nako, sagana nga ang lupain, pero ang mga tao doon, ang lalaki, hindi natin kaya. So naghasik ngayon ng lagim at takot, di ho ba? So tingnan nyo yan, parehas ng nakita, pero magkaiba ng conclusion. Iisa yung nakita, pero magkaiba ng reaksyon. Okay? At bakit? Bakit? Sapagkat ang kaibahan po is yung pananampalataya. Pagka wala yung pananampalataya, pag tinignan mo ang sitwasyon, madalas ang nakikita mo are reasons why you should be desperate and hopeless. Pero kung merong kang faith, ang nakikita mo ay yung mga rason kung bakit ka dapat magkaroon ng pag-asa, because you see God in the situation. Yun exactly ang nangyari. Yung dalawa, totoo, marami namang nakitang malalaking tao doon na kailangang itaboy dahil yun naman ang habili ng Panginoon. Pero hindi yun ang tinignan nila. Ang tinignan po nila yung laki ng Diyos nila at yung katuparan at yung affirmation nung pangako ng Diyos. Samantalang yung sampu, ang tiningnan po yung laki ng kalaban. Naalala ko tuloy ang sabi ng isang napakinggan kong preacher. Ang ganda eh. Sabi niya, pagka pinalaki mo ang tingin sa Diyos, lumiliit yung tingin mo sa problema eh. Pero pag malaki ang tingin mo sa problema, lumiliit ang tingin mo sa Diyos. Totoo naman ano? Kadalasan po pagka overwhelmed tayo, para bang ang feeling natin hopeless. Kasi hindi natin kaya, parang pangalawa, parang feeling natin hindi rin kakayanin ng Diyos. E di ang liit ng tingin natin sa Diyos. Kaya dapat po maging tama ang pagtingin sa Diyos. At walang shortcut dyan mga kapatid. Hindi yan pinalalaki mo ang tingin sa Diyos dahil pilit mong iniimbento mga katangian ng Diyos. You go to the Bible. Kailangan kilalanin ng Diyos for who He is. Kaya ho walang shortcut pagdating sa paglalim sa pananampalataya. Walang fast way to do it. It's a process of getting to know God, experiencing God, understanding God's will and promises. At yan naman ho ang napakaganda sa ating Panginoon. Pinakilala niya ang kanyang sarili. Nagpakahayag siya sa atin. Kanya hong ni-reveal kung sino siya, di ba? At dahil pinakilala niya ang kanyang sarili, meron tayong mga katangian niya na hindi base sa kathang isip, sana, o kaya ay baka, kundi ito po ay nakabase sa wastong pagkakilala sang-ayon sa kapahayagan ng ating Panginoon. Kaya yan po ang challenge para sa atin, to get to know God for who He is. At again, ang kagayang aking nasabi, ito po ay hindi mahirap sapagkat ang Diyos ang pumili, nagpasya, na ipakilala ang kanyang sarili. Hindi naman natin kayang kilalanin ng Diyos kung hindi siya nagpakahayag eh. Hindi natin malalaman ang pagkilos ng Diyos kung hindi po siya nagpakilala. So, ang Israelita po, noong mga panahong yun, hindi sila basta lang nakaalam tungkol sa Diyos, they actually experience God. Yung mga ninuno nila, di ba? Nakita yung 10 plagues, na-witness kung paano silang naging desperado dahil sa harapan nila ay yung Red Sea, sa likod nila yung mga galit na Egyptians, left and right, they have mountains, so walang pupuntahan at marami na hong nagalit nung time na yon. If you remember the story sa Sunday school noon, naalala ko, napaka interesanting topic yan eh. Kasi talagang wala na eh. Tapos binuksan ng Panginoon, hinati yung Red Sea. Hindi ba? Akalain niyo ba mangyayari yon? Tapos sinara yung Red Sea at nasarahan po yung mga Egyptians na tumutugis sa kanila. So makikita mo no, talagang ang dami-daming mga experiences that will show who God is. At hindi lang yon, pagdating sa wilderness, yung araw-araw na faithfulness ng Panginoon, nandyan po yung cloud by day kasi napakainit, di ho ba? Binigyan sila ng cloud to protect them from the heat. And then meron po silang pillar of fire at night to give them security, warmth, kasi pag sa disyerto po, pagkagabi napakalamig. Hindi lang yon, but to give them also light. So, ibig sabihin, day and night, meron kang nakikitang katapatan ng Panginoon. Ano pa? Yung mana, nakakaiba rin. Kasi yung mana po, they have to pick it up, pinupulot eh. Every day, except pagka yung kinabukasan, Sabbath, hindi sila pwede magtrabaho. Ito nga yung nakakamangha doon sa mana na yun eh. Yung expiration date, humahaba pagka ho Sabbath kinabukasan. Pag regular day, yung expiration is one day. Di ba merong mga kumuha nga noon, tapos nung kumuha, ano nangyari? Inimbak nila, mga sigurista eh. Nung inimbak nila na bulok, inuod. So ibig sabihin, nabubulok araw-araw. Pero amazingly, pagka po Sabbath kinabukasan, yung expiration date tumahaba. Imagine mo yun, ano? Bakit po? Because the Lord wanted them to trust Him on a daily basis. And every day, they witnessed the faithfulness of God. Isipin mo na lang yung kinabukasan, wala kang mapulot na mana. Hindi ba? Gutom. Kaya nga yung iba natukso na eh, na kumuha na tayong sobra kasi magugutom tayo rito. Ang gusto ng Panginoon, hindi kayo mag-rely sa abundance ng supply. rely on the faithfulness of God. Napakaganda yun, ano? Sometimes kasi talaga naman, kaya tayo ho nagiging desperado. Hindi natin namamalayan, kahit matagal na tayong mga mananampalataya, many times, ang nangyayari ho sa atin, we rely on the abundance of the supply. Para bang yung security natin, doon na natin inilalagay sa kasaganaan at hindi na sa Panginoon. Doon na tayo nagtitiwala sa kung ano yung meron at hindi po doon sa Panginoon. Minsan, totoo yan eh. Kahit sabihin mong matagal na tayong mananampalataya, meron pa rin tendency na hindi na pala tayo sa Panginoon nagtitiwala. And paano natin malalaman? Pag tayo po ay nayayanig na, it actually reveals what kind of faith we have, what kind of where we are trusting, and what kind of hope we have. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na pag-usapan ito. Kasi sa totoo lang po, wala naman talagang maibibigay na security ang mga temporal na bagay. Kaya nga temporal eh. They are designed to be eventually to wear out and eventually to be lost. Pero ang Panginoon po gives us hope for eternity. Yung kapangyarihan niya does not change. At dahil po doon, we can have security. So ang pag-aaral na ito ay may layunin na ipaunawa sa atin, ano ba ang pag-asa? May hamon na kilalanin ng Diyos na pinagmumulan ng pag-asa. At merong hangarin po na maranasan natin ang pag-asa dahil ang Diyos po natin ay hindi nagbabago. Kaya napakaganda po na ating pag-usapan, pag-isipan, kanino ba talaga ako may pananampalataya? Saan ba nanggagaling ang aking pag-asa? Sabi nga ng salamista. Saan ba nanggagaling ang tulong na para sa akin? Napakaganda niyan. Hindi ba't sa Panginoon? So kung ito'y sa Panginoon, nagmumula sa Panginoon ang gagaling. So why should we be desperate? Di ho ba? So ang desperation, tandaan po ninyo, is also an opportunity to get to know God. Usually po, pag tayo ay desperate, ang ibig sabihin, na-realize na natin na yung ating mga pinanghahawakan ay hindi maaasahan. Na-realize na natin na yung ating pinagtitiwalaan ay may hangganan. At yan po ay opportunity to trust in the Lord. Sabi nga sa Psalms, taste and see that the Lord is good. Merong imbitasyon, subukan ng malaman na ang Diyos ay mabuti at maaasahan. So sana po ay naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral. Pagpapatuloy po natin sa mga darating pang episodes. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Marami ang nagsasabi na kapag ang pag-uusapan ay lupa at pera, walang kapakapatid. Ibang usapan na daw kapag ang mga bagay na ito ang nakataya. Kaya naman kahit sa mga tunay na magkakapatid na mga mananampalataya, ay mayroon tayong maririnig na nagkikita sa korte dahil sa mga bagay na ito. Bakit nga ba naman hindi ito mangyayari kung wala namang mamanahin kahit ano ang isang tunay na anak na kabilang sa isang pamilya? Dahil maging ang isang taong kabilang sa pamilya ng Diyos ay may nakalaang mana, basahin po natin ang mga kataga na binanggit ni Pablo sa Galacia, Kabanatang 4, Talatang 4 hanggang 7. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka naalipin kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ano ang pakahulugan nito sa ating buhay bilang mananampalataya? Tunghayan po natin ang mensaheng atin nito sa mga talata na matatagpuan sa Galacia, Kabanatang 4, unang talata hanggang 7. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Mga kaibigan, patuloy po nating lakbayin at saliksikin ang aklat ng Galatians sa pamamagitan ng pag-aaral at pagbubulay upang alamin ang mga natatagong katotohanan sa aklat na ito, upang tayo ay makasalok ng tuwig ng buhay mula sa bumabalong na salita ng Diyos. Tuklasin po natin ang mga natatagong yaman sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 4 na kabanata, 1 hanggang 7 talata. Ang kabanatang ito ay tumatalakay pa rin tungkol sa pagpapawalang sala na matatamo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ipinahayag rin sa mga talatang ito ang tungkol sa mga nagagawa ng pananampalataya na hindi magagawa ng pagtupad lamang sa mga sinasabi ng kautusan. Ang pagkakaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon ay maghahatid sa atin ng katatagan ng ating pananampalataya. Noong tayo ay nagsimula sa ating paglakad bilang mga mananampalataya, ang tulad natin ay isang sanggol. Ngunit dapat na hangarin ang ating puso ang patuloy na paglago sa espiritual na kalagayan. Ayon sa kultura ng panahon ni Apostol Pablo, ang anak na tagapagmana ay nagkakaroon lamang ng karapatan kung siya ay nasa wastong gulang na. Sinabi niya na ang anak na tagapagmana, kapag wala pa sa tamang gulang, ang karapatan niya ay hindi na iba sa mga alipin. Ngunit kapag dumating na siya sa wastong gulang,

Ama, bahagi rin ng kanilang kultura na sa loob ng tahanan ay may iba't ibang alipin o katulong. Ang bawat alipin ay may kani-kaniyang tungkulin o gawain na dapat gampanan sa loob ng sambahayan ng kanilang Panginoon. Ang iba ay tagapaglinis ng bahay, ang ila naman ay tagapag-alaga ng hayop, at ang iba ay tagapangasiwa ng mga anak ng kanilang Panginoon. Ang tungkulin na isang alipin ay alinsunod sa pangangailangan ng kanyang Panginoon. Ang aliping naatasan sa pangangasiwa ng mga anak ng Panginoon ay maglilingkod ng gayong tungkulin hanggang sa itinakdang araw na ang anak na tagapagmana ay pagkalaoban na ng karapatan bilang tagapagmana. Ngunit habang siya ay nasa ilalim pa ng pangangasiwa ng tagapag-alaga, dapat niyang sundin ang lahat ng iniuutos ng nag-aalaga sa kanya. Kaibigan, nais ipaalam ni Apostol Pablo na ang Ama ang nagtatakda kung kailan dapat ipagkalaob ang karapatan ng kanyang anak bilang tagapagmana. Alam ng Ama kung ang anak niya ay nasa wastong gulang na. Hindi tulad ng ating panahon ngayon na ang batas ang magsasabi kung ang isang anak ay nasa wastong gulang. Sinasabi ng ating batas na kapag ka ang isang anak ay nasa 18 taong gulang na, siya ay nasa wastong gulang na upang itaguyod ang sarili niyang katuwiran at pananaw sa buhay. Ngunit sa panahon ni Apostol Pablo, ang Ama ang nagsasabi kung ang anak niya ay nasa wastong gulang na upang pangalagaan ang kaniyang sarili. Katulad ng nasabi ko kanina na ito ay ginaganap sa pamamagitan ng isang pagdiriwang upang kilalanin ng lahat ang karapatang taglay ng tagapagmanang anak. Ang ganoong pagdiriwang ay tinatawag nilang toga viriles. Ang toga viriles ay napakahalaga ayon sa kanilang kultura. Kapag ang isang ama ng tahanan ay pinuno ng mga sundalo, kadalasan siya ay nasa digmaan. Sa panahon ni Apostol Pablo, ang digmaan ay nangyayari sa loob ng maraming taon. Ngunit kapag natapos na ang digmaan, agad siyang bumabalik sa sarili niyang tahanan. Ang una niyang ginagawa ay ang maglinis at mag-ayos ng kanyang sarili. Agad niyang inaahit ang kanyang balbas sa pamamagitan ng labaha. Ngunit kung nawawala ang pang-ahit na iyon, agad niyang ipahanap sa mga alipin. At alam ng mga alipin na walang ibang maaring gumamit niyon kundi ang sarili niyang anak. Kaya sasabihin ng isa sa mga alipin, "Panginoon, ginamit po ng anak ninyo ang inyong pang-ahit." Sasabihin ng Ama, "Ang ibig ninyong sabihin na nasa wastong gulang na ang aking anak upang gumamit ng pang-ahit? Kung gayon, tayo ay magdiwang. Anyayahan ang lahat ng aking mga kamag-anak at kaibigan upang gawin natin ang toga viriles." Sa araw na iyon, ipagkakaloob ng Ama ang sarili niyang balabal at ipasusuot ang singsing sa kaniyang anak. Iyon ay tanda na ang anak niya ay nasa wastong gulang na upang tanggapin ang karapatan bilang tagapagmana. Ganito ang kaganapang tinutukoy ng Panginoong Hesukristo noong isinalaysay niya ang talinghaga ng alibughang anak. Sinasabi sa talinghagang ito na noong bumalik ang anak sa kaniyang ama, tinanggap siya hindi bilang isang alipin, kundi bilang tagapagmana. Ipinagdiwang nila ang toga viriles. Ang isang anak kung nasa pangangasiwa pa ng kanyang tagapag-alaga, siya ay maaring paluin ng tagapag-alaga, sapagkat ang anak na iyon ay nasa ilalim pa ng alituntunin ng nag-aalaga sa kanya. Subalit kapag naipagkaloob na sa kanya ang karapatan bilang tagapagmana, wala nang karapatan ang tagapag-alaga, magiging malaya na siya. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 3 sa 4 sa aklat ng Galacia na ganito po ang sinasabi. "Gayon din naman, nang hindi pa tayo nananalig kay Kristo, tayo'y nasa ilalim ng mga tuntunin ng sanglibutan ito." Nais ipabatid ni Apostol Pablo na kapag ang isang tao ay wala pang pananalig sa Panginoong Hesukristo, ang kalagayan niya ay katulad ng batang iyon na nabubuhay ayon sa alituntunin ng tagapag-alaga.

0: mga nabubuhay ang taong walang pananalig kay Kristo ayon sa alituntunin ng kautusan. Ang isang taong lumalabag sa kautusan ay mapaparusahan ayon sa hinihingi ng kautusan. Dahil sa kalagayang ito, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae na namumuhay sa ilalim ng kautusan. At ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang panahong iyon ay sadyang itinakda ng Diyos. Sa ika-anim na talata, binanggit na Apostol Pablo ang katagang isinilang siya ng babae at namumuhay sa ilalim ng kautusan. Sa katagang ito, binigyang linaw ni Apostol Pablo na ang Panginoong Hesus ay naging katulad ng bawat isa sa atin. Isinilang rin siya sa pamamagitan ng isang babae sa katauhan ni Maria. Namuhay rin ang Panginoong Hesus ayon sa mga iniuutos ng kautusan. Ngayon, ano ang layunin ng Diyos kung bakit sinugo niya ang kanyang bugtong na anak? Pakinggan po natin ngayon ang sinasabi sa ikalimang talata ng ikaapat na kabanata sa mga taga-Galacia. Upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon, tayo'y mabibilang ng mga anak ng Diyos. Ipinahayag na Apostol Pablo sa talatang ito na merong dalawang layunin ang pagparito ng Panginoon. Una, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Pangalawa, sa gayon tayo'y mabibilang ng mga anak ng Diyos. Sa unang layunin na nabanggit, nais ng Diyos na mapalaya ang bawat isa sa atin mula sa pagiging alipin ng kautusan. Ipinagkaloob ng Diyos ang kautusan hindi upang alipinin ang tao. Subalit dahil sa maling pananaw ng tao sa kautusan, hindi naglaon, ang tao ay naging alipin ng kautusan. Kaya gayon na lamang ang naisin ng Diyos na ang tao ay makalaya sa pagiging alipin ng kautusan. Ang nasabing pangalawang layunin ng pagparito ng Panginoong Hesukristo ay nagsasaad na pinakananais ng Diyos na ang tao ay muling mapabilang sa kanyang anak. Ito ay nangangahulugan na tayo ay nawalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Kaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon, tayo'y inampon o inaring anak ng Diyos. Dito sa ikalimang talata, ginamit ni Apostol Pablo ang katagang mabibilang sa mga anak ng Diyos, na ang ibig sabihin ay pag-ampon. Sa tuwing naririnig natin ang tungkol sa pag-ampon, agad nating iniisip na ito ay may kinalaman sa isang bata na wala ng mga magulang. At sa mag-asawa na walang sariling anak, pag nagustuhan ng mag-asawang walang anak ang ulilang bata, sila ay lumalapit sa batas upang legal na ampunin ang bata. Ganoon ang ating pananaw sa sariling pag-aampon. Subalit ang pag-aampon na tinutukoy ni Apostol Pablo ay hindi katulad ng ating pagkakaalam. Ayon sa kultura o kaugalian ng mga Romano, ang pag-aampon ay nagaganap sa tuwing ipinagdiriwang nila ang tinatawag na toga virilis. Napakahalagang bahagi ng toga virilis ang pagpapahayag ng isang ama na ang anak niya ay kanya ng inaampon, na ang ibig sabihin, ang anak niya ay nasa wastong gulang na upang maging tunay na tagapagmana. Ganitong paniniwala ang nais ipahayag ni Apostol Pablo. Ang sinumang sumasampalataya kay Kristo Jesus ay magaganap sa buhay niya ang kahulugan ng toga virilis. Ibibigay ng Diyos sa bawat sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ang buong karapatan na maging anak at tagapagmana sa kaharian ng Diyos. Sa kaganapang ito, tayo ay inaaring mga anak ng Diyos sa espiritual na buhay. Isisilang tayo sa espiritual na buhay, at ang banal na espirito ay makikiisa sa ating espirito upang ituro ang mga bagay tungkol sa espiritual. Sinasabi sa unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ikalawang kabanata, ikasyam at ikasampung talata ang ganito. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihahanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito ay inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Ito ay nangangahulugan lamang na ang banal na Espiritu ang maghahayag ng mga katotohanang dapat nating malaman at maisabuhay bilang mga anak ng Diyos. Napakaraming bagay ang hindi kayang unawain ng tao malibang ipahayag sa kanya ng banal na Espiritu. Tangi ang banal na Espiritu lamang ang may karapatang magpahayag ng katotohanang nilalaman ng banal na kasulatan. Sa bagay na ito, makikita ang pagkakaiba ng mga tunay na mananampalataya sa mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Napakaraming tao ngayon ang masasabing matatalino. Kaya nilang alamin ang mailang bagay na may kinalaman sa banal na kasulatan tulad ng dalawang orihinal na wika, ang wikang Hebreo at Griego na ginagamit sa pagsulat at maging ang nasa likurang kasaysayan nito. Ngunit kung pag-uusapan na ang tungkol sa buhay na kahulugan ng banal na kasulatan, sila ay walang maipahayag sapagkat yaong mga taong kinakasiyahan ng banal na Espiritu lamang ang may kakayahang magpahayag ng tunay na kahulugan ng mga sinasabi ng Biblia. Kaibigan, marahil may tatanong mo kung bakit, sapagkat ang banal na Espiritu ang mabuting tagapagturo o guro. Kung nais mong magkaroon ng pagkakakilala sa Panginoong Hesukristo, walang ibang magtuturo sa iyo kundi ang banal na Espiritu. Hayaan po ninyo na muli kong gamitin ang sarili kong karanasan upang mas higit nating maunawaan ang tungkol sa bagay na ito. Halos 50 taon na ang nakararaan, maalala ko noong una kong naramdaman ang tawag ng Diyos upang siya ay paglingkuran. Sa mga panahong iyon, ako ay batang-bata pa sa pananampalataya. Ninais kong maihanda ang aking sarili sa pamamagitan ng pag-aaral sa paaralan ng Biblia. Ngunit halos wala akong taglay na kaalaman tungkol sa Biblia. Maging ang mga aklat ng Biblia ay hindi ko alam kung ilan at kung ano ang mga pangalan. Pinaglaanan ko ng panalangin na nawa ang Diyos ang magbibigay sa akin ng kaalaman at karunungan tungkol sa salita ng Diyos. Sinikap kong maihanda ang aking buhay para sa paglilingkod sa Panginoon. Noong una akong naanyayahan sa isang simbahan upang mangaral, hindi ko lubos na maisip kung bakit ako na isang bata ay nangangaral sa mga matatanda sa loob ng iglesia. Ngunit sa tulong ng Diyos, naunawaan ko na ang karunungan tungkol sa Diyos ay wala sa gulang ng tao. Tuningang napakaraming matatanda sa loob ng mga simbahan, ngunit maituturing na mga bata sa pananampalataya. Simula noon, ako ay nagkaroon ng lakas ng loob na mangaral sa mga matatanda sapagkat batid ko na iisa ang aming tagapagturo, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kaibigang nakikinig, kung ikaw ay bagong mananampalataya, ang banal na Espiritu ang ating tagapagturo ay siya rin ang magtuturo sa atin. Kung tapat at tunay ang ating pananampalataya kay Kristo, aariin ng Diyos na tunay tayong anak na tagapagmana ng kaharian. Kaibigan, wala nang ibang karanasang mas hihigit pa sa bagay na ito. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 6 na talata ng 4 na kabanata sa Aklat ng Galacia. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang Anak nang tayo'y makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kung ang isang anak na tagapagmana ay pinagkakalooban ng balabal at singsing bilang tanda na siya nga ay tunay na tagapagmana, gayon din sa ating espiritual na kalagayan. Sinabi ni Apostol Pablo dito sa 6 na talata na sa lahat ng sumasampalataya kay Kristo ay pagkakaloob ng Diyos ang banal na Espiritu bilang tanda ng pagiging anak at tagapagmana. Sinabi rin Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, 8 kabanata, 14-17 talata ang ganito. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak At ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama Niya. Sa mga talatang ito, tuwirang sinabi ni Apostol Pablo na ang banal na Espiritu ay laging nariyan para sa atin upang magbigay patotoo na tayo nga ay tunay na mga anak at tagapagmana ng Diyos. Ipinagkaloob rin sa atin ang karapatang tumawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ito ay nagpapakita lamang na tayo ay meron na ngang kaugnayan sa Diyos at ang lahat ng ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Basahin po natin ang 7 talata na ganito po ang sinabi. Kaya't hindi ka na alipin kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. May mga simbahan ngayon na pilit na ipinangangaral na ang pagiging anak ng Diyos ay nagaganap o nangyayari lamang kapag naranasan na ng isang mananampalataya ang tinatawag na bautismo ng banal na Espiritu. Kaibigan, napakaliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan na ang sinumang sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay isinang bagong nilalang. Kapag buong puso niyang tinanggap ang Panginoong Hesus bilang sarili niyang tagapagligtas at Diyos ng buhay, sa mga oras mismong iyon ay makakamit niya ang pangako ng Diyos na mapabilang sa mga anak ng Diyos. Sa kabila ng ating karumihan, ang pag-ibig ng Diyos ay laging tapat para sa iyo, sa akin at sa lahat ng sinumang magnanais magbalik loob sa Panginoon. Basahin po natin ang nasusulat sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, unang kabanata, talatang 12-13 ang ganito. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban Niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ngay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Sapagkat ayon dito sa 7 talata, nais ng Diyos na tayo ay muli Niyang ariing anak. Ito ay sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Napakaliwanag sa huling bahagi ng talatang ito. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Pinakananais ng Diyos na ang tao ay muling manumbalik sa Kanya. Kaibigang nakikinig, sa sanglibutan ito, tayo ay hindi magiging ganap sa paningin ng tao. Subalit sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, maari nating tanggapin sa ating sarili na tayo ay ganap ng anak ng Diyos at tagapagmana sa Kanyang kaharian. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo sa 6 na talata, upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalaoban Niya kayo ng Espiritu ng Kanyang anak nang kayo'y makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang tao ay walang karapatan na tawaging Ama ang Diyos, malibang siya ay inaring anak ng Diyos. Ang Panginoong Hesukristo ay nagpakababa upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay mataas. Siya ay nagpakasakit upang tayo ay manumbalik. Siya ay namatay sa Kalbaryo upang tayo ay mabigyan ng buhay. Kaibigang nakikinig, nais ng Diyos na maligtas ka sa tiyak na kaparusahan at kamatayan. Ang kasalanan ay patuloy na nagahari sa sanglibutan ito. Patuloy na inaalipin ang mga tao at nasasadlak sa kasamaan. Kaibigan, ibinuhos ng Diyos ang Kanyang biyaya at habag sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hinihintay ng Diyos na tanggapin mo siya bilang sariling tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay. Kaibigan, kapag lumapit ka sa Kanya, ang Kanyang kamay ay bukas upang tanggapin ka bilang Kanyang anak.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: You see, the enemy wants to draw our hearts away from the Lord. But worship does exactly the opposite. It fixes our attention on God instead of on ourselves. And it reminds us of what is true when Satan whispers his lies.
3: Dr. David Jeremiah continues his series, The Battle for Your Soul, next time on Turning Point.
4: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
5: Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
4: Hindi nagmamaliw.
5: Ko'y aawit ng may kagalakan.
4: Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
6: Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong
4: muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri Salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita-kits!
7: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi Transmitter Site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang paglalarawan ng Apostol Pablo na hubarin ng mga kasalanan ay kapareho lang sa kanyang naunang utos na patayin ang mga ito. Kasalanang sexual man o kasalanang nakakaapekto sa samahan ng mga mananampalataya, lahat ng uri ng kasalanan ay dapat napatayin. Mayroong anim na mga social sins o mga kasalanang sisira sa pagkakaisa ng mga mananampalataya na binanggit ng apostol. Ito ay ang galit, puot, malisya, paninira ng kapwa, malaswa o bastos na pananalita, at pagsisinungaling. Narito pong muli si Brother Juram Ramos para sa pagpapatuloy ng mensaheng How to Put to Death Our Sins, Part 2.
2: And then, dinagdagan ni Pablo ng isa pang kasalanan na kung titingnan natin, parang iba yung paraan ng pagkakasabi niya. This is now by way of command. Yung unang lima, listahan ng mga kasalanan. Pero itong ika-anim na to, which is lying, hindi niya sinabing and lying. Hindi, ang sabi niya, do not lie to one another. Oh, so, parang ito yung ika-anim dito sa listahan ng mga social sins. Kasi syempre, pagka ikaw ay nagsisinungaling, by the way, itong pagsisinungaling dito, sa Griego, sabi ng ibang scholars, hindi ito yung hindi ka lang nagsasabi ng totoo. Kasi posible minsan hindi ka nagsasabi ng totoo, pero wala kang intensyon na manlinlang ng ibang tao. Itong lying to one another dito, eh yung ikaw ay nagsinungaling upang linlangin, upang manloko ng tao. So yun yung klase ng pagsisinungaling na sinasabi rito. Diba? So, yan ang intensyon. At sabi rin ng ibang mga scholars na posible, dalawang ibig sabihin nito. Ang isa, nagsisinungaling na yung mga mananampalataya at sinasabi ni Pablo, itigil na ninyo yung pagsisinungaling ninyo, ha? Or posible, sinasabi rin niya, huwag kayong magsisinungaling. Huwag niyong sisimulang magsinungaling. Parang yon. So anyway, whatever it is, basta sinasabi niya rito, huwag niyong gagawin ito. Itigil na ninyo ang inyong pagsisinungaling sa bawat isa para linlangin sila dahil ito ay nakakasira ng inyong unity, ng inyong pagkakaisa. Kaya ito yung mga social sins. Again, tinan niyo, ang ganda, no? Si Pablo, inulit ko, no? Posible, may mga tao, hindi na nila masyadong siniseryoso itong mga kasalanan ito. Kaya kailangan i-focus ni Pablo. Sabihin niya, pag-usapan natin ito. Ito babanggitin ko. Kasi kayo, ang dami sa inyo. Nagsisinungaling na. Yung iba, may paliwanag. Nasanay na lang sila sa tinatawag na white lie. Siguro parang ganun, no? Pero again, ito, ang intention dito, hindi lang ito ordinaryong white lie. Ito ang intention para manlinlang. So yan, sabi ni Pablo, nasisira yung inyong pagkakaisa bilang mga mananampalataya. Okay, ngayon, ano ang mga dahilan na binigay niya bakit dapat nating itapon, kumbaga na parang maruming damit, itong mga kasalanang ito, mga social sins na ito? Now, dito sa chapter 3, verses 9 to 11, meron siyang binigay na apat na mga dahilan o mga grounds. Parang nag-overlap itong mga ito, o kung kumbaga sa coin, merong one side of the coin and the other side of the coin. So parang iisa lang, pero isa negative, isa more positive perspective. So ano-ano itong mga apat na dahilan na to, bakit kailangang sundin ng mga mananampalataya itong pagpatay sa mga kasalanan or itong pagtapon sa mga kasalanan. Remember, equivalent yung idea na yun. Yes, yung idea, mas matindi yung pagpatay, pero yung intention ni Pablo pareho. Whether to put to death or to put away, again, pareho yung idea na gusto niyang iparating sa atin. So, unang rason, bakit dapat patayin o dapat itapon itong mga kasalanan, listahan ng mga kasalanan na binanggit niya? Unang dahilan ay ito. Because in Christ, believers have put off the old self. Ito ang sabi niya sa chapter 3 verse 9, seeing that you have put off the old self with its practices. Pansin niyo kung paano sinabi ni Pablo to? Sabi niya, itapon ninyo itong mga gawang masasama, itong mga salitang nakakasira ng inyong unity in the body of Christ, seeing that, dahil nakikita ninyo, seeing that, you have put off the old self with its practices. Ano sinabi? Dahil nakita nyo, tinapon na ninyo itong lumang pagkatao ninyo kasama ng mga practices niya Again, alam nyo kung una yung pakikinggan yun, parang mapapakamot kayo ng ulo. Ano to? Sinasabi ni Pablo, tanggalin na ninyo itong mga kasalanan ng old self ninyo kasi tinapon, kasi tinanggal na ninyo itong mga old self ninyo kasama ng mga practices. Parang, ano yun? Illogical to . Pero hindi. Ang dahilan kung bakit ganun ang pagkakasabi ni Pablo, kasi conscious siya na pag ang isang mananampalataya ay naborn again, merong nangyayari sa kanyang puso. Ano nangyayari sa kanya? Merong pagbabago na ginawa ang Panginoon sa kanyang buhay. Na para mong maikukumpara, dun sa tinapon mo na yung maruming basahan, katulad nga na nabanggit ko sa inyo, yung mga tao, pagka naboborn again, talagang kitang-kita ng mga iba . Parang pag naborn again sila, parang, wow. Naalala ko tuloy ngayon, no? Nung kami ay galing ng Amerika, sumakay kami ng Korean Airlines, meron kaming nakasakay na isang pasahero. Nasa 70 years old na siya. Tapos siguro napansin niya na nag-pray kami bago lumipad yung aeroplano. Nag-pray pa kami bago kumain. So hindi niya napigilan yung sarili niya, kinausap niya yung anak ko. Ano kayo? Ganyan-ganyan. Tapos may konting background siya. Sabi niya, mga born again ba kayo? Ganun-ganun. Tapos na-excited siya. Sabi niya, alam mo, salita na siya ng salita. Una, akala ko tahimik parang introvert. Pero ngayon, puro salita. Sabi niya, alam mo, may kaibigan ako dati. Ganito siya. Ano, talagang ibang klase buhay niya. Aba, isang araw, na-born again. Nabago. Naging pastor pa. Ibang-iba na siya kaysa sa pagkakakilala ko dati. Tapos nagkwento pa siya isa. Tapos meron pa akong anak na babae. Itong anak ko na babae, siguro sabi niya, mahigit 20 na may sexual relations sa iba't ibang mga lalaki. Tapos na-born again. Sabi niya, nabago. Ano sinasabi doon? Pag na-born again, parang yung luma mong pagkatao, tinapon mo na . Iba ka na yung mga tao pag nakita ka. Ikaw ba si ganito? Oo, ako to. Talaga? Bakit hindi ka na nagmumura? Noong bawat salita mo, may halong mura . Di ba? Yung mga taong ganun . Pagka nagsalita, laging PI, parang, ano ba yun? Parang every, ordinaryong-ordinaryo na sa kala. Ngayon, nawala. O, yun yung sinasabi niya. Pag una kang na-born again, merong nangyayari . You have put off etong old self, yung pagkatao mo dati na may connection sa kasalanan, na nabihag sa kasalanan, bigla ka nababago. By the way, no, sa iba, lantaran yon. Parang dilim na inopen mo yung ilaw, from darkness, naging liwanag. Pero may iba, hindi mo napapansin kagad. Kasi siguro, noon pa, mukha na silang mabait. Di ba yung mga taong ganun . Mukha na silang mabait. Kasi magaling sila magtago ng kasalanan . So pagka na-born again, sasabihin ng mga tao nakakilala sa kanila, na-born again ka na? Anong pinagkaiba? Parang pareho lang naman . Pero actually hindi. Pag ikaw ang magsuri ng sarili mo, sabihin mo, nabago talaga ako. Alam ko talaga may ginawa talaga milagro ang Panginoon Diyos sa buhay ko. Dati, Nako, pag nagpupunta ng mall, laging distracted ang aking mata. Bakit? Hindi maalis, may dumaan lang na magandang ganito. Ganun na naman, parang pati asawa mo, hoy, ano ka ba? Yung distracted ka, bilis mo nadadala kasi yung past life mo eh. Diba? Yun yung buhay mo dati. Again, hindi ka nangangaliwa, pero sa utak mo, pag mag-isa ka lang, gumagawa ka ng kasalanan. Pag mag-isa ka lang, yung mga binibisita mo sa internet, mga hindi dapat pinupuntahan. So, hindi nila napapansin. Pero sa totoo, meron talagang nangyari sa'yo. Or posible rin dun sa iba, dahil lumaki sila sa isang Christian family, magaling na disiplinarin yung mga magulang, nag-aaral sa isang Christian school, simula elementary hanggang high school. So kung titingnan mo iba, eh mabait ka na naman dati. Pero again, ikaw mismo, alam mo yung mga kasalanang ginagawa mo dati. Alam mo yung pagiging inggitero mo. Alam mo yung mga pandarayang ginawa mo nung nag-aaral ka sa SOT school na hindi nakita ng mga supervisors. Alam na alam mo yun. Kaya may nangyari sa iyong puso. Kaya ito sinasabi ni Pablo, nung na-born again ka, you have put off those sins. Parang tinanggal mo tong mga to. Pero again, hindi laging nakikita sa labas. So sabi ni Pablo rito, kailangan makita yan. Dahil nangyari na yan sa inyo, dahil meron ng transformation na nangyari sa inyong buhay, kung ito'y nakatago, kung ito ay nasa sa ilalim, dapat ilabas ninyo. At hindi lang yon, mas malalim pa doon, nung tinanggap niyo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, merong nangyari positionally sa inyo. Para kayong nilagay ng Panginoon Diyos kay Kristo, na kung ano nangyari kay Kristo, nangyari na rin sa inyo. Kahit di niyo nararamdaman. Nung namatay si Kristo at nilibing, kasama kayong nalibing at namatay na kasama ni Kristo. Kaya patay na kayo sa mga bagay sa mundo, positionally. Kaya ang sinasabi ni Pablo, dapat kung ano kayo in your position sa mata niya, kung ano kayo na na-transform na sa inyong puso, ilabas ninyo to. Gawin ninyo to para makita ng lahat. Parang yun yung isang bagay na sinasabi niya rito. Kaya dapat kung ano yung totoong nangyari na sa inyo, patuloy niyong gawin ito. Tapunan ninyo yung lumang kasalanan ninyo. Okay, so yun yung una. Pangalawa, ano sabi niya? Anong dahilan bakit you are to put away etong mga social sins na to? Because, reason number two, in Christ, believers have put on the new self. O, parang isang coin yan eh, no? Yung barya, merong head, merong tail, sabi nga nila sa English. So, yung isang side, put off. You have put off. Or you have, ano sabi niya rito, you have put off the old self. Namatay na yung old self niyo. Pero yung kabila nun is, you have put on the new self. Again, ang litrato dito naman, eh, hindi yung tinapon mo yung damit, nagsuot ka ng bagong damit. Sabi nga ng iba, posible ang litrato dito, eh noon daw unang panahon, yung mga mananampalataya, pagka sila ay bininyagan, tinatanggal muna nila yung kanilang normal na mga damit at nagsusuot sila ng puti na damit bago sila binyagan. Tapos sinasabihan sila ng mga Christian leaders sila, etong ginawa mo, ito ay public proclamation sa buong mundo na natapos na yung lumang buhay mo. Tinapon mo na yung mga kasalanan mo, tapos na yon. At ngayon, nakasuot ka na ng puti, bagong buhay mo na yan kay Kristo. Ito na yung new life na nasa iyo. Ikaw ay born again na para kang naipanganak ng muli. So yun ang sinasabi niya. And have put on the new self. At yun ang ibig niya sabihin. Para ka nang nagsuot ng damit ng iyong bagong pagkatao. Yung pagkataong ayon sa wangis ni Hesukristo. Hindi na ikaw yon. Yung dating ikaw, yung old self mo, yung katangian na namana mo kay Adan, na punong-puno ng kasalanan, nandun yung mga motibo, nandun yung mga attitudes na mali, wala na yon. Tinapon mo na yon, tinabi mo na yon, na born again ka na. At sinuot mo na itong, kumbaga, yung character ni Jesus Christ. You are now a new person. Sabi nga ng Bible, if anyone is in Christ, He is a new creature, a new creation. The old things have passed away. Behold, all things have become new. Okay, ito sinasabi ni Pablo, you have put on the new self. Again, dahil sinuot mo na yon nung ikaw ay na-born again, patuloy mong ilalabas yon, ipapakita yon. Dahil ganun na ang position mo sa mata ng Panginoon, kahit hindi mo nararamdaman yon, pero yun ka na eh. Na kay Kristo ka na eh. Again, balik natin din sa litrato. Nung tinanggap mo si Jesus Christ, positionally ang nangyari, nilagay ka ng Panginoong Diyos kay Jesus. Kaya nung namatay si Jesus at nilibing, nakasama kang nalibing at namatay kasama ni Kristo. Pero at the same time, nung si Jesus Christ ay muling nabuhay, dahil kasama ka rin kay Kristo, nabuhay ka na rin nakasama niya. Yun yung gustong sabihin dito na, you have put on the new self. Iba ka na, bago ka na. Iba na yung pagkatao mo. Na kay Kristo ka na. Kaya yan ang dahilan kung bakit sinasabi ni Pablo, kung bagong tao ka na, kung new self na itong nasa iyo at itong bago na to, ito yung na kay Kristo at katangian ni Kristo, put away itong mga sexual sins na to. Wala na to dapat lugar sa buhay mo. Kasi ikaw ay na kay Kristo na eh. Sinuot mo na yung katauhan ni Kristo, kumbaga eh. Okay, so yan ang sinasabi niya dito. Okay, ngayon. Pagkatapos sabihin ni Pablo tungkol dito sa new self na to, mapapansin nyo, bigla siyang nagbigay ng ibang focus. Hindi niya dinagdagan kaagad ng rason. Hindi siya nagpunta dun sa ikatlong rason kung bakit dapat niyo sundin itong utos ko. Hindi. Nabanggit niya yung new self, tinutukan niya itong new self na ito. Nagbigay siya ng dagdag na information. Ano ba itong new self na to? O, tingnan niyo, sabi niya, ha? Tingnan natin itong chapter 3 and verse 10. And have put on the new self, comma, sabi ng English natin, which is being renewed in knowledge. O, ano ginagawa niya rito? Ine-expound niya. Binibigyan niya ng mas malalim na description itong new self na to. Ano itong new self na to? It is being renewed in knowledge. Ang ibig niya sabihin, hindi dahil ikaw ay naborn again na at binago ka na ng Panginoon, ay natatapos na doon. Merong continuing at progressive growth ito. Parang kunyari isang baby. No, sabihin mo na lang na ipinanganak ang isang bagong buhay, lumabas yung baby. Hindi dahil may bagong buhay, di ba? May bagong baby, may bagong buhay, mananatili na lang baby yon. Hindi, ayaw mo nun. Ayaw mo na after 5 years, nakalampin pa? Diaper? Di ba? Gusto mo? Hindi, nung short pants ka. Ayaw mo na gumagapang pa rin yung bata, ayaw mo nagdedede pa rin sa bote o sa suso ng nanay niya. Gusto mo, kumakain ka na, umupo ka na, naglalakad ka na, tumatakbo ka na. Ganon din ang gustong sabihin dito. Yes, meron ng new creation. Yes, nandun na yung bagong buhay sa kanya. Pero sabi niya dito, which is being renewed. Ito ay lumalago, ito ay nag-grow. Kaya hindi pwede, dati ganito ka, tapos after 10 years, pag tinanong, kumusta ka na? Ang sagot mo, maugi hapon, pareho pa rin. Hindi. Hindi dapat pareho pa rin. Dapat lumalago ka sa pananampalataya. Dapat lumalalim ka dun sa character mo, lagiging lalo kang katulad ni Jesus Christ. Tapos sabi dito, and being renewed in knowledge. Ibig sabihin, pati yung pagkakakilala mo sa Panginoon, lumalalim ng lumalalim. At habang lumalalim ang pagkakilala mo sa Panginoong Diyos at sa kanyang kalooban, ayaw mo nang gawin yung mga kasalanan na ayaw niya. Dati hindi mo pa masyadong alam, mali pala yun, hindi ko alam, Lord, sorry. O ngayon na nakikita mo, ito gusto ko, ito ayaw ko, ito kalooban ko, mas lalo kang nagiging banal kasi lumalawak at lumalalim ang pangunawa mo sa Diyos at ang kanyang kalooban at ang kanyang katangian. Tapos, ano yung standard? Ang standard na gusto natin sa ating paglago, after the image of its creator. Yun ang standard natin eh. Yung image of the Creator, yung naglikha sa atin, yung kumilos, kaya tayo na-born again, yung nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sabi ng iba, you want to become as holy as God. Pero sabi rin ng iba, because Jesus Christ is the perfect manifestation of God the Father, etong after the image of His Creator, it is referring to Jesus Christ. Ang standard, in other words, is God wants us to be perfect as Christ is perfect. Kung ano yung character ni Jesus, kung ano yung attitude ni Jesus Christ, yun ang standard, yun ang gusto ng Panginoon. Alam niyo, may mga iba nagagalit sa ganyan, oh, itong church na to, masyadong ano, taas-taas na standard. Gusto, maging katulad ni Jesus Christ. Ano mali doon? Yun nga eh. Ito yung sinasabi, which is being renewed in knowledge after the image of its Creator. Yan ang gusto natin eh, that we will be conformed into the perfect image of Jesus Christ. Kaya yung mga churches na, ay okay lang na gumawa ng kasalanan, okay lang na iintindihan ng Panginoon, wag ganun ang attitude. Ayaw ng Panginoon Diyos yun. Ano sabi ni Jesus Christ? Be perfect as your Heavenly Father is perfect. Yan ang standard na gusto ng Panginoon eh. Hindi tayo legalistic at hindi yung pipilitin mo lang sa sarili mong kalakasan. Of course, you depend upon the Holy Spirit. Pero yun ang pinupursue natin, perfection in Christ. Oo, positionally, in a sense, perfect na tayo kay Kristo. Positionally, nandun niya yung new life. Nandun na si Kristo sa ating buhay. Pero gusto ng Panginoon to continue in that renewal, to grow from one level of holiness to another, to continue to grow and become like Christ until the perfection of Christ is upon us. That will happen when Jesus Christ returns. Pagbalik ni Jesus at ni-resurrect na niya yung katawan natin. Yun talaga, eto na yun, perfection na darating sa ating buhay. Okay, so yan ang sinasabi dito ni Paul regarding this new self. Ito yon. Hindi yon nananatiling, okay na ka na dati, so lagi nang ganyan. Hindi, nag-grow yan. No? At yung standard ay si yung holiness mismo ni Jesus Christ. So, yan ang dahilan, sabi ni Pablo. Kaya, put away itong mga kasalanang ito. Okay, ikatlong rason. Bakit natin dapat sundin itong sabi ni Pablo, put away itong mga social sins na ito? Reason number 3. Because in the new creation, the traditional divisions between people have been removed. Ano ibig sabihin? Tingnan niyo pagkakasabi ni Paul. Here, dito sa new creation na ito, dito sa ginawa ni Jesus Christ, pwede mo sabihin, dito sa iglesia, involving all of these new creatures na mga born again. Dito sa setup na to, there is not Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free. Ano sinasabi ni Pablo rito? Itong mga bagay na ito, ito yung mga traditional divisions na ginawa ng mundo para paghiwalayin ang mga tao. Nung sinabing Greek and Jew, nanggagaling ito sa mga Hudyo. Ito ay may connection sa division na may connection sa relihiyon. Ano ka? Hudyo. O tapos yung isa, Greek o kaya Gentile. Ibig sabihin, magkaiba kayo ng relihiyon. Para sa mata ng Hudyo, kami lang ang pinili ng Panginoon. Kayo mga Gentile, impyerno na kayo. Kaya pag may nakita silang Gentile na disgrasya, hindi nila tutulungan. Normally. Bakit? Sabihin nila, yaman mo na mamatayan, panggatong lang yan sa impyerno eh. Parang ganun ang kanilang utak. Magkaiba para sa kanila, kami lang mga Hudyo ang may personal na relasyon sa Panginoon. Pero sinasabi ni Pablo, hindi na yan ganyan ha. Kay Kristo, wala nang Hudyo, wala nang Griego. Tanggalin natin itong division na to na may connection sa religion. Ito sinasabi niya rito. Sunod, sabi niya, circumcised and uncircumcised. Again, ito ay may connection sa ritual, pero may connection pa rin sa relihiyon. Para sa mga Hudyo, sila lang yung mga na-circumcise. Lahat ng mga hindi Hudyo, hindi nagpapa-circumcise. Susugatan mo sarili mo? Hihiwain mo yung katawan mo. Bakit? Pwede ka namang mag-sex na hindi ka nagpatuli. Oh, bakit? Eh kasi sa mga Hudyo, ito ay sinyalis na binigay ng Panginoon, outward manifestation, na meron silang special relationship with God. Kaya para sa kanila, malaking bagay ang pagtutuli. Now, tanggalin natin sa ating isipan, eh mga Pilipino, maraming circumcised din. Hindi, iba yung utak ng Pilipino eh. Walang connection din yun sa relihiyon. Diba kaya lang nagpapa-circumcise? Kasi naging tradisyon na natin. Tsaka mababa pagtingin sa'yo pag lalaki kang hindi tuli. Ay, supot. Parang iba yung tingin sa'yo. Pero walang connection yun dito. Ang sinasabi ni Pablo dito, circumcised or uncircumcised, may connection sa relihiyon. May connection sa relasyon sa Panginoong Diyos. May connection sa manifestation kung sino ang sa Panginoon at kung sino ang hindi sa Kanya. So noon, ganun ang division ng mundo. Circumcised and uncircumcised. Jew and Gentile or Greek. Kaya Greek siguro kasi yung influence ng Greek language kumalat na sa buong Gentile world eh. Okay, sunod. Barbarian and Scythian. Yung mga naunang nabanggit, Greek and Jew, contrast yun. Circumcised and uncircumcised, contrast yun. Pero itong barbarian and Scythian, hindi na ito nagbabangga. Konektado itong dalawang ito. Pareho itong uncultured, pareho itong barbarian. Pero ang Scythian, ang pinakamatinding barbarian. Wildest of the barbarians. Ito ang pinakamababa sa mga barbarian. So ano sinasabi ni Pablo rito? Kahit diyan ka pa nanggaling sa grupo ng pinakamababang tinitingala ng mga tao, pinakawalang kwenta, pinakakriminal, pinakamasama, pinakamadumi, pinakatinatakwil ng society, kahit kayo kay Kristo, pwede nang makapasok. Kahit kayo kay Kristo, pwede nang dumikit sa mga Hudyo, pwede nang dumikit sa mga cultured, pwede nang dumikit sa mga respectable. Yun ang sinasabi ni Pablo rito. Tapos, sabi niya sunod, slave, free. O, ito contrast na naman siya. Kasi nung time na yon, ang daming mga slaves. Pero sabi, noon, ang layo ng distansya ng slave tsaka ng free men. No? Pero ngayon, sabi ni Pablo, wala na yung slave at saka freedmen in the church or in Christ. Pare-pareho na lang sila. Alam niyo siguro kaya naisip ni Pablo itong huli na to, slave and free, kasi yung letter niya para kay Philemon. Si Philemon, slave owner. Tumakas yung kanyang alipin na ang pangalan ay si Onesimus. Tapos ngayon, si Pablo gusto niya mag-reconcile itong slave na to sa kanyang master na si Philemon. Kaya yung letter na yon sinulat ni Pablo kay Philemon at siguro nagdala si Onesimus nung nakita sa, ikaw yung aliping ko, may atraso ka sa akin ha, papatayin kitang magnanakaw ka. Pero hindi, biglang si Philemon, nung binasa na niya yung letter, sabi ni Pablo, patawarin mo na kung ano man ang kasalanang nagawa ni Onesimus. Dahil gusto niya sabihin, dahil kay Kristo, isa na tayo eh. Wala nang slave. Wala nang free. Lahat ng slaves are free in Christ. Lahat ng freedmen have become slaves of Christ. So yun ang sinasabi niya rito. Kaya sabi niya, wala na tong mga traditional divisions na inimpose ng mundo na nagdadala ng pagkakahiwa-hiwalay natin. In Christ, we are all united.
3: Mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
4: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Ministries mula sa lungsod ng Davao. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
3: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries,
0: sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
5: When God filled the sky with birds, he called it good. And in the life of Jesus, his own delight in birds is evident. So is there something God wants us to learn? I'm David Wolin, inviting you to join me and my guest, Pastor Kevin Burrell, on the next Haven Today in a series called Look at the Birds.
0: FEBC Radio TV.

0: Hi! Bakit naman ganon?
1: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
0: Wala po, Mami.
1: Nagugutom ka na ba?
0: Hindi po, busog po ako.
1: Eh, anong iniisip mo?
0: Naiinip po kasi ako, Mami.
1: Saan ka naiinip?
0: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
1: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
0: Bakit iba-iba po?
1: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
0: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
1: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: Hotline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: It's Monday once again, mga kaagapay, at ako po'y nagbabalik para ihatid sa inyo ang inyong inaabang-abangang counseling program on air, ang Heartline. At ito nga po ang inyong program host para sa Monday edition, ang inyong pong Ate May Gomez, isang licensed counselor mula sa Amara Counseling and Training Center. Ang Heartline po ay isa't kalahating oras, no, ng usapang puso at counseling, at kami po ay napapakinggan via online streaming ng febc.ph at sa atin pong cellphone app, FEBCPH Stream, kung saan panig man ng mundo ay maaari nyo kaming pakinggan. Ayan. Gusto po muna namin mag-shoutout na sa ating pong mga kaagapay, amin pong mga listeners and viewers, saan man pong sulok ng mundo kayo, naroon ngayon, ano, anumang oras dyan, maulan ba, maaraw, winter ba dyan, no? Dahil tayo po ay napapakinggan sa Facebook at YouTube na umaabot ang programang ito sa iba't ibang bansa, no? At iba marahil ay ginagawa tayong pampaantok. Okay naman, bilang magandang paniwala ng panibagong araw. Yan, maaga sa kanila, no? So, binabati namin kayo at sana po ay samahan nyo kami hanggang matapos ang ating program, no? And of course, gusto din natin mag-shoutout, no, sa ating pong mga listeners and viewers dyan sa Care 104.3 D-Way FM Legazpi Albay, kung saan tayo rin po ay napapanood, no? Just enjoy listening, no? At ang prayer po namin ay nasa maayos kayong kalalagayan habang kayo po ay nakikinig or nanonood sa amin. Yan. Hello, hello po sa Care 104.3 The Way FM. Yan, maki-interact po sa ating usapan sa pamamagitan po ng pagko-comment or pagbibigay ng feedback sa ating pong comment section dyan sa inyong pong mga social media platform. Kung kayo may nanonood, siguro sa YouTube, yung karamihan sa Facebook, no? Pag may nabanggit po kami at tila kayo po ay nakarelate o may naalala kayong pangyayari sa inyong buhay, no? Ayan. Malayo pong mag-share sa comment section. At maging mahinahon, yun lang ang ating paalala, maging magalang lang po sa atin pong pagko-comment or pag-share. Ayan. So para naman po sa inyong mga counseling concerns, magbigay lang po ng mensahe sa ating FB page, 702DZAS-702DZAS-RadioTV. At pwede rin pong mag-message sa mga numbers na ibibigay ko kung kayo po ay Globe users, no? Ang number po ay 0916-296-6620. At kung kayo naman po ay smart users, no? 0999-223-5671 or 0961-784-9351. Yun po yung mga numbers, no? Mag-comment din po, no, sa comment section ng Facebook man yan or YouTube para gawin pong very interactive, no? At enjoyable po yung ating kwentuhan ngayong gabi. Yeah. So, tiyak po kami marami po yung makaka-relate sa ating topic na pag-uusapan sa gabing ito. May mga pagkakataon na hindi naman sinabi sa atin na may paborito pala, na pero ramdam natin, no? Sa magkakapatid, minsan po may mga anak na laging napapansin, mas napagbibigyan, o kaya mas pinaniniwalaan, no? Bihirang utusan. Ako, sino ba yun? Kuya ba yun? Ate? O kaya si Bunso, hindi pinapagalitan. Nako, ikaw ba yan? Sa friendship, may mga kaibigang parang gusto lang sumama kapag yung paborito niyang tao ay nag-join, no? Dumating. Sa church naman, may mga taong ayaw dumalo kapag wala yung kanilang paboritong preacher o worship leader, no? Naku, talaga. May mga nakaka-relate. Sa trabaho naman, yung mga boss na tila lagi pong may isang taong nauunang mapansin, mapagbigyan, mapromote, no? Kahit may ibang mas equally deserving or minsan ay mas mahusay pa. Pero ano nga po ba yung favoritism, no? Natula lang ba na mas may click tayo sa isang tao? Kailan ito nagiging unfair? At kapag ikaw naman ang hindi paborito, paano mo haharapin yung sakit na dulot nito nang hindi mo hinahayaang mabawasan o bumaba yung tingin mo sa sarili mo? So ngayong gabi sa Heartline, pag-usapan natin ang favoritism, no? Ang pagkiling, no? Pag-take side, no? Pagiging paborito at yung epekto nito sa puso at sa relasyon. No? At dito po iikot yung ating usapan ngayong gabi. Usapang paborito. May pinaburan, may nasaktan. Yan. So, nasa ang panig ka kaya na ikaw ba yung paborito o ikaw ba yung nagtatampo dahil halatang may paborito at hindi ikaw yun? O baka ikaw yung magulang o boss na nagdudulot ng sama ng loob, ng sakit, no? Dahil may paborito ka at halatang halata kahit paano mo pa itago na halata. Well, para po tayo ay tulungan pag-usapan ang mga sagot sa mga katanungan mula sa atin pong mga listeners and viewers. Gusto ko i-introduce sa inyo, no, yung ating pong mga kaagapay na silang makakakwentuhan natin at makakatulong na tumugon sa mga liham na ating babasahin. Ayun. So, introduce ko muna po yung ating first timer dito, no, sa as far as ako yung host. I believe that no, sa ibang araw ng Heartline ay nakapag-guest na siya, no? Actually, siya ay nasalubong ko lang habang kami umaattend ng isang workshop, kailan lang, no? At nagagalak tayo na ano, hindi siya hard to get. Napaunlakan niya yung ating invitation. So, katulad ko siya na produkto ng Asian Theological Seminary na nagtapos din ng Masters in Pastoral Counseling. Yan. Okay, so wala nang paligoy-ligoy pa. Si Ate Laura Grace Stingson. Ate Laura!
2: Magandang gabi, Ate
1: Yan.
2: May.
1: Yeah, good evening. Baka may gusto kang batiin, i-announce, i-promote, whatever.
2: Ah, sige. So, binabati ko ang Fullness and Freedom Counseling and Training Center. So, ang group na we're starting then to serve the communities and churches na through counseling din po. And salamat po, Ate May, for having me dito sa Heartline.
1: Okay.
2: And also sa mga students and teachers ng Tyongsi Academy. Happy Teacher's Day sa
1: ayun.
2: lahat po ng mga guruan. Yan. Ako rin po ay isang guidance teacher no, sa school po na yun. And guidance,
1: so, guidance counselor slash teacher. Ganun?
2: Yes.
1: Meron kang
2: so
1: subjects
2: po.
1: Na tinuturo.
2: Yeah. Mga,
1: so, sabi nila
2: ano,
1: dapat naka-focus daw yung mga guidance counselor.
2: Mga
1: Sa
2: ano
1: guidance
2: lang
1: office.
2: Na hindi graded. Hindi naman sa hindi graded. Ano yung values nila yung ating tinitingnan.
1: Pero na-enjoy mo naman both?
2: Yes.
1: Okay. Ayun. Sige, marami pa tayong kwentuhan, Ate Laura. No, ngayon naman, pakilala ko sa inyo. Yeah. Yung suki natin, nagbabalik dito sa Heartline, sa batang-batang pastor. At alam nyo na yung mukhang yan. Ano? Pag nakita nyo, nakita ko na yan. Isang tapat na lingkod na Diyos at asawa sa nag-isa niyang kabiyak. Hi, Tin!
3: Hello.
1: Wala pong iba kundi si Pastor Joshua Garcia. Okay, bate, Pastor.
3: Hello po ulit. Magandang gabi po ulit, Mami May. Salamat sa pagkakataon na muli niyo po na-invite.
1: Oo
3: Nung
1: nga.
3: Some, ano, ilang ano din, like episodes. No? Pero
1: oo nga.
3: Binabati ko po muna siyempre ang aking asawa at anak. Ayan, si Johan and yung Garcia family and Fabunan family. And of course, Happy Pastors Month po sa
1: Oh.
3: pastors ngayong buwan, di ba? And sa pastors of LJCC, kay Pastor Tony, Pastor Beth, Pastor Sara, Pastor Marlon, Pastor Philip, yan, Pastor Aaron, at syempre sa LJCC family, last Sunday, nagkaroon kami ng celebration ng Pastors Month. And mga aking mentoring groups, yan, salamat sa inyo. Alam ko nanonood at nakikinig sila ngayon. Okay. Kaya maraming salamat po. Magandang gabi sa lahat.
1: Ayun. So, happy Pastor's Month sa lahat ng mga kapastoran. Ayan. Okay, so I'm sure, no? Masayang-masayang mga pastor itong buwan na ito. Marami yung ano, love gift. Ganun ba yun? Sana all. Minsan, ano, tama na yung, ano, no, yung pastor, you're doing a great job.
3: Yes.
1: Topic sa balikat.
3: Words of
1: at
3: affirmation.
1: Yes. Sige po. Gusto ko rin pong batiyan na yung aking husband, si Daddy Dan. Ayan. And our kids, si Dustin and wife Hazel, si Dea, and yung kanyang husband, si Jai. Yung aking pangatlo, si Dominic. Pang-apat, si Don, si Dre, at si Dale. Yan, yung anim kong anak. At of course, yung mga apo ko, si Chuck, si Dylan, and si Sela Devine. Ayan. And birthday greetings sa aking sister, si La Arnie Brioza Barza. No, sa amin din pong very young na pastora, si Pastora Shine Gabernay. Magka-birthday silang dalawa. And of course, Nakita ko lang din ano na magbe-birthday pala si Ate Badea Terradura, sana nakikinig siya ngayon October 13. Ito yung mga madalas din nating nahadag dito sa Heartline. And si Pastor Vic Bitoon, October 18. Ayun. At syempre pa, ulit, congratulations sa aking bunso, si Dale Christian Gomez for passing the Psychomet licensure exam at natapos na oath-taking last Thursday, October 8. Oh, anong next, anak? Pray for God's guidance and wisdom. We love you, Dale. Ayan, at okay. So, eto po, ano, tayo po ay magbabasa ng liha mula sa ating mga suking kaagapay. Ito po yung una, sabi po ng ating unang listener, no? Apat kaming magkakapatid, pero mula pagkabata, ramdam ko nang may paborita si Mama. Okay, siya ang mas pinagbibigyan, laging pinupuri, at kahit minsan siya ang may kasalanan, parang ako pa yung napapagalitan. Ngayon, mga adult na kami, pero dala ko pa rin yung pakiramdam na hindi pantay ang pagtingin. Paano ko po ma-overcome yun? Kailangan ko bang kausapin ang mga magulang ko tungkol dito o kailangan ko na lang tanggapin na minsan ganun talaga? Pastor Josh.
3: Ayan.
1: Mahirap, no?
3: Oo, mahirap yung ano no yung sitwasyon. At binanggit kong siya yung bunso, panganay, gitna,
1: Oo,
3: basta.
1: eh, walang sinabi.
3: Pero meron siyang siya na tinutukoy na siya. And again, adult na sila. So ibig sabihin, itong mga childhood trauma na to or experiences ay maaring hanggang ngayon ay nakaapekto sa paghubog ng kanyang pagkatao, pagtingin sa sarili. At may mga tanong pa rin sa kanya kung bakit ganun. At hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na sabihin talaga o i-open no or alamin o tuklasin sa mga magulang niya kung bakit meron ba talagang favoritism. Pero sa kanya say, parang obvious no kasi sabi niya hindi naman siya may kasalanan pero siya yung pinapagalitan, di ba? So ang tanong, dapat pa niyang sabihin yon sa kanyang mga magulang? May mga parents na kapag ganyan, ang nagiging immediate response, patanda ka na, di ba? Ka pa magre-reklamo, tsaka ka pa magtatanong, di ba? Hayaan mo na yan. No? Pero totoo lang, malaki kasi yung ano nun eh, malaki kasi yung maaring naging ambag nun ng mga ganong klase ng experiences habang siya ay lumalaki. No, maaaring makabuo siya or makabawa siya sa pagtingin ng isang tao patungkol sa kanyang sarili, 'di ba? Kaya mahalaga na habang lumalaki sila, hindi naman natin alam kung gaano na sila ka-adult, ano? Pero sinasabi niya na adult na sila, tingin ko hindi naman masama kung magkaroon ng healthy venue for communication, 'di ba? Kung sa tingin natin na makakatulong ito sa kanya. But again, let's remind ourselves, ano ba yung goal kung bakit mo kailangan yung sabihin sa kanila? Para ba patunayan na sila lang yung favorite at ikaw yung hindi favorite, ikaw yung hindi ano, di ba, hindi favorite ng parents? Or gusto mo talagang malaman kung bakit ganun yung nangyari? Kumbaga, you just want to have an understanding and at the same time, magkaroon ng process ng healing. Baka mas, dahil alam nyo, kasi minsan dahil sa ganyang experiences, lumalayo na yung ano eh, yung loob ng bata sa parents, 'di ba? Dahil nga meron na silang initial view doon sa treatment, parang maaring malaki yung gap ng kanilang relationship, ng communication, no? Possible hindi lang yan yung nangyari, baka dahil sa pangyayari na yan or diyan sa tingin niya na isa sa kanyang sarili, may mga experiences siya na feeling niya ay hindi present or laging absent yung parents niya kapag kailangan. Ano, and ayun nga, ang malaking ano, nasa sakripisyo doon ay yung communication between a parents and a child. Diba? So, para sa akin, mahalaga din na buksan mo yung puso mo, ipaintindi mo. No? Pero tanungin mo muna yung sarili mo, ano ba yung gusto mong mangyari pagkatapos ng conversation? Diba? Gusto marinig nila at maunawaan nila kung ano yung sakit na nararamdaman mo at humingi ba sila ng tawad? Ano ba yung ano yung gusto mong mangyari, no? Pero ang pinaka-importante kasi dito, yes, may mga karanasan tayong hindi na natin mababago, may mga experiences tayo from our parents na feeling natin, yun yung nagsanhi kung bakit malayo yung puso natin sa kanila o yung loob natin sa kanila. Pero importante, no, since we are growing up or curing up habang tumatanda tayo, eh, hindi rin naman tumatagal yung panahon na makakasama natin yung parents natin. Ano? Importante din na magsimula tayo doon sa pagpapatawad, di ba? Yun yung maging isa sa goal natin. Ano? And at the same time, kapag tayo ay parents na din, matutupan nating iwasan na ulitin yung ganong klase ng karanasan sa
1: Ayun.
3: mga magiging anak natin. So yun po, ano, yun po, mami.
1: Okay. Thank you for that, no, Pastor Josh, no. Maganda 'yung sinabi mo na nung magkaroon ng honest, no. Pero siguro honest but respectful conversation. Ano ba 'yung goal mo, no, para makikipag-usap, maging clear din, masasatisfy ka ba pag humingi na sila ng tawad or
3: Yes.
1: na-express
3: Minsan,
1: mo lang, no?
3: tama. Minsan kasi yung
1: Oo.
3: honest conversation, nagiging honest kasi masyado nang nasaktan, na-suppress yung pain,
1: Oo.
3: nagkaroon ng opportunities, ginamit na yun para sisihin. Eh, kasi hindi ako yung
1: Oo,
3: paborito.
1: walang respect.
3: Yun na, nawawala na ng
1: Honest
3: respect.
1: lang, pero hindi respectful yung conversation. Yeah. Okay, at maganda yung huling sinabi mo, na catch ko yun, ano, na sabi mo ay ito ba ay ano nga yun? Nag-mental block ako bigla. Well, yung sabi mo na yung kailangan din that itong favoritism nga, ano, kung ito ay na-experience mo, no, maganda na hindi mo na siya mauulit sa susunod, no, sa iyong anak, no, dahil nga you know how it feels like, 'di ba? At
3: Yes.
1: dapat that should make you be more careful, no, na hindi na ito mangyayari sa mga sa generation ng mga anak mo. Kasi alam mo na yan, 'di ba? Yeah, okay. Sige. How about you, Ate Laura? What do you have to add?
2: Natuwa ako sa mga reflection or sa na-share ni Pastor Joshua, no? Yung the whole context. Ako naman, parang isa namang isang side naman na gusto kong tingnan is that ang mga parents natin ay may hindi nila yun napapansin. Kaya lang na-attract sila sa mga personalities na mabilis, kunwari, mabilis sumunod sa kanila, yung ganon. So,
1: Okay.
2: mga ganon. So, kumbaga, technically, hindi nila sadya yun. Pero, syempre, sa mga nakakaramdam nun, masakit yun. Yung may ganong feeling ng favoritism. Tapos, sa mga nakaranas ng pain, no? Ng hurt, ng favoritism, growing up ay nagdevelop ng pagkukompensate. No, ibig sabihin yung kumbaga ito yung nararanasan ko on a daily basis dahil sa hurt ko sa nararamdaman kong favoritism. Nagko-cope ako, no? Ano yung mga bagay na ano yung mga ginagawa ko sa buhay ko para mapatunayan ko, no, na deserve ko to or deserve ko rin yung love ng parents ko. Tapos sa pagtanda, no, na-develop naman yung skills ng person hanggang sa naging adult. Kaya lang the young self or the inner child is still hurting, no? Kaya kasi very ano eh, very concerned talaga siya na sinasabi niya na adult na sila pero nasasaktan pa rin siya. So ibig sabihin, with all the compensation, no, coping na ginawa ng person na yon, ay nasasaktan pa rin si inner child. Yan. So,
1: Ayun.
2: anong gagawin, no? Kasi it's a journey. Yung sabi ni Pastor kanina, ano yung goal, no, sa pakikipag-usap sa parents? Unfortunately, maraming Pilipino or parents na hindi rin ready makipag-usap on a vulnerable level. Ibig sabihin, medyo kung sa anak ay ito ay maselan, no, or very delicate na usapin, sa parents parang depende sa parents, hindi nila yon kaya, no, na or well, in a sense, may pwedeng may denial, no, or depende talaga sa parents. Meron din minsan may mga parents na narcissistic, no, naririnig natin yung narcissistic na personality na mataas ang expectation ng niya sa mga anak niya para ma-boost ang ego niya. So iba-iba ang mga personalities ng parents. Na ano yung goal natin? Ang ending nun ay maging ready tayo na masaktan. Pero kung ang goal natin is just to really communicate na ito yung nangyari sa akin, nasaktan ako, regardless kung ano reaction ng mga magulang natin, kung yun ang ating goal na maparating sa kanila yung naramdaman natin, maging ready tayo doon. No? So, gano tayo ka-ready. Yan.
1: Okay. Yeah. Ganda yung mga points, no, Ate Laura. At sabi mo nga, nade-develop pala yung favoritism minsan. Ano? May mga anak na, eto mabilis tong sumunod. Eto malambing. Ano, may mga ganyan, ano? O kaya ito ay, ano, laging may pasalubong sa mami. Ayan.
2: O kaya matalino siya, di ba?
1: Matalino. Oo, ayan,
2: Well,
1: ano?
2: sana malakas and
1: Talented,
2: independent.
1: ayan. Oo, ano? So, nade-develop pala talaga siya, no? However, sabi mo nga, no, minsan, yun yung sa part na, no, ng magulang, pero yung part ng anak na hindi paborito, no, minsan nade-develop sa kanya yung pagko-compensate, no? Nagko-cope siya, trying to, you know, to convince herself na deserve din siya sa pagmamahal, no? Deserve din siya sa ganung ano, attention na binibigay dun sa isa na purito, no? So minsan siguro nagiging people pleaser 'yan, ano, gagawin ng lahat para ma-win din yung attention ano ng magulang, no? At makaramdam na siya din ay ano, no, ay worthy, no, ng ganung affection and attention, ano. But you know, yun nga sabi mo nga, Ate Laura, no? Kailangan din gaya ng sinabi ni Pastor Josh na maging ano, no, maging open, no? Maaring magulang nga ay mataas ang expectation, sabi mo baka may mga pagka narcissist yung magulang, ano? Maging ready lang kung ikaw ay talagang ano, no, nandun ka talaga na you want to really express, no, yung matagal mo nang kinikimkim siguro, no, na maging ready ka for a vulnerable level of conversation with the parent. Maging handa ka, no? Maaring hindi ka niya matanggap, maaring baka pagtawanan ka pa or baka i-judge ka, no? Hindi natin alam kung anong klase. But know to yourself na ano, na alam mo minsan mahalaga talaga not to let anyone else, no, yung preferences nila become the measurement of your worth, no? Kaya lang alam niya, minsan madali lang sabihin niya, pero minsan mahirap talagang gawin, ano. But that is the reality, no, na hindi tayo dapat nasusukat, no, sa kung ano yung ano treatment sa atin ng ibang tao, kung anong sinasabi ng ibang tao sa atin, ano. Okay, so I think, no, na sana ay nakatulong yan, ano, dun sa ating listener, no. Any other na gusto niyo idagdag?
2: Ang gusto kong sabihin sa listener na valid yung nararamdaman niya.
1: Yeah, exactly.
2: Kasi it's very hurtful for a child na makita na mas may pabor. Na lahat ng bata, no, all children deserve the love.
1: Yeah, exactly. Yeah. At ako tingin ko dapat talaga matutunan natin 'yon na ano, no, din magkaiba yun eh when you think na hindi ako yung pinaboran as to hindi ako karapat dapat mahalin or hindi ako mahal. Magkaiba yun. No? So we have to be able to differentiate the two. No? Kaya lang
2: kaya lang
1: kasi
2: minsan ate, pag sobrang sakit, medyo na ano yan, no?
1: Yun lang.
2: Yan,
1: no?
2: yan ang ina-interpret nila.
1: Oo. Kaya nga, there has to be someone na talagang ano, na karamay mo, kumbaga, ano, at nakakausap mo so that hindi ka na-stuck doon sa sarili mong mga thoughts. Diba? Yeah. Okay. Sige. Thank you for that letter. No? Ito yung pangalawa, sabi ganyan. Hello po, Heartline. Regular churchgoer ako. May preacher talaga akong gustong gusto. Naku, Pastor Josh, makaka-relate ka yata dito. May preacher talaga akong gustong gusto. Maganda siyang magsalita, malinaw magturo, at parang lagi akong na-challenge mag-grow at mag-serve. Which is not bad, no? Talaga namang yun yung gusto natin, ano? Sina-challenge tayo mag-grow at mag-serve. Very inspiring at minsan funny din. Ayun, siguro may mga jokes din si Pastor. No? Pero napansin ko na kapag di siya ang preacher, inaantok po ako. At nagko-compare. Nagko-compare ko siya sa iba. Sa isip ko lang. Mali po ba yon? Natural lang naman siguro magkaroon ng favorite preacher, hindi po ba? Okay. Ate Laura, baka gusto mong mauna dyan. Anong
2: Okay
1: masasabi
2: lang
1: natin
2: antukin,
1: dito?
2: wag lang mag-walk out.
1: Kahit na ano, bumabagsak na yung ulo mo.
2: Actually, nung natuturo ako, pag may natutulog, okay lang sa akin eh. Kasi ang isip ko, na-absorb ng subconscious yung
1: Ayun.
2: mga lesson ko. Kaya para sa akin, okay lang na ano, makatulog. Tsaka number one, nakikinig lang naman siya eh. I think, no? Tsaka ano naman yon, it's your personal preference. And siguro dahil hindi, wala naman kayong ganun karelasyon ng preacher. Kaya hindi naman ganun ka, ano yun. Sa akin ha, hindi naman ganun ka big deal. Ang mahalaga doon is, ano, na you still have the respect. Pero at least honest ka na ina. Ako naman, whenever I hear various preachers, kung favorite ko o hindi, ang pinakikinggan ko kasi yung content. So, doon
1: Yung
2: ako
1: content.
2: nagde-dwell. Oo, hindi masyado. Kasi iba-ibang personalities ng mga preachers eh. So, inayaan ko lang sila. Ang malaga doon, may mapipick up ako na ano, na lesson. Tapos medyo ano ako eh, ako rin yung isang listener na hindi mapakali. Kailangan may ginagawa. Susulat ako ng sulat. Sulat ako
1: Ganon.
2: ng sulat. Oo, dududel ako niyan. So parang feeling ko rin naman, nakikinig ako sa preacher, nakikinig ako sa Lord, tapos ang dami-dami nangyari sa isip ko, sulat ko yan.
3: Pero
2: So,
1: yung
2: yeah.
1: sinusulat mo, yung naririnig mo, or just doing anything?
2: Halo-halo po yun.
1: Halo-halo na.
2: Reflection, reflection, yung message ng pastor, yeah.
1: Ah,
2: So, yeah.
1: okay.
2: From there, yun, at least, alam kong nagpa-process ang aking brain. So, it ano, para sa akin, discipline naman siya. It's a personal decision ng listener on paano niya i-endure no yung mga preaching, kasi it's between the person and God naman. Kasi eh ko ma-offend ba si pastor? Kasi
1: May
2: dami
1: some, there
2: naman.
1: are some. May mga ilan ano, na-o-offend pag ano, baka batuhin ka pa ng mic. De,
2: Sobra.
1: joke lang.
2: Kasi may mga ibang churches naman, sa sobrang dami rin naman ng makikinig, hindi naman siguro mapapansin pa yun.
1: Yeah.
2: Yeah,
1: Kailang,
2: so yun
1: ay,
2: lang.
1: wala, na ano ko lang, na imagine ko lang pag, kasi ako din, nag-preparage din naman ako dati. Pag may nakakatulog, minsan sabi, iniisip ko, nakakaantok yata ako magsalita. Or, baka puyat lang yan. Oh, hindi naman agad ibig sabihin hindi kanya favorite, di ba?
2: Or
1: pero
2: in a
1: anyway,
2: sense din, ibig sabihin ng inaantok, ibig sabihin, nagre-rest ang nervous system mo.
1: Ayun, ang
2: So,
1: lalim,
2: hindi
1: di ba?
2: natin alam. Di ba?
1: Oo, di ba? Pwede naman yun, ano? At
2: I cannot judge po talaga sa mga inaantok.
1: Okay. Sige. So, Pastor Josh, ito yung pakinggan natin yung pastor.
3: May mga experiences po ako. Minsan nga nakakahiya yung mga experiences na yun. Like, ito bumaba, mag-preach, may lalapit na member, magbibigay ng affirmation. Tapos naririnig ng kapwa ko, pastor, kung saan nandun yung kumbaga, na-invite lang ako mag-preach doon. And may mga comparisons, ano. Kumbaga, hindi po sa ano, pero hindi common na may man lang nga naririnig akong affirmations. Sa totoo nga, sabi ko sa kanya, ano naman sabi mo sa akin na kailangan kong i-improve? Okay. Kasi minsan, kapag masyado na tayong humahanga doon sa galing na nagkasalita, baka hindi ka rin maging careful, may mga mali na pala siyang sinasabi. Eh, amen ka ng amen, di ba? So, we have to be
1: Oo.
3: disciplined, di ba, at the same time. So, sabi niya, pag meron siyang favorite na pastor, no? So, aminado siya, di ba? At kapag may nagpipreach, inaantok naman siya. So, minsan kasi ganyan eh, yung personality ng pastor, talagang kung ang kuha yung ano mo, yung attention mo, yung
1: Gana.
3: preference mo eh, di ba? Pero magkaiba yung ano, no? Yung preference tsaka yung comparison. Kasi baka kapag iba na yung pastor, ang tinitingnan mo na agad yung mali niya, yung wrong grammar, yung tarsik ng laway, yung galaw
1: Spelling.
3: ng spelling, 'di ba, yung suot, yung forma. Kaya nagiging ano siya, nagiging possible ay hindi siya healthy, 'di ba? It doesn't mean necessarily na nagkakasala ka. However, kapag alam mo yun, kapag hindi tayo naging mapagbantay, maaaring makita natin na baka may problema na rin tayo sa puso kasi may it's a heart problem na ang tatanggapin mo na lang katotohanan ay yung kung sino yung nagsasabi ng katotohanan, hindi yung scripture. Diba? So we have to be, at the same time, constant critic ng kahit sinong pastor pagdating sa truth, pero hindi sa personality lang, 'di ba? Kasi baka naman personality-based yung attachment mo dun sa favorite pastor mo, 'di ba? Tapos pang tingin mo sa ibang pastor, hindi yan magaling o wala nang sasabihin maganda yan. So preference is natural, again, that is, common sa iba't ibang mga, context. So kahit naman siguro tayo nung nag-aaral tayo, meron tayong favorite teacher, 'di ba?
1: Oo nga.
3: Favorite subject natin, 'di ba? So, pero importante pag aatin tayo ng church. Hindi naman kasi atin tayo dahil andun yung celebrity pastor eh, 'di ba? Minsan ganyan eh kapag kilalang pastor yung aatin at ang daming tao, 'di ba? Pero pag yung Sunday regular pastor yung nagpe-preach, common, 'di ba? So baka we have to evaluate ourselves, okay? And of course, we have to listen doon sa truth, doon sa sinasabi ng Spirito sa atin, kung paano tayo tinuturuan. Kasi may mga ma-experience din tayo na hindi yun yung gusto nating preacher, pero may sasabihin siya na doon pala mangungusap si Lord sa puso natin. May mga truth na sasabihin yung mga preacher na yon na hindi mo in-expect sa mga sinasabi niya ay

0: Okay? Kasi ang sinusundan natin ay si Kristo. No, we are to become like Christ, 'di ba? At hindi yung personality ng isang tao o ng isang pastor, kahit ano pa yung fame niya o status niya, 'di ba? So, again, kapag may comparison na siguro, tapos sinisiraan mo na yung ibang pastor kapag hindi yun yung favorite mo, o kaya naman, hindi lang inaantok, no? Baka kasi minsan obvious din eh, di ba? Parang sa ibang preacher na favorite mo, amen ka ng amen, tapos pag yung ibang pastor, inaantok ka na talaga. Parang yung intentionality din, titingnan din natin, di ba? So, yun. Kung inaantok ka, syempre, baka naman, you know, pagod ka lang or what, or baring hindi talaga yun yung hindi yun yung kiliti mo, no? Hindi yun yung idea picture mo. Pero again, yung truth yung importante after all, yung katotohanan
1: Yung
0: natin,
1: message, no?
0: message,
1: At the
0: okay?
1: messenger.
0: At syempre yung si Kristo na pinapangaral, di ba? Yun po yung
1: Okay.
0: important. Yes po.
1: Sige. Well, tingin ko no, clear naman 'yon na yung preference hindi naman siya automatic na favoritism, you know. However, when can we draw the line na yung pagkakaroon mo ng favorite or preference ay nagkakasala ka na pala? Kasalanan na, no? Yung may sinabi ka kanina, Pastor Josh, na pagka ano yun, parang hindi mo na, parang hindi ka na critical doon sa pastor dahil favorite mo siya. Parang nagkakasala ka
0: Idol
1: na ba
0: na.
1: noon? Idol, parang idolatry na ba yun? No?
0: Nagiging idol mo na siya.
1: Oh,
0: Ano?
1: nagiging idol na, no? At wala na siyang sasabihing mali. So, amen ka lang ng amen, ano? Yeah. Or doon naman sa ibang pastor na hindi mo favorite, parang masyado ka naman critical. Hindi terno yung kanyang ano, sapatos sa kanyang damit or mga ganun, ano? Hindi bagay yung haircut niya sa kanya, parang ganyan, ano? So wala na, ano? Hindi ka na naka-focus doon sa message, no? At doon na tayo magkakaroon ng problem, no? Okay. So, anything to add doon, Ate Laura?
2: Siguro ano din, agree ako sa mga sinabi nyo na parang tayo rin sa Pilipinas medyo may pagka personality based
1: Nga.
2: sa
1: May mga
2: especially
1: celebrity
2: pag
1: tayo.
2: ano
1: Yeah.
2: pag nag in public setting. So medyo pwede nating tingnan din yung ating mga puso. And ako nga, yun nga rin yung message talaga, yung content ng sinasabi ng speaker ang magandang pakinggan. Yan.
1: Okay. So, kailangan maging mapagbantay, sabi na ni Pastor Josh
2: Or
1: kanina.
2: siguro, sana i-develop yung pagkaroon ng Berean attitude, no? Na parang may sarili tayong pag-aaral ng salita ng Diyos, tapos then the preacher
1: Okay.
2: will preach, then i-affirm ng spirito natin or ng Holy Spirit din ang mensahe ng preacher, regardless kung prefer mo yung preacher or hindi, kung favorite mo hindi.
1: Pero I think, ano, minsan hindi maiwasan yun, ano. Kayo ba
2: No.
1: nagkaroon ng favorite preacher? Or ngayon, sa kasalukuyan, may ganun ba?
2: Okay naman. Hindi, ano na ako ngayon, forgiving na ako. Tanggap ko
1: Forgiving
2: na
1: sa...
2: sila. Hindi na ako mainit ang ulo. Yeah.
1: Forgiving na. Okay,
0: Sana
1: sige.
0: ganun din po lahat ng mga members.
1: Oo nga eh. Yeah, kasi ako no, well, I think dahil ang church naman ay hindi perfect. Wala namang perfect na church. No? In the same way na hindi naman din perfect yung mga nag-compose ng church. Minsan talagang maririnig mo ito na naman, nakakaantok tong preacher na to. Or ito na naman. You know, pero may time naman na yun nga, totoong nangyayari yan na ano, tuwa ka kahit na out of context si pastor. Dahil nakakatuwa siya magsalita at may mga joke siya, di ba? Okay. Well, sige po, ano, malamang ay marami talaga nakaka-relate dito sa ating usapan, ano, at maganda nga po that these are ano, no, things na pag-uusapan dahil minsan talagang hindi tayo aware, no, na tayo ay hindi na pala nagiging critical, no, at masyado na tayo nakatingin sa personality na salip na sa message tayo nakikinig. All right.

0: kasi yung mga pastor, di ba? Isa ka lang. May pwede po kasi yung mga pastor. May mga komedyan talaga, no? May mga dramat, di ba? May mga actor.
1: Iba-iba style.
0: Iba sila ng style, no? Yung audience, variety rin naman. May mga bagay sa'yo, may mga hindi rin talaga bagay sa'yo. Pero, ibig sabihin nun na hindi na siya effective sa ministry. Di porque yung preferred mo na pastor or hindi yung tipo na silent. May mga pastor na mahilig mag-joke at gustong-gusto ng mga member na mahilig mag-joke. Pero may mga member naman na ayaw nang nag-joke na nag-joke yung pastor. Ha? Gusto gusto. So, alin ka doon? Di ba? Alin, bilang ikaw member, nasa responsibility mo din, no? Na maging maunawain, di ba? Kasi baka hindi ibig sabihin hindi siya effective sa iyo, eh hindi na siya effective sa lahat. Yun po yun.
1: Totoo 'yan. So nasa iba-iba talaga yung preferences, no? May mga miyembro na ayaw ng joke, gusto nila yung paiyakin sila.
0: Oo, may bagay.
1: Oh, 'di ba yung mga talagang heartbreaking, no? Yung mga illustration ni Pastor talagang maaantig yung puso mo, yung ganyan ano? Yan.
0: Opo.
1: Okay. Sige. Nako, sandali pong bibitinin namin kayo mga kaagapay, no? Well, may mga ilan pa po tayong babasahing mga letters mula po sa ating mga kaagapay sa ating pagbabalik, no? At ito pa rin yung ating topic, favoritism. Magbe-break muna po tayo, no? Para magbigay ng daan para sa mga ads at mga announcement ng ating radio station. Stay tuned po mga kaagapay. We'll be right back.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang
1: ang
2: iyong
1: iyong
2: nararamdaman.
3: Paano kung ang abuser ay nasa loob mismo ng pamilya? Nangyayari ito. Posibleng mahanap ang abuser sa bahay, pwedeng sa kamag-anak o kakilala. Dahil online ang abuse, maraming gumagamit sa innocence ng bata para sa personal na interes, gaya ng unlawful recording ng masiselang eksena kapalit ng reward o live streaming ng hindi ka nais-nais na video. Payo sa mga tagapag-alaga at magulang, panatilihin ang atensyon sa anak kahit sa loob ng bahay. Huwag masyadong magtiwala sa iba. Dahil minsan, ang akala mo'y bantay, palihim na sumasalakay.
4: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
5: Kumusta ka na? May problema ba?
6: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
5: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.
7: Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702 DZAM.
7: Agapay ng sambayanan.
2: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Welcome back at salamat po sa pag-stay, no? Para po sa mga kakatutok lang, nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Heartline Monday Edition. Ako pa rin po ang inyong Ate May Gomez, ang inyong pong program host mula sa Amara Counseling and Training Center. Of course, kasama po si Ate Laura Grace Singson, isang RGC, at si Pastor Joshua Garcia na kasama nating tumutugon, nagbibigay payo sa ating mga kaagapay ngayong gabi. Yan. So, nice ko muna pong mag-promote ng services, of course, ng amin pong counseling center, ang Amara Counseling and Training Center. Kami po ay located sa number 3 Ligaya Street, Isidora Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Malapit po yan sa Commonwealth. At yung amin pong number ay 0995-203-2231. Ulitin ko po, 0995-203-2231. Pwede po kayo mag-message sa aming FB page. Napin nyo lang po Amara Counseling and Training Center or Amara Center PH. Yun lang po. Sa amin pong email address, pwede rin po kayong to get in touch. AmaraCenter2015@gmail.com. At kami po ay nagkikater sa mga individuals, couples, families. At nagkakonduct din po kami ng mga trainings under po sa amin pong expertise. Ayan. Okay, so Amara Counseling and Training Center. Alright. Sige po, tayo po ay magpapatuloy sa pagbabasa ng atin pong mga liham. Ito po yung sumunod. Sabi niya po, ako po ay isang ina sa 5 anak. Kindam niya anak. At gusto kong maging honest. May anak talaga akong mas malapit sa puso ko. Hindi ko naman sinasadya pero siya ang madalas na kausap ko. Lalo na kung malalim na usapan. Oh, okay, may mga ganyan anak talaga, no? Tatabi sa'yo pagka heart matters. Mas naiintindihan ako at mas magaang kasama. Yun. Okay, so may anak sigurong mas mabigat kasama. Mahal ko naman silang lahat. Masama ba na may favorite ako? Kahit hindi ko naman sinasabi sa mga anak ko. Naiisip ko din baka may nagdadamdam. Pero tahimik lang. Tahimik lang siguro daw yung anak pero baka nasasaktan. Okay. Sige. So, Pastor Josh, anong masasabi natin dito?
1: Okay. So, disclaimer muna, isa pa lang ang anak ko. Yung favorite ko ngayon.
0: Sa ngayon?
1: Nabuhos lahat sa kanya.
0: Okay. Oo nga.
1: Siguro, ito yung reality, no? Hindi sa lahat ng pagkakataon at lahat ng oras, meron kayong identical emotional connections ng mga anak. Iba between the parents, no? Minsan, meron ka talagang anak na siguro, mas open ka sa kanya at ganoon din siguro siya sa iyo. Mas nagkakaroon kayo ng time mag-usap. Kaya nga sabi kanina ni Ma'am Laura, di ba, about tuon sa mas magaling, mas pahusay, kasi preferred mo.
0: No? Uh-huh.
1: And meron din naman mga bata na talaga ang hirap makipag-communicate sa kanila. Ang hirap iwin, ang hirap intindihin. No, para layo ng puso. No, pero hindi ibig sabihin po na masama na yung ginawa natin, no, na parang bad parent na tayo kasi parang mas malapit tayo sa isang anak kaysa sa iba. So 5 yung anak po ni kapatid, no. So sa 5 anak niya, meron siguro isa doon na talagang mas napagsasabihan niya ng kalagayan niya, ng problema niya, ng pagod niya. Siguro dahil nakikita niya yung personality doon na mas fit silang dalawa magkwentuhan, di ba? Mas may pangunawa, mas matured mag-take ng mga situation. Pero again, yung preference, dapat hindi siya, ang healthy siya, pero dapat hindi siya mag-cause ng hindi napantay na pagtrato, hindi napantay na pagmamahal, at pagbibigay ng halaga sa bawat isa ng mga anak niya kasi 5 yun, di ba? Dapat yan, yung 5 na yun, same love, same treatment, same value. Kung ano yung ulam ng isa, dapat yun yung ulam ng lahat. Okay. Kasi yun yung magkakaroon na ng problem, di ba? So, kailangan, no? Kapag yung anak mo naman na yun, halimbawa, ito nagiging unfair. Kapag yung anak mo na favorite mo or preferred mo or mas mapalagay yung loob sa iyo ay nagkamali, dapat same treatment kung ano yung discipline na sa ibang kapatid. Kasi baka pag dinidefend mo siya, pinoprotektahan mo siya, or pag siya nagkamali, may comfort. Pag iba nagkamali, talagang palo, di ba, ganyan. So, unfair na unfair treatment, unfair opportunity.
0: Huli.
1: Oo, masyadong obvious, ano.
0: Obvious.
1: So, yun nga, siguro magandang isipin din natin to eh. Sa tingin niyo po ba bilang nanay, kayo po na nasumulat sa amin, hindi naman siguro maganda, di ba, kung kayo yung nasa kalagayan ng anak na ang pakiramdam niya ay hindi siya loved or hindi equal yung treatment? How would you feel about that kung kayo po yung anak sa isang saka sa inyong mga magulang, di ba? So in the other hand, ganun din, kung nafe-feel nyo na parang hindi na fair yung treatment nyo kasi mas gusto nyo yung isa o yung iba kaysa sa iba, eh dapat natin i ano ayusin, no, yung ating treatment, 'di ba, yung ating values sa loob ng tahanan. So ayun po, yun po yung ano, yung mga ilang
0: Okay.
1: bagay.
0: Sige, kasi totoo yan, ano, minsan talaga ay inclined ka na mapalapit sa isa dahil may mga factors, no, na na-attract ka dun sa batang yun. Minsan mahirap talagang kontrolin yan, ano.
1: Yeah, kaya
0: Pero,
1: mahalaga po na ano eh, try niya din, no, ni ma'am, no, ni sister, na try niya magkaroon ng one-on-one moment with sa limang anak niya. 'Di ba, para mas makilala niya, tapos makita niya na sa ibang side pala, ano, mas maganda yung pag ganito yung usapan, ganito yung topic. Mas masarap pa lang kausap din tong isang to. Ito pala, ito yung hilig niya. 'Di ba, na mas tutulong ka naman sa kanya, ganun. So spend time equally. Okay, baka kasi nauubos na yung isang linggo natin o isang araw dun sa isa na lang. Okay, tapos wala time sa iba.
0: Okay. So, I guess, ano, yung ang mas mahalaga, more than yung sarili mong nararamdaman para sa anak mo, ay maging, ano, mag-take responsibility ka sa behavior mo towards your children, no? Hindi dahil mas masayang kausap to ay doon ka na lang nang doon, ano. You have to be mindful, no? Ano yung effect, no? How you show affection or attention sa mga anak mo individually, lalo na kung yan ay madami-dami. Oh, meron at meron diyang makakaramdam na ano, no. Mukhang challenging talaga tong problem na to, no. Very ano, very difficult, kasi iniisip ko lang, ano, kanina habang nagsasalita si Pastor Josh, yung pantay-pantay sabi niya. I think for me, mahirap yung pantay-pantay talaga, kasi minsan yung kailangan mong i-explain, ano, kaya binigyan ko siya ng mas malaking, ano, share, kasi payat siya eh. Di ba? Mas kailangan niya, ano, magpalakas, magpataba. Yung ganun, ano. I think baka ang kailangan ay yung kung ano yung fair, no? Hindi laging pantay-pantay. Or kaya ko siya laging isinasama kasi siya yung, ano eh, siya yung medyo kailangan niyang ma develop yung pag-socialize o yung ganyan, ano? Or kailangan niya na vitamin D kasi whatever, di ba? I think ganun, ano? Depende sa need ng anak, no? Well, kaya nga, very challenging. Habang dumadami anak mo, mas matindi yung challenge na yan, ano? Okay, how about you, Ate Laura? What do you have to say?
2: Yeah, Ate May, na-pick up yan sa mother ko. One time, nagkakwentuhan sila, parang I heard na nagpo-provide ko kami, sabi niya, parang nagpo-provide kami based upon sa need ng mga anak.
0: Oh, yun.
2: Not necessarily pantay lahat. Kasi kunwari, may isa hindi naman niya kailangan yung ibibigay para sa lahat. Sayang lang. Kung ano talagang need. Tsaka ang tinitake note ng nanay ko dati is that pinapaintindi niya na kailangan to ng isa sa aming magkakapatid. Ganun. So yeah.
0: Yun.
2: Tsaka maganda rin yung na-share ni Pastor Joshua, no, na spend time talaga with the children. Kasi minsan may mga blind spot ang parents na minsan psychologically may mga dinideny sila sa mga sarili nila.
0: In denial.
2: In denial.
0: Oh, hindi ko paborito, ah.
2: Hindi sa hindi paborito, kaya lang hindi sila komportable. Parang ganoon, hindi ko ma-pinpoint, no? Yeah. So parang baka hindi na-identify, pero itong isang anak na to ay may something sa kanya na kunwari ako yung parent na may something dito sa anak kong ito na ayoko pang harapin sa sarili ko. Kaya medyo iba ang trato ko sa kanya na hindi ko sadya, na hindi ko pansin. Pero dahil napapansin ng anak yon. Yon. Isang concern ko po dito sa nas na is, isang itong case na po ito Ate May is baka may parent ano yung parentification, tama ba yung word ko?
0: Parentification.
2: Yeah, tama ba?
0: Yeah.
2: Na komportable siya dun sa anak na yon, kaya lang the way sila mag-interact nag role reversal na. Na ang anak na yung nagtuturing
0: Yeah.
2: na magulang sa ano
0: Sa anak.
2: sa parent, no, nagbaliktad na.
0: Baliktad
2: So
0: na.
2: komportable si mother, tapos ang anak naman ang naging parent, na which is may imbalance na sa family dynamics, kasi yung panahon mo na dapat anak ka ay nagbaliktad, hindi ka pa
0: Naging
2: naman
0: magulang
2: parent,
0: ka.
2: naging magulang ka. So yun din ang isang kailangan tingnan doon, na yes, favorite ka, pero hindi rin healthy. Kasi dapat anak ka eh. Hindi ka kaibigan, hindi ka tropa, anak
0: So,
2: ka.
0: yun,
2: Which,
0: nagkaroon ng
2: kunwari,
0: imbalance.
2: may imbalance. Kunwari, may issue si mother sa kanyang asawa, hindi pwede ikwento yun sa anak. Eh, pag naikwento mo na sa anak yun, may imbalance na doon. So, maganda yung idea ni Pastor Joshua talaga na you spend time with each of your children talaga, kung hanggat maaari. Actually, hindi kailangan na 5 hours kayo magkasama. Pero yung mga ano, yung mga moments lang na alam yung ano, mga kabuluhan. Oo, no? Kahit mga 15 minutes lang yan, 30 minutes, basta alam mong binigyan mo ng attention na feel valued ng yung anak, feel valued siya dahil binigyan siya ng oras ni nanay, ni tatay, gano'n. Okay na yun, hindi makailangan buong araw kayo magkakasama eh.
0: Oo. Minsan yun lang naman talaga yung kailangan ng anak, no? Yung mapansin at marinig siya, no? Mapakinggan. Yung bang just to spend few minutes with the child. Ano na yun eh, malaking bagay na yun sa kanila eh. Kasi minsan yun talaga yung complain ng mga bata, no? Na hindi man lang kami nakakausap, hindi man lang kami nakakamusta, sasabihin lang, oh, yung homework nyo, o oh, yung ano, ako, wala man lang kamusta, or wala talaga yung malalimang usapan, like, ang dami mo na palang, ano, no, gustong ikwento, pero they don't have time. So, minsan yun lang naman ang kailangan ng mga bata, no? Hindi naman din kaya pahabaan ng oras na ini-spend mo sa kanila, eh, no? Minsan, yung maibuhos niya lang sa'yo yung sama na loob niya kanina, nasigawan siya ni teacher, o kaya may nang aaway sa kanya, di ba? Ang laking bagay na yon, no? At I think hindi ka na nila sisitahin na lagi na lang si kuya, lagi si ate, di ba? Yeah, I think that's something, no, very precious for children, ano, when you get to spend time. At kinikilala natin sila. Hindi tayo nagugulat na, naku, hindi ko nakilala yung anak ko. Minsan ganyan ang mga linyahan ng mga magulang, no? All right. Okay, sige. Basahin natin yung susunod, no? At maganda yung ating usapan. Sana talaga nakarelate yung ating mga listeners. Ito po yung next. Sabi po, ako po yung tinatawag nilang favorite sa family. Ito naman po yung paborito. 7 po kami. Aminado po ako, lagi akong pinapabura ng parents ko. At honestly, minsan komportable ako doon. Ba, na-enjoy niya. Pero napapansin kong lumalayo ang loob ng mga kapatid ko at parang may resentment sila sa akin. Wala naman akong hinihingi. Kasalanan ko ba kung ako yung paborito? Ano po ang dapat kong gawin para hindi kainisan ng mga kapatid ko? Okay, very honest, no? Na siya ay talagang hindi na rin komportable, no? Na baka naiinis na yung mga kapatid niya sa kanya. Okay, Ate Laura, what do you want to say about this?
2: Yan. So yan ang tinatawag nating golden child.
0: Okay, golden
2: Yan.
0: child.
2: Golden child. Oh, siya
0: Oh.
2: yung favorite, siya yung
0: Yes.
2: paboritong
0: Sa
2: anak ni Mama.
0: dami, no? 7. Okay, may golden child.
2: Yan.
0: Okay.
2: Ano yung movie, no? 4 Sisters and a Wedding.
0: Ah, oo.
2: Yan. So may
0: mga
2: mga
0: ganyan.
2: kwentuhang favoritism doon. May gold. Sino yung golden child doon?
0: Nako, hindi ko na
2: Basta yung
0: yata
2: panganay
0: maalala.
2: doon, nag-struggle siya na ano eh, parang may diskarte sana siyang mag-masters, hindi siya nakapag-masters.
0: Sila
2: Ay, yung
0: Tony
2: pangalawa,
0: Gonzaga ba yan, ano?
2: oo, no, yung pangalawa, yun ang medyo ano, tawag dito, successful.
1: Bea.
2: Yan, basta,
0: Si
2: ayan si
0: Bea.
2: Bea, no?
0: Oh,
2: So,
0: kabisado
2: siya ba
0: nila.
2: ang golden child? Hirap
0: Parang eh.
2: mag-analyze.
1: Ayaw mo successful yata sa business siya.
2: Ayun, so favorite. So, medyo may na come across ako na psychologist. Dalawa daw ang pwedeng maging reaction ng golden child. Pwedeng siyang magkaroon ng tendency maging narcissistic, ibig sabihin ni absorb niya lahat ng pag-a-adore sa kanya, pagiging favorite sa kanya, yung feel na feel niya yan hanggang sa lalaki na yung ulo niya. Or number two ay ma-develop ang empathy na maramdaman ng bata na ay parang ako lang nakaka-enjoy ng mga benefits ng pagiging golden child. I want to share it with my siblings. So dalawang ano siya, dalawang pwedeng possibility. So ito, at least itong
0: Nasa second
2: si
0: yata
2: Tender,
0: siya.
2: oo, no, na-identify niya na may tendency siyang ma-enjoy niya yung privileges, pero may heart din siya na i-share yung mga privileges niya sa mga kapatid, which is good, which is good. So yan ang magandang perspective on being a golden child. Kaya lang, hindi natin maiwasan dahil alam mo na ikaw ang golden child, meron talagang may kapatid kang magre-resist at magtatampo. So hangga't maaari ay ma-address yung feelings ng pagiging favorite.
0: Okay. So magandang point 'yan ano, Ate Laura. Yung dalawang ano, no, dalawang tendency ng isang golden child na una sabi mo maging baka maging narcissistic, ma-develop sa kanya even yung entitlement, no, sa mga
2: Yeah, yun tayo.
0: privileges na maaring hindi alam na magulang pero na ibibigay niya sa anak niya, no. Or yung on the contrary, yung pag-develop naman ng empathy, no, na instead na you're ano going inward, no, palabas, no, nakikita mo yung environment mo na parang ako lang yata yung masaya. Ako lang yung masaya. At yung mga kapatid ko parang lahat sila na ay may ano, may issue dun sa special treatment sa akin ng nanay. Okay. So maganda 'yon, and it's worth noting, no, na baka nga 'di ba kung ikaw yung paborito, ba mag-isip-isip ka na ano bang tendency mo. 'Di ba? All right, maganda 'yon. That's something na we should take note of. Okay. Pastor Josh, how about you?
1: Wala po masyadong sabi. Sumasang-ayon po ako sa lahat ng sinabi ni Ma'am Laura. No? Pero nakakatawa yung mga binanggit niya. Nagre-reflect din po ako. Kaya nga, siguro, importante kapag ikaw yung favorite. Feeling mo ikaw yung favorite. Or obvious na ikaw yung favorite. Magandang gamitin mo yun as your responsibility to, you know, maging bridge ka sa lahat ng mga kapatid mo.
0: Maging bridge.
1: Maging bridge ka, no? Kasi kung ikaw yung pinapakinggan ng parents, siyempre dapat papakinggan mo din naman yung mga kapatid mo, at para kung may hinaing sila, ilalapit mo sa parents, di ba? Pwede mo sabihin, Mama, may point din naman si ate, baka pwede mo siyang pakinggan or pwede kayo mag-usap. Di ba? So, pwede siyang magamit, no, para mag ano, maging tulay ng communication or what. Yun nga, siguro yung tendency talaga, tama po yung binanggit ni Ma'am na pwede siyang mag-cause ng negative na pag-reshape ng personality ng isang bata or ng isang tao. Pero tayo, importante na kung gagamitin yung pagkakataon na yun, since yun tayong favorite, maging nga na tayo, agents tayo ng ating mga kapatid, na maging ano tayo, representative nila, or i-share natin sa kanila yung love na yun para hindi yun laging nakatingin sa atin. Kasi baka balang araw, kapag inangkin natin yan or tinake advantage natin yung privilege na yan, mas mabigat yung responsibility na nasa sa atin pag tayo ay mas nag-mature na, di ba? Kasi iba yung tingin sa iyo ng parents mo, mas malaki yung inaasahan nila sa iyo kasi binuhos nila sa iyo lahat, di ba? May isa yun, no? Simple.
0: Okay. Yeah, so maging bridge, no, sa mga kapatid. Actually, no, usually yung mga paborito, no, sila yung laging kausap, sila yung kilalang-kilala ng magulang at kilalang-kilala nila ng magulang, no? More than sa mga kapatid dahil ano eh, may connection na kakaiba, no, between the parent and the child. So maganda 'yan, ano, to magandang point na maging ano, gamitin mo 'yon, ano, not to to harm, no, the relationship between you and the siblings, kundi maging tulay kanila, no. O ma, yung bunso kailangan pala ng ganito. O si ano pala, si Diche pala, meron palang may, ano, may PTA pala, ma, mga ganun, ano. So these are opportunities, no, na talagang ano, pwede mong gamitin, ano, dahil ikaw yung malapit at mukhang paborito, ay bakit hindi ito talaga yung gawin mo, no? Dahil minsan matutuwa pa sila, no, yung mga kapatid na nagiging ano ka, no, nagiging instrument ka para na nakakapag-express ng mga needs yung kapatid. But I think maganda rin siguro na ano, no, speaking of ano, conveying or communicating, no, yung mga nararamdaman, possible siguro na i-raise mo yun sa magulang mo na parang I just feel na ano, laging ako yung napapabura ninyo at baka nagtatampo na yung mga kapatid ko. Pwedeng ganun, di ba? What do you think, Ate Laura?
2: Since may favor naman siya from the parents, I believe yun nga, magandang i-ano yun, i-call out. Yeah. Kasi yun nga rin, magiging spoiled brat kung talagang papasok sa ulo mo yung lahat ng attention, may tendency kang maging spoiled brat na syempre pag humarap ka sa totoong buhay, hindi naman iikot sa iyong mundo, di ba? So mahirap din mahirap mag-adjust sa buhay pag ganun.
1: Yeah.
0: All right. Okay. So, hindi rin
1: mga
0: pala
1: ano po kami na favorite utusan, di ba? Mga ganun, no?
0: Favorite utusan.
1: Ibang favorite. Favorite utusan.
0: Sige po, okay na. Hindi ako ang favorite ninyo.
1: Pero
0: all right.
1: Pwede niyang isang paraan kung meron talaga siyang malalim at malapit na connection sa parents. Alam mo, pag may kapatid siya na ano na nagkamali, ganyan. Tapos, masyadong malayo yung communication ng dalawang panig ng parents niya at yung kapatid niya, parang ayaw magpatawaran, ayaw magpansinan. Ikaw yung pwedeng susuyo sa isang panig at magiging connection naman sa isang panig. Parang ganun, di ba? So, pwede siya gamitin as privilege. No?
0: Right. So, nasa tao din talaga, no? Mararamdaman mo na yun, ano, at importante lang talaga dito is yung sensitivity na ano, kung ano yung what's going on, no, sa dynamics ng family, at maging ano, very careful, no, na walang ano, no, walang wala tayong nasasagasaan habang tayo ay nag-enjoy ng privileges, no, ng isang ano, pagiging paborito or sabi nga ni Ate Laura, golden child. Ayan. Okay, basahin natin yung susunod, no. Sabi ng ganyan, ma'am, sa office namin obvious na may favorite employee ang boss namin. Hindi naman siya ang pinaka-efficient. Minsan kami pa ang sumasalo ng trabaho niya. At mas bago siya compared to most of us. Pero siya ang unang nabibigyan ng opportunities. Mas flexible ang schedule niya. Hindi kaya to inaanak ng boss. At mas napapakinggan ang suggestions niya. Nakakawala tuloy ng motivation, lalo na't ini-enjoy yata niya. Yun. At ano ang healthy way para harapin ito nang hindi nagmumukhang bitter or inggit? Ayun. Okay. So, minsan pala, no? Pag ganyan yung nakikita mo at mag-express ka, baka sabihin, inggit ka lang siguro. Yun yung fear niya, no? Yun ang tanong niya. Okay, Pastor Joshua, anong masasabi natin dito?
1: Siguro na sa context talaga to ng mga kahit saan, no, kahit saan ang klase ng workplace, may hindi mo ganyan yung nangyayari or maaring ganyan talaga yung actual na nangyayari. Especially, iba-iba kasi yung context eh. Okay? So, kung ikaw, yan yung feel mo, make sure na you know your performance, you know your worth sa company. Alam mo kung ano yung husay mo, alam mo kung ano yung nayambag mo, alam mo kung ano yung ginagalingan mo. Ang pinakapangit kasi na nangyari kapag may favorite tapos ang nagiging response natin is nagbabago na rin yung ano natin, yung performance, nagbabago na. Kasi hindi napapansin yung ano natin, yung yung output, hindi napapansin yung galing natin. Kasi parang naiinggit na rin tayo dun sa iba na tayo naman yung gumawa, sila nag-take ng credit, di ba? Ganyan. Oh,
0: Sakit.
1: so, nagiging cause yun naman eh, parang silent quitting, ayoko na nga, siya naman yung napapansin dyan, di ba?
0: Ayun.
1: So, importante, you document your contribution, no? Ibig sabihin, kung project-based yan, dapat alam mo kung ano yung ginawa mo. Para pagdating ng promotion, di ba? Output yung ano mo, yung meron kang resibo sa lahat ng hindi. Ito
0: Resibo
1: mapapakita
0: talaga.
1: na. Di ba? Na hindi yan para sipan or what, ganyan, no? Importante doon sa ilalagay ko lang sa Christian context na sa sinabi ng Colossians chapter 3 na kung yung ginagawa mo ay ginagawa mo para sa Panginoon, you will do your best. Hindi mo kailangan gawin yung sistema ng ginagawa ng iba, maging gamitin lang yung term sip-sip sa boss, para lang umakas sa sistema, para lang gumanda ang buhay, para umunlad, para ma-promote. No? Tayo bilang mga Christians, bilang mga anak ng Diyos, alam natin na yung ginagawa natin ay hindi lang para sa tao, kundi kasama natin si Lord habang ginagawa natin ito. And God will promote you, di ba? Sa lahat sa ginagawa mo yan. Basta ginagawa mo yan with integrity, knowing who you are, your identity in Christ, bilang Christian, bilang anak ng Diyos. So, the Lord will surely promote you. Di ba? Do it with love. Do it with full confidence na anak ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan kahit hindi mo ginagaya yung sistema ng mundo. Ito.
0: Right. Okay. Thank you doon, ano, Pastor Josh. At maganda yung sinabi mo kanina, no? Hindi mo kailangang lumaban doon sa pamamaraan nila, no? Lumaban ka na may documents ka, no? Documented, no? Yung performance, no? Andun yung mga responsibilities mo, accomplishments mo, measurable, no? Yung mga contributions. Yan, ano? At sabi nga, may resibo talaga. At doon talaga 'yon, ano, makikita, hindi mo kailangang iangat yung sarili mo, but your record will show, no, kung ano ka
1: Yes.
0: sa kumpanya. Yan. Siguro kahit sa church mag-a-apply 'yan, ano. Oo, dahil so kahit anong context siguro. Yeah. So maganda 'yon, talagang ano, yung lumaban ka na hindi mo kailangang mag iangat yung sarili mo, no, kundi let your ano, your performance be all documented, no. Yan yung yun yung lalaban para sa iyo. Okay. Sige. So, Ate Laura, how about you?
2: Yun. So, yun nga, no? Yung let your work speak for itself. Na trabaho lang. Actually, may mga ganong klaseng personalities eh. Magaling lang talaga sila mag-psychologize. Para-paraan.
0: Baka graduate in psychology.
2: Yun. So, parang iniisip ko, we cannot judge.
0: Right.
2: Or kung may, minsan kasi kung toxic na talaga ang sistema sa work. Kaya medyo concerning to. Kasi kung hindi naman, I believe hindi naman to talaga papansinin. So I believe systemic yung issue ng favoritism. To the point na medyo ni-raise na talaga itong issue ng sa work. So nakakapagod talaga siya. So siguro, nandun din yung work ng HR. Pwede rin siyang i-document.
0: Yeah, actually. Oo, tama.
2: Yung mga event na yun. Yeah. Kung yung meron kang counter affidavit na ano lang, objective lang, na wala ka
0: May
2: namang goal
0: basihan,
2: na
0: ano?
2: oo, wala namang goal na ibagsak ang mga personalities, but just to make it black and white na ito yung sistema na kailangan ayusin natin. Kasi nakakababa ng moral
0: Yeah,
2: sa
0: exactly.
2: workplace. Yun. So yun lang ang concern. Kumbaga, kung professionally speaking, wala naman tayo doon kung sinong close ng kung kanino. Kung close-close kayo, walang problema. Ang problema lang, pag naapektuhan na yung moral ng group, ng team. So yun,
0: Okay.
2: kailangan lang i-address siya.
0: Okay. Yeah, so tama 'yan, ano? Kailangan, well, it's the same, no, na nabanggit din ni Pastor Josh kanina, no, na kailangan talaga ay let your work, no, speak for you, no, yung performance mo ay nakabase sa kung ano yung record mo, no. At well, nabanggit din ni Ate Laura na maaring talagang yung part din ng HR, no, ay papasok diyan. Kasi totoo naman yan, minsan hindi natin maiwasan that people will have ano no yung tendency to be more inclined na ano no bigyan ng favor ang isang tao over another no or the others. Pero wala tayong control no kung sino yung may paborito ba sila or wala, 'di ba? O hindi tayo or tayo ba 'yon ano? So yeah, ganun na lang ang labanan talaga no. And of course, sabi nga kanina ni Pastor Josh, minsan i-quit ka na lang, silent quitting, sabi niya. Umaayaw na lang, no? Kasi nga, na-demoralize na. This is also, yun, ano, yung mga iiwasan, no? But, I guess, no, siguro sa mga nakikinig sa atin, lalo na yung mga nasa opisina, no, nasa isang mga corporate world, no, na ito ay mga bagay na maaaring nangyayari sa loob ng, ano, no, ng workplace, no? So, let it be that, ano, no, maging mindful tayo no sa mga ganito kung ikaw yung boss no at kung ikaw naman yung empleyado no I think yung communication is always ano no very important no na you are able to communicate no pwede ka namang humingi no kunyari sa immediate supervisor mo no kung yan ay issue mo sa boss mo or sa immediate boss mo di ba it is very professional na mag-seek ka din ng conversation ano na and of course always within the bounds of respect dahil boss sila no at mai-air mo lang 'di ba kasi minsan unaware sila ah talaga ba ganun ba yung ano ko minsan hindi nila alam na hindi sila aware okay anything to add wala na okay
2: Work
0: sige
2: kasi siya. Mas ano ko sa work eh. Parang objective ako eh. Kasi work siya. Pero iba ang pag-relationship na. Doon mas challenging.
1: Opo. Pwede
0: Okay.
1: natin siyang idaan sa ano, HR talaga.
0: Tama, magkaiba yung ano no, yung context.
1: I-address siya in professional way. Kaya importante may document. Yung sa
0: Yeah. Okay. Sa church naman, maraming grace.
1: Nag-uusap.
0: Nag-uusapan na lang. All right, okay. Sige. So, before we end, baka pwede akong humingi ng ano, no, final message from Ate Laura and Pastor Josh, no, para sa ating mga listeners and viewers. Unahin natin ladies first.
2: Ayan. Biglang nag-come across sa akin, Ate May. Di ba nagkwento ako sa iyo? Sabi ko, parang wala akong issue ng favoritism.
0: Oo nga.
2: Pero ngayon ko na-realize, nag-trickle down ang issue ng favoritism sa faith ko. Na parang, yun nga yung feeling ko na hindi ako favorite. Kaya medyo napraning din ako sa faith ko. Tapos may issue pa ng predestination. Nag-complicate ng mga
0: Doctrinal na.
2: bagay-bagay. Doctrinal na. Ang tagal kong binunuyan sa Lord, yung ganon.
0: Oo.
2: Yeah. Tapos, ang ending, no, with that, ano, personal struggle ko, and dinala ko talaga sa Panginoon yung theological level na ng issue ko ng favoritism, is that na-realize ko na more than the issue of predestination, no, ito yung tinapos na naggawain ng Panginoon. No, dahil namatay si Jesus Christ sa cross and he was risen again and he proved na mahal niya ako. That's the truth na I am a favorite, no. Kung hindi man ako favorite ng iba o kanya-kanyang mga preferences yung mga iba, I know na dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa cross, I am a favorite, no, ng Panginoon ni Jesus Christ. So yung mga bagay na feeling ko na pagkait sa akin dati dahil feeling ko lang naman na hindi ako preferred kung hindi man ako favorite ay paunti-unti in-honor ng Lord yung heart's desire ko na feeling ko dati na wala na, hindi ko na yung pinansin kasi dumaan na lang, no? Yun, no? Na pero ngayon lately na in-honor yun ng Lord yung mga bagay na nung bata ako, feeling ko, tinanggap ko na lang. Kasi yung iba nagtampo, no? Iba nagalit, iba nagrebelde. Ako naman, tinanggap in a sense, pero nandun pa rin siguro deep inside yung hurt, no? Pero eventually, dahil kinilala ko ang Panginoon na niyayakap yung pain natin, pain ko, especially yung inner child na may mga kanya-kanyang pain growing up,
0: Daming wounds.
2: maraming wounds, no? Na unti-unti in-honor ng Lord yung mga pain na yon, and he satisfies talaga. So nandun yung ano na i-open natin sa Panginoon yung ating wounds, na ang Lord pa rin talaga ang mag-heal noon. As we talk to God, no, kay Jesus yung ating mga wounds, we can also develop our people. Ibig sabihin kung sino yung tatanggap sa atin na body of Christ, kung sino yung ma-handle yung ating wounds, those are our people, no? So sa mga taong hindi tayo gusto, okay lang yun. Hindi natin mapipilit sila kung hindi tayo favorite, no? Ang mahalaga, we respect each other, no? Hindi naman kailangan lahat maging close ko, yung ganun. Ang ano lang, kailangan may respeto. And those who will love you, no, those who will care for you, will come to you. And sila ang maging safe space mo, no? And they will be also a source of healing. As much as yung aking time with God, with Jesus, is also a way of healing din talaga. So, you know, personal time ko with Jesus, and yung time ko with people who I can trust. And ito yung mga taong I feel so alive. I feel I am accepted, I am loved, I am validated. Yung
0: Amen.
2: Ganun, Ate
0: Yeah.
2: May. So yun lang
0: Okay.
2: po. Marami pang kwento, pero yun lang. So
0: Pwede
2: favorite
0: part
2: tayo
0: two.
2: ni Jesus.
0: Ayun.
2: Favorite tayo ni Jesus.
0: Yeah, okay. So yun yung naiwan talaga sa akin sa mga sinabi mo, na tayo ay favorite ni Jesus. At kung meron kang feeling na hindi ka favorite, know that favorite ka ni Jesus and you don't have to earn it. No? Yun ay talagang ano na, a done work ng Panginoon sa buhay natin. Yan. Okay, salamat doon. Ano? Salamat din sa grace ng Panginoon talaga na hindi natin kailangang mag-effort, no? At mag-perform sa kanyang harapan para maging favorite niya tayo. Yeah, okay. Sige, Pastor Josh, how about you?
1: Nabanggit na po eh. Pero
0: Naunahan.
1: naunahan ako. Kaya yung gusto kong sabihin, we are highly favored by God in
0: Highly
1: Christ.
0: favored.
1: Tingin mo, yung halaga mo ay maliit base sa kung ano yung natatanggap mong halaga sa mga taong nasa paligid mo. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Katumbas ng dugo at kamatayan ni Jesus yung halaga mo, di ba, namatay siya para sa iyo at para sa akin.
0: Yes, yes.
1: Iniwan niya yung eternity para ikaw at ako ay iligtas, makasama sa piling niya. Kasi ganun ka kahalaga. Hindi ka lang basta mahalaga. Mahalaga ka kasi inialay niya yung kanyang sarili para sa iyo. Kaya yung truth na yan, yung mag-heal sa lahat ng malalim na sugat na meron ka, na maaring inipon mo simula nung bata ka o ngayon, sa mga karanasan mo ngayon, o sa kung paano yun bumago ng pagtingin mo sa sarili mo, you're always loved, valued, accepted, double accepted, totally accepted in Christ Jesus. Mahalaga ka, mahal ka ng Diyos, at dahil mahal ka ng Diyos, you can confidently come as you are. You can boldly come as you are, knowing that He loves you and His love for you will never change. It will always be. Okay, kahit ano pa yung nagawa mo, hindi magbabago yung pabor ng Diyos para sa iyo kasi anak ka ng Diyos.
0: Ayun, okay. Napaka ano, no, sarap pakinggan talaga, no, yung pag-ibig ng Panginoon, no. Timeless talagang, kahit na anong mood mo, anong weather, anong ulam ninyo, yun talaga yun, ano, hindi nagbabago yun. Okay. Sige, so minsan po ang tanong natin talaga, bakit hindi ako yung paborito, no? Pero baka may mas mahalagang tanong, no? Bakit ko hinahayaan yung preference ng ibang tao ay maging sukatan ng halaga ko, no? Hindi talaga natin ever, no, mako-control kung sino ang mas gusto, mas ka-close, o mas kinakapitan ng ibang tao, no? Pero maaari nating piliin kung paano tayo mamumuhay, paano tayo makikitungo, at kung saan natin ibibase yung ating worth. 'Yun, napakahalaga po noon. At bilang mga taong may responsibilidad sa iba, no, katulad ng mga parents, mga kaibigan, mga leaders, no, sa church, boss o church worker ka, may pananagutan din tayo na siguradihin na, to make sure, no, na yung atin pong personal na preference ay hindi nagiging dahilan para po yung ibang tao ay patuloy na maramdamang hindi sila mahalaga, no. Yan, we have to be very mindful. Baka ngayong gabi ay may naalala kang tao, no, na remember mo isang kapatid, isang anak, or kaibigan, katrabaho, o kahit isang taong minsan ay napabayaan mo dahil may iba siyang ano no, pinaburan, no? At baka ikaw naman yung taong matagal nang nagtatanong, bakit hindi ako ang paborito? Ayan. Ano man yung kalagayan, tandaan natin ito, no? Na ang paborito or pagiging paborito ng tao ay hindi sukatan ng ating worth, no? Ng ating halaga. At ang pagkakaroon ng preference ay hindi naman din lisensya para maging unfair, no? Kung ikaw ang nasaktan dahil hindi ikaw ang paborito or ang pinipili, no, huwag mong gawing identity yung rejection ng iba. Yan. Tandaan po natin yan. Ano? Kung ikaw naman ay laging pinipili, no? Ito naman yung mga, sabi nga, ay the golden child. Gamitin mo yung pwesto mo, hindi para lalo mong iangat ang sarili mo, kundi para makatulong na makaramdam din ng halaga yung iba. No? At kung ikaw ang may hawak ng responsibility bilang magulang, kaibigan, leader, or employer, sana piliin nating maging makatarungan, maingat, at mapagmahal. No? Dahil minsan, hindi po natin alam kung gaano kalalim yung epekto, no? Ng isang simpleng paggiling sa puso ng isang tao. No? Hindi natin alam minsan kung gaano kasakit, kung gaano kalalim yung sugat na iniiwan nito kapag ang tao ay makaramdam ng hindi pantay na pagmamahal mula sa atin. No? So, God bless you all po. At ito po ay, sana po ay marami ang nakinabang, marami ang natuto, marami po ang nagkaroon ng kaliwanagan sa atin pong naging usapan. Ayan. Sige po, sa hilingin natin si Pastor Joshua, no, to close us in prayer.
1: Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat sa gabing ito. Salamat sa pagkakataon na ang bawat isa ay nakapakinig. Hindi po aksidente na narinig nila ang munting mensahe sa programang ito. Nawa ito po ay maging dahilan upang magkaroon ng pagbabago sa kanilang puso, sa kanilang nararamdaman, sa kanilang pagtingin sa kanilang sarili. Magkaroon, Panginoon, ng kagalingan mula sa mga inner trauma or childhood trauma na naranasan nila. At magkaroon ito, Panginoon, ng kalayaan sa kanila kung ang natingin nila sa sarili nila ay hindi sila mahal, hindi sila katanggap-tanggap, hindi sila laging pinipili. Panginoon, hayaan mo na samahan mo sila, marinig nila ang tinig na ito, ang tinig ng iyong pag-ibig at biyaya na laging magpapaalala sa kanila kung gaano sila kahalaga ay hindi nakabase sa kung paano sila nakatanggap ng kahalagahan ng mga taong nasa paligid nila, kundi ang halaga nila ay sa kung ano yung tingin mo sa kanila na nagmahal, pumili, at tumanggap sa kanila anuman ang kanilang kalagayan. Panginoon, maraming salamat po. Hayaan mo na ang mensaheng ito ay magbigay ng reconciliation sa bawat family, magbigay ng excellence sa aming performance sa trabaho, magbigay ng mas totoong value patungkol sa aming sarili, sapagkat ito po ay kalooban mo. Ang bawat isa ay humusay, gumaling, mapalaya, at mapagpala. Pagpalay mo ang programang ito, pagpalay mo ang DZAS, pagpalay mo ang FEBs, pagpalay mo po ang programa ng Heartline, maging host at ang mga guest nito, at sa lahat ng mga tagapakinig, sa iyo po ang papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.
0: Amen. Amen. Thank you, Pastor Joshua. Wala na po ba kayong babatiin? Baka may naalala pa kayo before tayo mag-end?
1: Naalala ko lang po yung In Grace workshop na.
0: Oo nga.
1: Ano, Flory June, no? Nag-message po kayo kay Mami May.
0: Ayan. Oo nga, nakakalimutan nating i-promote, no? In Grace Ministry. Ayan. Okay, sige po. How about you, Ate Laura? Meron pa?
2: Gusto ko lang batiin si Tita Merlin and si Dr. Joyce ng Thursday. Namiss ko sila.
0: Ayun. Nagpaparamdam po si Ate Laura. Baka pwede pong ano, makasama kayo ulit. Alright, sige. Shout out po muna, no, sa mga masisipag nating kasamahan diyan po sa production, at yung atin pong laging available, no, to serve yung ating RTV team, mga masisigasing ng broadcast engineers, at lahat po ng mga very dedicated nating mga kasamahan diyan po sa Bukawe Transmitter site. God bless you all po. At inyo pong napakinggan ang programang Heartline Monday Edition dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Dito po kami ay located sa Ortigas Center sa Pasig City. And kami nga po ay miyembro ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Once again, maraming maraming salamat sa ating mga bisita na nakakwentuhan at tumulong na magbigay ng payo sa ating mga listeners. Ngayong gabi, si Ate Laura Grace Singson, yay! At of course, si Pastor Joshua Garcia, yan, na atin pong laging nakakasama noon. Dito lang po sa Heartline Monday Edition. Maraming maraming salamat po sa pakikinig at hanggang sa muli. God bless you all. Bye!
3: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ito ang 702 DZAS.
4: 702
3: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: Kumusta ka na kaibigan? Salamat sa iyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaibigan, si Ruth Larama Dizon. At ngayon po, pag-usapan po natin ang sinasabi ni Haring David sa Psalm 55 verse 22. Give your burdens to the Lord and He will take care of you. He will not permit the godly to slip and fall. Psalm 55 verse 22.

Sa marami pong laman ng balita ngayong mga araw na to, hindi kita masisisi, kaibigan, kung ikaw ay na-overwhelm na sa lahat ng iyong mga naririnig. Nariyan ang sinasabi ng ating mga weather experts about the incoming Super El Nino. At marami po sa atin ang nagugulumihanan, marami sa atin ang di na mapakali, marami po sa atin ang...

at ito po ay mabigat sa ating mga puso. Or maybe somebody betrayed you, somebody very close to you na hindi nyo po ina-expect ang nagbigay ng matinding sakit sa inyong puso. Sapagkat akala nyo siya ay inyong kaibigan, ngunit kayo pala ay kanyang ipinagkanulo. Are you overwhelmed by the weight of a burden that's facing you right now? Well, let's turn to the book of Psalm 55 and hear the words of David in Psalm 55 verse 22. Give your burdens to the Lord and He will take care of you. He will not permit the godly to slip and fall. Alam niyo po, bago niyo isipin na, ay si Haring David naman yan eh. Talagang kayang-kaya naman niya anuman ang dumating sa kanyang buhay. Invincible yan. Walang makakatalo dyan. Kung babasahin niyo po ang buong Psalm 55, makikita niyo po na at this time that he wrote this psalm, mahirap ang pinagdadaanan din po ni Haring David. He was asking the Lord for help. He was crying to the Lord for help. And he was telling the Lord not to ignore his cries for help kasi he was overwhelmed by all his troubles. Andiyan ang kanyang mga kaaway. They were shouting at him. And they were making loud and wicked threats. They bring trouble on him. And he was being angrily hunted down. Ando na kinakabahan na siya. The terror of death assaults him, sabi nga po niya. At ando ng takot at siya'y kinakabahan na sa maaaring mangyari sa kanya. Sabi nga niya sa verse 6, oh sana meron akong mga pakpak para makalipad ako at matakasan ko ang lahat ng aking pinagdadaanan. At isa pa po dito na sinabi niya na nakasakit sa kanya is that, you know, hindi isang kaaway ang nanakit sa kanya, kundi isang kaibigan, his companion, his close friend, ang kanyang naging buto ng damdamin, ang sakit ng kanyang puso. And his heart was aching at the thought of the good fellowship that they once enjoyed as they walked together in the house of God. So alam niyo po, mahirap ang pinagdadaanan ni Haring David nang isulat niya ang psalm na ito. And yet in verse 16 he said, "But I will call on God and the Lord will rescue me." And sinabi niya rin po dito that bilang encouragement sa atin, ang verse 22, to give our burdens to the Lord and He will take care of us. He will not permit the godly to slip and fall. So you see, when King David wrote this verse that we are talking about today, hindi niya po ito isinulat dahil hindi niya alam ang bigat ng mga problema sa buhay. In fact, he wrote this right in the middle of the difficulties that he faced. Marami po siyang burdens. Marami po siyang responsibilidad. Marami siyang mga naging kaaway. Marami siyang sakit ng loob. And yet, even with all these difficulties, with all these heartaches, alam ni Haring David kung saan niya ibibigay ang kanyang mga problema. Kilala niya kung sino ba ang kanyang pupuntahan at tatakbuhan para sa tulong. Alam niya kung paano magpakumbaba, humiling ng tawad sa kanyang mga kasalanan at yumakap sa Panginoon sa kanyang awa at habag. Kaya po ini-encourage niya tayo sa verse 22 to give our burdens to the Lord. Kilala niya ang Panginoon na hindi magpapabaya sa atin at siyang mag-aaruga sa atin. He will not permit the godly to slip and fall. Kumusta ka, kaibigan? Ano bang mga bigat ang iyong pinapasan sa oras na ito? Yung maliliit na bagay, yung malalaking bagay, and everything in between, the everyday worries, yung mga takot natin sa ating buhay, at yung ating mga kahihiyan. Alam niyo po ba kung kanino niyo pwedeng isurrender ang lahat ng iyan kaysa tayo ay ma-overwhelm o ma-pressure? God wants to carry your burdens, but you have to cast them off. Alam niyo po, sabi rito ang unang word, give. Give your burdens to the Lord. Ito po ba'y naibigay niyo na sa ating Panginoon? O patuloy po nating pinagninilay-nilayan ang lahat ng ating problema? Ang first step po ay ang unang word.

Kapatid, ano man ang iyong pinagdaraanan sa araw na ito, be encouraged that merong kang pwedeng paglagakan ng iyong mga bigat sa buhay, ng iyong mga suliranin. Psalm 55 verse 22 says, "Give your burdens to the Lord, and He will take care of you. He will not permit the godly to slip and fall." Kapatid, the first step is to give your burdens to the Lord. Acknowledge that He knows best and trust that He will take care of you. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat po sa inyong pangako na kailanman ay hindi niyo kami iiwan ni pababayaan man. Salamat po because you keep track of all our sorrows and you have promised that whoever gives their burdens to you will take care of them. Panginoon, marami po sa amin ang nabibigatan, nagugulumihanan. Payapain niyo nga po ang aming mga puso at tulungan mo, Panginoon, na kami ay tumawag lamang sa iyo, ang aming Diyos na buhay, ang aming Diyos na handang tumulong anumang oras ng aming pangangailangan. Nadalangin ko po ang aking kapatid na nakikinig sa panahong ito. Alam niyo po ang kanyang sitwasyon at alam ko, Panginoon, na siya'y mahal na mahal mo at ikaw ay gumagawa behind the scenes to help him, to help her in her situation. Allow us, Lord, to completely surrender everything to you because that is the only way to go. In Jesus' name we pray, amen and amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon. Muli po nagpapaalala sa ating lahat to give all our burdens to the Lord and He will take care of us. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Kasama mo ang Panginoong Diyos, kaibigan. Kasama mo ang Panginoong Diyos sa lahat ng pinagdaraan ng karanasan at tayo ay sama-sama ngayon na magpasalamat sa Kanya. Dahil kasama natin siya, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinapabayaan. Bukas na po ang ating hardin ng panalangin. Tuloy-tuloy na po tayo, mga kaibigan. At dito po, marami na naman tayong mga praises, thanksgiving, at syempre, maraming mga answered prayers ang ating ipapagpasalamat sa Diyos. At ganun din, alam natin dito sa hardin ng panalangin, tayo ay napapakinggan. Hindi lamang tayo usap ng usap, tayo po'y dinidinig, inuunawa, pinagpapala. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat mula dito sa Sydney, Australia. Kasama natin si Desa Magtunaw at ang ating Manila production team, inihahatid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, at ng FEBC Radio TV, ang Hardin ng Panalangin. Ikaw man ay nakikinig sa ating mga radio platforms o kaya naman sa ating PM radio, ano man ang iyong ginagawa, nasa ang bahagi ka man ng mundo, sama-sama tayo dito sa Hardin ng Panalangin. At narito po ang ating opening prayer sa mga sandaling ito. Samahan niyo po ako. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sapagkat kayo ay mabuti. Salamat, Panginoong Diyos, dahil kayo po ay mabuti at nagmamalasakit. Salamat, Panginoong Diyos, dahil kasama namin kayo. Pinupuri po namin kayo at sinasamba. Gabayan niyo po kami ngayon sa pagbubulay-bulay ng inyong mga banal na salita.

Ang atin pong pagbubulay-bulay ay matatagpuan dito sa ang Bible Pinoy Version. Pakinggan po natin ang John chapter 6. Simula po ito sa verse 1. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa kabilang side ng Lake Galilee o Lake Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao kasi nakita nila ang mga ginawa niyang himala noong nagpagaling siya ng mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok at umupo kasama ang mga disciples niya. Malapit na noon ang fiesta ng Passover. Pagtingin ni Jesus sa paligid, nakita niyang maraming taong papalapit sa kaniya. Sinabi ni Jesus kay Philip, "Saan tayo pwedeng bumili ng tinapay para ipakain sa mga taong ito?" Sinabi niya ito para i-test si Philip, pero actually, alam na niya ang gagawin niya. Sumagot si Philip, "Nako, kahit bumili po tayo ng tinapay na halagang 200 silver coins, hindi yun sapat para makakain ang o ng kaunti ang bawat isa." Nagsalita si Andrew, na isa sa mga disciples at kapatid ni Simon Peter. "Mayroon pong bata dito na may dalang 5 tinapay at 2 isda, pero siguradong hindi ito kasya sa ganito karaming tao." Sa atin pong pakikinig, nakita na natin ang 2 disipulo ng Panginoong Jesus na sa kanilang estimate, sa kanilang pagkukuwenta, sa kanilang mathematics, sa kanilang pagbabudget, talagang hindi kakasya kahit na yung baon nilang pera para mapakain ang ganito karaming mga tao. Sa pagpapatuloy po ng ating kwento, sinabi ni Jesus sa kanila, "Pagpapatuloy niyo ang mga tao, madamo ang lugar na iyon at tumupo ang mga tao, mga 5,000 na lalaki ang nandun." Kinuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos at dinistribute yon sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggang mabusog sila. Nang makakain na ang lahat, sinabi ni Jesus sa mga disciples, "Ipunin niyo ang mga natira para walang masayang." Kaya inipon nila ang mga natira ng mga tao at nakapuno sila ng 12 baskets. Ito pong istorya na ito ay pangkaraniwan nating naririnig, pero nais po nating mag-focus ngayon sa pagkilos ng Panginoong Jesus sa pamamagitan noon pong 5 tinapay at 2 isda. Ang 5 tinapay at 2 isda ay lalo't higit na hindi kakasya doon sa libu-libong mga tao na kanilang pakakainin. Kung yun ngang mabibili na halos 200 silver coins, kahit tigko konti, hindi rin daw magkakasya, sabi ng isang alagad. At sabi rin ni Andrew, hindi rin magkakasya itong dala ng batang lalaki na ito. Pero alam po natin, mayroon palang iniisip ang Panginoong Jesus na ipapakitang dakilang himala, dakilang aral sa sitwasyong ito. Nakikita po natin, mga magulang at mga kapatid, ang kakulangan. Pero ang nakikita ng Panginoon ay ang kasapatan ng kanyang biyaya. Uulitin ko po iyon. Nakikita ng mga tao ang kakulangan, pero nakikita ng Panginoong Jesus ang kasapatan ng biyaya ng Diyos Ama sa langit. Ganyan po tayong mga tao, ang lagi nating nakikita yung problema. Ganyan po tayong mga tao, ang palagi nating nakikita ay yun pong isang basong mayroon pong kalahating tubig, ano, o half full, o kaya naman half empty. Iyan po ay napakapangkaraniwan, sapagkat siguro ang utak natin palaging naghahanap ng solusyon. Pero ang solusyon, alam na ng Panginoong Jesus. Yun pong mga tinapay at isda ay hindi siya mismong pagkain. Yung tinapay at isda, they are not the meals, they were the materials. Ito pong tinapay at isda, they were not the meals, they were the materials for the miracle that was about to happen when Jesus blesses the bread. Ganyan po ang ating mga sitwasyon sa buhay. Ang akala natin minsan, eto na ang kinakailangan ko.

0: Pero kulang pa rin, Panginoon, ang aming sweldo. Ang hirap pagkasyahin ng aming kinikita. Pero Panginoon, kulang pa rin ito para dun sa aming investment. Panginoon, napakarami kong pasusweldohin. Ang hirap pagkasyahin. Panginoon, itong sitwasyon ko, napakahirap. Ang tagal ko nang nagdurusa sa sakit na ito, sa karamdamang ito. Ang tagal ko nang ipinagpe-pray ang sitwasyong ito. Sana, Panginoon, tugunin mo na. Mga magulang at mga kapatid, hindi po masama na tayo ay umasa doon sa sitwasyon o parang tinapay at isda na nakikita natin sa ating harapan. Pero minsan, iyan po ay hindi ang sagot kung hindi yung gagawin ng Diyos doon sa nakikita nating sitwasyon o kakaunting bagay. Kayang paramihin yan ng Diyos. Kayang gawin ng Diyos na himala na mas maraming makikinabang ng dahil sa iyong sitwasyon. Mga magulang at mga kapatid, tayo po ay patuloy na magtiwala sa Diyos. Tayo po ay patuloy na manalig sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo na yun pong nakikita nating akala natin ay sagot na sa ating panalangin pero kulang, iyan po ay kakasangkapanin pa ng Diyos para mas maraming mapagpala, para mas marami pang makaranas ng himala at ikaw ay mas mabebless pa ng higit sa iyong inaasahan. Alam po natin ang pagpapatuloy ng istorya, ang mga tao ay nabusog, sobra-sobra pa. Ano naalala nila dyan? Na si Moses ay di umano, pinakain sila ng mana from heaven. Pero sabi ni Jesus, hindi naman si Moses ang nagpakain sa inyo eh. Ang Diyos Ama sa langit ang nagbigay nung kinakailangan ng mga ninuno natin. Maalala natin, napaka-consistent ng katuruan ng Panginoong Jesus. Siya ay nagsabi na, bakit ang mga ibon, hindi naman sila nagtatrabaho pero kumakain? Bakit ang mga magagandang bulaklak, nandyan ngayon, kinabukasan wala na, hindi sila pinababayaan ng iyong Diyos Ama sa langit? Tayo po ay manampalataya at manalig sa Diyos Ama sa langit na itinuro ng Panginoong Jesus na source ng lahat ng ating mga pangangailangan. Ang mga taong ito ay patuloy na naghahanap ng pang-araw-araw na means to survive. Siyempre, sinasagisag ng pagkain at ng isda. Kaya nung nakita sila uli ng Panginoong Jesus at yung mga tao ay lumalapit sa kanya, ang sabi ng Panginoong Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Yung kakain ng aking tinapay, ng aking katawan ay hindi na muling magugutom. Ang atin pong kasapatan ay ang Panginoong Jesus. May mga sitwasyon sa buhay na parang hindi nagbabago, matagal na nating ipinapag-pray, pero hindi tayo sinasagot sang-ayon sa naiintindihan nating kailangan natin. Pero hindi po iyon ang mismong himala. Ang sitwasyon na iyon gagamitin ng Diyos para tayo makaranas ng mas malaking himala. At ang himala na iyan mauubos ulit, bagaman magpapasalamat tayo. Nasagot ang ating panalangin. Pero ang hindi na uubos ang pinakamahalaga at iyon ay mas napalapit ka sa Panginoong Diyos, mas napalapit ka sa Panginoong Jesus, ang tinapay ng buhay na hindi na uubos at patuloy na nagbibigay ng satisfaction. Sa atin pong patuloy na journey sa ating buhay Kristiyano, mga magulang at mga kapatid, bata pa po ako hanggang ngayon. Marami tayong mga karanasan sa buhay na hindi natin inaasahan, bakit ganito ang nangyari, bakit ganito ang sagot sa panalangin, o kaya naman minsan para tayong naunsyami. Ano po? Pero ang resulta, mas napalapit tayo sa Diyos. Ang resulta, mas lumalim ang pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo. At nang dahil po doon, mas marami pa tayong napagtagumpayan, mas marami pa tayong naranasang himala ng Diyos. At ang resulta po sa akin, personally, mas lalo kong napapurihan ng Diyos. Mas lalo kong napasalamatan ng Diyos. And at the end of the day, ang nasasabi na lang natin, ganun pala. Sa biyaya ng Diyos, yun pala ang gusto ng Panginoon na outcome for the glory of His name, naging mas malapit pa tayo sa Panginoon. Yun pong bata, hindi natin alam kung saan ang galing ano, sa istorya. Pero yung kanyang availability, yung kanyang willingness na i-share ang mayroon siya, ginamit din yun ng Panginoong Jesus. Ano ba ang iyong sitwasyon na parang kulang na kulang? Ano ba ang iyong sitwasyon na parang simpleng-simple? O kaya naman, baka naman ang iyong sitwasyon, sabi mo, eh, kasyang-kasya lang tong baon ko na binigay ng mami't daddy ko. Pero kung isi-share mo yan sa Panginoong Jesus, mas may mararanasan ka pang himala na hindi mo inaasahan. Minsan nga iniisip ko, kumusta kaya itong bata na to? Siguro isa siya sa mga naging youngest follower ni Jesus na nung nagbinata siya at naging mas malaki siya dahil naranasan niya yung dakilang himala ng Panginoong Jesus. Who knows? Baka siya ay naging disipulo rin ng Panginoong Jesus nang dahil sa karanasan na yon. Ano ang iyong karanasan? Ano ang iyong sitwasyon? Ano ang iyong mathematics? Sa tingin mo ba kulang ang budget? Hindi magkakasya? Ang hirap na pag-ugpungin to make the ends, both ends meet? I-offer mo yan sa Panginoon sapagkat hindi iyan ang meal. Iyan ay material for the miracle to happen, and the miracle will lead you to the Master, who is Jesus, our all-sufficient bread of life. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Ang Panginoong Jesus ang tinapay ng buhay. Patuloy po ninyo kaming busugin sa kanyang mga pangaral, paalaala, pananalita, at tulungan niyo po kami, Panginoon, na ialay ang aming mga kahinaan, ipagkatiwala ang aming mga kakulangan sa dakilang Panginoong Jesus na siyang kumikilos ng matahimik upang ang aming mga sitwasyon ay hindi po maging kakulangan kung hindi maging tuntungan upang maganap ang isang dakilang himala na higit pa sa aming inaasahan at maluluwalhati ang inyong pangalan. I-bless po ninyo ang aming sitwasyon na parang kulang na kulang o gipit na gipit, at gumawa po kayo ng himala upang kayo po ay maluwalhati sa sitwasyong aming pinagdadaanan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen at Amen.
1: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
2: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Manalangin tayo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Banal naming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, itinataas po namin sa inyo ang aming mga national concerns. Una po ay ang sinasagawang impeachment trial laban kay VP Sara. Ipahintulot po ninyo, banal naming Ama, na matapos na sa lalong madaling panahon ang impeachment trial na ito upang ang aming mga legislators ay makapag-focus na sa kanilang mga gawain. Itinataas po namin sa inyo, idinadalangin, ang mga senator judges na nawa ay magpasya sila batay sa ebidensya, konsensya, at banal mong kalooban. Kanilang isaalang-alang ang pinakamataas na interest ng aming bansa. Tulungan niyo silang maging mga hukom na magiging patas at makatarungan. O banal naming Ama, tulungan din po ninyo kami sa aming paghanda sa epekto ng Super El Nino na maaaring humantong sa krisis sa tubig, kuryente, at pagkain. Pangunahan po ninyo ang mga government agencies upang matulungan ang mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ang mga mahihirap, ang mga magsasaka, at bawat karaniwang mamamayang kung papaano po kami magtatagumpay sa harap ng mga panganib na dulot ng Super El Niño. Banal namin Diyos, tulungan niyo rin po kami na palagi ang makapaghanda sa kinatatakutang The Big One, isang malakas na lindol na pipinsala sa maraming ari-arian at kikitil sa libu-libong buhay. Amin pong idinadalangin sa inyo ang mga mamamayan ng Panama na tinamaan ng isang malakas na lindol. Panginoon, tulungan niyo ang gobyerno ng Panama kung papaano maiaahon ang kanilang bansa sa trahedyang ito. O banal naming Ama, patuloy din po naming idinadalangin ang tensyon doon sa West Philippine Sea dahil sa pag-aangkin ng China sa mga teritoryong kinikilala ng United Nations bilang bahagi ng aming teritoryo. Huwag po ninyong paihintulot, banal naming Diyos, na mauwi ang tensyon sa armed conflict sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Nawa ay magkaroon ng peaceful resolution ang conflict na ito sa pamagitan ng mapayapang pamamaraan. Pagkaisahin po ninyo kami bilang mga Pilipino sa pamagitan ng inyong grace and mercy, sapagkat sa pamamagitan lamang ng aming pagkakaisa ay mapagtatagumpayan namin ang mga national concerns na ito. Ito po ang aming dalangin, ito ang aming pag-asa, sapagkat hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Amen at amen. Mga magulang, mga kaibigan, mga kapatid, patuloy po nating i-declare na ang biyaya ng Diyos ay sapat sa ating mga pangailangan. Diyan po sa ating comment section, i-type mo, kaibigan, sapat ang biyaya ng Diyos. Sige, declare it at ipaalala natin sa ating mga sarili, ipaalala natin sa ating mga kasama ngayon dito sa Hardin ng Panalangin, lalo na yung nasa social media, i-type natin, sapat ang biyaya ng Diyos. Sapat ang biyaya ng Diyos. Tayo po'y magpatuloy sa ating pananalangin. Dakilang Diyos, sapat ang inyong biyaya at patuloy po namin itong nararanasan. Maraming salamat sa mga answered prayers, Panginoong Diyos, sa biyayang sapat sa aming mga pangailangan. At kami po'y nananampalataya na ang biyayang sapat na ito ay amin din pong patuloy na mararanasan para sa kagalingan sa mga sakit at karamdaman, sa mga may sakit, sa mga may karamdaman, sa mga inaalagaan sa bahay, sa mga nasa ospital, sa mga nagpapagaling, sa mga umiinom ng gamot o mga nagpapadoktor. Dalangin namin, Panginoon, ang inyong paghaplos ng kagalingan. Ganon din, Panginoon, lalo na para kay Emmer. Ganon din, Panginoon, para kay Ronald. Ganon din para kay Cheska Perez, kay Josh Cruz, kay Nenet, Panginoon Diyos, at kay Cheat. At lahat ng mga hindi man namin nabanggit dito sa comment section pero may sakit, may karamdaman, O Lord, touch them, Lord, and heal them and make this situation result for the glory and honor of your name. Dalangin din namin, Panginoon, ang bawat pamilya, ang mga magulang, ang mga anak. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy ninyong paggabay sa mga nagpapamilya, ang mga nagpapalaki ng kanilang mga anak. Dalangin ko po ang mga nagdadalang tao, yun pong mga mayroong baby sa kanilang sinapupunan. I pray, Lord God, that you will continue to look after these children and their parents. Dalangin namin, Panginoon, si Maria Flor. Dalangin namin si Nanette at ang kanyang kahilingan para sa scholarship ng kanilang anak. Si Rebecca, Panginoon, na mayroon pong board exam ang kanyang anak. We pray for your wisdom to be upon this child. Si Portia, Panginoong Diyos, dalangin niya ang opportunities para makapagtrabaho ang kanyang kabiyak. Panginoon, marami pa po kaming mga hindi nabanggit na mga prayer concerns, pero alam po ninyo ang kalagayan ng bawat isa. Hindi po namin minsan kinakailangang sabihin sa inyo, alam na ninyo, Panginoon, kung papaano tutugon. Lalo niyo pong patatagin, palakasin, paggiyamanin ang aming pananampalataya, Panginoong Diyos, and Lord, help us that at the end of the day, we will see that everything happens for a reason and for the glory of your name. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa na kasabay kong nananalangin ngayon, lalo na Panginoon yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, yung mga OFWs na naapektuhan sa Saudi Arabia. We pray for your protection, we pray for your intervention sa mga sitwasyong nangyayari sa Middle East. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat ngayon pa lang, alam namin ang inyong biyayang sapat ay tunay na siyang magbibigay sa aming mga pangangailangan. Maraming marami pong salamat, O Diyos. Ibinabalik namin sa inyo ang lahat ng kapurihan, and we receive your blessings in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen at amen. Maraming maraming salamat, mga kaibigan, sa inyong pagsama sa atin dito sa Hardin ng Panalangin. At syempre, ini-encourage natin ang bawat isa na patuloy na i-declare na ang biyaya ng Diyos ay sapat. Kaya nga sabi ko, i-type po ninyo dyan ano, sa inyong comment section. Ilagay nyo, ang biyaya ng Diyos ay sapat, or sapat ang biyaya ng Diyos. At para mas marami pa pong ma-bless at ma-encourage, ay patuloy nyo pong i-share itong ating mga DCAS morning programs sa iba't iba pa po ninyong mga kakilala upang lahat tayo ay mapagpala. Atin pong alalahanin, ano, ito pong ating magandang concert na magaganap sa 23rd of October. Ito pong a cappella salmo na hatid ng Papuri Music Ministry. Libre po ito, pero dapat kayong magpa-register. And for more information, ay makinig lamang at tumutok dito sa FEBC Radio. At punuin natin, ano, punuin nyo yung GCF para kami pang mabless. Tandaan po natin, mga kapatid, ang Panginoong Diyos ay patuloy na kumakalinga sa ating lahat. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang. Mula po dito sa Sydney, Australia, ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwang, at kasama si Desa Magtunaw dyan sa Manila, Philippines. Minsan pa inihatid natin ang Hardin ng Panalangin, hatid ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, at ng FEBC Radio TV. Surely goodness and mercy will follow you and me all the days of our lives. Hanggang sa susunod. God bless you po.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Kagapay may kwento ako sa'yo. Just imagine, first day mo sa bagong trabaho. Matagal mo siyang pinag-pray. Ito na yung pinaka-breakthrough na iniintay mo. Habang inaayos mo yung mesa mo, lumapit ang isa mong katrabaho at bumulong. Relax ka lang dito. Ganito talaga yung ginagawa namin. Konting adjustment lang para mabilis ang proseso. Huwag ka nang masyadong strict. Hindi naman ilegal ang pinapagawa pero alam mong hindi rin ito tama. At doon nagsimula ang laban. Hindi malaking eskandalo, hindi headline sa balita. Isang maliit na desisyon lang. Susunod ka ba sa tama o sasabay ka na lang sa nakasanayan? Madalas yung integrity ay hindi nasusubok sa malalaking desisyon. Nasusubok ito sa maliliit na pagkakataong iniisip nating walang makakapansin. Kapag walang boss na nakatingin, kapag walang magulang na nagbabantay, kapag walang pastor o discipler na nakakaalam, kapag ikaw na lang at ang Diyos. Magandang magandang morning sa iyo kaagapay. Welcome po dito sa ating programa sa Unang Salmo. Salamat ta dahil sa pagkakataong nakasama kita sa moment na ito para makapag-devotion. Hello po sa mga team radio at sa team online. Probably ikaw ay nagkakape o nag-aalmusal na. Salamat dahil habang ikaw ay nariyan, narito naman ako para magkwento sa iyo. Patuloy po na mag-comment kung kumusta ba ang iyong araw. Ayan, saan ka ba nakikinig ngayon? At pakitag mo na rin, pakimension mo sa ating comment section ang mga kaibigan, kakilala. And don't forget na pakishare po ng ating streaming. Patungkol nga po dyan ang ating mapag-uusapan. Kaya huwag kang bibitiw ha. Tuto ka lamang dito sa Unang Salmo over 702 DZAS FEBC Radio TV.

Yan kaagapay, patungkol nga doon yung mapag-uusapan natin about integrity. At yung magiging example natin for today ay si Daniel, yung kwento po sa Bible. Just a context, si Daniel po ay hindi nabubuhay sa komportableng life. Isa po siyang bihag, ibig sabihin, kinuha siya mula sa sarili niyang bayan at dinala po sa Babylonia. Isang lugar na ibang-iba ang kultura, paniniwala at pamumuhay. Imagine, malayo po siya sa kaniyang pamilya, malayo sa templo, malayo sa mga taong magpapaalala sa kanya tungkol sa Diyos. At higit sa lahat, wala nang nakakakilala sa kanya. Kung tutuusin, pwede niyang isipin, anong pakialam nila kung baguhin ko yung paniniwala ko? Wala namang nakakakita. Makikisabay na lang ako para hindi ako mapahamak. Hindi ba't minsan ganun din tayo? Kapag nasa opisina, kapag nasa school, o kasama ang barkada, minsan may pressure na makisabay. Kapag lahat nandaraya, parang normal na lang. Kapag lahat nagsisinungaling, parang wala na lang. Kapag lahat nag-compromise, parang ikaw pa ang kakaiba kapag tumanggi ka. Sabi po sa Daniel chapter 1 verse 8, kung may Bible ka dyan na hawak, paki-open po. Pero ipinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari o iinom ng kanyang inumin para hindi siya marumihan. Kaya nakiusap siya kay Aspinas na huwag siyang bigyan ng pagkain at inumin yon. Hindi sinabing nagdesisyon siya noong nandiyan na ang tukso. Hindi rin sinabing mag-iisip muna siya kapag dumating na ang pressure. Nagpasya na siya bago pa man dumating ang pagsubok. At doon nagsimula ang integrity. Hindi sa sandali ng tukso, kundi sa mga desisyong ginagawa mo habang tahimik pa ang lahat. Alam mo kung bakit mahirap maging tapat? Kasi may kapalit. Minsan kapag nagsabi ka ng totoo, ikaw pa yung mapapahiya. Kapag tumanggi kang gumawa ng mali, baka ikaw pa yung mapag-iwanan. Kapag hindi ka nakisabay sa pandaraya, baka mas mabagal ang promotion mo. Kapag pinili mong maging tapat sa relasyon, baka pagtawalan ka pa. May presyo ang integridad. Pero alam mo rin ba, mas mahal ang presyo ng kawalan ng integridad. Maaaring makuha mo ang gusto mo sa pamamagitan ng pagsisinungaling, pero mawawala ang kapayapaan ng puso mo. Maaaring mapabilis ang tagumpay mo sa kompromiso, pero unti-unti namang nababawasan ang tiwala ng mga tao sa iyo. At higit sa lahat, masasaktan ang relasyon mo sa Diyos. May isang kasabihan na tumatak sa akin. Integrity is choosing what is right over what is easy. Napakasimple pero napakalalim. Gusto kong tanungin ka ngayong umaga. Sino ka kapag walang nakakakita? Pareho pa rin ba ang ugali mo? Pareho pa rin ba ang salita mo? Pareho pa rin ba yung values mo? Kasi yung tunay na integrity ay hindi performative. Hindi ito tungkol sa pagpapakita sa tao. Ito ay tungkol sa pagkatao. May nagsabi rin, character is who you are when no one is watching. At alam mo yung nakaka-comfort. Maaaring walang nakakakita ng katapatan mo, pero nakikita ito ng Diyos. Kapag tumanggi kang magsinungaling, nakikita niya. Kapag ibinalik mo ang sobrang sukli kahit walang makakaalam, nakikita niya. Kapag pinili mo maging tapat sa asawa, sa pamilya, sa employer at sa ministry, kahit mahirap, nakikita niya ito. At ang Diyos ay hindi kailanman nagkukulang sa pag-alaala sa katapatan ng kanyang mga anak. Hindi agad nakita ni Daniel ang bunga ng kanyang paninindigan. Sa umpisa,
parang siya pa ang dehado. Pero habang nagpapatuloy ang kwento, makikita natin na pinagpala siya ng Diyos ng karunungan, pabor at impluensya. Hindi lang siya naging tagumpay, naging instrumento pa siya ng Diyos sa isang banyagang kaharian. Alam mo, napaisip tuloy ako, baka may mga pagpapalang inihahanda ang Diyos para sa atin. Pero hinihintay muna niyang makita kung magiging faithful tayo sa maliit na bagay. Hindi dahil sinusubukan niya tayong pabagsakin, kundi dahil hinahanda niya po tayo sa isang napakalaking responsibility. Sa pagkakataong ito, kagapay, I invite you, let us pray. Panginoon, salamat po sa napakagandang example ni Daniel na nanindigan sa katotohanan kahit po napakahirap ng situation at kahit po siya ay nag-iisa. Lord, teach us na maging tao na may integridad. We ask, O Lord, for your strength na piliin po namin ang tama kahit walang kapalit at manatiling tapat kahit wala pong nakakakita. Panginoon, kapag dumating po ang tukso na makokompermiso ang aming pananampalataya, Panginoon, always remind us na mas mahalaga ang aming relasyon sa iyo kaysa po sa anumang tagumpay, anumang inaalok po ng mundo. Nawa, O Diyos, ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong katapatan at kabanalan saan man po kami ilagay. Lord, gabayan mo po kami sa araw na ito at we surrender everything to you. In Jesus' name, Amen.

0: Kagapay habang papasok ka sa trabaho, sa school o sa anumang responsibility ngayong araw, tandaan mo ito. Darating ang mga pagkakataong mas madaling sumabay kaysa manindigan. Mas madaling manahimik kaysa magsabi ng totoo. Mas madaling makisama kaysa gawin ang tama. Pero tandaan mo ang halimbawa ni Daniel. Hindi siya naging dakila dahil matalino lang siya. Naging dakila siya dahil bago pa man dumating ang tukso, napagpasyahan niya nang maging tapat siya sa Diyos. Dahil sa dulo po ng lahat, ang tunay na tagumpay ay hindi po nasusukat sa posisyon, sa sahod o sa papuri ng tao. Ang tunay po na victory ay ang marinig balang araw ang Diyos na magsabing, "Well done, good and faithful servant." At yun po ang papuring higit na mahalaga kaysa sa anumang pagkilala ng mundo. Tulad po ni Daniel, naway magpasya rin tayong manindigan sa katotohanan, hindi para mapansin ng tao, kundi dahil alam po natin ang Diyos ang laging nakatingin sa atin. Kaagapay, maraming salamat po sa pagsama sa ating program ngayong umaga. Ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia. At ano po ba ang tumatak sa naging devotion natin this morning? Paki-comment nga po sa ating broadcast. At ano ba yung naging takeaway mo? Gusto kong mabasa yan, ha? Paki-share po sa ating streaming. And don't forget to share our broadcast. Magkarinigan po muli tayo sa ating programa dito po sa Unang Salmo. Ito po yung ating always na reminder sa bawat isa. Lagi po nating dandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka, kaagapay.
1: Iyong napakinggan ang Unang Salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: May mga taong hindi lang nangangaral sa atin, pero kasama natin sa panalangin, kasama sa mga luha, sa mga doubts, sa struggle, at sa panahon na unti-unti tayong bumabangon. Sila ang mga pastor na patuloy na naglilingkod, nagtuturo ng salita ng Diyos at nagpapaalala sa atin na kahit mahirap ang buhay, hindi tayo nag-iisa. Kaya, Pastor, salamat po sa inyong buhay, sa inyong sakripisyo, sa tapat na paglilingkod. Hindi man namin nakikita ang lahat ng ginagawa nyo, nakikita ito ng Diyos.
3: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
5: Evangelista Paul Mortis.
6: At Beth Flores po. Magandang. Mabiyayang Monday sa bawat isa sa atin. Ayan, kamusta na po kayo mga kaagapay? Grabe, October 12. Ang bilis po ng panahon. Kapansin-pansin, ano? Nung pumasok yung September, parang ang bilis na ng panahon. And we're looking at sa October, November, December, Pasko na naman, another year is coming. Wow! Sabi nga natin, every gising is a blessing, every breath a privilege. Kasi ngayon, parang tipong COVID daw yung umiikot na karamdaman. But the Lord is keeping us all safe. The Lord is keeping us all healthy. That is by His goodness and His grace. At dahil Lunes na yon, bago tayo magbatian at lahat, di ba po, awit muna tayo mga kaagapay. Yan po ang ating peach. Okay ka na, Dad?
5: Bukan.
6: Oh, subukan. Ready? Sing.

0: Amen. Amen. Amen. Kayo po'y nakikinig sa programang gabay. Dito po yan sa 702 DZS. At kung kayo po'y nakikinig gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, at narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabanto po ng ating transmitter mula po sa Bukawan. At kung kayo naman po yung nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo rin po transistor radio o PM radio, portable missionary radio, yan ang tawag natin po. Nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre kung kayo po yung nakikinig gamit po ang ating Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo, kung maliwanag at maganda ang inyong internet connection, magliwanag ang inyong reception. Maganda rin po ang inyong reception. That goes as well, ha? May mga sa atin pong mga cellphones, meron na rin tayong 702 app na pwede natin pakinggan ang ating mga programs dito po sa DZAS. So, di ba? Ang ganda talaga. So, sabi nga ganon, until all have heard, yun ang ating layunin why we are doing this until all, lahat na ay makarinig ng mabuting balita. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral. Dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Lunes maging mabiyayang Monday sa bawat isa. At huwag kakalimutan ang Far East Broadcasting Company. I'm member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntun ng gabay, sumasakit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radio, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayhatdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman minsahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay tunay na magdala ng ganap na katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus lamang matatagpuan. Kung kaya't ano pang ating masasabi kundi wow, wow, wow. Amen, amen, amen, amen.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan, alam niyo po, ang maganda ng theme natin ng month, ng October. Sabi niya, pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. United amidst diversity. At ang ating ang verse, Ephesians 4:3, sabi niya, pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa na mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Diba? Ang ganda-ganda yan. Maganda yan. Kasi tayo mga mananampalataya, tayo po dito, mga kaagapay, ay magkaibat ibang lugar, kaibat ibang status ng buhay, ibat ibang profession, but yet we can all work together. Sabi niya, in spite and amidst our differences, para sa kapayapaan at paglago sa Panginoon. So maganda po ngayon ang pag-uusapan natin this week. Sabi nga natin, kasi we will focus, napapansin nyo, we're focusing on the seniors on October. Kasi andun yung mga day ng mga lolo't lola. Ngayon, alam nyo ba, dahil senior na rin siguro ako, alam nyo po ba na ang October 12, ang araw na to, World Arthritis Day? Ngayon ko lang po nalaman na may specific day pala para sa mga may arthritis. Ito ay na-establish noong 1996. Halos 20 years na pala to, no? Ng Arthritis and Rheumatism International. Isang global coalition ng mga organization na nagnanais na suportahan ng mga taong merong arthritis. So, ito ay sineselebrate tuwing October 12. At ang layunin ay turuan ng mga tao patungkol sa rheumatic musculoskeletal diseases. Okay. Buti na lang, may ganito, no? Para magtuon tayo ng ating pag-uusap patungkol sa topic na ito at makatulong sa mga kaagapay na ito yung mga pinagdadaanan. So ang topic po na pag-uusapan natin, simple lang naman, Arthritis pain, don'ts, do's and don'ts rather, mula po sa isang article ng Mayo Clinic. So, sabi po doon, arthritis ay leading na dahilan ng pain at limited mobility sa buong mundo. So, marami mga advice na sa pag-manage ng arthritis at similar condition tulad ng exercise, medicine, at stress management. Subalit, paano nga natin malalaman ang best para sa atin? So, ang pangunahing tinitira ng arthritis, yung ating mga kasukasuan o joints na nagdudulot ito ng pananakit, paninigas, pamamaga, at naglilimita sa ating paggalaw. So, ang kadalasang naapektuhan ay ating tuhod, balakang, kamay, yung wrist, yung pulso, shoulders, balikat, at yung ating spine. So, sa paglipas po ng panahon, maaring sirain ng arthritis yung cartilage, bone, at connective tissue na lalo pong nagpapahirap ng ating daily activity. So, narito yung ilang do's and don'ts upang matulungan tayong malaman natin. Ano ba yung dapat? So, as a basic, sabi nga ganun, ano man ang ating condition, mas effective nating ma-manage ang pain kung inaalam natin ang lahat patungkol sa ating condition. Kasama na dito yung anong uri ng arthritis meron at anumang joint damage meron tayo. A good idea din, isama yung ating healthcare professional, mga kaibigan at pamilya sa ating pain management plan. At sabihin sa ating healthcare professional kung meron bang anumang pagbabago sa ating nararanasang pain. So sa patungkol naman sa ating mga everyday routines, maging mindful tayo sa ating joints, yung kasukasuan, sa lahat ng ating activities. Maging ito ay habang nakaupo tayo, nakatayo, o gumagalaw tayo. So sabi nga ganun, panatilihing flexible ang ating mga joints. Magkaroon daw tayo ng gentle daily stretches upang igalaw ang ating joints sa lahat ng full range of motion nito. So, panatilihin din ang good posture. So, ang physical therapist po ang maaaring magturo sa atin ng tamang paraan

0: sakit or pain. So ang dahan-dahan na nagtatagal na healthy changes ang pinaka-effective na approach sa weight management. So makipag-usap sa ating healthcare professional kung ano yung maaari natin gawin upang marating at mapanatili na yung ating healthy weight. At syempre ito, bida to lagi, quit smoking. Alam niyo po, ang toxin sa paninagarilyo, nakakasira po yan ng connective tissues na nagpapalala sa sakit ng arthritis. So, ang mga pag-aaral, nagpapakita rin na ang mga e-cigarettes ay maaring harmful din sa ating connective tissues. Hindi naman natin maikakaila na maaring mangyari ito sa atin, lalo na sa mga seniors na kagaya natin. Sa katunayan nga, may mga kasama na tayo sa church, sa ating family, sa ating community, na ito yung kanilang health challenge. Pero makikita mo ha, active sila sa church, uma-attend sila, kaya nakaka-encourage. Kaya nga po, napakahalaga na tayo mismo maging mindful sa ating weight, sa ating lifestyle, sa ating mga kinakain. Hindi na tayo mga bata. Alam natin na kahit sa ating pagtanda, humihina na rin ang ating katawan, ang immune system, ang ating mga kasukasuan at ang ating mga buto nagiging fragile. Kaya laging maging maingat sa ating kalusugan. So, tanggapin ang katotohanan na may limitasyon na rin tayo sa mga pwede nating gawin. So, pero laging tandaan, huwag nating hayaan na nakawin nito ang ating joy sa bawat araw. Laging maging mapagpasalamat sa bawat araw at buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. At huwag din tayong magdulot ng pain sa iba, di ba? So tandaan, every gising is a blessing. Gawin nating best ang bawat araw na kaloob ng Diyos sa atin. Ito po si Beth Flores ng Gabay Live With Me.
1: Ganda uli anak yung mga sinabi. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral and ang bibigyan natin ng pansin, why there is opposition. Because there was the reality of the battle of the good and evil, which was started long time ago in the heavenly, in the past. Jesus Christ versus Satan. Listen what then. One third of the angels went down with the enemy. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano po ang katayuan natin sa panahon ng end times? Sobrang nagagalit ang lahat ng tao sa inyo dahil sa pagsunod ninyo sa akin, sabi ni Jesus. The great divide of good and evil, sabi ni Jesus sa end times. By home, by your family members, on the end time, ang sabi roon. Bahagi ng pamilya ninyo sa panahon ng end times. Sa Mateo 10:21, tatrahilo rin ng kapatid ang sarili niyang kapatid para ipapatay. Gayon din ang gagawin ng tatay niya sa anak niya at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Nawawala na sa ganap, nawawala na ang ganap na dating tamang huwesyo sa mundong ibabaw sa last days dahil sa dilim ng kasamaan. Ngunit, amen, ang makapagtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Wow, wow, wow, amen, amen, patuloy po tayo. By the powers of darkness, sa kapangyarihan ng kadiliman, Ephesians 6:12, hindi mga tao ang kalaban natin, kundi mga masasamang espiritu sa kaitaasan. Yung mga leader, yung mga kapangyarihan, mga pinuno ng kadiliman sa espiritual na mundong ibabaw. By the devil, sa pamagitan ng Diablo. Sa 1 Thessalonians 2:18, gusto naming dumalaw sa inyo, sabi ni Paul, ako mismo. Sinubukan kong bumalik diyan ng ilang beses, pero lagi kaming pinipigilan ni Satanas. Sa 1 Peter 5:8-9,

0: maging alerto kayo at laging ready. Kasi kasi parang mabangis na leon ng inyong kaaway, ang devil. Gumagala siya at naghahanap ng lalapain. Pero labanan ninyo ang devil, palalakasin kayo ng faith. Alam naman ninyong pinagdaanan din ng ibang mga Christian sa mundong ibabaw ang experience ninyo. Kung kaya't gently teach those who opposes truth. Mahinahon ninyong ituro ang katotohanan sa mga kumakalaban sa inyo. Sa 2 Timothy 2:25, dapat kalmado siyang nagsasalita pag kinukurik niya yung kumakalaban sa kanya. Malay natin kung bigyan sila ng Diyos ng chance na magsisi at malaman ang katotohanan. And God opposes the proud. Sinasawata ng Diyos ang mayayabang, James 4:6. Pero sobrang mabait ang Diyos, sabi sa scriptures, kontra ang Diyos sa mayayabang. Pero binibless niya ang mga humble. 1 Peter 5:5, kayong mga kabataan, sundin ninyo ang leaders sa church. Maging humble kayong lahat. Amen. Pagsilbihan ng isa't isa. Sinasabi kasi sa scripture, kontra ang Diyos sa mayayabang. Pero binibless niya ang mga humble. Godly suffers persecution. Ang mga kampi ng Diyos dumaranas ng pag-uusik. 2 Timothy 2:25, dapat kalmado siyang nagsasalita pag kinukurik niya ang kumakalaban sa kanya, kasi malay natin bigyan sila ng Diyos ng chance na magsisi at malaman ang katotohanan. Wow, wow, wow, amen, amen. We have the blessed hope in Jesus Christ Himself. Glory to His name alone. Hallelujah to the Lamb. Di ba na?
1: Opo, Ama. Totoo yun.
0: Amen.
1: Kapag tinitingnan natin ang mundong ito, talagang marirealize natin, ang dami na talagang kabaliktaran. Di ba? Ang dami-dami na everything. Ang daming issues na ang tawag natin anti-Christian culture. Hindi na siya akma dun sa sinasabi ng banal na kasulatan. In fact, nalulungkot nga po ako kasi minsan may mga mananampalataya na sobra yung pagtuturo sa biyaya. Diba? Sobrang biyaya ng Diyos na nililimutan yung the other side, yung holiness at justice ng Panginoon. Kaya,
0: na-unbalance
1: at napaka-delikado nun. Kasi, diba po, yun yung mga dapat natin talagang pinag-iingatan. Hindi na lang to yung directly opposition, hindi na to yung directly opposing. Kumbaga ito, parang dinidilute natin yung katotohanan ng truth ng Diyos at character ng Diyos. Binuboost natin yung isang area ng Diyos kasi para kadalasan, it is for our own welfare. Halimbawa, let me say, diba, grace ni Lord, forgiveness ni Lord. Ay, okay lang ako magkasala kasi papatawarin naman niya ako. Sabi niya, always, diba? Ganun. Pero nalilimutan natin na, hello, it's our sin that nailed our Savior to the cross. Sa simula't simula pa lang, meron ng opposition. Sa simula't simula pa lang, pagre-rebel ni Lucifer dun sa langit, meron ng opposition. So hanggang sa ngayon, merong pa rin opposition. And in fact, di ba dad, nagdo-double time na sila kasi alam nilang malapit na yung end.
0: Yes.
1: Kaya,
0: totoo.
1: So gagawin at gagawin niya lahat, ma-distort ang ating mind, ma-disillusion tayo sa mga promises nila, ginugulo nila tayo. So what's our defense? Natatandaan niyo yung sa Bible? Sabi, wear the helmet of salvation, wear the truth, diba? Yung gospel, the breastplate of righteousness, the sword of truth, the word of God. We should be ready for that. So dapat tayo mga kaagapay, study God's word, lalo nating ipagsiksikan ang ating sarili sa Panginoon para tayo ay, sabi nga, maging mananagumpay anuman ang ating kinaharap. Di ba po, ganun po yun,
0: amen,
1: mga kaagapay.
0: Amen.
1: So pray na po tayo. Panginoon, totoo yun. Ngayon po nakikita namin na maraming ng mga deception, marami ng fake news. Nakakalungkot kasi minsan nga po, Panginoon, na nakita namin yung isang post na ilan yung mga pastors na nagkikwit sa ministry. Kaya nga po, Panginoon, nakakasakit ng puso ng ganon. Eh lalo na po ngayon, Panginoon, if I remember, October ay Pastors Appreciation Month. So Father, we pray na kami pong mga lingkod mo, we will still continue to focus our eyes on you, anuman ang mangyari, though it is easier said than done. At ganun din po, Panginoon, ang mga kaagapay namin na members. Lord, we continue to pray for our pastors. We continue, kasi sila yung nagtuturo sa amin ng truth mo, Panginoon. We declare blessing. We encourage them, Panginoon, sa patuloy na paglilingkod nila sa iyo. At ganun din kami, Panginoon, bilang mga members or may mga ministry involvement, may you always find us faithful. May we learn to dwell on the truth and read your word every day, meditate on it, so ang puso namin naka-align lagi sa iyong puso. Lord, today, thank you sa mga kaagapay namin na today is their special day. Si Jassie Ruth, si Marites Santidad Mortis, si Amelin Abelita, si Bean Lee, si Hazel Rillon, si Micheline Grace Velasco, si Vanny Conosa, si Ellen Joy Mansala, ganun din po paano si Edmund Saldana at saka yung si Irma, buong pamilya nila, at ganun din po si Samantha Sangiel. Panginoon, ilan lang po sila sa nakalista sa amin na mga nagse-celebrate ng kanilang special day today. But Lord, we pray that you will continue to bless them. Hindi lang po sila, Panginoon, kundi yung mga nakalista rin sa puso mo, and you know them by name. So Heavenly Father, thank you po. We ask for your protection. Guard our heart and guard our mind. Kasi alam namin, Amen. Double time, triple time, quadruple time ang enemy to take us away, to snatch us away, to deceive us. But Lord, may we continue to focus our eyes on you alone, the author and the finisher of our faith. Maraming pong salamat.
0: Panginoon, maraming pong salamat ang binigyan ng diin ng Apostol Pablo kay Timoteo. Dapat kalmado siyang magsalita pag kinukorek niya yung kumakalaban sa kanya. Kasi malay natin, bigyan sila ng Diyos ng chance na magsisi at malaman ang katotohanan. Ang Diyos talaga, you know, mahal niya tayo at ginagawa niya ang lahat ng bagay para sa ganoon ay abutin tayo. Kung kaya we have a blessed hope in Jesus Christ Himself. Kung kaya, amen, amen, alam kong hindi niya tayo lalampasan. Glory to His name, our Lord. Hallelujah to the Lamb. Diba na?
1: So mga kaagapay, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, alam natin na tayo ay kailangan maging solid sa Panginoon. Kailangan malalim at everyday, that's a choice that we make. We have to read His Word. We have to do that. Ako, I encourage you to join Bible Study Fellowship. Grabe ang pag-aaral doon talaga. Assignment every day. But what a blessing to be a part of it. Tundaan nyo yan. Or be a part of a D-group, V-group, E-group, ano man ang tawag nyo. Be a part of that and study God's Word together. That keeps us strong, balance and align with His truth. Yan po yun. And that's a choice you have to make, kaagapay. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama si Kuya Benji Musura at ating mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Broaddex, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, sapagkat siya ang gabay, tiyak na kamararating natin ang ating patutunguhan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin. Sikaping lumigaya.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
2: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: This is Inspirations Unlimited.

Magandang araw sa inyo, magandang araw tuloy. Magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay tayo po ay sabayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang platform pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio at syempre sa mga kaagapay po natin na ating katuwang at kasama sa pamamagitan po ng ating YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV at ikaw kaagapay na aming pong nakakasama sa pamamagitan po ng ating mobile application ng 702 DZAS app kaagapay. Yan po ay libre nyo pong magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng inyong Google at Apple Play Store. Ano pang inihintay nyo kaagapay? Tawagan na at tawagin na ang ating mga kasama dyan dahil maganda ang ating kwentuhan. At syempre sa mga kaagapay po natin na ating kasama sa pamamagitan po ng inyo pong mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay para po sa programang Inspirations Unlimited hashtag Monday Motivation. Ako po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong araw po ng Lunes, ngayong araw kaagapay ang ating mapagkikwentuhan at sama-sama pong mapagbibigyan ng mga reflection at syempre paghintulang kaagapay. Alam mo ba na ang ganda ng ating talakayan dahil po ang ating kwentuhan ay sa usapin po ng ating mental na kalusugan. Oo kaagapay, it's a mental health month. Kaagapay, alam mo ba na ang kahalagahan po ng ating mental health ay tulad po yan ng pagpapahalaga sa ating physical health. Kaya naman ikaw kaagapay na gustong magpahinga, na gustong mag-pause, na gusto munang tumigil sa mga gagawin, I highly encourage you na pwede mong lakasan ng radyo mo. Inaanyayahan din kita na pwede mong anuhin yan, na pwede mong i-share ang ating mobile application o di naman kaya ang iyong Facebook page dahil kaagapay maganda ang ating kwentuhan. Saludo tayo sa mga taong hindi sumusuko sa buhay sa likod ng kanilang nararamdaman. Saludo tayo sa mga kaagapay natin na lumalaban ng patas. Saludo tayo sa mga kaagapay natin na anumang hirap ng buhay, hindi sumusuko. Yan kaagapay ang ating mapagkikwentuhan. Kaya naman po sa mga kaagapay po natin na ating kasama sa pamamagitan po. At syempre, pauwi na kaagapay, mag-ingat ka dahil ang ating pong kasalukuyan ng nangyayari ay umuulan na po rito sa Metro Manila. And at the same time, ikaw kaagapay, kung ikaw ay pauwi na ng inyong bahay, gagamit ang FX, and at the same time, gagamit ang bus, kaagapay, mag-ingat dahil alam naman natin ang mga tao po ngayon. Diba, hindi ko naman sa sinabing wala na mapagkakatiwalaan, pero hanggat maaari, mag-ingat kaagapay. At syempre, sa mga kaagapay po natin na ating kasama, kaagapay, pwede kang tumawag kung gusto mo ng little bit of encouragement. Kung may problema ka, tawag ka lang sa numero na 8654-3322 local 401 dahil mamaya mga kaagapay, maganda ang kwentuhan. Punong-puno ito ng pag-asa. Kaya naman, eto na ang aking question of the day. Kung may pause button ang araw mo, kailan mo ito pipindutin? Muli mga kaagapay, ang ating question of the day. Kung may pause button ang araw mo, kailan mo ito pipindutin? Sa mga kaagapay po natin na nais mag-share ng kanilang pause moment kaagapay, pwede kang mag-comment sa pamamagitan po ng ating Facebook page. O di naman kaya, pwede kang tumawag sa numero na 8654-3322 local 401. Uulitin ko kaagapay, 8654-3322
3322 Local 401. Muli mga kaagapay, ang ating pong question of the day. Kung may pause button ang araw mo, kailan mo ito pipindutin? Mamaya kaagapay, magfa-flash yan sa ating screen para mag-ulit po tayo ng ating QOTD. At syempre sa mga kaagapay natin, babasahin na natin ang inyong kasagutan sa usaping pagtigil o sa usaping pause. Mahalaga yan kaagapay na tayo ay namamahinga, mahalaga kaagapay na tayo ay humihinto saglit kasi mahirap pag sobrang dire-diretso ang ginagawa natin. Eto na, babasahin na natin ang mga pause button ng mga kaagapay natin. Eto, sagot dito ni Gwen na mula to po sa Our Lady of Assumption College yan sa San Pedro, Laguna. Sabi niya, if there would be a button to stop or to pause my day, it would be pause. The life feels too overwhelming and frustrating. So I don't want exactly feel the exhaustion. Nako, kaagapay, sino na ba yung napapagod dito? Sino na ba yung gustong mag-pause saglit lang? Hindi pa tapos, nai-stress na ako. Eto, sagot ng ating kaagapay na si Ate Lendizon, sabi niya, kapag too much na at toxic at stressful ang nasa paligid. Exactly mga kaagapay, kailangan mo nang mag-pause. Eto kaagapay, sagot ni Ate Marilu Damasig, sabi niya, kung meron akong push button ay itong nagkaraang October 9, 2016 sa araw po ng namatay ang tatay ko. And at the same time, sagot ang ating kaagapay, grabe ang bigat mga kaagapay, no? Ibig sabihin, napakarami pala talaga tayo mga kababayan ang gustong magpahinga at ang gustong tumigil sa maikling panahon. Imagine kaagapay na hindi tayo palaging okay at hindi talaga tayo palaging motivated at hindi tayo palaging masaya kasi kaagapay, meron po tayo mga kababayan na nahihirapan. May mga kababayan po tayong nakakaramdam ng sakit sa buhay. Eto kaagapay, sagot naman ni Ate Mila. Sabi niya, when I realize the reason I overwhelm, it's either because of my sin or wrong decision, going to my own strength, lack of prayer in the times of the word of the Lord, and I focusing just on completing my task rather than the bigger picture of the God's glory. Sadly, still very much working in progress here. Nako kaagapay, hinay-hinay lang dahil yung mga trabaho talaga na hindi okay tayo palagi. Eto, sagot ng ating kaagapay na si Kuya Noli Estrada, sabi niya, kung ngayon lang pwede sana. Dahil tuloy lang ang usad ko kasi senior na ako at may pinapaaral pang college at ang di-deliver po ako ng parcel na walang motor na ditulak lang kaya nakakapagod din talaga. Pause muna ngayon. Grabe, ang dami niyong mga personal na sinasabi dito mga kaagapay. Ito, sabi ni Ate Abigail De Vera Briones, sabi niya, wala pong pause ang buhay. Maaaring literal na pahinga lang po saglit. Tulog pero ang realidad, wala pong pause ang buhay. Ang daming pagod mga kaagapay ha. Ito, sagot naman ng ating kaagapay at syempre naging former guest natin na si Ma'am Connie. Sabi niya, araw-araw sana para pwedeng huminga at magpahinga kapag overwhelm na ang buhay. Di ba imagine mga kaagapay na alam mo yon na in this time, 'di ba, kahit modern na ang buhay natin, modern din ang naging pagod natin kasi hindi natin alam, no, bakit ang buhay natin naging pabilisan, naging bahagi tayo ng buhay na kailangan. Ito na yung mangyari at ito yung marating mo sa buhay. Alam mo 'yon, sana dumating kaagapay na mas maging ano to, kind ang buhay sa atin, mas maging kind ang mundo kasi totoo yan na hindi lahat ng taong nakakasalubong natin ay palaging okay. At hindi lahat ng nakakasalubong natin ay may same capacity of happiness that we have. Ito, sagot ni Ate Grayskin sa Manal, sabi niya, good afternoon mga kaagapay. Sabi niya,
Pause muna sa umaga para pagkatapos ng unang salmo at reflection para makapagnilay-nilay about the topic all of the day. Sabi niya, madiscern ang pagkilos natin through all the day. Yan, kaagapay, pause ka muna. Kung pagod ka ngayon, okay lang yan. Kung hindi ka active, okay lang yan. Kung hindi ka, alam mo to, kung hindi para sa'yo ang araw na to, it's okay, kaagapay. Ang mahalaga, you learn how to pause. Eto, sagot naman ng ating kaagapay na si Sheila Micaela De Hoya. Sabi ni Sheila, hello po, pausing every time there's a decision that we need wisdom and discernment and quiet rest moments for the reflection of hearing of God's word. Naniniwala din po ako kaya kaya natin mag-post without pause button po. Oh, di ba kaagapay? Kaya totoo na ang pagpapahinga ay pinipili. Totoo na ang pagpapahinga ay nandiyan, pero ayaw natin piliin kasi ang mindset natin gawa ng gawa, work ng work. Kaya kaagapay, pahalagahan natin kaagapay yung mental health being natin kasi ito yung pagkakataon na kung saan kapag nahirapan tayo to capacitate everything or habang iniisip natin, pinahihirapan din natin yung physical body natin na maaari siyang mauwi kaagapay sa burnout, na maaaring mauwi siya kaagapay sa pagkapagod ng malala at stress. At syempre, hindi naman natin hinihiling kaagapay ang iba't ibang uri ng mental illness, pero dun siya mauuwi eh kapag sobrang overwhelmed na ng ating nararamdaman. Muli mga kaagapay, ang ating question of the day, kung may pause button ang araw mo, kailan mo ito pipindutin? Sa mga kaagapay po natin na pagod na, kaagapay ha, don't worry dahil nandito lang kami dahil ito ang tamang pagkakataon para i-reminis natin ang mga nangyayari sa buhay. Pero kung ikaw kaagapay ay gusto ng kausap ngayon, kaagapay, pwede kang tumawag sa numero na 8654-3322 local 401. Kaagapay, bukas po ang ating telepono sa inyo ating pong kwentuhan. At sa pagbabalik mga kaagapay, madami pa tayong kwentuhan at marami pa tayong dapat malaman. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited.

0: So may illness ka, tama?
1: Mm-hmm.
0: But it doesn't mean you're not physically healthy.
1: Okay. Mm-hmm.
0: It doesn't mean you're not functional.
1: Mm-hmm.
0: Ganun din po, no, when you talk about mental health, is pag mentally ill yung tao, not necessarily meaning they are mentally unhealthy.
1: Okay.
0: Oo, they
1: Gets,
0: can
1: gets,
0: be
1: gets.
0: mentally healthy, they can be mentally well, even if they're clinically diagnosed with mental illness, if they have like the support, a good support system of the family, if they have intervention, proper intervention, and pag titingnan mo, di ba, babalik tayo sa four aspects,
1: Mm-hmm.
0: if they're able to fulfill the four aspects of mental health as defined by WHO, they're technically mentally healthy. They just have a, meron lang silang condition. Their brains work differently. Parang may skolyo, ganon. Di ba pag skolyo, may condition yung katawan, may scoliosis ka, but you can still function.
1: Yes. Mm-hmm.
0: May limit lang,
1: mm-hmm,
0: di ba? Limited
1: mm-hmm
0: lang yung movement mo, but you can still be physically healthy. So it's
1: yes
0: the same concept po siya.
1: Yan. Grabe mga kaagapay, no? Kaya ano eh, kaya mahalaga rin talaga na ang kausap natin maalam, di ba? Ang ganda nung sinabi nga ni Coach eh, you can be, tama ba ako Coach, no? Itama niyo po ko, you can be a mentally ill and at the same, ano? Coach, ano ulit yung tamang word? Wait lang, baka ma-quote ako eh.
0: You can be, ano, basically you can be diagnosed or you have mental illness, but you have a positive mental health. That's a better way of saying it.
1: Yes, kasi
0: at the same time, maganda to ha, you can be, you know, someone without clinical diagnosis, but you have a negative mental health.
1: Parang
0: diba, wala
1: ano,
0: kang diagnosis, pero stress na stress ka sa buhay mo, hindi ka makapag-cope sa stress ng buhay mo, hindi mo ma-realize yung potential mo, hindi mo alam yung purpose mo, diba? Tapos hindi ka makapag-work productively and fruitfully, tapos hindi ka din gumagawa ng contribution sa community mo, you're very indifferent, wala kang pakialam. Physically, you have a negative state of mental well-being.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi ka clinically diagnosed nun.
1: Kaya kaagapay, no, ang basically analogy yan yung sinabi nga ni ano ni Coach Candy na kunwari di ba may ano ka scoliosis, hindi naman ibig sabihin hindi ka kaagad healthy, it's just that may mga sudden limitations ka lang na kailangan mo siyang gamutin, di ba? Kailangan mo siyang gamutin. Coach, okay lang ba, can you cite some example? Ano ba yung iba pang mga mental illness na hindi masyadong alam ng mga kaagapay? Kasi naalala ko kasi, alay ko naalala mga kabataan eh. Kunwari, kuya, nade-depress ako. Wait, sabi ko, masyadong hindi ko maarok na nade-depress ka. Pwede bang sabihin natin matindi lang yung lungkot na nararamdaman mo? Di ba tama, Coach? Kasi yun kaagapay eh.
0: Ano siya? When you do that kasi, you're sending a signal as well, no, that you're invalidating the feelings of the other person.
1: Mm-hmm.
0: So how, like ako personally, how I do it in my profession, if they say na I'm depressed, I automatically ask them, are you clinically diagnosed or not?
1: Oh. Mm-hmm.
0: So pag hindi, I will ask them, so ano yung difference sa'yo ng depression or sadness or grief. Example like that.
1: Parang ipapa-define, Coach, no?
0: Yes.
1: Mm.
0: Yes. You will allow them to define it. Para magkaroon sila na awareness. Kasi most probably naisip nila, oh nga naman, ano nga ba yung depressed? Ano nga ba yung sad?
1: Mm-hmm.
0: Then marirealize nila, ay hindi, Coach, sad lang pala ako. Kasi yung functioning ko, hindi naman siya impaired. Kasi when you talk about depression, may ano yan eh, impairment na yan sa functioning.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Mm-hmm.
0: But ako kasi, I'm not a medical professional, so I cannot tell the person, you are diagnosed, or you are depressed, you have anxiety. I cannot do that because that's not the scope of my profession.
1: Yes.
0: Ang, ang pwede lang po talaga gumawa noon is the psychiatrist and psychologist.
1: Mm-hmm. Kaya kaagapay ha, ano to, it's a teaching lesson sa atin to na alam mo yon, learn how to label everything. Kasi ano eh, mahalaga yung tamang pagkakakilanlan. Mahalaga yung tamang pag-alam natin sa tamang salita na ating binabanggit on air man. Syempre kami, and at the same time, doon sa mga tao na kumakausap ng mga tao. Kasi ano siya eh, tama ba ako coach no? The more kasi na sinasabi mo, minsan nangyayari siya sa iyo eh. The more na the more na lagi mong sinasabi, nangyayari yan sa iyo nang paulit-ulit.
0: Correct.
1: Kaya ano siya eh, powerful ang words, mga kaagapay. Powerful ang words. Kaya 'wag po natin itong sabihin palagi hangga't maaari. Call someone na kung sa tingin mo siya yung nakakaintindi, nakakaunawa sa iyo. I-go ahead mo kasi the more na sinasabi mo siya, the more na mangyayari siya sa iyo. Tama ba ako doon, coach?
0: Kasi that's how the brain works. Mm-hmm, actually, mm-hmm. That's how beautiful the brain works. And kaya nga, di ba, sa Proverbs, sinasabi na be careful, di ba, with the mouth.
1: Yes.
0: Dinadedeklara ka. So mm-hmm. You have to understand the power of words because once you declare it, your brain hears it. And mm-hmm. Ano ba ang function ng brain? The brain functions to give you what you want. Kasi ganun kagaling ginawa ni God yung brain natin. So if you keep telling yourself na depressed ako, and then your brain hears it, now your brain will find all things possible to prove that you are depressed. Ganun po yung nangyayari. Kaya eventually, nagkakasakit po yung tao.
1: Mm-hmm. Kaya mga kaagapay ha, ano to, wag natin hilingin ng isang bagay o ang isang sakit na mararanasan natin kasi it's too hard. I know, I have two friends kasi it's clinically diagnosed. Nakita ko sila, sobrang dilim ng kwarto, ayaw magbukas ng ilaw, ayaw, hindi naman sa ayaw maligo pero ayaw na mag-ayos ang sarili. Kaya ano tayo, let's be sensitive sa panahon ngayon, di ba? Learn how to label everything, learn how to validate everything kasi mga kaagapay, iba pa rin kasi, iba pa rin yung may taong professional na kayong maghawak ng totoong totoong nangyayari sa iyo kaysa dun sa tao na gusto ka lang tulungan. Magkaiba yan, kaagapay. It's ano yan?
0: Ano din?
1: Go ahead, coach.
0: I would like to add on that. No? It's important to know, kumbaga, identify and have a label of what you are going through. But, okay, may discretion po tayo. But, okay, you shouldn't always limit yourself with
1: yes.
0: that label.
1: Mm-hmm.
0: And that label will not define your identity and should not define your worth as a person.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang default niya, no, if you are, kunyari, clinically ill with mental illness, kunyari, sabi mo, may borderline personality ako, it becomes the identity.
1: Mm-hmm.
0: It should be, okay, may borderline personality ka, but what do you want to achieve?
1: Mm-hmm.
0: What's next? What do you want to do?
1: Mm-hmm.
0: Diba? Who do you want to become?
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: So may ganun dapat. Hindi siya yung end na, oh no, I'm clinically depressed. Tapos wala na. Diba? Usually ganun kasi nagiging default ng mga tao. It becomes their identity. But it should not.
1: Mm-hmm.
0: The label is there but it shouldn't define your usefulness as a person, your identity, and your worth. Kasi syempre, alam naman po natin na ayun, no, biblically, mahal ka ni God, di ba?
1: Amen.
0: Even you don't have to do anything to please God. God is already pleased and God already loves you. So basically, doon dapat naka-anchor kasi yung worth natin and yung identity natin.
1: Mm-hmm.
0: It should be anchored in Christ, not by our roles, not by yung mga diagnosis sa atin, yung label
1: yes.
0: sa atin.
1: Yes. Oh, hinga-hinga sa mga kaagapay natin dyan, ha? Hinga tayong lahat kasi ang ganda ng kwentuhan po natin. Pero coach, limitado yung oras na meron tayo pero hindi naman natatapos yung pagbibigay natin dito ng inspiration and proper knowledge regarding about mental health. And from the bottom of my heart, Coach Candy, ako po'y nagpapasalamat kasi nagdire-diretso tong partnership natin. And I pray, coach, no, na sa buwan na to, diba makita natin na ang usapin ng mental health ay hindi maging tabu, kundi dapat ito
0: yes.
1: ay napag-uusapan, palagian na pag-uusapan ng mula
0: normalized.
1: Sa
0: puso.
1: Yes. Kaya Coach Candy, bago tayo magtapos, ano ang payo at ano ang mensahe mo sa mga taong nakikinig ngayon?
0: So, narinig ko yung mga comments to ng mga tao. Ibablik ko lang sa topic, okay? Doon sa post button, oo. I read the comments, di ba? Kung pwede araw-araw. But I would honestly like to say, before you speak, it's better if you pause. Mm-hmm. Make it part of your lifestyle. Mm-hmm. That every hour, every minute, every... Alam mo, any time that you can pause, you pause. Especially if you're about to speak, you pause. Because exactly. That's very important. Feeling mo lang wala siya nagagawa, but it does wonders for your mental health. And yung pausing, it's not, it's different from stopping the brain. Kasi yung mga sasabi na tao, ayoko mag-sip. That's not true because that's how the brain works. Yes. Pag nag-stop po yung brain nyo, nakakoma na po kayo. No? Ayaw nyo po mangyari yon. Mm-hmm. So pause. And the pause should always come from a reflective posture, a meditative posture, not a form of pause that will distract you in life. Like yung mga nag-build ka, nag-video ka, nag-tiktok ka. That's not actually pausing. That's actually distracting you from what you want and what you need to achieve in life. So yung pause, it's go for a meditative pause, for a reflective pause to get to know yourself more.
1: Mm-hmm. Nako! Mga kaagapay, nabitin ba kayo? Huwag kayo mag-alala, next week. Pwede pa rin nating pag-usapan ang usapin po sa mental health dahil ngayong buwan po ang selebrasyon upang kilalanin po ang usapin sa kaisipang pangkalusugan po natin. Kaya thank you so much, Coach Candy. At syempre, thank you so much po sa lahat ng bumubuo po ng Life Coach International Philippines. Nako, mga kaagapay, ang dami nating natutunan, siksik ang ating kwentuhan. Kaya anuman po ang mangyari sa buhay natin, kaagapay, palagi po tayong magdasal. Palagi po nating isipin, kaagapay, na hindi tayo nag-iisa. Dahil yan po, kaagapay, ang pangako ng ating Panginoong Jesus na kahit kailan, hindi na tayo mag-iisa. At bago tayo magtapos, kaagapay, pasalamatan ko muna po ang aking nakasama sa broadcast, si Kuya Benjo Murano, at syempre diyan po sa ating RTV side, kila Nicole Estoy, kay Jay Besmancho, kay Ate Aileen Valdez, at syempre sa intern natin mula po sa Polytechnic University of the Philippines. At syempre, saludo tayo sa assistant ni Shaira Gabornes. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay muli, ako si Brian De La Cruz.
2: Inspirations Unlimited.
3: Panata para sa tunay na pagbabago.
4: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
5: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ang gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
6: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
7: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahihirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
8: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan,
2: Nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
8: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
9: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
10: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
11: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
12: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
13: Kumusta ka na kaibigan? Salamat sa iyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaibigan, si Rusella Rama Dizon. At ngayon po, pag-usapan po natin ang sinasabi ni Haring David sa Psalm 55 verse 22. Give your burdens to the Lord and He will take care of you. He will not permit the godly to slip and fall. Psalm 55 verse 22.

Sa marami pong laman ng balita ngayong mga araw na to, hindi kita masisisi, kaibigan, kung ikaw ay na-overwhelm na sa lahat ng iyong mga naririnig. Nariyan ang sinasabi ng ating mga weather experts about the incoming Super El Nino. At marami po sa atin ang nagugulumihanan, marami sa atin ang di na mapakali, marami po sa atin ang nag-iisip na ano ba ang ating dadanasin sa mga susunod na araw. Meron din sa atin na may mga kamag-anak, may kapamilya, mayroong mahal sa buhay na nasa banig ng karamdaman. At mabigat na pagsubok ang ating kinakaharap sapagkat mataas ang ating bayarin, ngunit yung ating wallet medyo naghihingalo na, di po ba? Minsan po, meron tayong mga kilala, may mga anak tayo na hindi lumalakad sa daan sana na gusto nating dakaran nila, ang daan patungo sa Panginoon. At ito po ay mabigat sa ating mga puso. Or maybe somebody betrayed you, somebody very close to you na hindi nyo po ina-expect ang nagbigay ng matinding sakit sa inyong puso sapagkat akala nyo siya ay inyong kaibigan, ngunit kayo pala ay kanyang ipinagkanulo. Are you overwhelmed by the weight of a burden that's facing you right now? Well, let's turn to the book of Psalm 55 and hear the words of David in Psalm 55 verse 22. Give your burdens to the Lord and He will take care of you. He will not permit the godly to slip and fall. Alam niyo po, bago niyo isipin na ay si Haring David naman yan eh. Talagang kayang-kaya naman niya anuman ang dumating sa kanyang buhay. Invincible yan. Walang makakatalo dyan. Kung babasahin niyo po ang buong Psalm 55, makikita niyo po na at this time that he wrote this psalm, mahirap ang pinagdadaanan din po ni Haring David. He was asking the Lord for help. He was crying to the Lord for help. And he was telling the Lord not to ignore his cries for help kasi he was overwhelmed by all his troubles. Andiyan ang kanyang mga kaaway. They were shouting at him. And they were making loud and wicked threats. They bring trouble on him. And he was being angrily hunted down. Ando na kinakabahan na siya. The terror of death assaults him, sabi nga po niya. At ando ng takot at siya'y kinakabahan na sa maaaring mangyari sa kanya. Sabi nga niya sa verse 6, oh sana meron akong mga pakpak para makalipad ako at matakasan ko ang lahat ng aking pinagdadaanan. At isa pa po dito na sinabi niya na nakasakit sa kanya is that, you know, hindi isang kaaway ang nanakit sa kanya, kundi isang kaibigan, his companion, his close friend, ang kanyang naging buto ng damdamin, ang sakit ng kanyang puso. And his heart was aching at the thought of the good fellowship that they once enjoyed as they walked together in the house of God. So alam niyo po, mahirap ang pinagdadaanan ni Haring David nang isulat niya ang psalm na ito. And yet in verse 16 he said, "But I will call on God and the Lord will rescue me." And sinabi niya rin po dito that bilang encouragement sa atin, ang verse 22, to give our burdens to the Lord and He will take care of us. He will not permit the godly to slip and fall. So you see, when King David wrote this verse that we are talking about today, hindi niya po ito isinulat dahil hindi niya alam ang bigat ng mga problema sa buhay. In fact, he wrote this right in the middle of the difficulties that he faced. Marami po siyang burdens, marami po siyang responsibilidad, marami siyang mga naging kaaway, marami siyang sakit ng loob. And yet, even with all these difficulties, with all these heartaches, alam ni Haring David kung saan niya ibibigay ang kanyang mga problema. Kilala niya kung sino ba ang kanyang pupuntahan at tatakbuhan para sa tulong. Alam niya kung paano magpakumbaba, humiling ng tawad sa kanyang mga kasalanan at yumakap sa Panginoon sa kanyang awa at habag. Kaya po ini-encourage niya tayo sa verse 22,
to give our burdens to the Lord. Kilala niya ang Panginoon na hindi magpapabaya sa atin at siyang mag-aaruga sa atin. He will not permit the godly to slip and fall. Kumusta ka, kaibigan? Ano bang mga bigat ang iyong pinapasan sa oras na ito? Yung maliliit na bagay, yung malalaking bagay, and everything in between, the everyday worries, yung mga takot natin sa ating buhay, at yung ating mga kahihiyan. Alam niyo po ba kung kanino niyo pwedeng isurrender ang lahat ng iyan kaysa tayo ay ma-overwhelm o ma-pressure? God wants to carry your burdens, but you have to cast them off. Alam niyo po, sabi rito ang unang word, give. Give your burdens to the Lord. Ito po ba'y naibigay niyo na sa ating Panginoon? O patuloy po nating pinagninilay-nilayan ang lahat ng ating problema? Ang first step po ay ang unang word sa verse na ito, give. Give your burdens to the Lord and He will take care of you. So kapatid, huwag lang basta half-hearted na ibigay ang ating burdens at problema sa ating Panginoon. O yung, sige na Lord, kunin mo na, pero maya't maya, binabalik-balikan natin. Cast them totally at His feet. Because we know that we can trust the Lord, that He will take care of us, He will sustain us, and know that He will make you stand amidst all the challenges and difficulties that you are experiencing.

Kapatid, anuman ang iyong pinagdaraanan sa araw na ito, be encouraged that merong kang pwedeng paglagakan ng iyong mga bigat sa buhay, ng iyong mga suliranin. Psalm 55 verse 22 says, "Give your burdens to the Lord, and He will take care of you. He will not permit the godly to slip and fall." Kapatid, the first step is to give your burdens to the Lord. Acknowledge that He knows best and trust that He will take care of you. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat po sa inyong pangako na kailanman ay hindi nyo kami iiwan ni pababayaan man. Salamat po because you keep track of all our sorrows and you have promised that whoever gives their burdens to you, you will take care of them. Panginoon, marami po sa amin ang nabibigatan, nagugulumihanan. Payapain nyo nga po ang aming mga puso at tulungan mo, Panginoon, na kami ay tumawag lamang sa iyo, ang aming Diyos na buhay, ang aming Diyos na handang tumulong anumang oras ng aming pangangailangan. Nadalangin ko po ang aking kapatid na nakikinig sa panahong ito. Alam niyo po ang kanyang sitwasyon at alam ko, Panginoon, na siya'y mahal na mahal mo at ikaw ay gumagawa behind the scenes to help him, to help her in her situation. Allow us, Lord, to completely surrender everything to you because that is the only way to go. In Jesus' name we pray, amen and amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon, muli po nagpapaalala sa ating lahat to give all our burdens to the Lord and He will take care of us. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Okay. Magandang magandang aga po sa inyo lahat. Good morning. Kami ni Matos ng 702 DCAS. Kami po ang inyong mga lingkod. John and Milan kasama si...
1: Kuya Willie Basilio po.
0: Ayon, good morning po Kuya Willie.
1: Good morning Bishop Kuya. Salamat po tayo magkasama ulit ngayon.
0: Ayon. Amen. At praise the Lord at tayo ay muli nabigyan ng ganitong pribilehyo na maging agapay ng ating mga tagapanood at tagapiknik sa araw na ito ng Lunes. At tayo nagpasalamat po sapagkat tayo privilege to become a channel the blessing ng Panginoon sa inyong mga buhay. Kaya po, magandang umaga po muli sa lahat sa inyo na nanonood at nakinig sa amin dito sa Pilipinas at sa mga bansang umaga ngayon at sa mga ibang bansa naman na marahil ay good day na lang para pwedeng afternoon, pwedeng evening po. At sapagkat marami tayong taga-subaybay sa iba't ibang bahagi ng mundo at syempre sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kami po ang inyong kaagapay dito po sa programang Family Matters MP ng 702 DCAS FBC Radio TV. Agami Bayanam. Isa po kaming AM station ng Fire Casting Company Philippines, Pinas. Marami din po kami mga radio station sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya po nakahook sila ngayon at pwede sila nagme-message din sila. At nanonood at nakikinig din po sila sa atin. At pwede rin po kami mapakinggan sa pamamagitan ng iba't ibang apps. Ano po, sa, pwede kami panoorin sa online through live streaming, Facebook page 702 DCAS FEBC Radio at sa YouTube channel 702 DCAS FEBC Radio TV. At napapakinggan din po kami sa ating 702 DCAS mobile app. Mag-download lang po kayo sa inyong mga device, libre lamang po ito. At kami po ay nagpapasalamat sapagkat sa araw nito, Lunes, ay napakaganda ng ating tema tungkol sa pinagdiriwang international na isang okasyon. Ano po ba ito, Kuya Willie?
1: Eh, walang iba po kundi yung past appreciation month natin, ang October.
0: Ayan. Yun, yan. At particular, ano po ang topic
1: ng Diyos?
0: Tungkol dyan. Yes, that's right. At meron tayo isang araw sa buong isang taon na at lalo-lalo na yung mga full to the work of the Lord and especially rin, ganoon din yung mga volunteer na bagaman meron mga work ay talagang naglalaan din ng panahon at giftings sa paglilingkod sa ating Panginoon. Para sa inyo po, hindi lang sa mga pastors at kamanggagawa namin ng Kuya Willie, pati sa mga kapatiran na talagang gusto sumunod sa sinasabi ng Biblia. Manatili po kayo nakatune in sa amin. Pero syempre gusto natin batiin lahat ng mga pastor. Ha? Mga ebanghelista, mga ika nga natin ay lingkod ng Panginoon, ano po, mga diakono, diakonesa, at mga servants ng Panginoon, at lalo na mga pastor na nasa labahan ngayon, iba naman nasa plansahan. Magandang araw sa inyo at mabuhay kayo ng mga manggagawa ng Panginoon sa ubasan, di ba? Particular natin na sabatiin Kuya Willie yung mga nakasama natin dyan sa Iloilo City. Ganda, marami nating dumalo dyan sa NDC 101. At ganoon din yung dadalo sa Coron, NDC 101. At sa City of San Jose del Monte ay magkakaroon din. At dyan din sa Metro East, mamaya babanggitin natin. At yung mga nakadalo sa mga NDC 101 natin, sa Bulacan, sa Caloocan, at sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At pag isasama, nakarating tayo doon. Mga kamanggagawa, welcome, welcome. Ano po, sa inyong panonood at pakikinig dito sa Family Matters. Kaya Willie, gusto ko rin matiin ng happy, happy birthday si Aida Mendoza ng Saog. Lagi nating tagapanood dyan. At napaka-generous, napaka-sipag.
1: Oh.
0: Meron kaming midweek house church sa kanilang bakuran. Praise God. At happy birthday, Aida. At sa iba pa mga nagdiriwaw ng kanilang mahalagang araw tulad ni Pastor Herman and Asmin Austria. Nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. And belated happy birthday Kay Aida nga at ganoon din kay Pastor Fame Carino. At sa iba pa, mamaya, babanggitin natin ang kanilang pangalan. Kaya, Kay Willie, baka may babatiin po kayo.
1: Opo, una natin itong pamilya Manim Team, Kuya Carl, tapos binabati rin niya yung kanyang hipag, si mag-ina ito, Kuya Jonel. Binabati po natin sa kanilang naging kaarawan nung Slays, si Jan Marie Cruz, tapos si Maria Cristina Cruz, October 10. Then, kahapon birthday, Net Tan. Binabati ko. Tapos kahapon, Kuya Jonel, nag-enjoy po kami doon sa sama-samang pagdiriwang ng Sambahang Kristiyano sa Marulas ng kanyang ka-72 taong anibersaryo.
0: Oo nga.
1: So, ating
0: 72.
1: Oh,
0: pastor. Hindi tayo na-invita ni Pastor
1: 72.
0: Abid yan. Ha? Nabulong mo ba kay Pastor Abid na nag-aantay ako ng invitation? Anong oras mo ang naging anniversary celebration?
1: May lechon pa naman. Alas
0: wow,
1: 9 po.
0: Naku
1: Alas
0: po.
1: 9 yun. At
0: okay lang.
1: Nag-enjoy tayo. Siyempre, kasama na po mga
0: Hindi.
1: kwentuhan ng mga tawag nila ay mga orig ng SKM. Ay, nako, nakakatabang puso yung pagkita-kita, pagkwentuhan. Bagaman kulang talaga sa oras yung kwentuhan natin sa dati nating mga kasamahan dyan sa Sambahang Kristiyano sa Marulas. At napakarami na po nilang chapters, no? SKM chapters,
0: Wow.
1: kung saan-saan. Mabanggit ko lang, sa marami sa Bulacan, sa Nueva Ecija,
0: Praise
1: sa
0: God.
1: Quezon,
0: Congratulations, Pastor
1: Bataan,
0: Abit. And
1: Caloocan. At meron silang nasimula nagawain doon sa Saudi. At sa pagpapala po ng Panginoon, patuloy at patuloy. At
0: Saudi.
1: nung Huwebes naman, nung Huwebes naman, Kuya Junel, ay nakasama tayo sa advance birthday celebration ng Nanay Lidia Dominguez doon sa Silang, Cavite. At ginawa po yun doon sa tinatawag nilang lugar ng pagtitipon nila ng mga DSG, Dynamic Servants of God, yung lupang pangako ng lugar
0: Wow.
1: tinalaga para sa mga ikangay nangangailangan ng pagpapahinga ng mga lingkod ng Diyos na medyo napapagod na sa gawain, kailangan ng break. Ayun, pwede po kayong mag-stay Silang, Cavite.
0: Yan, maganda yan. Malamig dyan sa Silang. Nandiyan yung Tagaytay Farm Hills na maganda. At masarap sa ika nga ay arrangement. Praise God. Salamat po sa Dimapilis family. And then, nice natin ito. Kuya Willie, may mga nakaka-tune in na sa atin. Ah, yun nga, yung ating pagbating belated happy birthday kay Pastor Fem Carino, at ganoon din kay Aida Mendoza, si Beth De Jesus nanonood din sa atin ngayon, si Amy Teodoro nanonood sa atin, nag-good morning sa from Linwood, Washington State. Aba, oh, marami tayong kaibigan diyan, sila Bishop Sanoy, si Pastor Greg at si Pastor James at ganun din ang sila Budo.

0: sa atin niya ang Mendoza couple. At ganoon din si Cynthia Valencia. Dalangin natin ang patuloy na kagalingan niya. Taga San Jose. Oh, magkakaroon tayo ng NDC San Jose ngayong November. Ha? Ang San Jose City. Mamaya subukan natin ma-i-announce. At, si Pastor Mon Crisostomo ng Valenzuela SGC. Si Telma Mejares. At talking about SGC, eh, nagdiwang kami ng aming 31st anniversary noong Sabado. Naku, punong-puno yung aming auditorium hanggang doon sa balcony. Praise God. At nagkaroon ng concert, ang aming Hope Music nilaunch. At ang ganda ng very powerful ang message na binigay sa amin, binigay ni Pastor Steve Merpuri. Very powerful. At ganoon din yung mga testimony, Kuya Willie, na walang words, ha? Testimony lang, mga nakasulat sa placard. Tapos pag binaligtad yung ginawa ng Lord, nangilabot kami, grabe. Because we know their journey, how the Lord has touched them. Kaya we are trusting God for this coming year for more miracle to happen, ha? Sa kagalingan, provision, answered prayer, because our God is the God of miracle. Sabi nga niya, Pastor Steve Merpuri. At babati rin from Calamba City sa atin, Kuya Willie and Maris family. At si Nora Nalam, ay si Ramil Soweta and Janet. At i-dedicate lahat ng estudyante, more than 2,000, for God's protection and for godly influence. At our team will go there in a little. At salamat kay President, mga namamahala ng ganitong kahilingan na maging sharpen ng mind, magkaroon ng godly influence, at maging magtagumpay ang mga estudyante. Si Ruel Cuervo, Kuya Willie, ito, hindi nagpatalo. Hindi lang puro galing sa States. Siya naman sa international ang mga nanonood at nakahinig sa atin sila. At happy wedding anniversary daw kay Lani and Antonio Isturbo. Gusto natin batiin ng happy listening at happy viewing ang ating mga kaibigan dyan sa Japan, of course, dyan sa US. Natin kalilimutan ang hardinero ng Toyokawa, Japan, si Pastor Eli Galios. At happy birthday advance kay Pastor Johnny, ang kanilang senior pastor, Galios. Napakabuting pastor at napaka mabungang manggagawa ng Panginoon. Praise God. Kaya Willie, baka may abatiin po kayo. Yan, habang inaantay natin po ang Kuya Willie. Ayun, si Kuya Willie.
1: Yan. So, patuloy po tayong bumabati sa mga lingkod ng Diyos, even sa Marikina Christian Fellowship. So, salamat po sa Panginoon.
0: Wow! Amen! Praise the Lord! At gusto po nating patuloy na ipag-anyaya sa inyo ang ating broadcast. At ang topic natin ay bakit ba kailangan ng Pastor's Appreciation Day? Ayun. O month. Month ang buong October. Ayan. Kaya minabuti namin na sa bungad yung celebration. Actually, marami kami yung pre-anniversary celebration ng September. Tapos, ito yung climax. Tapos, meron pa mga local churches na sa Coron namin sa linggo. Nung linggo naman, sa Caloocan. Tapos, for the rest of October, yung mga local churches namin, meron mga iba't ibang local celebration ng aming 31st anniversary ng Hope of Glory Community. Para magkaroon ng the rest of the month naman, habang nagsiselebrate ng local, pasiselebrate din itong Pastor's Appreciation Month na ito. Eh, bakit nga ba, Kuya Willie? Eh, siyempre, kailangan natin ang salita ng Diyos na sandigan ng ating pag-uusapan.
1: Mm-hmm. Yeah. At mga kagapay, makikita po natin yan sa unang sulat ni Apostle Pablo, Tesalonica, Kamaratang 5, Talatang 12 at 13. Mula sa Magandang Balita, Biblia, wika po niya, mga kapatid, ipinakikiusap ko na namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa

0: Panginoon. Pagkulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig
1: Amen.
0: dahil sa kanilang gawain. Makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. English Standard Version, we ask you, brothers, those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love because of their work. Be at peace among yourselves.
1: Yes.
0: Marto. At sensible dito, yung bago-bago lamang tatag na samahan o iglesia sa siyudad ng Thessalonica, Kuya Jonel. At sa background nito, maalala natin, nag-stay siya po sa Pablo sa kanyang paglalayag ng mabubaligtasan. Nag-stay

0: Anh đọc hello, where will he?
1: Oh, no.
0: And okay, so
1: Para malaya
0: sige
1: ang
0: lang po.
1: kanilang sa pamang Panginoon sa Kristo. Buo po ng sama ng mga kapatid. Bahagi ng itong sinabi niya sa mga nagsasabi po na ito po ay nagpapakita na merong pangangalaga ang ating Apostle Pablo sa bagong grupo ng itong mga mananampalataya. At naharap
0: Yun.
1: sila, naharap sila sa iba-ibang mga pagsubok. Ika nga, mga alam natin ang sitwasyon nila noon, hindi ganun kasimple yung masabing ikay tagasunod ni Kristo. Buhay mo nakataya, no? May persecution, left and right, at
0: Yes.
1: matitinag ka dun sa bago mong tinanggap na katotohanan kung ika nga walang nangalaga, walang sumubaybay, walang nagturo, nagpatibok, paalam ng kaugnayan person bawat isa sa Panginoong Hesus, eh, nandun po ang team ni Apostle Paul. Salamat na malalalim tanong, eh, paano yung una ng na namatay? Ano mangyayari naroon? O kaya sinasabi, babalik na raw ang Panginoong Hesus. Eh, kailan ba yun? Totoo ba yun? Marami silang kinaharap na mga Hesus. Praise God, kung sabihin natin sa may pastor, may lingkod ng Diyos, na magkapay, tumulong sa kanila, ang o bilalo.
0: Yes, amen. Ako, napakaganda. Maraming
1: Hayag
0: salamat
1: niya
0: po.
1: po sa bandang huli ng kanyang sinabi, Kuya Junel, among yourself,

0: No. Maraming salamat po kay Willie. Napakaganda ng inyo pong pagkakapaliwanag po sa Biblical Foundation, why we should appreciate pastors, ano po, the servants of the Lord. At salamat sapagkat ito ay na-institutionalize na. Agape din ng Kuya Willie Basilio sa aming pong broadcast. Ito po ay walang iba kundi si Dr. Bessie Rios. At ang kanyang segment dito ay pinamagatang Memo ni Mommy.
1: Heto na po ang Memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
2: Hello! Narito na naman po ang inyong Mommy Bess Rios para sa mga ilang paalala sa Memo ni Mommy. Pag-uusapan natin ang mga bagay na pwede nating isuggest sa ating mga anak na kanilang gawin instead of nandoon sila sa kanilang mga gadgets. Kasi nga po, madalas nating sinasabi na, anak, gadget ka lang gadget. E teka, anong pamalit natin? So ano po ang pwede? Ayan, una ay, let's encourage them for outdoor plays. Ang outdoor plays ay napakahalaga, hindi lamang because they will be exposed to nature, ay gross motor din po ito sa kanila. Kasi mga bata natin ngayon, nawawala na po sila ng kanilang kalakasan physically kasi wala nang ginawa kung hindi mag-gadget. Nakaupo at ang mata ang kilos ng kilos na ganyan. But with outdoor play, lalabas ang kanilang kanga, lakas, pawis at lalakas po sila. Aside from outdoor play, pwede rin po natin silang i-encourage in terms of art. Yung pong mga art na, well, meron tayong art din kasi na nasa technology, you know, mga magdo-drawing using mga app na yan. But this time, i-expose natin sila to have their own creation from art materials. At hindi lang po yung mga ikanga, mga painting. Pwede rin po yung mga scraps. Kasi I remember, may mga pagkakataon na ang mga bata, they can be encouraged to make their own creation out of itong mga recycled materials. Kasi nung araw, parang ito po yung nawawala this time. Kaya mga bata, marami po silang mga creative ideas na, yeah, biruin mo anak, ah, nakagawa ka ng kotse-kotse dyan. O talaga, ah, ba, nilagyan mo pa yan ng ano ha, ng panghila-hila ha. Uy, dalawa, tatlo, mukhang tray naman yan. So yung bata po, umaandar ang kanyang kaisipan. Hindi lamang dun sa mga bagay na, alam mo, gadget talaga ay minsan nakaka-stuck po yan, ano? Okay, aside from art, outdoor, we can also expose them sa ating mga tinatawag na cooking. Hindi po ibig sabihin, babae lamang yan. Cooking, no? Pwede rin po yan sa ating mga anak na lalaki. Lahat naman kumakain, hindi po ba, ano? So, let them take part sa mga kung ano-anong bagay. We start with simple, yung mga kung ano-ano lang, mga toppings, diba? Biscuits, pero nilalagyan nila ng toppings. O po muna yung mga medyo complicated, especially kung mas bata pa sila. Let us remember that what we are trying to encourage is their awareness and their interest. Hindi pa po masyado yung outcomes. Okay? So, cooking. And then, the last one, of course, apat lang po muna tayo. Ito rin po. Let's expose them to reading. Kasi po, right now, yung mga reading activities na yan, kaya ang dami natin mga bata, no? Parang hindi sila marunong magbasa. Because parang nawala na po yung skill na ito sa kanila. So, let's encourage reading. And hindi po yung anak magbasa ka. Samahan natin sila. And when we read together, let's also put some emotion sa ating pagbabasa, hindi yung bata lamang po. O yan, no, mga ilang paalala para po tayo magkaroon ng ibang activities aside from just telling the child tigilan ng gadget. So I gave you 4. Sana po ay maging kapulot-pulot ng atin pong mga ideya ang 4 na bagay na yan. Mommy Becerios na naman po para sa Memo ni Mommy.
1: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimommy@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

0: Rufa.
1: Ito.
0: Kami dito sa bahay, nagtitipid ng tubig, ha?
1: Ay.
0: At inaasahan kong gagawin mo rin yon ngayong bahagi ka na ng aming pamilya.
1: Ay, ganun po ba, Ate Annabel?
0: Mm-mm.
1: Ay, bala ko pa naman mag-swimming. Ay, ano-ano po ba yon?
0: Una, ischedule mo ang paglalaba.
1: Ako pong maglalaba?
0: Hintayin mong maipon ang labada para isang labahan lang. At ipunin mo ang tubig na pinagbanlawan kasi pwede yung gamitin para panghugas ng bote, lata at iba pang recyclables. Maari mo rin yung gamitin panlinis ng blinds, panlaba ng mga basahan, pambuhos sa toilet, panlinis ng kotse at garahe.
1: Ate, ay ganun po ba?
0: Oo. At kapag magdidilig ka, huwag mong lunurin sa tubig ang mga halaman, ha?
1: Hindi ko na po diligan ng kangkong.
0: Siya nga pala. Sa iyong paliligo, patayin mo ang shower habang ikaw ay nagsasabon o nagsya-shampoo. Bubuksan mo lang to kapag magbabanlaw ka na.
1: Ay, Ate, pwede po bang magtabo na lang sa kabalde? Hindi ako marunong mag-shower.
0: Aba, edi mabuti. At may isa pa pala, Rufa.
1: Ay, may isa pa po?
0: Mm-mm. Kapag may napansin kang tagas sa mga tubo, sabihin mo agad dito sa akin o kaya sa kuya mo, ha? Para maiayos namin.
1: Opo.
0: O, paano Rufa? Inaasahan ko ang iyong pakikiisa sa aming pagtitipid, ha?
1: Eh, siyempre naman, Ate. Susundin ko yan para malaki ang bonus ko sa Pasko.
2: Isang paalala tungkol sa pagtitipid sa tubig mula sa inyong mga kaibigan dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
4: Magandang umaga po muli sa inyo pong lahat na nanonood at nakikinig sa amin dito sa Family Matters ng 702 DCS FEBC Radio. Maraming salamat po sa napagandang awit. At siyempre pa sa Family Matters sa mga araw na ito ng Lunes, kami ang inyong mga kasama, Bishop Jonel Milan, kasama si
5: Kuya Willie Basilio po.
4: Ayun, at mamimiss lang natin ang talagang ika nga ay video ng Kuya Willie dahil sa ating limitation sa ating internet. Ayan. Pero at least yung kanyang gininto ang boses ay ating nadidinig. Praise the Lord. At maraming salamat po Kuya Willie. At napakaganda po ng inyong paliwanag kanina Kuya Willie tungkol sa Biblical Foundation, one of the Biblical Foundation, kung bakit ang mga pastor dapat appreciate po natin ano po sapagkat ito ay tagubili ng Biblia po sa atin pong lahat ano po. Pero Kuya Willie, bago nating mag-dive in tuloy-tuloy sa ating topic, baka meron pa kayong habol na tap na pagbati o panawagan kaya.
5: Well, siyempre Kuya Jonel, hindi natin makakalimutan yung pong mga tita natin sa Cavite. Kasama na po dyan yung magkapatid na Ate Marlene Namuco at kanyang Ate Josie. Salamat sa Panginoon. Patuloy niyong panalangin. Suporta sa gawain ng FEBC. Ang pamilya ng Pastor Salud, Dante Salud, ang yung pong Unida, Imus Unida Church. Salamat po sa Panginoon. At nakita natin na meet natin ka nung Huwebes yung ilang mga kapasturan natin at mga ikangay quote-unquote retired na mga lingkod ng Diyos dahil sa pagkakaedad na rin ay nagdiwang po kami mabuti sa masamang pagdiriwang nga po ng advance sa birthday celebration ng Nanay Lydia Dominguez.
4: Ayun, nako, kami po ay nakikikoconnect sa atin sa ating FB page si Nona Dacor, salamat. At ganoon din kay Arsenia Reyes, salamat. At yan, si Pastor Al Surbanraw, salamat sa dedication ng kanyang pastor. Si Ate Marling Guillermo, listening, honoring our beloved pastor for their commitment in their ministry. Si Arsenia Reyes nga. At yun din po, nagkoconnect sa atin si Mary Ann Cruz Francisco. Nag-good morning sa atin dalawa at mabati sa Appreciation Month, Kuya Willie. At si Rachel Santos, Happy Pastors and Appreciation daw sa lahat ng mga manggagawa ng Panginoon. At nako si Faustina Habla ay hindi nagpapahuli sa pagbati. Nako, praise God. At ito, taga Pampanga, magalang Pampanga, Minda Lopez. Pakibati mo naman ng Kapampangan, kay Willie.
5: Maya paabak po at Ching Minda. Masalese.
4: Yan.
5: Hindi na ita mo dahil Ginu. Yan.
4: Yun. Ano
5: ang translation po nun?
4: Translation?
5: Maayos po ang ating kalagayan sa buhay dahil sa ating Panginoon.
4: Amen. At babati ka sa kanyang pasto, si Pasto Vic Consenco. Ayan. At ganoon din si Luz Aguilar ay nakikinig at bumabati from Leaf Muntinlupa. At si Ruel Quirko ay nanonood din sa atin mula sa UAE nga. Ayan, another listener. Maraming salamat po. At ngayong araw na ito, pakinggan po natin mga ibabahagi ng ating pong ika nga ay Batikan.
5: Ala.
4: At taga sa panahon.
5: Ala.
4: At talagang ano pa ba?
5: Tinagana eh. Di, wala
4: sa Batikan,
5: na,
4: taga sa panahon. Talagang
5: tinilad-tilad mo eh.
4: Ayan, kaya na yan, tinagana.
5: Tinagana.
4: Nalingkod ng Panginoon.
5: Pa.
4: At maraming mga pastor na dumaan sa kanyang pagtuturo para sa si Gamaliel. Ayan. Kuya Willie, ano ba mababahagi nyo sa amin?
5: Kuya Jonel, medyo hindi ganong kasigla ang ating intro sa ating talakayan kasi ito'y tawag ng panahon, ika nga. Sa ating panahon ngayon, isang larangan, isang aspeto ng ating paglilingkod sa Panginoon Diyos ay yung tila baga merong kulang sa pagpapahayag natin ng pahalaga sa ating mga tinatawag nating mga shepherds. Oo. Kasi nga po ay hindi natin nababalanse yung pagitan ng meron tayong hinahanap-hanap, hinihingi-hingi dapat na ginagawa ng ating pastor, pero yung kabilang banda na pagbibigay pahalaga, medyo kapos tayo doon. Kaya napapagod, nahihirapan, nabibigatan ang ating mga pastor. Dagdag pa roon yung syempre, hindi lang po yung shepherding sa flock of God, kundi unang-una yung kanyang mismong pamilya. Medyo kinukulang din tayo sa bahaging iyon ng pagpapahayag din ng pahalaga sa hindi lang kay pastor mismo, kundi yung kanyang buong pamilya. Kaya maganda, doon tayo magsisimula sa ating pagtalakay ng tama at kahit na simpleng-simple lang, pero makabuluhang pagpapahalaga sa mga lingkod ng Diyos.
4: Yes, at ito ay napakahalaga na talagang tinuturo ito ng Biblia tulad ng binasa sa atin ng Kuya Willie kanina. At ito ay bilang pagsunod natin sa tagubili ng Panginoon. Bagaman may mga pastor na naging pabaya, naging mabuting pastor, pero hindi ko dahilan yan para hindi nasundin na sinasabi ng Biblia. Ikaw ay, lalo na yung sabi doon, yung nagsisikap at talagang gumagawa ng kanyang gampanin. So, kaya ito ay napakahalaga na ating mapag-usapan. Ano po? At ano po ba ang mga para po para ma-appreciate ng ang mga pastor, ang mga lingkod ng Panginoon?
5: Sa tulong po ng ni-research din ng ating mga kasamahan dyan sa studio at napakasisipag na napakagaling naman, no? Umaakma talaga yung ating mga tinatalakay. Meron pong ilang mga bagay na pwedeng makatulong sa atin sa pagbibigay ng pagpapahalaga sa mga lingkod ng Diyos. Ito pong ganitong halimbawa, buong Oktubre ay...
4: At bakit? Ano?
5: Mahalaga po na mapahayag, maging paraan po ito, makita na tayo nagpapasalamat sa Diyos na meron po siyang talagang tinawag para diyan, para sa bagay na yan. Hindi, ang pastor po, ang pagpapastor po ay calling mula sa ating Panginoon Diyos.
4: Yes.
5: Kaya, meron nga tayong sinasabi, tinawag, hindi tinopak, hindi tinulak. Halimbawa, mayroon pong mga karanasan tayo na...
4: hindi tinulak. Yeah.
5: Hindi tinulak kasi, halimbawa, mag-aaral sa Bible School. Kasi nga, ang sinasabi ay parang kailangan ng madisiplina mabuti ang buhay ng kabataan ito, ipasok ko nga siya sa Bible School. Pilitan, pinasok.
4: Mm-hmm.
5: Pero wala yung calling eh. Wala yung calling eh.
4: Yes.
5: Oo. So,
4: that's
5: tinulak
4: right.
5: Yun, tinulak.
4: Right. Kaya hindi lahat ng nakatapos ng Bible School, pastor at tinawag. Kasi mga kinakatapos eh, pastor na. Wala naman pinapastulan.
5: Oo nga, yun nga. Tama yan. Mm-hmm. So, tinawag ah, bigyan po natin ng punto yung bagay na yun. Hindi po tinulak. Kahit na pagka tinulak lang, Kuya Junel, nag-aaral nga sa Bible School, totopakin lang yun. Matotopak lang yun doon sa Bible School. Kaya hindi po tinulak, hindi po tinopak, kundi tinawag ng Panginoon, ng pastor.
4: Yes. At bakit naman natin dapat ma-appreciate ang mga pastor at makisali sa pagdiriwang ng appreciation sa mga pastor? Ayan.
5: Ayun. Napakalaking tulong po nito, mga kagapay, na merong parang balik dun sa kanyang pagpapagal, sa kanyang pagtitiyaga, sa kanyang dinarana, sinaharap, dahil po sa pag-angad niya na tugunan yung tawag ng Panginoon sa kanya, kahit yung simpleng pasalamat lang, kahit yung simpleng tapik lang sa balikat, kahit yung maikli, dalawa-tatlong pangusap lang ng note to the pastor na masabi, pero coming from the heart, nako, napaka-halaga na po noon. Very much appreciated na po ng pastor natin.
4: Mm-hmm. Yes, yung maramdaman nila na meron pala silang impact kahit pa paano sa buhay mo at sa buhay ng pamilya.
5: Yeah. May
4: pero Kuya Willie, gusto ko rin pagtalakayin dito yung ano, yung kasi kumisan, yung kuyang pastor mo, yun lang ang na-appreciate mo.
5: Oh.
4: Yung mga naging pastor mo in the past, di ba? Yung Sunday schooler ka pa, di ba? Kasi minsan ganun eh. Yung nung ikaw ay maliit, nung ikaw ay elementary, high school, anak mo maliit. Pero nagsilaki yan, naging professional na, nalipad ka ngayon sa mega church. Di doon na ka sa mega church. Kung yun ang calling, okay lang. Pero huwag mo naman kalimutan, hindi lang yung mega church ang pastor na binadaluhan mo. Yung mga ginamit ng Lord sa buhay mo, huwag mong kalimutan. Kailangan ho yan, ano po. At yan yung challenge natin sa mga mega churches na bagaman na sila ay hindi intentional daw na nangunguha ng member na may member, di fine. Pero yung mga maliliit na simbahan, turuan maliliit na pastor. Aba, hindi wala silang inaalagaan ngayon na may mga kita na, may mga negosyo na. Kaya yan, importante yan na when we think about appreciation sa pastor, huwag lang sa lukuyan mo, pastor. Yung mga naging pastor mo, ng pamilya mo, in the past, kasama yun. At yung sabi nga ng Kuya Willie, a simple thank you, ha? A simple note, a simple text. Maganda, mabanggit mo particular ano yung ano. Nung kami po ay ma-COVID lahat, pinuntahan nyo kami kahit kayo baka mahawa. Mga ganun, mga may specific, di ba? Nung maliliit pa yung mga anak ko, ha? Kayo ay nagsilbing gabay, di ba? Yung mga ganun.
5: Mm-hmm.
4: Ha? Yung kayo ginamit upang ako ay makakilala, o kaya naman kayo ginamit para yung asawa ko ay makakilala sa Panginoon at na-disciple niyo asawa ko, bagaman hindi na kami diyan nagsisimba. Mga ganun, pastor na who are touching your lives. Huwag lang yung ika nga ay tumata yung pastor sa pulpit. May mga pastor tayo na hindi na matawin sa pulpit, pero pinapastoran ka. I-appreciate din natin sila. Ayan. Bagaman siyempre, sabi ng Bible, lalo-lalo na yung tagapagturo ng salita ng Diyos. Ayan. A way to show gratitude. So pagka nag-participate ka pala dito sa Pastor's Appreciation Month na ito, Kuya Willie, ibig sabihin, grateful ka.
5: Tama po. Tama po.
4: Mm-hmm.
5: Oo. Yeah. Naalala ko sa SKM nga, Kuya Jonel, sa Sambahang Kristiyano sa Marlas, ang inabutan namin na nagpapastor noon sa kanila, yung si ano, si Doctor Pastor Ed Bansuelo.
4: Bansuelo? Sini?
5: Oo. Tapos noon, nung siya matawag na sa para sa gawain ng Panginoon sa Phibias, ang pumalit si Pastor Fred Abarrientos, graduate din ng Phibias. Ay naku, napakalalim ng itinatak sa puso natin ng mga pastor natin na yan tungkol sa pagtugon sa tawag ng Panginoon.
4: Maganda rin pala, Kuya Willie, yung pamilya ng pastor.
5: Ah.
4: Sa kay pastor na asawa ninyo o na mag-attitude, ano po?
5: Okay.
4: So, kasi ang hirap dito yung hindi mo naman siya i-elevate ang pastor sa parang pedestal.
5: Oh, hindi.
4: Huwag rin namang ika nga ay wala ka namang manlang gratitude.
5: Mm-hmm.
4: Kasi it will show your heart if you are great naan talaga. May makakumintasan. Eh, siyempre, we don't want to focus on those. Yes.
5: Tama po. So that, hindi naman tayo maubusan ng mga pamamaraan actually, Kuya Jonel, eh. Para pahayag po natin yung appreciation natin. Mapa sa salita, mapa sa gawa, hindi tayo maubusan ng mga pamamaraan para ipahayag po natin yung pagpapasalamat sa Panginoon na meron tayong mga lingkod ng Diyos na nang umalalay, gumabay sa atin, umagapay para sa ating paglago, and therefore ginagamit din naman tayo ngayon ng Panginoon Diyos in return.
4: So you are doing this unto the Lord. Ano po? Kaya talagang sabi nga ng Galatians 6:6, ang ganda ng Galatians 6:6. Ano?
5: Mm-hmm.
4: Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay marapat magbahagi ng mabuting bagay o material na bagay sa mga nagtuturo. Eh, ang Diyos ang nagsabi niyan. Tapos yung context niya, yung pagtatanim. Ha? Yung nagtatanim sa buhay natin, bayaan mo namang umani. Nagtanim ng spiritual sin sa iyo, hindi umani naman ng material na bagay. Of course, sa mga pastor, lagi natin nasabi na not necessarily you will demand. Pero yung mga mini-ministeryo, sila mismo mag-initiate na magpadama ng pagpapahalaga at pagpapasalamat because first and foremost, it will show your heart that you are a man and woman of gratitude. Ayan, ikaw ay marunong, ika nga ay salamat at ang ganda ng puso mo dahil sa ganong bagay, di ba, Kuya Willie? Ano po?
5: Kaya nga,
4: let's take the opportunity to participate in
5: amen.
4: This Pastor's Appreciation Month. Ano po yung Kuya Willie? Kaya nga?
5: Kaya nga, Kuya Jonel, napapahanga tayong mabuti doon sa mga kapwa natin lingkod ng Diyos na hindi yung usapang paramihan ng napasturan na church. Hindi po yata yun ang bagay na sukatan ng paramihan ng pasturan na church. Kundi yung tumagal baga dyan sa isang church, tumagal na naging pastor. No? Appreciated kung mabuti yon sa mga lingkod ng Panginoon. Ang Pastor Abet Tikya nga dyan sa SKM, 30 years na dyan sa church. Oh? Ang imaong Reverend Evangelista Siodora ng sambahan sa nayon dati dyan sa Karwahatan, abay talaga namang nasa 30 plus years na rin ng pagpapastor sa sambahan sa nayon. At marami tayong mga lingkod ng Diyos na ganoon, Kuya Jonel. Hindi po yung kumbaga
4: longevity.
5: Longevity. Yan.
4: At saka yung fruitfulness. Ayun.
5: Ayan, tama po.
4: Kaya as you participate in this Pastor's Appreciation Sunday, talagang This will show your gratitude. You are a grateful person. Ayan. Importante yan. Ano pa po ba ang nais niyong ibahagi sa amin?
5: Ang pagpapahalaga na binibigay natin mga kagapay sa ating mga kapasturan, primarily, no? Lalo na itong buwan na to, actually nag-grow pa tayo sa ating pananampalataya pagkakaugnay sa Panginoon eh. Unang-una, yung ugnayan ng
4: yun.
5: Yung
4: ugnayan, paano po yun?
5: Yung ugnayang pastor at member ng church, naka-model yun after doon sa ugnayan ng Diyos tsaka tayo personally sa pamagitan ng pakipag-ugnayan natin sa ating pastor.
4: Mm-hmm.
5: So, naalala ko yung karanasan ni Moses sa kalagayan ng bansang Israel na pinungunahan niya, Kuya Junel. Ang sabi ng Panginoon tinawag si Moses na yung bang tipong tagapamagitan ng Diyos at ng bayang Israel.
4: Mediator.
5: Opo, mediator. At doon, nandun na yung mga ginampanang papel ng Moses, particularly Moses, tapos model natin sa ating mga paglilingkod bilang mga manggagawa ng Panginoon sa atin. Kaya, yung pinaghuhugutan natin actually, Kuya Janelle, noong paglalimpa, pagtatagpa ng ating pananampalataya, pagkakaugnay sa ating Panginoon Diyos.
4: Yes, so ibig sabihin, as you participate in the Appreciation Sunday, it also help deepen your faith.
5: Ano po, amen.
4: Na
5: amen.
4: Naniniwala ka na talagang yung pananampalataya mo ay talagang hindi ikaw lang yan. May ginamit ang Diyos na mga magagawa ng Panginoon. So as you appreciate them, you value yung na-add sa buhay mo na yung iyong faith ay nahubog, yung iyong mga anak ay na-expose sa Bible, church or Sunday school na dinaluhan, di ba? And we are grateful for, hindi natin may iwasan minsan may nalilipat-lipat ng church, so we still remember those God used us sa kasalukuyan, kasalukuyan nagsisika para sa iyong ritual of faith, sa iyong pananampalatayan mo at ng pamilya. So, let's show appreciation to them kasi it will reflect your values on faith na sabihin dahil sa iba-iba nakatulong ng katrabaho, nakatulong ng negosyo. Ito nakatulong sa faith mo at ng pamilya mo. So because you value that, as you do this, you are giving premium sa iyong pananampalataya. Wow, beautiful.
5: Naalala ko tuloy, Kuya John, ang kwento lagi, no? Nung tatay namin sa probinsya, sa Orly, hindi niya makalimutan, inuulit-ulit niyang ikukwento pagka masayang nagsasama-sama ang buong pamilya, inuulit niyang kinukwento yung karanasan nila na nung nandito kami sa Marulas nga, no, naimbitahan ang Pastor Paul Mortis ng mag-asawa, no, Mortis couple, para maging speaker nila sa couples. Mm-hmm. Na ginawa po doon sa Baguio.
4: Mm-hmm.
5: At natanim sa mabuti sa kanyang isip yon hanggang ngayon, kinukwento niya yung naging tulong malaki sa pagtitibay, pagtatatag ng kanilang ugnayang pang mag-asawa at pang pamilya dahil po ginamit ang mga mortises doon sa bagay na yon sa kanila. At isang malalim na pagpapahalagang pinahayag na kinukwento niya lagi ito kung sino man ang kanyang makakwento ni Tatay Orly. Ganda, ganda.
4: Yes. Okay, Willie. There was a, you know, I was able to minister to family na who appreciated my ministry to them.
5: Uh-huh.
4: So, they are not attending our church, but I was able to minister to them and
5: amen.
4: Their company. So, ginawa niya nagbigay siya ng pambili ng kotse. Ano. So, noong una, tinanggihan ko. Pero after several months, talagang determined sila na ibigay. Ano. So, tapos, ako'y hesitant sapagkat ayoko munang tanggapin sapagkat sabi ko, pag-pray niyo muna. Ano. Abay, na-bless ako kasi nakausap ko yung anak. Aba, ganun din. Because they appreciated. At lalo ako na bless nung makakausap ko yung apo. Sabi niya, kilala ko po kayo. Kinukwento po kayo ng tatay ko at ng lolo ko. Ganun grabe. Sabi ko, wow.
5: Yes.
4: Kung lahat ay ganun. Kaya pala ito,
5: po.
4: Pamilya ito, pinagpapala.
5: Mm-hmm.
4: Napakita mo, simple buhay, simple ano. Pero they are so generous sa magagawa ng Panginoon. Kaya talagang, yung kwento na yun, yun na pa, yung marinig mo, apo na yung kausap ko.
5: Mm-hmm.
4: Na yung how God used me in the life ng lolo, in the life
5: tatay. Ng
4: yung anak, tapos yung apo na. Mm-hmm. Talagang, wow, that's a wonderful appreciation talaga.
5: Amen.
4: Na ikinukwento, hindi yung galing o husay, kundi how God used the lingkod ng Panginoon sa buhay mo. Ayan. Kaya naalala natin si David, di ba?
5: Oo.
4: Dahil sa kabutihan ni Jonathan, kahit yung tatay ni Jonathan ay pinilit siyang patayin.
5: Mm-hmm.
4: Pero wala na si Jonathan. At saka yung tatay niya si Saul. Tapos nagkaroon siya ng pagkakataong makita yung nabubuhay na kalahi ni Jonathan. Ano, di ba?
5: Kumbaga, apo na ni Saul, ano?
4: And he did as... Yes! At anak ni Jonathan na naging mabuti sa kanya. Di ba? Bagaman si Saul, kahit o paano, nabigyan siya ng chance na mag-shine, pero later na insecure sa kanya, hindi pa rin niya kinalimutan yung nagbigay ng opportunity sa kanya na mag-shine. Pero yung isa lahat, si Jonathan. Kaya talagang numatagpuan niya na mayroon pa palang kalahi itong ginamit ng Lord sa buhay niya. Ah, talagang he gave him wonderful kindness appreciate the servants of the Lord. So yan ang prayer natin. Ah, minsan niya doon sa isang aming NDC may nagtanong sa akin, yung pastor ko po ay ganari at ganon. Tapos po ganari at ganon. Tapos po ganari at ganon. Ano po ang gagawin ko? Sabi, nagulat sila sa sagot ko, Kuya Willie.
5: Ano?
4: Sabi ko, ikaw ba ang supervisor ng pastor mo? Sabi ko, hindi po. Abay, ihak ako. Ang intindihin mo ay yung iyong sariling mission na life. Ayon. At kung si pastor ay hindi gumagawa ng tungkulin, tapos ikaw ay lumalago at nagbumunga, yun ang magmumulat isip kay pastor. Eh, anong nangyayari? Binabantayan natin si pastor. Eh. Binabantayan natin ang binabantayan. Pero ikaw, wala ka na nagagawa. Ganon karamihan sa marami. Alam na, bigyan ng konti posisyon.
5: Oo.
4: Binabantayan si pastor. Si pastor. Pero siya mismo, yung kanyang fruitfulness, ay wala. Kaya isa sa aming values ay yung ano, inspired ministry. At yung inspired ministry namin ay una ay you submit to authority and tapos yung anointing, ano, tapos yung initiative, ayun. Yung sakop mo, initiate mo doon.
5: Mm-hmm.
4: Eh, para sa nila, i-demand si pastor, gawin mo to. Kaya wala sa lugar, kumbaga. Ayan. Wala sa lugar. Kaya, so, I had to say that strictly. Kasi, kung minsan ganun, hinahanapan. Pero siyempre, may mga pastor talaga na tamad at ayaw nang siya ay... kumbaga ay ginagabayan para maging fruitful. Pero kung hindi mo po din, hindi ikaw yun. Si pastor mananagot sa Diyos. At yung leadership, importante na merong accountability sa oras, ano. Pero ikaw, bilang isang leader o isang kapatiran, doon ka sa kuplaw mo. Yung kamag-anak mo, yung kapatid-bahay mo, yun ang iwin mo. Yun ang alagaan mo. Doon mo i-disciple. Huwag mong pinitin si pastor mag-disciple. Ayun. At kaya kami may ganitong conference. Kami magpapaalala kay pastor. Ayun. Kaya nag-thank you siya. At naku, maraming salamat po. Naliwanagan po ako. Para siyang naburutan ng tinig. Kasi parang ang tinig niya, sa kanya rin nagsusumbong yung mga kapatiran. Kaya ang intindi niya ngayon, paano tulungan si pastor na magbago. Eh, teka muna. Hindi si pastor ang papastoran mo. Pastoran mo yung mga... Jerusalem mo, mga tao sa Jerusalem, sa Judea,
5: Samaria.
4: Sa Samaria, yun. Yung area mo, doon ka. Kaya yan po, maganda. Na talagang beautiful. Meron po ba kayo si Chef, Kuya William?
5: Well, kasama pa rin po dyan, kasama mga kagapay, yung pong pagsali natin sa Appreciation Month sa mga pastor, eh maganda na makita po natin. Ito'y paraan din po ma-recognize natin yung mga challenges baga ng paglilingkod. Nako, naalala ko, Kuya Junel, yung nabanggit minsan ng ating isa sa mga pastor dito sa MCF sa Montalban, na sabi po niya sa kanyang karanasan na pagpapastor, nakita niya, naranasan niya yung both, yung pinakamasarap na karanasan nandyan sa paglilingkod. At ganun din naman sa kabilang banda, yung pinakamasakit din naman na naidudulot sa paglilingkod nandun sa ministry. Masayang masaya, masakit na masakit sa kalooban, nandun naranasan niya. Pero hindi po bumitaw. Hindi po ikangay ayaw na.
4: Right.
5: Oo. So, pwede maranasan ni Pastor yon. Hindi lang puro masasaya, maliwalas ang buhay, ang panahon sa kanyang karanasan, kundi nandun po yung hamon, pero sabi niya, recognizing the challenges of the ministry, pagpapatatag pa eh. No? Kasi alam natin, gawain ito ni Lord, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan, kasama natin siya all the way.
4: Yun, amen. Napakagandang encouragement po ito. And I hope na yung mga nanonood sa atin, nakikinig sa atin, will spread that attitude of ika nga ay gratitude. Ano, diba? At ito ay napakagandang pagkakataon. And when you appreciate and encourage your pastor, lalo siya nagkakaroon ng ika nga ay sigla. Mm-hmm. At pag sumigla si pastor, mm-hmm, mas marami ang makikinabang.
5: Yeah.
4: Pero kapag dinaon mo si pastor at para kang kung sino supervisor ni pastor, abay, teka muna, nangihinas. At, di ba? Marami mga gayon na talagang nangyayari talagang sa halip na ma-inspire si pastor, aba, down na down kasi mga natulungan niya. Ha? Sa mga panahon ng krisis ng buhay, sa mga panahon na lumaki yung anak nila sa simbahan, aba, sila pa ngayon ng yung makapuna, kung makasalita, walang pangundangan. Talagang nalulungkot tayo sa ganong kayabangan. Pero siyempre, sabi nga natin, tutuloy tayong, kaya tayo nagsisikap sa PCEC na patuloy na tulungan ng mga pastor na maging mabunga, maging epektibo. Pero sa kabilang banda, yung pinapastoran naman nila, dapat naman matuto tayo na talagang yung bang hindi pagsisihan ng pastor mo na siya nagpastor sa inyo. Ano kaya, Willie?
5: Ano? Ang sakit naman.
4: Ano ba sasabi mo? No?
5: ayoko maranasan yun.
4: yan ang totoo eh. Kaka hindi appreciative yun. Pag hindi appreciative yung pastor, ba't ba ako nagpastor-pastor? Hindi naman yung calling ang problema. problema yung mga tinulungan at naglagay ng ganitong topic. Ano, ha? At tayo, hindi tayo nangingimi.
5: Oh.
4: Na talaga ng Diyos. Very clear ang salita ng Diyos.
5: Mm.
4: Ha? Na kailangan ay talagang yung paggalang, protection sa pastor, di ba? Encourage the pastor. Kasi kapag sila yung nabus, ha? Ay mas marami.
5: Amen, amen.
4: God bless them.
5: Oo. Tama po yun. Yung mga bagay na parang yun,
4: yes,
5: gusto ko yung salita mong ginamit kanina, supervisor ka ba ng pastor mo? yung idea na puna tayo doon sa ating pastor, yung mismo yung kanyang gayak, no, yung kanyang kasulatan na pinapansin natin. Pero yung kabilang banda naman, meron ba naman tayong magagawa para ma-improve doon sa bagay na yon? How much more sa iba pang mga aspeto ng paglilingkod? So actually, parang ang dating dyan, Kuya Junel, refleksyon yung ating pastor nung kalagayan ng ating church na kinabibilangan. Pagka po maayos, kahit sa panlabas na anyo man lang ng pastor, eh maayos din po ang ibig sabihin nun sa loob ng samahang iglesia.
4: Ito ay talaga a way to show gratitude, number one. Number two, ano yung number two?
5: Yung pong,
4: a chance to grow deeper in faith.
5: Tama, tama.
4: And number three, ano yung number three?
5: Yung
4: ano yung number three?
5: Pagkilala ng challenges ng ministry. Yeah.
4: Mm-hmm. Yo, na alam mo maraming challenges sa ministry, kaya palakasin mo loob. Kaya sabi ng Panginoon, di ba? Kay Joshua, be courageous. Be courageous. Yun lang. Huwag ka matakot, yun lang. At ikaw ay pagpapalain at magtatagumpay. Eh, ang isang instrumento ni God para maging courageous ang magagawa, eh yung mga pinapangunahan. Huwag kang maging burden kay pastor. Ayan, di ba? Huwag kang maging burden. Talagang marami silang hamon kinakaharap. Di ba?
5: Totoo po.
4: Eh, kumisan, yung hamon nila mismo, yung kanilang pamilya. Tapos kung ikaw makakapagda naman, edi tulungan mo. Kaibiganin mo si pastora, kaibiganin mo yung anay mo si pastor. Ayan, sa halip na hinahanapan. Kasi marami silang hamon kinakaharap. Ayan. Ano ba ang masasabi mo dyan sa katotohanan yan, Kuya Willie, bilang ika nga taga sa panahon, well, bilang Batikan.
5: Ayan, pinagtataga bilang, na naman.
4: Hindi, tama na, taga na pala, taga na. Sige, sige. I like this point.
5: Katotohanan po yun na hindi mapapasubalian, Kuya Janel. Maraming mga kapaguran, nasasaktan din si pastor, at problema ng iba, problema niya. At pagkatapos po, hindi makuhang magpahinga. No? We do not give the pastor the right to have a break. Samantalang tayo, weekends, day to ganyan, labas tayo dyan, kain dito, kain doon. Pero si pastor, nangyayari ay parang tingin natin walang ginagawa, ano bang klaseng pastor ito? Tatamad-tamad o kung paano. Pero actually po, marami. Hindi po natin mapibilang sa daliri.
4: Tama po. Kaya talagang hindi natin inaano, ha? Meron talagang pastor na tatamad-tamad. Meron talagang pastor na parang maintenance lang. At ang gusto lang niya yung status na siya pastor. Meron din ganun na unawaan natin yun. Kaya lang, hindi po nangangahulugan yan para hindi na natin i-appreciate. In fact, pag ina-appreciate mo yung pastor, you can also gain their trust. Para kapag ka meron kang you call out on him, pastor, na concern lang ako, gano'n. Mukhang kayo, yan. Kumusta po devotion nyo? Yan. Pwede. Eh, dahil kaibigan mo na. Hindi dahil para kang sinong supervisor, di ba? And ako, you can earn the right to walk with your pastor. Kapag ka gano'n, di ba? Eh, pwede ka pwede mo na siyang mapahanan. Ngayon, pinapaalalaan. Tayo, dapat daw ay warm up. Ano na naman natin, i-wrap up na rin. Pag mo daw, lampas na sa oras. Naroon natin ang ating discussion na yan. Ano po ba ang parting statements nyo? Ayan.
5: Pinaka-simpleng-simple. At lahatin na natin, Kuya Janel, magagawa po ito para sa ating pastor bilang appreciation. Huwag po nating kakalimutan na ipapanalangin natin palagi ang ating mahal na pastor. Opo, kung mayroon siyang kailangan talaga, ay yung panalangin po.
4: Yes. O,
5: yung inspirasyon mula sa banal na Espiritu ng Diyos na magpatuloy pa, yung pong tatag niya sa kanyang posisyon, ano man ang kanyang kaharapin, yung pong kasipagan niya sa pag-aaral, pagbubulay, pag-aaral po ng salita ng Diyos para mayaman ng pag-sesermon niya, pagpapakain niya sa kanyang mga kawan, ay kailangan po ng mga lingkod ng Diyos yung panalangin. Panalangin.
4: Yun, panalangin. Yung words of encouragement din, Kuya Willie.
5: Tama,
4: short makapangyarihan.
5: Yes.
4: Hindi lang mismo kay pastor, pati sa asawa niya.
5: Ay, opo, Opo.
4: Salamat po, sister, dahil sa inyong pagsuporta kay Pastor sa paglilingkod sa simbahan natin. Mga ganun. O salamat, Junior, dahil tatay mo na magulo ang buhay namin. Siyang ginamit. Ma, naku. Kaya tuloy yung mga pastor, mga anak ng pastor, ayaw magpastor eh. Kasi ang nadidinig, puro puna.
5: Oo.
4: Puro batik.
5: Yeah.
4: Hindi kong ma-appreciate natin pati yung ano, ha? Yung bang, alika nga rito, iha. Naku, ikaw pala yung putman lang na, di ba, na panut siya. Bigay mo nga ito sa tatay mo. Diba? Ito naman sa iyo.
5: Yeah.
4: Sa 1,000 na yun. Ba, yung apo may 1,000 yun. Pastor Panuche. Pwede na rin yun. Pwede na rin yun.
5: Lugi na naman.
4: At least, maging pastor. Ayan. Yun na lagi siya sabi ni ano, Bishop Frank Santos eh.
5: Oh.
4: Ang sarap maging pastor. Ayan. Oh. Dahil tinuruan niya yung mga member niya.
5: Oh.
4: Na i-appreciate. Ayan. Uh-huh. Ayan. Ako, uh-huh. Eh, talagang... Ito. Yan, paalalahanan pa na naman. Wrap up na po. Sabi. Sige. Ang pastor na may marunong sumunod. Kaya yan ang aming wrap up. Nakos na why. Naging paalaala ito sa mga kapatira natin. Hindi perfect ang pastor. Hindi namin sasabing walang kapintasan. Pero hindi naman dahilan yan. Para kalimutan mo na yung magandang nagawa ni pastor. And in fact, as you appreciate your pastor, you can even earn the right as a friend na i-call out siya sa ilang mga bagay na kailangan niyang i-improve.
5: Amen. Amen.
4: Dahil
5: Amen.
4: Ikaw ay nag-appreciate sa kanya, nag-bless sa kanya, I tell you, they will listen to you.
5: Wow.
4: Pwede ba ipanalangin niyo na ang mga kapatiran na talagang maging kagalakan nila na ang buwan ng Oktubre ay buwan para i-appreciate, i-bless ang mga pastor.
5: Yeah. Sige po, mga kagapay, manalangin tayo. Magandang araw po sa inyo, ama namin Diyos. Tunay nga.

0: sa ating mga pastor. Salamat po, Diyos, dahil po sa kabila ng mga kinakarap na mga hamon sa paglilingkod, pahirapan po, lalo't nagpapasimula sa mga gawain, eh, nandun po kayo. Kagapay nila, nasa likuran nila kayo upang gumabay, magbigay liwanag sa landasin ng paglilingkod upang maging halimbawa po kayo, Panginoong Jesus, sa bawat pastor na inyong tinawag. Salamat po na hindi po kayo tatawag na kulang po sa pagbibigay ng equipping para mahanda po sila sa inyong mga pagtawag sa inyong paggawa. Bawat pamilya ng mga pastor, Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa mga kabiyak nila, sa mga anak nila, at umasa po kami, Panginoon Diyos, na makita po sa aming mga pastor yung paggawa po ninyo bilang aming chief shepherd. Sabi nga po ni Apostle Pedro, ang Panginoong Jesus ang aming chief shepherd, kami po ay mga under shepherds at matapat na naglilingkod sa inyo, appreciated man o hindi. Pero mahalaga po may paghamong kami sa church ninyo sa kabuuan upang magbigay pahalaga, pasalamat sa Panginoon Diyos sa pagkatawag po ng aming mga pastor sa gawain. Salamat po, Diyos. Nandito man sa syudad o nasa sulok ng mga ng barangay, pero Lord, matapat na naglilingkod sa iyo, bless them, O Lord, and make them continually a blessing for others. Maging parang po ng paglapit pa sa inyo ng marami pa sa iba-ibang kaparaanan dahil sa mga lingkod ninyo na mga pastor. Purihin po kayo, Panginoon, ang 702 DCN, ang FEBC, gamit din po para katuwang sa pagbibigay pahalaga sa mga lingkod ng Diyos. Salamat, salamat, salamat pong marami. Pinupuri namin kayo at dinadalangin to sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
1: Gusto natin paalaala sa mga pastors and wives, meron po tayong NDC dyan sa San Jose del Monte. Dyan po sa Convention Center, Gumamela Hall, sa Productivity Center, Barangay Sapang Palay. Okay. San Jose del Monte, Bulacan. At pwede po nilang itawagan si Pastor Phil Del Sesto, 0977-830-8386. At kami po ay nagpapasalamat sa mga tumulong sa atin. Kaya Willis, sino po mga tumulong sa atin?
0: Wala po iba kundi yung ating mga nasa control. Unang-una po ang Ate Abse de Ferrer, Tabua, tapos po ang Ate Shaira Gabornes, Ara Negad, tapos po yung production technicians natin, ang RTV team, ang broadcast engineers na nando po sa Bukawi Transmitter Site. Salamat po sa patuloy si pag-atsaga.
1: Yes. Marami rin po salamat sa lahat ng mga kaagapay natin na nag-tune in sa atin, maging sa mga iba't iba nating station sa Pilipinas at sa abroad. Kami po ang inyong mga lingkod, Bishop John Emilan, kasama si
0: Kuya Willie Basilio po.
1: At ito po ang Family Matters, agapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Ito ang Panuntunan, isang komentaryo hamo sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
4: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunusman o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Pag-usapan po natin ang dahilan.

Dahilan ng pagbangon araw-araw. At mababasa po natin sa aklat ng Propeta Jeremias, Kabanatang 1, talatang 4 hanggang 7. Dumating sa akin ang salita ng Panginoon na nagsasabi, "Kilala na kita bago ka pa inanyuan sa sinapupunan. Bago ka pa ipanganak ay binukod na kita. Hinirang kita bilang propeta sa mga bansa." Ang sabi ko, "Kataas-taasang Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Isa lamang akong bata." Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, "Huwag mong sabihin ikaw ay isa lamang bata. Pumunta ka sa bawat pagsusuguan ko sa iyo at sabihin mo ang anumang ipagsasabi ko." Ayaw niyang maging sikat, pero lagi siyang nasa balita. Nagnasa siya ng simpleng pamumuhay, ngunit malimit ito'y masalimuot at nakalilito. Siya'y kabataan na walang karanasan sa pagpapahayag. Gayunmay, ginugol nito ang kanyang buhay sa pag-arap sa mga lider ng mundo. Ang pangalan po niya, Jeremias. Kung titingnan sa diksyonaryo ang pangalang iyon, ang kahulugan ay kinuha sa pangalan niya mismo. Isang mapag-alala sa kasalukuyan at nakakakita ng ikapapahamak sa hinaharap. Sino po si Jeremias? At bakit ganun siya ka-negatibo? Ipinanganak siya sa mga 4 na kilometro sa timog silangan ng Jerusalem sa labis na relihiyosong pamilya. Ang ama niya ay saserdote. Marahil si Hilkias na nagdala ng aklat ng kautusan kay Haring Osias at nagpasimula ng pambayang pagbabalik loob sa Diyos o revival. Sa edad na 21, may pakipagtagpo si Jeremias sa Diyos na nagpabago ng kanyang buhay na hindi naman niya hiningi. At sa panahon ay nagdulot sa kanya ng labis na lumbay na naisumpa niya ang araw ng kanyang kapanganakan. Tinawag siyang ang propetang nananangis. Ang kanyang buhay ay uminog sa isang layunin, paghahatid ng masamang balita. Hindi lang ipinagpalit ng bayan Huda ang Diyos sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan, kundi inihandog pa nila ang kanilang mga anak sa mga ito sa pamamagitan ng paghagis sa apoy ni Molech, ayon sa Jeremias 32, talatang 35. Noong tawagin siya ng Diyos, nagbigay si Jeremias ng 3 dahilan na ipinalagay niyang mali ang pagpili sa kanya ng Panginoon. Isa, sinabi nito, "Bata pa ako." Kalawa, ikinatwiran niyang di siya mahusay magsalita, na alam naman ng Diyos in the first place. At 3, inilaban niyang wala siyang karanasan para sa gawain iyon. Ngunit, sinabi po sa kanya ng Diyos, "Huwag mong sabihin ako'y isang bata lamang. Pumunta ka sa bawat pagsusuguan ko sa iyo at sabihin mo ang anumang ipinasasabi ko. Huwag kang matakot sa kanila pagkat kasama mo ako at ililigtas kita." Jeremias, Kabanatang 1, talatang 7 hanggang 8. Pagkatapos, mababasa nga nating inabot ng Diyos ang kanyang bibig at inilagay ang salita niya roon. Pinasan ni Jeremias ang masaklap na kaalamang hindi makikinig ang masuwaing bayan ng Diyos at kung ano mangyayari sa kanila. Pinasan niya ito mag-isa dahil sinabihan siya ng Diyos di siya mag-aasawa at di magkakaanak. Para po siyang isang dalagang ina na nagpapalaki ng mga anak sa landas ng Diyos at makita lang na sundin ang kanilang sariling landas at walang magawa kundi maupo at maghintay sa pagkadiskaril ng tren ng kanilang buhay. Paano po nagawa ito ni Jeremias? Sinulat ni Cynthia Hild ang sagot. Gumigising si Jeremias araw-araw at hinaharap ang bawat araw kasama ang Diyos at para sa Diyos. Yun na po yun. Anumang kalagayan ang dala ng araw na yon, mabuti man o masama, at sa lagay po ni Jeremias, lahat ay masasama talaga. Kapag ang araw ay nasimulan sa Diyos, yan ay matagumpay. Ang lihim ng kanyang pagtatagal
ay makikita sa purpose-driven life niya ayon kay Hild. Kundi pinasyahan ni Jeremias, magpatuloy siya sa loob ng 23 taon anuman ang mangyari. Bumabangon siya bawat umaga sa sikat ng araw. Ang araw ay araw po ng Diyos, hindi ng tao. Hindi siya bumabangon para batiin ng pagtanggi, tumatayo siya para tagpuin ang Diyos. Hindi siya bumabangon para sa panibagong inog ng pagkutsa, tumatayo po siya para kasamahin ang Diyos. Yan ang lihim ng kanyang masugid na paglalakbay. Ang Diyos po ay nangakong sasakay Jeremias habang siya'y nasa gitna ng tuloy-tuloy na pakikipagbaka. Noong malupig ni Nabucodonosor ng Babylonia ang Jerusalem noong taong 597, tumakas si Jeremias sa Ehipto ayon sa tradisyon. Ang parehong salita, ang salita ng Diyos, na nagbigay ng lakas ng loob kay Jeremias sa pinakamasama ng panahon ay siya ring tutulong tayo makapagpatuloy sa lakbayin ng buhay bigay ng ating maibiging Ama. Pag-isipan po natin, ano ang bahagdan ng kasiyahan sa ating buhay kung ang tanging layon ay makiugnay sa Kanya sa araw-araw? Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, wala na po talagang ihigit pa, papantay sa hangarin na kayo ay makaugnayan namin sa araw-araw ng aming buhay. Gahanap po kami ng kayusan, ng liwanag, ng kagandahan ng pang-araw-araw na buhay. Sa likod po ng mga pangyayaring malungkot, masalimuot, negatibong negatibo, at pwedeng kapahamak. And yet, Lord, behind all those, nandyan kayo. Gusto namin na makasama po namin kayo lagi. At wala na sanang higit pa na hangarin namin liban doon para po sa kagandahan nga po ng buhay na inilan nyo para sa amin. Salamat pong marami. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kuya Willie Basilio po, at ito ang panuntunan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.

0: Kelvin Basilio. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungulang sa www.guidelines.org.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang Magandang Balita.
2: Narito ang Magandang Balita ngayong araw ng Martes, at 13 ng Oktubre. Marcos chapter 6 verse 1 to chapter 7 verse 30.
3: Umalis doon si Jesus kasama ang kanyang mga alagad at umuwi sa sariling bayan. Pagdating ng araw ng pamamahinga, ay nagturo siya sa sinagoga. Maraming tao ang nakarinig sa kanya, at sa kanilang pagkamanghay, nasabi nila,
4: "Saan niya natutuhan ang lahat ng yan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala?
5: Hindi ba itong karpenterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Itaga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba?"
3: At siya'y tinanggihan nila. Dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila,
6: "Ang isang propeta'y iginagalang kahit saan, maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay.
3: Hindi siya nakagawa ng himala roon, maliban sa ilang may sakit na kanyang pinatungan ng kamay at pinagaling. Namangha siya dahil hindi sila naniwala sa kanya." Nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid at nagturo roon. Tinawag niya ang 12 at sinugo sila ng 22. Sila ay binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. At inatasan ng ganito,
6: "Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdadala ng anuman maliban sa tungkod. huwag kayong magdadala ng pagkain, supot o pera. Magsuot kayo ng sandalyas, ngunit huwag kayong magdadala ng bihisan.
3: Sinabi rin niya sa kanila,
6: sa isang bahay lamang kayo makituloy hanggang sa umalis kayo sa bayang yon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang puok, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon.
3: Humayo nga ang 12 at nangaral na ang mga tao ay dapat na magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang mga demonyo sa mga sinasaniban ng mga ito. Pinahira nila ng langis ang maraming may sakit at gumaling ang mga ito. Nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagkat bantog na ito. May nagsasabi,
7: yun ay si Juan na tagapagbautismo. Siya'y muling nabuhay, kaya siya nakakagawa ng mga himala.
3: May nagsasabi naman,
8: si Elias yun.
3: At may iba pang nagsasabi,
9: siya isang propeta, katulad ng mga propeta noong unang panahon.
3: Nang ito'y marinig ni Herodes, sinabi niya,
8: muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko ng ulo.
3: Si Herodes ang nagpahuli at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias, ang babaeng kanyang kinakasama, gayong ito'y asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi sa kanya ni Juan,
10: hindi tamang kasambahin ninyong asawa ng inyong kapatid.
3: Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan at ibig niya itong ipapatay. Ngunit hindi niya ito magawa dahil natatakot si Herodes kay Juan. Alam ni Herodes na si Juan ay taong matuwid at banal, kaya't sinikap niyang huwag itong mapahamak. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan kahit na labis siyang nalilito sa mga sinasabi nito. Nagkaroon si Herodias ng pagkakataong ipapatay si Juan nang sumapit ang kaarawan ni Herodes. Nagpahanda si Herodes ng malaking handaan at inanyayahan niya ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo, at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga,
8: hingin mo ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo.
3: Naisumpa pa niya sa dalaga,
8: ibibigay ko sa iyo ang anumang hingin mo, kahit pa ang kalahati ng aking kaharian.
3: Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina,
11: ano po ang hihingin ko?
12: Ang ulo ni Juan na tagapagbautismo.
3: Sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari.
11: Ang ibig ko po ay, ibigay niyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na tagapagbautismo sa isang pinggan.
3: Sabi niya, labis na nalungkot ang hari, subalit dahil sa kanyang sumpang narinig ng mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang kawal na dalihin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang kawal at pinugutan nga si Juan sa bilangguan. Inilagay niya ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman yun ang dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, kaya't hindi na nila makuhang kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad,
6: magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo tayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti.
3: Umalis nga silang sakay ng bangka at nagpunta sa isang ilang na puok. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at sila'y nakilala. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong pumunta sa dakong pupuntahan ni Jesus at ng mga alagad. At nauna pa silang dumating doon kaysa kanila. Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastun. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagang at sinabi,
4: "Ilang ang pook na ito at malapit na lumubog ang araw. Paalisin na po ninyo ang mga tao upang makapunta sila sa mga karatig-nayon at bayan at makabili ng pagkain."
3: Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus,
9: "Kayo ang magpakain sa kanila."
3: Sumagot ang mga alagang,
9: "Bibili po ba kami ng halagang 200 denaryong tinapay para mapakain ang mga taong ito?"
13: "Ilan ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo,"
3: sabi niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi,
14: "5 po at 2 isda.
3: Iniutos ni Jesus sa mga alagad na paupuin ang mga tao ng pangkat-pangkat sa damuhan. Kaya't naupo ang mga tao ng tig-150 bawat umpok. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Hinati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Hinati-hati rin niya ang 2 isda at ipinamahagi rin sa kanila. Nakakain ang lahat at nabusog. At nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na pirapirasong tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 kaing. May 5,000 lalaki ang kumain. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. Sila ay pinaunan niya sa Bethsaida, sa kabilang ibayo ng lawa, habang pinapauwi naman niya ang mga tao. Matapos magpaalam, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Sumapit ang gabi. Nasa laot na noon ng bangka, habang si Jesus naman ay nag-iisa sa pampang. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwa ng kanyang mga alagad dahil pasalungat sila sa hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nang malapit na siyang lumampas sa mga alagad, nakita ng mga ito na siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Napasigaw sila sa takot sa pag-aakalang siya'y multo. Takot na takot silang lahat, ngunit sinabi agad ni Jesus sa kanila,
9: "Huwag kayong matakot! Ako ito! Lakasan ninyo ang inyong loob!"
3: Sumakay siya sa bangka at tumigil agad ng hangin. Sila'y lubhang namangha sapagkat hindi pa nila nauunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Tumawid sila sa ibayo at pagdating sa Genesaret ay isinadsad nila ang bangka. Pagbaba nila, nakilala agad ng mga tao si Jesus. Kaya't nagmadaling nilibot ng mga tao ang mga karatig pook at sinundo ang mga may sakit. Dinala nila ang mga nakaratay sa higaan saan man nila mabalita ang naroon si Jesus. Pagdating ni Jesus sa alinmangnayon, lunsod o kabukiran, agad iniahanay sa plaza ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na mahawakan man lamang nila ang laylayan ng kanyang damit. At lahat ng makahawak dito ay gumagaling. Lumapit kay Jesus ang ilang pariseo at tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakapaghuhugas ng kamay ayon sa turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na minanang turo tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitser, sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga pariseo at mga tagapagturo ng kautusan,
15: "Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian."
3: Sinagot sila ni Jesus,
13: "Tama ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo. Talagang mapagkunwari kayo gaya ng kanyang isinulat. paggalang na handog sa akin ang bayan ko'y pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito kumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan, ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y mga turo ng tao.
3: Sinabi pa ni Jesus,
13: kayuhusay ninyong magpawalang pisa sa utos ng Diyos para lamang masunod ang mga turong binana ninyo. Halimbawa, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sana sa inyo ay kurban.
3: Inihandog ko na sa Diyos.
13: Ang taong iyon ay wala nang tungkuling tumulong sa kanyang ama o ina. Sa gayong para ay binabaliwala ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo. At marami pa kayong ginagawang katulad yon.
3: Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila,
13: makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ang nakakapagparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa kanya.
3: Iniwan ni Jesus ang mga tao, at nang makapasok na siya sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga.
13: Kayo rin ba'y hindi pa nakakaunawa?
3: Tanong ni Jesus.
13: Hindi ba ninyo alam na hindi nakakapagparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman yon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay inilalabas?
3: Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na maaaring kainin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya ng pagsasalita.
13: Ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, pagmamataas at kahangalan. Sa puso ng tao nang gagaling ang lahat ng yan na siyang nagpaparumi sa kanya.
3: Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupain ng Tiro. Tumuloy siya sa isang bahay doon at ayaw niyang malaman ninuman na naroon siya. Subalit hindi ganoon ang nangyari. Ang pagdating niya'y nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng sinasaniba ng masamang espiritu. Pumunta agad kay Jesus ang ina at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y isang hintil na taga Sirofenisya. Nakiusap siya kay Jesus na palayasin ang demonyong nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus,
13: kailangan ang mga anak muna ang pakainin. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga aso.
11: Tunay nga po, Panginoon.
3: Tugon ng babae.
11: Ngunit kinakain ng mga asong nasa ilalim ng mesa ang tira ng mga anak.
3: Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus,
13: dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak.
3: Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ng bata. Iniwan na nga ito ng demonyo.
16: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
17: Ito ang 702 DZAS.
18: 702 DZAS.
17: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
19: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Ito po si Kayla Escalante at ito ang programang Unang Salmo over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka, kaagapay, ngayong araw? Dalangin ko na ikaw ay nasa maayos na kalagayan at salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. Ano ba ang iyong ginagawa sa mga oras na ito? Nasaan ka man? Ikaw man ay nasa biyahe na, nasa trabaho na, o nagpapahinga pa rin, o naghahanda na papasok ng trabaho. Eh, kaagapay, samahan mo muna ako sa ilang minuto ng pag-uusap at pagninilay. Halika! Sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos.

Kaagapay, may katanungan lamang ako sa'yo. Kapag dumaraan ka sa bagyo ng buhay, ano ang iyong tugon dito? San ba nakafocus ang iyong paningin? Sentro natin ngayong araw ang paglakad ni Jesus sa tubig na mababasa natin sa Mateo Kabanata 14, mga talata 22 hanggang 33. Ngunit basahin lamang natin ang sinasabi sa verse 29. Sumagot siya, "Halika!" Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ito ay noong pinasakay ni Jesus sa bangka ang disciples at saka siya umakyat sa bundok para mag-pray. Habang nasa laot ang disciples, sinalpok ito ng mga alon kasi pasalungat ito sa hangin. Sumunod naman sa kanila si Jesus na naglalakad sa tubig. Of course, natakot sila sa nakita nila pero sinabi sa kanila ni Jesus na huwag matakot. Tila pa nga sinubok ni Peter si Jesus at sinabing kung siya nga iyon ay papuntahin siya sa kinaroroonan niya. Lumakad siya sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus pero natakot siya at simulang lumubog nang mapansin niyang malakas ang hangin. Agad naman siyang hinawakan ni Jesus at saka sinabing bakit nag-aalinlangan. So verses 28.

ng Panginoon na lumapit sa Kanya, makakatawid tayo sa mga bagyo sa ating buhay. Not by our own might, pero dahil pa rin sa Panginoon. E ikaw ka, Agapay, saan ka tinatawag ngayon ng Panginoon to step out? Sa mga bagyo ng buhay, saan nakafocus ang paningin natin, kaagapay? Kay Jesus ba o sa bagyo? Si Peter, noong nag-focus siya kay Jesus, nakalakad siya. Pero noong tumingin siya sa alon, sa hangin at sa takot niya, nagsimula siyang lumubog. Ganun din sa buhay natin, kaagapay. Kapag ang focus natin ay nasa mga bagyo o sa mga suliranin ng buhay, eh mas lalo nating nararamdaman ang paglubog. Pero when we shift our focus kay Jesus, ang perfecter ng ating faith, doon tayo mas nakakapag-move forward. Hindi sa usapin kung gaano ba kalaki ang mga alon o bagyong kinakarap natin, kundi sa usaping faith at nasan ba ang focus natin. Yes, kaagapay, habang tayo ay nandito sa fallen world, may mga trials, may mga struggles, may temptations, may storms. Pero muli ang katanungan, ano ang ating response? Nasaan ang ating focus? Nawa, kaagapay, anuman ang pagdaanan natin, palaging kay Jesus ang ating focus. Pero kaagapay, ito rin naman ang sweet assurance sa atin ng Panginoon. Sa verse 31, agad na hinawakan si Peter ni Jesus at sinabing bakit nag-aalinlangan. Sa gitna ng mga fears and doubts natin, na minsan feeling natin ay mas malaki yung mga problema natin kaysa sa Diyos, sa mga pagkakataong yan, kaagapay, handa siyang hawakan tayo. Handa ang Panginoon na hawakan tayo. Handa siyang sumaklolo sa atin. Minsan, hindi man niya pakalmahin ang mga alon o bagyo ng buhay, pero ang katotohanan, hinahawakan niya tayo. At nangangahulugan itong ligtas tayo, salpukin man tayo ng malalakas na alon o bagyo ng buhay. Nawa, kaagapay, maging prayer natin na palagi nating maalala na higit na mahalaga ang paghawak niya sa atin kaysa mabago ang sitwasyon, na maging mapayapa tayo o maging payapa tayo, hindi dahil nabago yung sitwasyon, kundi dahil sa katotohanang hawak tayo ng Panginoon. Hindi tayo safe dahil sa pagkawala ng bagyo. Safe tayo dahil sa ang Diyos ang siyang kasama at humahawak sa atin. At kaagapay, sa mga panahon na pakiramdam nating lunod na lunod na tayo sa mga problema natin at hindi na natin alam kung paano makakaahon pa, let us not forget na yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay lumakad sa tubig.

Kaagapay, nawa ikaw ay napagpala at napalakas ng ating napag-usapan. Salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating programa at samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga dito sa programang Unang Salmo sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanana. Muli ako po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay.
2: Ito ang 702-TZAS. 702-TZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Kamusta kayo mga kaagapay on a Trusting Tuesday. Yay! Diba? Napakabuti ng Panginoon kasi pwede natin siyang pagtiwalaan in everything. Amen, amen, amen. Amen. So kayo po ay nakikinig ng programang gabay. Dito po yan sa 702-DJS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio at PM radio. At narito po kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter, mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig, dyan po sa bandang Visayas at Mindanao. At sabi nga ganun, ang inyo rin pong gamit ay transistor radio o PM radio, malamang na malamang. Nakukuha niyo ang ating program mula po sa ating mga kaagapan dyan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre po, kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula apari hanggang hulo. Kung kayo po ay may magandang internet connection, maganda rin po ang inyong reception. Ganun din po sa atin ang mga kaagapan na nakikinig sa 702 app. Nako, basta maganda inyong internet, maganda rin ang inyong reception. And that doesn't... Hindi lang po yun dito sa atin ha, pati sa mga kaagapay natin na nakikinig sa ating program sa iba't ibang lugar sa pamamagitan ng Facebook live stream, pagpalain kayo ng Panginoon. Kung live stream ang gamit nyo, 5:30 dito sa atin, siya naman po according po sa inyong oras, di ba? But anyway, maraming pong salamat sa patuloy na pagsuporta sa gawain. At alam natin ang Tuesday ay ating Ministry Partner Day.

0: So patuloy tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa mga kaagapay na tulad nyo na patuloy na nananalangin sa gawain ng FBC at patuloy rin na nagbibigay, nagsusupport financially yung mga pagbibigay natin sa gawain ng Panginoon. That is an eternally significant investment. Bakit? Because it is for the lives of those who are needing the gospel of truth. O, diba? So mga kagapay, let's keep on keeping on. Sabi nga, patuloy tayo until all have heard. At patuloy, sabi niya, sa bawat naliligtas, bawat na-encourage, bawat nadadala ng gawain ito sa Panginoon. Kaagapay, kabahagi ka doon. Partner ka doon. And one day, pagdating natin sa langit, you may never know, no? A person will come up to you. Kaagapay, salamat sa pag-suporta mo sa FEBC, ha? Isa ako sa mga naligtas sa gawain yun. O, diba? So we will all rejoice, diba, together because of what God is doing through your support for FEBC. So, mga kaagapay, let's keep on doing it. Keep on keeping on doing it. Diba po? So hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes na makasama namin kayo. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po lalong maging malalim ang ating pagtitiwala sa Panginoon. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Fires Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan, naglalayong kahihakdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayoy mag-project ng isang ultimate na katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus po lamang matatagpuan sapagkat siya ang ultimong katotohanan. Anong ating masasabi ay di amen, amen, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
0: Ito po si Beth Flores ng Dubai Library. Pinag-uusapan natin ngayon, arthritis pain, do's and don't. Bakit? Kasi kahapon, October 12, ay World Arthritis Day. Diba? At sabi nga ganon, ito ay sineselebrate, sabi nga ganon, sa layunin na turuan ng mga tao patungkol dun sa rheumatic musculoskeletal diseases. Okay. Eh, buti nga may ganito, pinag-uusapan natin yun. Eh, lalo na close to our hearts kasi seniors na kami ng Daddy Paul. At alam naman natin, ang arthritis ay leading sa dahilan ng pain at limited mobility sa buong mundo. So maraming advice kung paano to. Pero ngayon pinag-uusapan natin, paano to natin malalaman na akma para sa atin. So kahapon, pinag-uusapan natin ang kahalagahan ng kaalaman natin sa arthritis at kung anong type meron tayo. So nabanggit din na dapat ay maging tama ang ating timbang, okay, baguhin ang lifestyle kung kinakailangan at laging may gentle stretches para maigalaw natin ang mga joints sa mga full range ng motion nito, di ba? Yun nga yun. So ngayon naman pag-uusapan natin ano, exercise. So kung merong arthritis, ang pananatiling active makakatulong yun upang ma-reduce ang sakit at stiffness o yung paninigas. Makaka-improve ito ng flexibility, mapapalakas ang muscles at mag-boost ng endurance. Ito ay makakatulong din upang ma-manage ang weight at ma-improve ang mood. So ano ang dapat gawin, di ba? So pumili ng mga activities na nagpapalakas ng muscles dun sa palibot ng joints na hindi nagdudulot ng harm. So ang isang physical o occupational therapist, makakatulong siya upang makagawa ng exercise program na akma para sa'yo. So another, sabi mag-focus sa stretching, range of motor exercises at gradual strength

0: training. Kasama dyan yung low-impact aerobics activities tulad ng walking, cycling, at water exercises upang ma-improve ang ating mood at makatulong upang ma-control yung ating weight. So ano yung mga dapat iwasan? Iwasan ang mga activities na high impact at repetitive motion tulad ng running, jumping, tennis, high impact aerobic exercises at yung tulad daw po ng paulit-ulit na movement. Halimbawa, yung pagsiserve sa tennis o isama na natin dyan yung pickleball, di ba? Ay, sa totoo lang mga kaagapay ha, ilan na po yung mga pasyente namin sa clinic na resulta ng pickleball. Ano sila, tinamaan. So, as of now, at kadalasan po yun, as of now, meron kaming case na mayroong vitreous hemorrhage dahil dyan sa loob ng mata. So, as of now po, ako, wala po akong arthritis. Subalit, kasama po sa daily routine ko ang stretching, slow movement, at mga simple balance exercises. Siyempre, kasama dito yung breathing exercise at humming. Kasi nakakatulong daw yun sa ating health, di ba po? So, kasama din to yung singing. Tandaan nyo, yung singing, sabi niya ganun, pag kumanta tayo ng 1 hour of singing, it increases our immune system by 240%. Kaya nga sinabi ng Panginoon, sing to the Lord a new song. Kasi alam niya may healing process. E lalo na pag masakit ang ating kasukasuan, ay awitin, umawit tayo sa Panginoon. Magandang pamamaraan yan. So sa bawat umaga, sabi niya ganun, pagising, lagi pong magpasalamat sa Panginoon sa panibagong araw at kalakasan na ipinagkakaloob niya. Oo, may mga challenges. Oo, may sakit kahit sa ating pagtanda. Subalit pangako ng Panginoon, sasamahan niya tayo. At agree din po ako dun sa sinabi, yung mga light exercises, igalaw natin yung ating mga joints. Kasi hanggat hindi natin igagalaw lang, lalo po yung maninigas, di ba? So kung ginagalaw natin yan every morning, yung kung ano man po yung pain, sasamahan tayo ni Lord dun sa pain, di ba? At mamumove natin kesa po talagang manigas na siya na hindi na natin maigalaw pa. So mas mabuti habang nasi-feel yung pain na nagagawa na exercise natin. So mga kaagapay, ngayon pa lang po ha, lalo na sa mga nakikinig sa ating mga young adults, mga nagsistart mag-40, 50s, pangalagaan ng ating kalusugan upang sa ating pagtanda, malusog at masaya pa rin tayo na nakakagalaw ng maayos at sabi nga, mas makapaglilingkod tayo sa Panginoon ng matagal. Pero doon naman sa ating mga kaagapay na ito na po yung kanilang pinararanasan at nadadanasan, continue to encourage them in the Lord. Continue to give them joy that comes from the Lord. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at ito po, sa mundong ibabaw, maliwanag ang isang great divide at paglalaban ng tama at mali, good and evil, Jesus Christ versus Satan. Wow, amen, amen, Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Opposition to Christ, kontra kay Kristo. Mateo 26:3-4, nag-meeting ang mga chief priest sa mga Jewish leaders sa palasyo ng high priest na si Caiaphas. Nagplano sila kung papaano hulihin si Jesus para patayin. Opposition to God kontra sa Diyos. 2 Thessalonians 2:3-4, huwag kayong magpapalukok kahit kanino. Kahit sa mga anumang paraan, hindi pa darating ang araw na yon. Magre-rebuild muna ang mga tao tapos magpapakita yung masamang taong pupunta sa impyerno at lalabanan ng taong ito ang lahat ng tinatawag na Diyos at yung mga sumasamba sa mga ng mga sinasamba ng mga tao tapos gagawin niyang siya ang uupo doon sa templo ng Diyos at sasabihin niyang siya ang Diyos. Opposition to the Holy Spirit, kontra sa banal na Espiritu. Sa Acts 7:51, sinabi ni Stephen na ang titigas ng ulo ninyo at hindi kayo nakikinig sa sinasabi ng Holy Spirit, hindi ninyo sinusunod ang Holy Spirit, ang tatlong pagkakamali ng mundong ibabaw. Hindi lamang ngayon, opposition to the ministry, kontra sa paglilingkod o sa ministeryo. Unang Korinto 16:9, kasi may magandang opportunity dito at marami akong nagagawa kahit mga may mga kontra sa akin. Wow, wow, wow. Amen, amen. Glory to God alone. God is perfect. God is pure. He is victorious. For greater is He that is Jesus in you than he, Satan, who is in the world. Kung kaya't amen, amen, wow, wow, wow, di nga ba anak?
0: Opo, Ama, totoo po yun. Greater is He that is in us than He that is in the world. Tandaan din, sa mundong ito kasi, ang prinsipe nito, ang jablo. Di ba po? Dito siya itinapon. Nag-rebelde siya. Di ba, Dad? Dito siya itinapon. Kaya, alam natin na ang Panginoon, eh, siya, ang mga oppositions, nakikita natin yung oppositions na yon. So, ikaw, Dad, di ba nakikita mo yon, Dad?
1: Ay, talaga.
0: Opo, no? Sa ministry natin, di ba, Dad? Oo.
1: Yes.
0: Marami kaming mga karanasan sa ministry, nakikita yung opposition. At hanggang ngayon, di ba, nakikita natin yung mga oppositions na yon. Kaya nga po dapat, tayo mismo mga mananampalataya, don't give the devil a foothold. Sabi nga dito, yung opposition to Christ, opposition to the Spirit, opposition to the ministry. Pag tayo po ay solid sa ating faith, nakabase tayo, founded tayo sa truth ng banal na kasulatan, nakikita natin yung mga opposition na yon. Di ba po? Pag pinag-usapan lang natin yung mga gender issues, di ba po? Yun, nakikita natin yun. Nakikita natin yung, yun na nga sinasabi natin, yung mga anti-Christian culture nagiging norm na sa ating society. Nagiging normal na. Pero on the other hand, dapat tayo alam din po natin kung paano i-handle ang oppositions. Diba po?
1: Amen.
0: Hindi natin
1: Amen.
0: Sila aawayin. Kagaya nung kahapon, I remember, nagda-drive kami. Tapos bigla na lang may nag-cut. Ano yun, di ba? May bigla na lang nag-cut sa amin ng motorbike. Tapos napahinto kami. Wala siyang urong-urong talaga. Wala siyang tingin-tingin. Wala siya. Sabi ni Ness, pagpasensyahan mo na, hindi siya mananampalataya. Ganun na lang. So, kami na yung nag-giveaway. Ganun. I mean, it's one way na you have to really, ano tawag nito, mellow yourself down. Pero nakakapanggigil
1: ha. Self-control.
0: Oho, may self-control. Ang nakakapanggigil, Daddy, ikakat ka ng isang kotse, kaya sasakyan, tapos merong ictus na sign doon sa likod, Kristiyano. Agoy, di ba? So yun yung mga
1: kabaliktaran.
0: Oho, nakakalungkot, Lalo na may nang, ito talagang kitang-kita ko to. Di ba po, dito sa amin sa Marikina, bawal kang magtapon. So gawin mo tapon ng basura sa labas. And that should always be a practice of every Filipino. Tayo dapat, hindi tayo nagtatapon ng basura. May sunundan kami sa highway. Di ko alam kung nasaan kami, going to the north. Tapos daddy nagtapon ng basura sa labas ng bintana nila. Tapos nung sa likod, oh, may Christian. Sabi ko sa iyo, napaano yung puso ko eh. Sabi ko, agoy, girl, kung sino ka man. Hindi po natin ginagawa yun, mga kaagapay, ha?
1: Tagilid.
0: Apo, tayo kasi, tinawag tayo ng Panginoon bilang, sabi nga natin, tagapangalaga ng environment. So dapat, di ba, ang ginagawa natin yun, nasa atin yung mandato na yun. So, in everything we do, huwag tayong maging opposition. Di ba, Dad? Pag hindi tayo sumusunod sa Panginoon, nagdi-disobey, nagiging opposition tayo sa gospel that we are presenting.
1: Correct.
0: Diba
1: And that
0: po?
1: is not coming from the inside out. What
0: Opo.
1: is going out is kabaliktaran.
0: Exactly, diba, Dad? So dapat po sa atin po mga kaagapay, if you're a Christian, live as a Christian and don't live as an opposition to what the gospel is being preached. Kasi yun yung lalong nagpapahirap, lalo na sa ating mga pamilya, sa ating ano, gusto nating maligtas ang nanay at tatay natin, sumunod tayo. O, huwag natin silang sagutin, huwag natin silang i-disrespect, di ba? Lalo na kung tayo yung nagtatrabaho, tayo na yung nagpo-provide na expense ng provision sa bahay. Always remember, ikaw ay dinadaanan lang ng pagpapala ng Panginoon. You are just a channel. It's not you. It's God who provides. Kaya yun ang mga ano natin, mga kaagapay sa atin, na be a shining light, even, sabi nga, in this dark world, para hindi tayo maging opposition din sa cause ng Panginoon. Diba, Dad? Nakakalungkot yun, yung gano'n. Ay, hindi ako magiging Christian. Kasi yan sila, hindi naman Christian-Christian yan, pero Christian-Christianuhan lang yung mga yan, di ba? Huwag pong gano'n. Maging totoo tayo na, you know, we are a good example of what a real Christian is. So that even through our life, sabi nga nila, and I love this, sabi niya, evangelism is only 10% talk and 90% life. Tandaan niyo yan, ha? Evangelism, 10% talk lang yan, 90% life. Kapag nakita nila tayo, nakita yung buhay natin dyan sa ating mga kapitbahay, hindi tayo nakikipag-away sa parking, di ba? Hindi tayo nakikipagbulihan sa kapitbahay dahil sa parking. Maging maayos tayong katotoo sa kanila. Di ba po? Yun po yung dapat natin ginagawa. So sabi nga, yes, there is an opposition to Christ, to the Spirit, to the ministry. Pero wag tayong maging dahilan din ng opposition. Na para yung mga mananampalataya ay ma-discourage. Ay para yung mga mananampalataya ma-discourage, di ba? At para yung mga hindi mananampalataya ay maging rason bakit hindi sila magiging mananampalataya. So yun po yung ating panawagan. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Totoo yun, Lord. Sabi niya, in this world, we shall have tribulation. But be of good cheer. You have overcome the world. Lord, minsan nalilimutan namin na narito pa rin kami, Panginoon, on enemy's territory. This is not our home. We're just passing through. So, Panginoon, ang dalangin namin, maging clear yon sa amin. Maging clear sa focus ng aming puso. At patuloy, Panginoon, na maging align kami sa iyong pagkatawag sa amin. That our life will continue to shine out brightly wherever you have placed us. Whether it's in our family, in our workplace, in our church, in our community. Para po hindi kami maging hadlang sa mabuting balita. Yun po yung aming dala. Today, Lord, thank you po sa aming mga kaagapay. And today is their special day. Kay Edna Fetalino, kay Arlene Ison, kay Lily Banis. Oh Lord, thank you din kay RK Malanes. Salamat po sa kanyang buhay. Continue to bless them. I pray, Lord, for Ate Tess Malanes. Ganun din kay Inan. Sa buong pamilya nila, Panginoon, patuloy na pagpapala. Ganun din, Lord, kay Nancy Lil Cervante. Ganun din kay Ma'am Eduarda Sapanta. Lord, thank you for her life. Lord, ang dami kong mga nakakausap na nasa field ng teaching sa DepEd and how her life is a blessing wherever you have placed her. Panginoon, marami pong salamat. Continue to bless them, Panginoon, ang buong pamilya nila. Isama ko na rin po, Panginoon, yung buong church sa NAIC, AOG, na pinangungunahan po ni Pastor Jerry Cruz, Panginoon. Salamat po. Thank you, Lord, for their lives. At ang dalangin namin, patuloy na pagpalain mo po sila, O Diyos. So Lord, sa amin pong mga kaagapay na nasa crossroads na aming buhay, Panginoon, or may mga challenges na sa aming workplace, Father, we pray that you would lead us, guide us, Panginoon, na maging victorious. Yun po yung aming dalangin. Marami pong salamat.
1: Amen, amen. Glory to God alone. God is perfect. God is pure. He is victorious. For greater is he than that is Jesus that is in you than he, Satan, who is in the world. Amen, amen. Kung kaya't alam po namin na hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: Amen. So tama yun, hindi niya tayo lalampasan. Totoo yun. So patuloy tayong manangan sa Panginoon, patuloy tayong manangan sa kanyang mga pangako, patuloy tayong pumili. Di ba dad? Piliin natin mamuhay ng tama para hindi po tayo maging opposition to the gospel. Piliin po natin magbasa ng kanyang salita, maging malalim sa ating pagkakilala sa ating dakilang Diyos. Kasi habang nakikita natin yun, nakikita natin gaano katapat, kadakila ang ating dakilang Diyos, lalong nag-i-increase yung ating pananampalataya sa kanyang kakayahan at kanyang gagawin pa. So that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores. Lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba ni Lulwal at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga pinagpalang gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Protex, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Todo-todo. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, kapag si Jesu Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Mararating ninyo ang inyong pupuntahan natin pala. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Dalangin ko sa iyo, aking Diyos. Gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

aking Diyos Ama ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa.

ang nanghihina akong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas. Tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpila.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Isang umagang puno ng pag-asa, kaagapay, ang aking panalangin para po sa ating lahat. Sama-sama po tayong lumapit, huwag tayong mag-aatubiling lumapit sa trono ng ating mahabaging Diyos sapagkat nandun po ang katiyakan ng kanyang pangako, nakakamtan natin ang habag at kalinga sa panahon na kailangan natin ito. Muli, magandang umaga po, kaagapay, ako po si Pastor Eric Cortez, ang inyo pong plantito ng panalangin ngayong araw ng Martes, dito po sa Hardin.

ng panalangin. Ang Hardin ng Panalangin ay isa po sa mga programa ng inyong paboritong istasyon ng 702 DZS FEBC Radio TV. Mula po dito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig, at napapakinggan nyo hindi lang ho sa radio, kundi sa pamamagitan po ng ating Facebook Live at YouTube, at maging sa ating 702 DZAS app. At kung hindi pa ho ninyo nadadownload, naku, i-download na po ninyo, sapagkat sa pamamagitan po ng DZAS app, 24/7 po ninyo kaming masusubaybayan. Ano man po ang ating mga pinagdadaanan, bukas po ang ating himpilan, hindi lang ang ating programa. Bukas po ang ating himpilan upang kayo po ay ipanalangin. Ihanda po natin ang ating puso. Tayo po ay sama-samang lumapit sa ating Panginoon. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kami nakapagpahinga at sa mga papauwi pa lang galing sa kanilang trabaho, salamat sapagkat we're looking forward na makakapagpahinga. Sabi nga ninyo sa inyong salita, He gives His beloved sleep. Kaya sa inyo po kami umaasa ng kapahingahan. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan at katapatan at sa amin pong pag-uukol ng panahon sa inyong salita at sa pananalangin. Mangusap po kayo. Makahugot nawa kami ng kalakasan mula po sa pagkakataong ito. Salamat po. Sa inyo po aming papuri at pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli, ako po si Pastor Eric Cortez para po sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Kaagapay, lagi naming ina-assure na hindi kayo nag-iisa. Maaari po ninyong idulog ang inyo pong mga prayer requests sa ating comment section at ating pong sa biyaya ng Diyos ay sasama sa ating prayer time. And of course, welcome ang mga patotoo ng kasagutan sa ating mga dalangin. Gaya ng aking madalas sabihin, hindi lang po ito encouragement sa amin, kundi sa ating mga kaagapay na marahil po'y dumadaan sa pinagdaanan po ninyo, at kapag nakita nilang tumugon ng Diyos sa inyo, ay sila rin ay magkakaroon ng pag-asa na tutugunin ng Diyos ang kanilang mga kahilingan. Hindi ko alam, John B., kasi malamang hindi naman tayo magkaedad. Pero inabutan mo ba yung awit na "With Christ in my vessel, I can smile at the storm"? Napaghahalata yung edad namin. Kung kay Bishop natapat itong edition na ito, malamang kakantayin na ni Bishop R.A. yung "With Christ in my vessel, I can smile at the storm". At alam po ninyo, ito'y awit na tumutukoy po sa isang pagkakataon na ang Panginoong Hesus ay nagpatigil ng bagyo. At ang tanong nga tayo ba? Kapag ba dumadaan tayo sa mga pagsubok, naalala ba natin, nakasama natin ng Diyos? O nagkakalimutan na? Yung para bang kapag may pagsubok, ang isa sa unang lumalabas sa bibig natin, nasaan kayo, Panginoon? Samantalang, ang Panginoon, ang sabi nga kasing lapit ng susunod nating tibok ng puso, He is as close as our nearest heartbeat. At dito sa Mark chapter 4, verses 35 to 41, makikita po natin dito yung isang pagkakataon ng pagharap ng Panginoon sa isang bagyo. Ang sabi po, kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga alagad, sabi sa verse 35 ng Mark chapter 4, tumawid tayo sa ibayo. Pansinin nyo, kinagabihan. Ang sabi sa ibang version on the same day. No? When evening had come. Ito yung pagkakataon ng ating Panginoon ay nag-aral
At ako bilang isang pastor na tuwing Linggo nangangaral, hindi lang isang beses, kundi usually dalawang beses, alam ko yung pagod ng pangangaral. At partida na yon na may microphone pa ako. May sound system pa kami. May PowerPoint pa kami. Eh ang Panginoon nung panahon na yon, bagamat may mga lugar na kung saan ang kanyang tinig ay dadali ng hangin pat papunta sa kanyang mga tagapakinig, pero still, ibang-iba yung sitwasyon niya. At bilang nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao, yung may limitasyon ang kanyang kalikasan bilang tao. At nakakaramdam din siya ng pagod, gutom, uhaw, gaya ng ating nababasa sa Biblia. At sabi nga ng Panginoon, tumawid tayo, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa at may iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. At habang naglalayag, ito po ay sa Sea of Galilee at nakasakay na rin po tayo ng bangka dito sa lugar na ito. Inabot sila ng malakas na bagyo kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Sabi po sa isang commentary, the journey was interrupted by a sudden furious squall. O sa mga seaman, sa mga nakikinig po sa atin dito no, na kasalukuyang nasa barko o nakasakay na ng barko, yung squall, yan po yung subasko. Malakas na bagyo. At sabi, common on this lake, the Lake of Galilee, Sea of Galilee, kasi nga, it is surrounded by high hills and narrow valleys that functioned as wind tunnel. Papalibutan siya ng mga kabundukan, kung kaya yung hangin po ay naididirect nito papunta po sa lawa. So sabi, wind tunnel. And a storm in the evening was especially dangerous sapagkat hindi mo nga makikita kung saan ka napapad pa rin. Baka mamaya may mabangka kang iba pang bangka. O kaya hindi mo alam, malapit ka na pala sa batuhan, sa dalampasigan at pwede kang sumadsad. At ang sabi nga po, patuloy po na yung alon bumabangga doon sa bangka at pumapasok po doon sa bangka. Kung kaya, ang sabi nga po ng Biblia ay halos mapuno na ng tubig. At isipin po ninyo, yung po mga kasama ng Panginoon, well, particularly si Peter, si James, si John, ito po yung mga mangingisda. No, ito po yung mga batikang mangingisda. Ang kinabubuhay nila ay pangingisda. Pero dito masasabi na sila po ay nakaramdam ng matinding takot. At kung yung mga mangingisda na sanay na sa paglalayag sa lawa na to, eh natakot kung kasama nila ako, sino ako na hindi naman naglalayag talaga doon, eh hindi matatakot. Subalit ang Panginoon, naku ating alalahanin ni Carpintero, di naman mangingisda. Kapansin-pansin sa verse 38 ang sabi, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guru, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Now we have to remember this, hindi naman yung natutulog siya tapos naka-open siya sa elements at nababasa siya, tinatama ng alon pero tulog pa rin. Hindi po. Yung bangka, may nahukay pong bangka dyan sa Sea of Galilee nung nagkaroon po ng tagtuyot at meron nakitang isang bangka, ang tawag nga doon is the Jesus boat kasi nung kinarbondate yung bangka, nakita na ito'y may 2,000 taon na ang edad. So, ito'y bangka na nung panahon ng Panginoon at sa bandang bahagi kung saan sinasabing nakahiga ang ating Panginoon, eh meron pong kumbaga nagiging storage. Ano po? Meron pong storage, nilalagyan ng lampat at iba pa at dun ho nakasilong ang ating Panginoon. Dun na siya inabutan ng antok. Pero still,

Ang, by the way, ang sabi po sa ibang version eh, you do care that we are perishing, don't you? They were accusing the Lord of not caring for them. Nandiyan ka nga pero wala kang pakialam. Parang yung reaction natin kapag dumadaan tayo sa pagsubok, alam natin na nandiyan ang Diyos. Pero, sinasabi natin, ba't ang layo mo, Panginoon? Bakit pinapabayaan mo ko? At marami tayong mababasa na mga awit sa lumang tipan na kung saan nandun yung pagpapahayag ng sama ng loob sa Panginoon, yung sa mga lament psalm o sa mga panagoy na parang bang napabayaan sila ng Diyos. Now you have to understand na this kind of weather ay hindi ordinaryo ito. Bagamat talaga namang ang Galilee ay prone to squall o yung subasko. Kasi ang sabi ng Bible, sinaway niya ang hangin at ang dagat. Rebuked. At pag tinignan po natin, dito po sa aklat ni Mark, kami po sa The Lord's Grace Church ay nakasiris sa Gospel of Mark ngayon. Nasa chapter 6 na kami. At dito, pag tinignan po natin yung salitang rebuke, saway, itong sa Mark chapter 4, ito yung ikatlong beses na ginamit yung salitang rebuke. At yung naunang dalawa na pagkakagamit ay pagpapalayas ng demonyo. At sa Mark, sa bawat pagkakataon na binabanggit yung pagsaway, na ang konteksto ay rebuking demonic activity. So lumalabas po na it was actually an attack, a demonic attack. Hindi lang basta itong pinagdadaanan nila. Sabi nga, does the verb be muzzled or be still sa Christian Standard Bible was somewhat of a technical term for dispossessing a demon of his power and may suggest that Jesus recognized demonic powers behind the ferocious storm. Kung magandang talakayin yan sa Bible study, no? Pero ang point ito, nanaig ang Panginoon at pinatahimik niya. Sabi, nung sinaway niya, tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Alam po ninyo, nasubukan ko rin naman hong bumiyahe sa isang bangka na dumadaan po sa malakas na ulan, malakas na bagyo. At marami nga ako, John B, na isdang pinakain noon, pasintabi sa mga kumain kasi lahat yata ng kinain ko lumabas nung time na yon. Tapos kapag tumigil ang bagyo, hindi naman biglang papatag yun yung tubig eh. Alun-alun pa rin eh. Pero ito himala dahil pinatigil ng Panginoon, pinatahimik, pumatag bigyan, alam mo yung biglang gumaganot, yumayarik, tapos tumigil. At ang sabi ng Panginoon, ba't kayo natatakot? Hanggang ngayon, wala pa rin kayong pananampalataya. Anong sinasabi po sa atin ng Panginoon? Sa panahon ng mga matinding pagsubok, tatandaan po natin ito, ang tangi po mapaghuhugutan natin ang lakas, kapayapaan sa gitna ng ating pagkagambala ay ang ating pananampalataya sa Diyos. Hindi dahil sa matibay o malaki ang ating pananampalataya, kundi matibay at malaki yung sandigan ng ating pananampalataya, yung pinagtutuunan natin ng ating pananampalataya. Sabi ko nga sa aming church, faith flourishes where fear fails. Faith flourishes where fear fails. Kapag po yung takot natin, ang takot po hinahatak tayo pababa, ang pananampalataya po ay nagtataas sa atin. Ang ibig sabihin, nagpapalakas sa atin. Kaya sa gitna po ng ating mga pinagdadaanan, tandaan po natin ito. Sabi nga sa NIV Application Commentary, Jesus is shown to possess power to still outward storms that threaten life and to still the inward storms of torment and grief that threaten our souls. The message is clear. Jesus is equal to any threat that may shatter human life. At kapag nakita po natin ang ating pangailangan sa Kanya, katulad niyang panatag sa gitna ng bagyo, tayo din po magkakaroon ng kapanatagan. Hindi sa pag-aalis ng bagyo lamang, kundi habang dumadaan tayo,

tayo sa mga pagsubok, tandaan po natin ito. Tiwala sa Panginoon at ang kalakasan niya ay laging laan para sa atin. May our faith flourish where our fear has failed us. Nawa ang ating pananampalatayang lalong tumibay sa gitna ng pagsubok na nagtatangkang takutin tayo. Nagtatangkang hatakin tayo pababa. Nawa ang pananampalataya natin sa Diyos ang magpatibay sa atin. Tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat. Sapagkat kayo po ang patuloy na aming matatakbuhan sa gitna po ng aming mga pinagdadaanan ngayon. Iba-iba po ang aming mga pagsubok, ang mga bagyo na aming pinagdadaanan. Meron po sa aming may matinding karamdaman. Meron po sa amin na may matinding kakapusan o pangangailangang pinansyal. Subalit, nawa katulad ninyo kami maging panatag sa gitna ng bagyo ng buhay. At hindi kami magduda na kayo po ang Diyos na magpapatigil sa mga ito. Kayo ang Diyos na aagapay sa amin sa gitna ng mga ito. Amin pong pinapanalangin ang aming mga kababayan na humihingi po ng kagalingan mula sa inyo. Si Sister Noemi Hornilia na erratic yung kanyang blood pressure. She's asking for a stable blood pressure. Ganon din po si Nanay Perla Badua na meron pong COPD. Ang iniling po namin, panghawakan niyo ang kanyang katawan at siya po, Panginoon, ay bigyan niyo ng kagalingan. Lord, mahirap yung kanyang pinagdadaanan. It's a chronic obstructive pulmonary disease. At iniling po namin, Panginoon, na sa gitna ng pagsubok ng kanyang pinagdadaanan, makahinga siya ng maluwag. Sapagkat kayo ang kanyang kapanatagan. We also pray for Denzel Carmona na meron pong intestine infection. Na bukod sa kanyang karamdaman, siya po'y nag-aalala sa pangabayarin. Lord, yung isang kapatiran ng asawa niya ay na angioplasty. Na ipinanalangin namin kamakailan, salamat sapagkat pinless nyo sila ng zero billing. We pray that you would provide the same para po sa mga tagapakinig po namin na nasa ospital upang ang isipin na lang nila ay magpahinga, magpalakas, magpagaling at hindi na po nila alalahanin ang mga bayarin. We pray also for Lizelle Rubia, katulad din ng aking kaibigan na si David Probus na just underwent gallbladder operation. Salamat sapagkat sa operasyon na to maibsan na yung sakit na nararamdaman niya sa kanyang tiyan. And we pray that you would guide the doctor na maging successful po ito. We also pray for Arlie Ligan na patuloy na pagalingin po ninyo mula sa cancer. Katulad din po ni Josephine Reyes na humingi ng complete healing from breast cancer. May mga pag-aalala rin si Sister Karen Damian tungkol sa kanyang ovary. Panginoon, kung yung ang babae na 12 taon na inaagasan ng dugo, nakahawak lang sa laylayan ninyo, ipinagaling na ninyo. Ganon din ang aming panalangin para sa mga kapatid namin na nandun ang pag-aalala sapagkat pakiwari ba nila. Ito na yung katapusan. But Lord, assure them that a cancer diagnosis is not a death sentence, but it's an opportunity from you to show your glory, your power. Salamat po, Panginoon, sapagkat binigyan

inyo kami ng pagkakataon na ipanalangin ang mga kababayan po namin may matinding pinagdadaanan at sa mga hindi na po namin nabanggit. Kayo po, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng kasagutan sa kanilang mga dalangin. Lord, sasama na rin namin sa panalangin itong si Pastor ni Caloy na humingi ng complete recovery from stroke. Kasama rin po si Tita Lalaine. Lord, ipanumbalik po ninyo ang kanilang kalakasan kung papaanong ang isang ipinanganak na lumpo ay nakatayo, nakalundag. Ganun din po ang aminihiling para po kay Pastor ni at Tita Lalaine na katulad po ng ibang mga kababayan din namin na na-stroke na pinapanalangin pa po namin patuloy. We also pray for patuloy na provision ng inyong gamot at wisdom para sa doktor upang mas maayos na paggamot sa amin pong kapatid na si Jonathan sa kanyang maintenance po ng kanyang autoimmune illness. Ganon din po si Phil na humingi din po ng kalakasan at good health. Lord, we pray na sa mga kinakarap po naming mga karamdaman na ito, makita po namin kung yun ngang bagyo pinapatag ninyo. Karon din ang mga pag-aalala na gumagambala sa amin ay magkakaroon ng kapanatagan. Sabi nga sa inyong salita sa awit 65, ikaw ang nagpapatigil ng ugong ng mga karagatan, ng ugong ng kanilang mga alon at ng pagkakaingay ng mga bayan. Purihin ka, Panginoon. Sapagkat alam namin ang aming mga panalangin ay inyong sasagutin ng higit sa aming iniisip at inaasahan. Sapagkat ito'y hiniling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kaagapay, alam nyo na bago akong Kristiyano, akala ko hindi ko kaya magdasal ng ganong katagal. Pero bitin pa pala. Iba pala kapag ikaw ay talagang babad sa presensya ng Panginoon. Kaya lagi nating sisimulan ng araw sa pananalangin. Makinig po kayo dito sa Hardin ng Panalangin. Makiisa po kayo sa amin sapagkat araw-araw po ang programang ito tuwing alas 6 ng umaga dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Bukas ang ating hardinero sa Wednesday edition si Pastor Johnny Castillo. At para po sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Eric Cortez na hindi nagsasawang magpaalala. Ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos, kailanman, hinding-hinding-hindi magkukulang.

0: Kung may isang bagay kang gustong sabihin sa iyong pastor ngayon, ano yun?
1: Maraming salamat po, Pastor.
2: Salamat po dahil hindi po kayo nagsasawang magturo sa amin.
1: Pastor, we are praying for you po.
2: Salamat po dahil nandyan po kayo noong kailangan po namin ng encouragement.
0: Simpleng mga salita pero malaking bagay para sa isang taong araw-araw na naglilingkod.
1: Happy Pastor Appreciation.

0: month mula sa 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC ay ang sexual na pang-aabuso o pananamantala sa mga bata, lalo pat wala silang kakayahang protektahan ang kanilang sarili. Makikita ito sa online platforms gaya ng computer, mobile device at internet. Halimbawa, ang pagkakalat ng child sexual abuse materials, pag-livestream ng abuso kapalit ng bayad, at pananamantala o grooming through chat, games o social media. Hindi lamang limitado sa personal ang abuso, online na rin ito. Kaya nararapat lamang paglaanan ng panahon ang awareness ng publiko.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radyo TV. May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na. Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon? Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortiga Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita-kits!
3: Mas masay papawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan.
5: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
3: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga! Araw po tayo ng Martes at 13 sa buwan ng Oktubre taong 2026 para sa bagong araw. Ito po si Heidi Bernardo Sampang.
3: Bagong araw, bagong balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, mga ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte muling inayos ng ICC prosecution. Pagpresenta ng mga ebidensya at testigo laban kay Vice President Sara Duterte Carpio, tinapos na ng House Prosecution Panel. At sa kalakalan, magkaibang galaw sa presyo ng petrolyo epektibo ngayong araw. At ngayon, sa detalye ng mga balita.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Muling inayos ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC ang listahan ng mga ebidensyang gagamitin sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos ang panibagong pagsusuri sa mga dokumento. Ayon kay Acting Prosecutor Mame Manjaye Niang, hinati sa 7 kategorya ang mga ebidensya para mas madaling maunawaan ang mga materyales na gagamitin ng prosecution. Kabilang sa mga ito, ang mga dokumentong binanggit sa trial brief, mga materyales patungkol sa mga testigo, mga talumpati ni dating Pangulong Duterte at iba pang pinaghihinalaang kasabwat, gayo din ang mga datos, mga dokumento mula sa non-government organizations, mga impormasyong mula sa publiko at ang iba pang ebidensya. Samantala, hiniling din ni Niang sa ICC Trial Chamber 3 na tanggapin ang mga naunang naitalang testimonya ng tatlong testigo sa halip na papuntahin pa sa korte para tumestigo ng personal. Ayon sa prosecution, may kaugnayan ang mga salaysay sa umano'y extrajudicial killing sa Central Luzon at sa mga elementong bumubuo sa kaso. Inaasahang tatalakayin ang mga usapin sa ika-apat na status conference sa ICC ngayong araw. Nakatakda namang magsimula sa November 30, 2026 ang paglilitis sa dating Pangulo kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Para naman sa ating bantay impeachment, tinapos na ng House Prosecution Panel ang presentasyon ng kanilang mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Para sa ilang mga huling kaganapan sa Senado, narito si Kayla Escalante.
6: Tumayo muli bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio si Forensic Financial Analyst Attorney Alexander Cabrera sa pagpapatuloy pa rin ng pagtalakay sa Article 2 o ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Pahayag ni Cabrera na hindi pa siya nakakahawak sa Office of the Ombudsman o saan mang korte ng kasong graft and corruption at malversation o maling paggamit ng public funds. Dagdag pa nito, hindi pa rin siya nagiging expert witness sa graft and corruption at malversation saan mang korte. Sa kabila nito, kinumpirma pa rin niya ang pagsilbi pa rin bilang expert witness sa paglilitis. Ugnay sa maaaring haraping penalties matapos tumanggap ng mga dokumento ng bise at asawa nitong si Attorney Manasses Carpio, buo ang loob ni Cabrera na sabihing hindi siya natatakot ugnay dito. Samantala, sa interjection kay Senator Judge Risa Ontiveros, ipinagmalaki ng testigo na naging metikuloso sila sa paggawa ng report ukol sa usapin. Ibinase-anya nila ang forensic report sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, dokumento ng mga ari-arian, financial statements ng mga korporasyon, dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council, insurance policies, investment information at income tax returns. Tiniyak ni Cabrera na sila ay naging metikuloso at gumamit ng 4 eyes review o na i-check ng mabuti ang mga impormasyon, maging ang paggamit anya ng software technology upang matukoy ang umano'y yaman ng bise. May method din aniya silang ginawa ng tanungin kung tama ba at hindi na doble ang mga bilang sa ulat. Tinanong pa ni Ontiveros si Cabrera kung kailan masasabing may hindi maipaliwanag na yaman ang isang opisyal at sinabi ni Cabrera, ito ay kapag may pagsadyang pagtatago ng ari-arian at paulit-ulit itong nangyayari. Ayon pa kay Cabrera, batay sa kanyang assessment, ang ilang senyales ng sadyang pagtatago ay ang porsyento ng hindi naideklara o naireport na yaman at maging ang hindi kapanipaniwalang financial statement ng kumpanya gaya ng malaking kita ngunit maliit na kapital. Samantala, ang trial ngayong araw ay magsisimula mamayang alauna ng hapon kung saan tatalakayin lamang ang ilang administrative matters. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Kaugnay nito, hindi na ipatatawag ng prosecution si Vice President Sara Duterte Carpio para tumestigo sa impeachment trial. Ayon kay prosecution spokesman Attorney Benjamin Tolosa para sa kanila, hindi na kinakailangan ang testimonya ng pangalawang pangulo dahil sapat na ang mga dokumentong nakalap kabilang ang mga record mula mismo kay Duterte Carpio. Nauna nang pinag-aralan ng hanay ang posibilidad na humiling ng subpoena laban sa bise, bagamat sinabi sinabi nilang hindi siya maaring piliting sagutin ang mga katanungan. Una nang giniit ni Duterte Carpio na minamadali di umano ang impeachment trial at anya'y nag-iimbento na lamang ng mga ebidensya laban sa kanya. Bilang tugon, sinabi ni Tolosa na nakabatay sa mga bank record at tax filings ang mga numero na inilalahad ng prosecution. Nanawagan din si Tolosa sa impeachment court na siyasatin ang posibleng paglabag ng pangalawang pangulo sa sub judice rule na naglilimita sa mga pahayag ng mga partido sa merito ng kaso. Sa kumpirmasyon ng panig, si forensic financial analyst attorney Alexander Cabrera na ang huling testigo ng prosecution at sunod namang magpepresenta ang depensa ng kanilang witnesses sa November 9, 2026.
3: Bagong araw, balitang kalakalan.
5: Dagdag bawas sa mga presyo ng produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. Ito at ang iba pang business news sa ulat ni Shaira Gabornes.
7: Bumaba ng 3 piso 1 sentimo kada litro ang presyo ng diesel, habang tumaas naman ng piso at 56 na sentimo ang lahat ng uri ng gasolina. Tumaas din ng piso 77 sentimo ang presyo ng kerosene. Ayon sa Department of Energy o DOE, kabilang sa mga dahilan ng pagbaba sa presyo ng diesel ang kasunduan ng Group of 7 o G7 na maglabas ng 100 milyong bariles ng langis mula sa emergency reserves. Samantala, magpapatuloy naman ang 12 pesos kada litrong subsidiya ng pamahalaan para sa mga driver ng public utility vehicles o PUV. Sa iba pang balita, inatasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Manila Electric Company o Meralco na i-refund ang 2.64 billion pesos sa mga customer nito. Ayon sa ERC, katumbas ito ng halos 10 sentimos kada kilowatt hour na ibabalik sa loob ng 6 na buwan, mas maikli sa 12 buwang refund period na iminungkahi ng Meralco. Natuklasan ng ERC na mas mataas sa aprobadong singil ang nakolekta ng Meralco mula Enero hanggang Hunyo 2026. Kaya kinakailang isauli ang sobrang bayad matapos isaalang-alang ang mga naunang refund at adjustment. Makikita sa bill ng mga customer ang refund bilang hiwalay na item na may label na awat o refund or collect, habang sa ilalim pa sa pinal na pagsusuri ng ERC ang kautusan. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 62 pesos at 79 centavos sa US dollar, 44 pesos sa Canadian dollar, 49 pesos at 6 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 72 centavos sa Saudi Riyal. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
3: Bagong araw, ulat, panahon.
5: Patuloy namin na monitor ng Pag-asa ang tropical cyclone sa labas ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan, 2,790 kilometro silangan ng Central Luzon. Kumikilos ito pa kanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras, taglay ang hanging hanggang 55 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 70 kilometro kada oras. Samantala, northeasterly wind flow ang umiiral sa extreme northern Luzon, habang easterlies ang nakaaapekto sa Luzon at silangang bahagi ng Visayas. Magiging maulap na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog-pagkidlat sa Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque at Romblon dahil sa easterlies. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mahihinang pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands dulot ng northeasterly wind flow. Sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Central Luzon at Calabarzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms na dulot ng easterlies. Philippines, habang ang nalalabing bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat na dala ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.5 hanggang 31.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:47 at lulubog dakong 5:38 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, tatlong Pilipino nasa intensive care unit matapos ang pag-atake ng mga Houthi sa Saudi Arabia. Panukalang 7.2 trillion pesos national budget para sa susunod na taon, pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara. At sa palakasan, Alex Iyala bigo sa round of 64 ng Wuhan Open.
3: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
5: Balik-balitaan tayo, nananatili sa intensive care unit o ICU ang tatlong Pilipino matapos ang pag-atake ng mga rebelding Houthi sa Riyadh Airport, Saudi Arabia, at isa sa kanila ang nasa kritikal na kondisyon. Tiniyak naman ang Department of Migrant Workers na patuloy ang tulong sa ika-apat na sugatang Pilipino na nakalabas na ng ospital. Minomonitor pa rin ang kanyang pinsala sa likod at mga paso. Nitong Sabado, October 10, 13 ang nasawi at mahigit 300 ang sugatan sa pag-atake ng mga Houthi. Karagdagang isa naman ang nasawi at 11 sugatan sa panibagong pag-atake nitong Linggo. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, umabot na sa 7 ang kabuang bilang ng mga sugatang Pilipino kung saan 4 ang nakalabas na ng ospital. Samantala, sinabi naman ng Overseas Workers Welfare Administration na 30 Pilipino ang naiulat na na-stranded dahil sa pag-atake. 20 ang nanunuluyan sa mga hotel na sagot ng pamahalaan. Sa kabila nito, sinabi ni Kakdak na hindi pa sinususpende ng Pilipinas ang pagpapadala ng mga manggagawa sa Saudi. Patuloy din ang koordinasyon ng DMW sa Department of Foreign Affairs at Department of National Defense para sa pagsusuri sa sitwasyon ng seguridad.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Sa ibang tampok na ulat, panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027, pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara. Narito ang ulat ni Eddie Galvez.
8: Inaprubahan kagabi ng House of Representatives sa third and final reading ang proposed 7.2 trillion national budget para sa fiscal year 2027 sa ilalim ng House Bill number 10858. Sa 281 yes votes, 13 no votes at 1 abstention, inaprubahan sa plenaryo ang House version ng General Appropriations Bill. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Speaker Faustino Bojide III, ang bawat sentimong pinaghirapan ng ating mga kababayan ay dapat maggamit ng tama. Dapat anyang bumalik ito sa kanila sa pamamagitan ng mas maayos na edukasyon, serbisyong pangkalusugan, tulong sa mga nangangailangan at mga programang tunay na magpapagaan sa kanilang buhay. Dagdag pa ni Speaker D, ito ang naging gabay ng Kamara sa bawat hakbang sa pagbuo ng 2027 National Budget. Nanawagan ang leader ng Kamara sa publiko na bantayan ang implementasyon ng budget dahil salapi ito ng taong bayan. May karapatan anya silang malaman kung saan ito mapupunta, bakit ito kailangan, at ano ang maasahang resulta. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na dalawang Pilipino ang iniuugnay sa tangkang pagpupuslit ng ipinagbabawal na gamot mula Laos gamit ang isang private plane. Ayon kay PDEA Director General Isagani Neres, naaresto sa isang paliparan sa Laos ang suspect na si alias Fahad. Samantala, si alias Boyet naman anya ang nag-ayos sa pag-upa ng pribadong eroplano na gagamitin sana sa pagdadala ng illegal na droga. Ayon pa sa PDEA, may impormasyong kapwa may address sa Luzon, sina Fahad at Boyet na maaaring makatulong sa pagtukoy ng ugnayan ng dalawa. Nasa listahan din umano ng mga minomonitor ng ahensya si alias Boyet dahil sa posibleng kaugnayan nito sa isang drug-related group. Hindi muna inilabas ng ahensya ang iba pang detalye patungkol sa posibleng kasabwat habang nagpapatuloy ang investigasyon. Patuloy namang humihingi ng impormasyon ang mga otoridad ng Pilipinas sa ilang Lao counterparts nito.
3: Bagong araw, balitang bayan.
5: Sa ibang dako, bilang ng dengue cases sa Northern Samar, dumoble ngayong taon. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa mga probinsya sa report ni Shekinah Abalon.
9: Nagtala ng pagdoble sa kaso ng dengue sa Northern Samar ngayong 2026. Sa datos ng Department of Health, umabot na sa 966 ang kaso ngayong taon kumpara sa 447 noong 2025. 111 sa mga ito ay naitala lamang sa loob ng isang linggo nitong Setyembre. Iniutos ni Governor Haris Ongchuan ang mga hakbang para maiwasan ang pagkalat ng sakit, gaya na lamang ng pag-aalis ng mga pamugaran ng lamok, fogging sa mga apektadong lugar at pagpapalawak ng kampanya kontra dengue. Hinimok ni Ongchuan ang publiko na magpakonsulta sakaling nakararanas ng sintomas ng sakit. Samantala, nagkaloob ang Department of Agriculture ng higit 40 million pesos na halaga ng tulong para palakasin ang agrikultura sa Batangas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kabilang sa mga popondohan, ang produksyon ng palay, mais, high-value crops, niyog, mekanisasyon at urban agriculture. Pinakamalaki sa pondo ang 29.8 million para sa solar-powered irrigation system. Layo nitong magkaroon ng mas maasahang supply ng tubig para sa mga magsasaka at mabawasan ang pagdepende sa karaniwang pinagkukunan ng kuryente. Namahagi rin ng tulong ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization at ang Philippine Coconut Authority. Sa iba pang balita, maghahain ng reklamo ang National Bureau of Investigation laban sa apat na maanomalyang flood control projects sa Davao City. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, mag-e-endorso ang ahensya ng apat na proyekto para lubusang imbestigahan ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Anya, nagkaroon ng paunang imbestigasyon ng NBI sa apat na ito mula sa 47 kabuuang kaso na inilapit sa ahensya. Sinabi ni Matibag na seryoso ang mga ebidensya laban sa mga nasabing proyekto, kaya na lamang ng paggamit ng kaparehong mga larawan na iniba lamang ang petsa para makakolekta ng bayad. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
5: Maagang nagtapos ang kampanya ni Alex Ayala sa Wuhan Open sa kamay ni hometown bet Han Shi 4-6-6-3-6-3 sa round of 64. Nakuha ni Ayala ang unang set ngunit nakabawi si Shi sa mga sumunod gamit ang kanyang heavy serving technique. Matatandaang matapos magkamit ng bronze medal sa Asian Games, nabigo rin si Alex Ayala sa Singapore Open round of 16 kontra kay Tatiana Prozorova ng Russia.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
5: Naselyuhan ang Mapua University 69-67 na panalo kontra Colegio de San Juan de Letran via overtime ng NCAA Season 102 Men's Basketball. Nakapagtala ang Cardinals ng 15-point lead ngunit nakahabol ang Letran Knights at naitabla sa 61-all sa pagtatapos ng regular time. Ito na ang ika-apat na sunod na panalo ng Mapua University na may 4-3 record sa Group A habang bumaba naman sa parehong ranking ang Letran sa Group B. Sa ating pagbabalik, Senador Jinggoy Estrada pinatawan ng panibagong 90-day preventive suspension ng Sandigan Bayan. Prosecution nagpresenta ng ebidensya sa pagkakasangkot ni dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control anomalies. At sa ibang bansa, British Prime Minister positibong mapabubuti ang ugnayan sa pagitan ng Britain at European Union.
3: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
5: Muling pinatawan ng 90-day preventive suspension si Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng kinakaharap na kasong plunder at graft sa umano'y maanomalyang flood control projects. Ito na ang ikalawang preventive suspension na ipinataw sa senador mula nitong Hunyo. Iniutos ng 5th Division ng Sandigan Bayan na ipadala ang kopya ng resolusyon kay Senate President Sherwin Gatchalian sa pamamagitan ng Senate Secretary. Kailangan namang ipaalam ng tanggapan ng Senate President sa Korte ang naging aksyon nito sa loob ng 5 araw mula sa pagtanggap ng resolusyon. Matatandaang nitong Setyembre, pinagtibay ng 5th Division ang naunang desisyon na tanggihan ang motion ni Estrada na makapagpiansa sa kasong plunder kaugnay ng sinasabing 573 million pesos na halaga ng anomalya sa flood control projects. Ayon pa sa korte, walang sapat na batayan ang apela ng senador para baguhin ang naunang desisyon.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Ipresenta naman ng prosecution sa bail hearing kahapon ang isang video ng mga maletang inihatid di umano sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez bilang ebidensya sa kanyang kasong plunder. Sa bail hearing, ipinakita ang 13-second video na kuha noong November 21, 2023 ni George Villalon Jr. na isa sa mga nagpakilalang dating bodyguard ni dating Congressman Zal Dico. Sinabi ni Villalon na kinuna niya ang video para ipadala sa kanyang asawa. Sa kanilang palitan ng mensahe, sinabi nitong pera umano ang laman ng mga maleta na iahatid sa late representative. Batay naman sa group chat ng mga bodyguard ni Ko, 2 hanggang 3 beses kada linggo di umano ang paghahatid ng pera sa bahay ni Romualdez. Gayunman sa pagtatanong ng mga abogado ni Romualdez, inamin ng testigo na hindi nila personal na iniabot ang mga maleta sa dating House Speaker at hindi rin nila ito nakita sa lugar ng umano'y pinaghatiran. Kinwestiyon din nila kung totoo at lehitimo ang ipresentang video. Matatandaang naharap si Romualdez sa 7.44 billion pesos na plunder case sa kickback scheme kaugnay ng flood control scandal. Pinayagan siyang dumalo ng Sandigan Bayan sa kanyang unang pagdinig sa pamamagitan ng video conference.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Hiniling naman ang 2 dating political prisoners sa Office of the Ombudsman na muling suriin ang mga reklamo laban sa ilang opisyal ng pambansang pulisya kaugnay ng sinasabing illegal na pagpapakulong at pagtatanim ng ebidensya. Ayon sa grupong Katribo Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, 4 taon na nakakulong si Julieta Gomez, isang miyembro ng Tribong Manobo, at ni Zel Velasco na tagapagtanggol ng karapatan ng mga Katutubo. Kapwa sila pinalaya noong April 2025 matapos isantabi ng korte ang mga kasong isinampa laban sa kanila. Naghain sina Gomez at Velasco ng reklamo laban sa 5 pulis dahil sa umano'y maling testimonya, perjury, sa ilalim ng panunumpa, illegal na pag-aresto at pagtatanim ng ebidensya, gayon din ng mga reklamong administratibo. Ayon sa grupo, makakamit lamang ang tunay na hustisya kung mapapanagot ang mga sangkot at matitigil ang anilay sistematikong pang-aabuso. Wala pang tugon patungkol dito ang ating PNP.
3: Bagong araw, balita pandaigdig.
5: Isinusulong ni British Prime Minister Andy Burnham na mapabuti ang kalakalan at ugnayan ng Britain at European Union sa naging pulong or sa pagpupulong sa Nobyembre 20. Kabilang sa mga plano ang pagtutugma ng pamantayan sa pagkain at pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa edukasyon at trabaho sa ibang bansa. Nais din ni Burnham na pag-usapan ang posibilidad ng mas malapit na ugnayan ng Britain at EU sa hinaharap. Tutol naman dito ang leader ng opposition na Conservative Party na si Kemi Badenoch at anya hindi malulutas ng muling pagsali sa EU ang mga problema ng Britain.
3: Bagong araw, balita pandaigdig.
5: Nasa gip naman ang isang 44-anyos na babae matapos umanong tumalon mula sa isang cruise ship at nanatili sa dagat ng 20 oras. Ayon sa Greek Coast Guard, nangyari ang insidente habang naglalayag ang barkong Odyssey of the Sea sa timog kanluran ng Sakithos sa Greece. Sinabi umano ng babae sa mga sumagip na tumalon siya sa pagnanais na bumaba ng barko. Isinailalim na ito sa pagsusuring medikal kabilang ang psychiatric evaluation alinsunod sa utos ng lokal na taga-usig.
3: Pag-aaral, bagong diwa.
5: Mula po ito sa Roma 8:5, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinahahalagahan kundi ang mga bagay sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual.
3: Bagong araw, bagong balita.
5: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong 13 ng Oktubre 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
3: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
5: Ang oras, 6:58.
2: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
10: Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
2: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
11: Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig.
2: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa wagas na pag-ibig mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortiga Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita-kits!
12: Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
13: Talk less and listen more. Totoo nga naman, nakadaragdag sa araw-araw nating stress ang ingay sa ating mundo o na ating naririnig. Sa pagkakalikha pa lamang sa atin ng Diyos, alam mo na kung ano ang mas dapat na ginagawa. Isa ang bibig, dalawa ang tainga. Doon pa lang, may pahiwatig na kung ano ang mas dapat nating gawin. Maraming pakikinig kaysa pagsasalita. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Minsan nga ay lumabas ako sa isang tindahan dahil napakaingay ng tugtog, sinabayan pa ng malalakas na boses ng mga nagde-demo ng iba't ibang produkto. Isa yata ito sa pinaka-stressful na pamimili na naranasan ko. Isang paraan para maging pagpapala tayo sa ating mga katrabaho at mga tao sa paligid natin, bawasan ang ingay. Let's talk less and listen more. Bakit? Unang-una, you gain more from listening than from talking. Mas kapaki-pakinabang ang pakikinig kaysa pagsasalita. Marami kang napupulot at natututunan kapag ikaw ay nakikinig. You are able to gain understanding from listening. Di lamang iyon, nahahasa din ang iyong patience at self-control kapag nakikinig sa halip na nagsasalita. Ang sabi nga sa James chapter 1 verse 19, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to anger. Pangalawa, people will value your words even more if you think before you speak. Ang mga salitang pinag-isipan, mas pahahalagahan at pakikinggan kaysa mga salita na basta winika na lamang. Naranasan mo na bang pagsisihan ang iyong mga sinabi dahil di mo ito masyadong napag-isipan? Naranasan mo na rin bang magtanong samantalang kasasabi pa lamang ng sagot pero di mo ito napakinggan? Oftentimes, we find ourselves in an embarrassing spot when we do not listen attentively. Kaya pagganahin natin ang ating mga tainga at makinig tayong mabuti. Panghuli, be comfortable in silence and in stillness. Mahalaga ang panahon ng pananahimik. It pacifies our heart and mind. Di kailangang palagi kang may kausap o kakwentuhan. During times when you are by yourself, enjoy the peace and quiet and be still. Sa Psalm 46 verse 10, ganito ang sinasabi, be still and know that I am God. Higit nating maririnig ang Diyos sa panahon ng katahimikan. Subukan nating dagdagan ang ating pakikinig kaysa pagsasalita. Paalala buhat sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
14: La la la la la la la la la.
15: Kuskus ka ng kuskus, kusog ka ng kusog. Lahat ng bahagi binubusisi.
16: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
15: Ganun?
16: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakamaputi.
17: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
18: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: isang bagay kang gustong sabihin sa iyong pastor ngayon? Ano yun?
1: Maraming salamat po, Pastor.
2: Salamat po dahil hindi po kayo nagsasawang magturo sa amin.
1: Pastor, we are praying for you po.
2: Salamat po dahil nandyan po kayo noong kailangan po namin ng encouragement.
0: Simpleng mga salita pero malaking bagay para sa isang taong araw-araw na naglilingkod.
1: Happy Pastor Appreciation Month mula sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
4: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Sino-sino lang ang maaaring ma-impeach sa Pilipinas? Batay sa 1987 Philippine Constitution, lima lang ang uri ng opisyal na maaaring ma-impeach: Pangulo, Pangalawang Pangulo, Supreme Court Justices, members ng Constitutional Commissions, ang Civil Service Commission, Commission on Audit, at Commission on Elections, at ang Ombudsman. Kapag ang isang opisyal ay wala sa listahang ito, hindi impeachment ang proseso sa pagpapatalsik sa kanya. Tandaan, ang impeachment ay hindi akma sa lahat, pero ang bawat katiwalian ay may parusang katapat.
6: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
7: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas. Sasa iyo na sa ilang saglit.
8: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702 DZAS.
8: Agapay ng Sambayanan.
10: Ang tamang oras, 7:09 ng umaga.
8: Oras na, Pilipinas.
11: Oras na para maging mapagpasalamat at hindi puro reklamo.
8: Oras na, Pilipinas.
12: Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko.
13: Good morning po!
12: Inutupad ko ang ating mga tungkuli, sinusunod ko ang kanyang mga lukuni.
10: Hello, Mr. Sun! Nice to see you today.
14: Parang excited ka na magpatuyo ng labada.
10: Ilang araw kong binuno yung nilabang ko noong Sabado. Kahapon lang siya natuyo. Ganon eh. Inabutan nga yun eh. Inabutan ng ulan. Hindi ako nakahabol.
14: Kaya pala kanina parang pagdaan mo may naamoy kami.
10: Ano, kulob? Amoy kulob. Good morning! Haring araw. Diyan ka lang.
14: wag na magtago. Please.
10: Oo, yan. And hello mga kaagapay. Eto na naman kami. Anong araw ngayon? Aba, Tuesday. Hindi namin kayo lilituhin. Totoo ito. Martes ngayon.
14: 73 days before Christmas.
10: Magandang umaga, Ninong Pastor A.
14: Sa aking mga inaanak, tandaan po ninyo na ako po ay magkakaroon ng retreat.
10: Grabe ka. Mamumundo ka sa Pasko?
14: Yes. Kailangan ko lang retreat eh. You know, para makapagmuni-muni sa buhay.
10: Reflect sa buhay.
14: Yes.
10: Kumusta, so, Pastor A? Ang happy-happy mo, dumating na yung in-order mong libro.
14: Oo. Ang bilis. Hindi, kasi... Diba? Latest yun.
10: Mga bagay na nakakapagpasaya kay Pastor A. Yan.
14: Bukod sa bulalo.
10: Oh. Ah, libro.
14: Yung, meron akong kopya ng isang libro niya na 600 pages.
10: Oh.
14: Ngayon, he wrote about the same topic. 900 pages
10: yun,
14: to.
10: Yun, no? Kaya na-intriga ang Pastor A.
14: Hindi, kailangan ko yun sa akin sinusulat.
10: Oh, so tama. May mga pagkakaiba. May mga add-ons.
14: Well, hindi ko pala kikita. Inuunti-unti ko pala basa. Kasi dami, kasi sa Thursday, lilipad po tayo sa Iloilo para magkaturo. So, yun ang pinag-aandaan ko po.
10: Mm-mm. Hanggang kailan ka sa Iloilo?
14: Well, hanggang Sabado. So, naka-ano na, syempre, kasama na yung kain. Masarap daw ang, sa Iloilo bang kansi?
10: Yata.
14: Yes. Pero alam ko bakulod yun eh.
10: Eh, hindi ko alam. Sama mo kami ni John B. para ma-confirm namin. Ano mo kami? Witness.
14: Itatag ko na lang kayo na masarap pala ito.
10: Masarap yan. Sigurado tayo dyan. Sabaw yun, di ba? Kansi.
14: Kansi. Yung mga bulalo yun.
10: Na maasim.
14: Na nilagyan.

0: Sige, kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Pastor Eric Cortez. Nasarap na sarap sa pinadalang hopia ng ating, isa sa ating tagapakinig.
0: Si Ate Loida.
1: Uy, salamat. Ate Loida. Nakadalawa agad ako.
0: Dalawang piraso. Doon sa hopiang baboy. O dalawang kahon.
1: Ay, hindi naman. Patitigimin ko naman yung asawa ko. Pero yung apat na pirasong hopiang baboy, dalawa na agad na nakain ko. Kailangan ko na magpigil.
0: Kasi,
1: ang sarap talaga.
0: Napakasarap talaga. At,
1: alam mo ba na ang hopiang baboy, wala talagang baboy?
0: Ano siya?
1: May halo lang na taba o mantika ng baboy, pero actually, kundol siya.
0: Kundol.
1: Yes. Parang yung
0: pinol. Hindi nakilala ni Desa ang kundol. Di ba may namatamis pa yung kundol?
1: Yun nga.
0: Ginagawa rin
1: winter
0: candy
1: melon.
0: Ang kundol.
1: Yes, ginagawa rin drink.
0: Oh, yes. Nagiging milk tea rin siya.
1: At yan ang filler sa mga apple pie ng mga fast food.
0: Yun. So, yung hopiang baboy.
1: Flavored lang.
0: It's a prank.
1: Hindi naman. Isipin.
0: Baka kasi akala ni Nam. Kasi pag totoong baboy na yon, hindi na siya hopia, siopaw na siya.
1: Tama. Tama. Pero masaya pa lang po
0: dati salamat. Mo naman ha, kay aga-aga.
1: Sobrang
0: dahil
1: saya.
0: Sa hopia mo, napasaya mo kami. Ati Loida Tamayo.
1: Hindi yun na kailangan itanong kung I hope you like it. Hindi, I really like it.
0: Nagpigil po para may maiuwi kay Ate Ellen.
1: Oo,
0: okay.
1: Siyempre.
0: Hanggang 8:25 kami, dami nating pag-uusapan ngayon.
1: Ay, mahalaga yan. Back to back to back to back.
0: Mm-hmm. At mga usaping panlipunan, si Desiree Domingo, paborito din, nakikiyami sa hopiang baboy. Ako ang favorite kong flavor ng hopia.
1: Munggo?
0: Ube.
1: Ah, okay.
0: Para di siya masaya.
1: Hindi, okay lang. Alam mo, marami ng flavors ngayon ng hopia.
0: Kaya nga, nag-evolve na siya.
1: May custard pa.
0: Oo. Ay,
1: kaya.
0: Gusto ko rin pala yung parang may ano, pork floss. May yun, napakasarap din nun.
1: Yan. Maganda, tapos may kaping mainit, no? Tapos habang kinakain mo.
0: Correct.
1: Kaya lang yun lang, makalat.
0: Oo, may hopia na ang nipis ng, ano niya, yung parang tinapay. Meron namang unang kagat, tinapay lahat.
1: Parang yung isang burger sa may amin niya na. Unang kagat, tinapay lahat.
0: Yan ha. Ano pong almusal nyo?
1: Vincent, hopiang munggot ube. Yan, masarap yan.
0: Diba? Meron pa rin hopiang tikoy. Diba pinalaman sa loob yung tikoy, diba? Ang galing, ang galing. O, sige.
1: Kaya talagang salamat sa Diyos.
0: Naitawid ka ng hopia ngayon. Oh. Alright, sige po, samahan nyo kami, ano man ang inyong almusal, o baka naman naghahapunan sila, Pastor A, kasi different yung time zone dito sa Pilipinas. Pero magkakasama tayo dahil nga sa iba't iba nating platform. So good morning po mula dito sa Pasig City, Philippines, sa mga taga-subaybay natin sa FB Live.
2: Hello po.
0: Sa YouTube channel.
2: Good morning.
0: Sa iyo din na nakikinig sa ating radio app.
2: Hi po.
0: All right, at sa ating suki sa radio at PM radios.
2: Happy listening.
0: Sa mga nasa biyahe.
2: Ingat po.
0: Oo.
1: Ito at ang ating team positive, mga matitindi itong mga taong ito. Kasi dalawa na miracle boy ko eh. Ang una, miracle boy number one, baby ama ng DCIS, si John B. Miracle Boy Reyes.
3: Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kagapay.
1: Mga survivors to. Si Phil, Miracle Boy Lagtapon.
4: Phil Lagtapon. Ready in action.
5: Gagaan din ang
1: buhay. At kasama rin po natin si Doña Lourdes Desert Explorer Mag 2 now.
6: Mm-hmm. Pagkasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
1: At si Shekaina Pastora Abalon.
7: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
1: At ito kahit makulimlim. Basta nandyan siya, maliwanag ang buhay. Sa control at production side, si Shaira Sunshine Gabornes.
8: Rise and shine with Shai.
1: Ito, iniintay ko lang yung mag-usap kami sa theology kasi sabi niya gusto niyang mag-usap kami. Sa radio TV side, si Jabez Pastor Mancio.
9: Jabez at your service.
1: At ito, excited na itong mga to kasi malapit na dumating yung bagong transmitter, ang ating Bukawi Tech People.
10: No problem.
0: Yan ang ating mga ka-team positive, mga kaagapay natin para lalong gumanda at maging buhay ang ating programa tuwing ganitong oras at araw sa inyong paboritong 702.

0: DZAS, agapay ng sambayanan at tayo'y napapakinggan din sa DZMR sa Santiago City, Isabela.
1: Uy, may kamag-anak ako sa Ramon,
0: yun.
1: Isabela.
0: Kanina pa nga sila nag-aabang sa ating QOTD. Ah. Pero...
1: By the way, yung sa Ramon, Isabela, kamag-anak ko po doon yung mayor.
0: Wow. Oh. May nag-message dito, Pastor A. Ang flawless mo naman daw. Wow.
1: Hindi, nakuha lang sa camera yan. Kasi, hindi nga ako nag-ayos eh.
0: Kala ko, di nga ako naligo eh.
1: Ay, hindi naman.
0: Joke lang. Nabasa mo ba yon? Ang flawless mo daw.
1: Di ko nga binabasa, binasa mo.
0: Binasa ko. Bakit? Sinabi naman niya yun eh. Nasa na ba yun?
1: Alas, wala si Sister na Mila, Pasko. Ayun, salamat po. Sister Mila.
0: Mas lalong looking good. O, ayan, kinukulito ko na yung basa. Ha?
1: Akala ko kasi lumalaki po yung aking noo. So sabi nila, ano yun? I'm not losing hair, I'm gaining face.
0: Oh, pareho kami ni Tess Estolas, ube rin ang paborito niyang flavor ng hopia.
1: Oh, plain hopia, it's okay. Yes. Although, siyempre maraming iba-iba na it's good na nag-diversify nila.
0: Sa Linwood, Washington, nanonood si Ate Emmy Teodoro.
1: Meron po bang hopia dyan sa Washington?
0: Baka sa mga Asian store,
1: yes.
0: No?
1: Oh, oh, oh. Balot nga, nabibili.
0: Pero hindi... flavor ng hopia ang QOTD natin ngayon kaagapaya.
1: Ay, hindi ba?
0: Hindi.
1: Kala ko yun eh.
0: May iba ba tayong QOTD? Pero check muna natin ang reminder mula sa Book of Proverbs ngayong Tuesday morning. Ako'y
2: ganyang kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
0: Proverbs 28:7, ang anak na matalino ay sumusunod sa aral. Ngunit ang nakikipagbarkada sa masasama ay kahihiyan ng magulang.
1: Nang isilang ka sa mundong ito. Naalala mo yung kantang yun?
0: Pero si Freddy Aguilar laking lang pala magpapakanta sa iyo.
1: Magulang mo. Pero totoo to. Alam nyo, kahit na hindi perpekto ang magulang natin. Na ako, naintindihan ko yung mga nagagalit sa magulang nila at sinasabi na paglaki ko hindi ko gagayain ng magulang ko. Although yung tatay ko naman eh, disciplinarian, di naman naging masamang ama, no? Good provider, disciplinarian, talaga namang mabuting tao. Mga talagang maraming nagsasabi sa humble person. Ako nagmana doon. Mayabang ako eh.
0: Tapos?
1: Pero ngayon, ako'y ama na. The more I look back, the more I recount yung mga pinagdaanan ko sa magulang ko, the more na na-appreciate ko siya.
0: Yes.
1: At saka, kung paano tayo pinalaki, yun yung, default natin. Default natin. Kaya dito, katulad dito, kung matalino ka, sumunod ka sa aral ng magulang kasi, kumbaga, hindi kinakailang ulitin mo yung pagkakamali nila kasi
0: correct.
1: Minsan, binabalik pa sa magulang yung pagkakamali.
0: Mm-mm.
1: Halimbawa, yung nanay, sabi na natin, ay naging single parent. Katapos nung pinagsasabihan na yung anak na, anak, wag kang makipag-boyfriend agad. Ba't kayo?
0: Mm-mm.
1: Eh, buti nga sinabihan ka na eh. Kasi ang matali.
0: Winarningan ka na. Oh, I'm warninging you.
1: Yes. Warninging you.
0: Warninging you. Huh?
1: Hindi kasi nga, di ba, ang matalinong tao natututo sa sariling pagkakamali, ang mas matalinong tao natututo sa pagkakamali ng iba.
0: Amen.
1: Hindi man magala ulitin ng pagkakamali, kaya nga binibilinan ka dahil nakita niya na gaano kahirap.
0: Kaya hindi totoo yung experience is the best teacher.
1: No, experience, sabi sa 7 Laws of the Teacher ni Howard Hendricks, evaluated experience is the best teacher. Hindsight. Yung in-evaluate mo, pinagdaanan mo, kung anong kailangan mo matutunan, ay nakuha mo dun. Matuturo ka ng maayos. Kaya huwag nyo rin iisipin na, kasi iniisip lang naman nila yung kahiyan nila eh. Kasi nga naman, may tendency tayo mga Pilipino, kapag nagkamali yung anak natin, ano na lang ang sasabihin ng mga tao?
0: It's either ginagawa nating trophy yung anak natin, or yun na nga, parang dinudungisan niya yung pangalan mo.
1: Pero, diba, naipapamana din ang magandang pangalan.
0: Mm-mm.
1: Kaya, palagan natin, huwag natin tudulutan ng kahiyan ng ating mga magulang. Kasi, kaya ng magulang, pero may balik din sa iyo yun eh. Dahil, mas mabigat ang reputasyon ng taong kahiyan ng magulang kesa yung mismong nahihiya yung magulang. Kaya, sayo din yun eh, para din sa ikabubuti mo yun. Kaya nga tayo mga magulang, naalala ko tuloy, God willing sa Tarlac, magtuturo tayo. Meron 5 bagay na dapat tayong tulong sa ating mga anak at isa po doon. Isa po

0: doon, I teach them to make wise decision. Mm. At kasama sa wise decision, ang pagpili ng barkada. Diba sabi nga, mm-hmm, tell me who your friends are.
1: And I'll tell you
0: who my friends are.
1: Sharean tayo.
0: Hindi.
1: Who you are.
0: Yeah, tell me who your friends are. And I will tell you who you are. At
1: ako, di pa ako nagkakape ha. Tinitignan mo kung gising ako ha.
0: Eh dito.
1: May napulot nga akong kape dyan sa labas. Akala ko sa'yo.
0: At talo ko, paano mo nalaman malamig? Sino sa may daliri mo?
1: Hindi nakakapaso yung mag.
0: Ah, okay. Akala ko naman eh. Tapos binibigay mo sa akin, ginanon mo na.
1: Ano na, tell me who your friends are.
0: And I will tell you who you are. Who kasi you are. Meron pa isang proverbs eh. Mm. Na ang sabi doon ay ganito. Yung he who is with the wise becomes wise.
1: Yes.
0: Di ba? Pagkasama mo marunong, magiging marunong ka. Mm-mm. Hindi dahil pinakopya ka ng sagot.
1: Kundi?
0: Kundi dahil na nagagaya mo yung ugali nila eh.
1: Nai-implement siyahan ka. Yung kanila mga habits, yes, di ba? Na-absorb mo yun unconsciously.
0: Yes.
1: Diba?
0: But the companion of fools
1: ayun na.
0: Suffers harm. Take note, kasama mo pa lang. Hindi ka pa nagiging katulad nila. Napapahama ka na.
1: Alright.
0: So, ang daming problema kapag nabarkada ka sa maling tao.
1: So, ang anak na matalino ay sumusunod sa aral. Ngunit, ang nakikipagbarkada sa masasama ay kahihiyan ng magulang. Mga Kawikaan 28:7. Oras natin, 7:24. Panahon na para gabayan natin ang ating mga motorista ngayon dito sa Metro Manila.
2: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
3: Oras na, Pilipinas! Ronda, Kalsada,
4: MMM, Metro Manila Development Authority,
5: Charlie Nozares.
1: Sir Charlie, good morning.
0: Good morning.
6: Good morning, Kahedi and Pastor Eric. Ganun din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas sa DCAS. At sa mga oras na ito, unay nating tingnan ang daloy ng traffic sa EDSA southbound. Simula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle, mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. At moderate traffic na lamang sa may Muñoz hanggang Bansalangin. Pagdating din ng West Avenue, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic patungo naman ng North Avenue MRT Station. At pagdating ng New York Cubao, dyan po moderate to heavy traffic na at tuloy-tuloy yan hanggang makarating na ng Shaw Boulevard sa Mandaluyong. Mabagal din ang daloy ng traffic pag sapit ng Guadalupe all the way to Buendia. At ito naman po yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Pag-ahon din ng Pasay Road Tunnel, moderate to heavy traffic din hanggang sa may Pasong Tamo Extension. Diyan din po sa may Malibay sa Pasay, moderate to heavy traffic din all the way to Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ng EDSA mula Park Avenue, moderate to heavy traffic din hanggang sa may Taft Avenue. At muling babagal yan dito na po sa may Magallanes sa flyover. At ang apektado dito, yung mga nanggagaling po ng South Luzon Expressway papunta ng EDSA northbound hanggang dito na yan sa may Buendia MRT Station. At moderate to heavy traffic din dyan naman po sa may Reliance sa Mandaluyong hanggang sa may Guadix at Ortigas MRT Station. May bahagyang pagbagal din na sa may gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang Santolan. Sa may service road din po ng farmer sa Cubao, mabagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. At muling babagal yan dito na po sa may North Avenue patungo naman ng Bansalangin. Pagkatawid din ng Muñoz, muli tayo makakaranasan ng pagbagal, papunta naman ng Dario Bridge U-turn slot. And approaching Balintawak, bahagyang bumabagal din ang daloy ng traffic at ito yung mga pababa ng A. Bonifacio. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound din ng Katipunan, simula po dyan sa may tapat ng UP Diliman Campus, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Ateneo Gate 3. At muling babagal yan approaching Sevierville hanggang sa may service road po yan. Patawid din ng Aurora Boulevard hanggang makarating na dito naman na sa may Pituason. Moderate traffic din dyan naman po sa may paglagpas ng Pituason papunta ng Raha Matanda hanggang sa may intersection ng Bicerano. At pagbaba din po ng Libis sa flyover, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang makarating naman po yan ng

0: Green Meadows. Yung mga packet din po ng C5 Ortigas sa flyover, nakakaranas rin po ng moderate to heavy traffic all the way to Bagong Ilog at tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may market yung mga papasok naman ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound lane naman ng C5 mula Heritage Park sa Taguig, moderate to heavy traffic din all the way to McKinley Intersection. At muling babagal po yan pagdating ng Canley Road sa Pasig hanggang Lanusa. At pagbaba din po ng C5 Ortigas sa flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan patungo naman sa may intersection ng Green Meadows. Yung pag-akit din po ng C5 Libis sa flyover, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Habang ang northbound lane naman ng Katipunan, moderate to heavy traffic na po pag-akyat ng Aurora Katipunan flyover hanggang makarating na yan ng City Garcia intersection. Sa may Commonwealth Avenue naman ng westbound lane po, nito yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal. Simula po dyan sa may panulukan ng Regalado Highway hanggang sa may Doña Carmen. At muling babagal po yan dito na sa may Susuarege, patungo naman ng Luzon at Tandang Sora. Pagsapit ng Central Avenue, moderate to heavy traffic din hanggang makarating na yan ng Elliptical Road sa may panulukan naman ng Quezon Avenue. At ang eastbound lane naman ng Commonwealth, yung mula dito sa may Elliptical Road, pagkanan po dyan, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may University Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4. Bawal na po kayong bumiyahin na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
1: Tito Charlie!
0: Apo, Pastor.
1: Meron kaming QOTD rito eh, question of the day. At yun ay...
2: Ay! Sir Charlie, mahilig ka bang makipag-selfie sa mga sikat?
0: Ay, ano, sila'y nakikipag-selfie.
2: No!
1: Sabi ko na eh. Alam mo, Tito Charlie,
2: ako
1: yun ang bala
2: ko. Ganun kita. Din
0: ah. Ganun ako, ganun dati. Siyempre, nung ano, mga kabataan pa.
2: Nung may film pa.
0: Yung may film pa.
1: Napag-selfie ba nun?
0: Kasi yeah, pero, na ipapadevelop ka agad.
2: Oo,
0: yun,
2: diba?
1: Pag nakita kita, Tito Charlie, magpapa-selfie ako.
2: Yes.
0: Ay, baka ako magpa-selfie sa'yo, Pastor. Kailangan hindi tayo mawalan ng ano, litrato.
1: Dapat lang.
2: Thank you, Sir Charlie.
0: Okay, Tito Charlie. Maraming salamat din po. Magandang umaga.
2: Kaya na, buena manuha na tayo ni Sir Charlie. Pero to officially open... our comment section para sa ating tanong ng bayan. Yes?
3: Question of the day.
2: Sa Oras na Pilipinas.
1: Ayun na nga.
2: Mahilig ka bang makipag-selfie sa mga sikat, kaagapay?
1: Ako nga, kahit na
2: nakailang... Pwedeng politiko, pwedeng artista, o kung
1: ako,
2: sino
1: nakailang picture na ako sa'yo eh. Pero, ayun, may picture na ako, pero panay pa rin pa-picture ko kasi ganun ka kasikat.
2: Yes! Pang oh. Ano mo ba yan? Attendance mo yan eh. Tapos, oh, kaagapay. Tapos i-share mo na rin kung kani-kanino ka ng mga sikat or personality.
1: Yeah, sayang lang.
2: Nakapagpa-selfie or picture.
1: Hindi lang makapag-share dito ng, ano, eh, ng picture sa, ano, eh,
2: sa ating comments. Eh.
1: Pero
2: no?
1: It could be
2: oo,
1: good
2: nga
1: to share.
2: Pwede ba? Yung
1: mga
2: hindi,
1: selfie.
2: Ano?
1: Hindi. Hindi.
2: Wala
1: tinignan
2: eh.
1: Ko na eh.
2: Wala talaga.
1: Oo, pero yun nga. Ako kasi yun isa sa regret ko.
2: Na?
1: Nung mga 90s. Yung buong 90s na yun, 92 to 99, no, nasa kabilang network ako, ang dami ko na-interview na mga kilalang tao. Si Flavier. Di ba? Yung mga talagang oo, gusto mong i-preserve.
2: Si Juan Flavier, dati yes, health secretary.
1: And one of the best senators oo, na meron tayo. Wala akong picture kasi malam film.
2: Oo nga.
1: Kasi hindi yung panahon ng cellphone eh. Cellphone.
2: Ayan. So ikaw kaagapay, ikaw ba'y mahilig makipag-selfie or makipag-picture sa mga sikat? Yan, pag may nakasalubong ka, pag may nakita ka, malakas ba yung loob mo? Ayaw mong palampasin yung opportunity. O, i-share mo sa amin dito sa ating FB Live at YouTube channel.

0: weather muna tayo.
1: Sige, may kompento ko sa'yo.
0: Sige. Weather muna, wag na natin pag-intayan si Ma'am Charmaine Varilla, ang ating weather specialist mula sa Pag-asa. Ma'am, good morning!
2: Yes, po, magandang umaga din po sa inyo, maging sa ating mga tigapakinig, naritong ulat sa lagay ng panahon sa kasalukuyan. Northeasterly wind flow pa rin ang umiiral dito sa may bahagi na extreme northern Luzon. Nagdudulot nga yan ng mga pulu-pulu lamang na mahina mga pag-ulan sa Batanes at Babuyan Island. Samantalang easterlies naman ang nakaka-apekto sa nalalabing bahagi ng Luzon at silang bahagi ng Visayas na magdadala ng mga kalat-kalat ng matataas na tsansa ng mga pag-ulan sa buong Bicol Region, Western at Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Oriental at Occidental Mindoro, Marinduque at Romblon. Dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, asahan natin yung pagganda ng panahon, ngunit paghandaan pa rin yung mga pulo-pulo at panandali ang mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa hapon at sa gabi. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa, Charmaine Varilla, nag-uulat.
0: Thank you, Ma'am Charmaine. God bless you. Sige.
1: Tatanin ko sana si Ma'am Charmaine. Pero,
0: si Kuya Garcia Vincent, hindi daw siya mahilig makipag-selfie, pero makikipag-group picture daw. Okay lang.
1: Ah, okay. At si, yes po, si Shamay Trust Mercy. Mahilig po ako makipag-selfie sa mga sikat po. Sino-sino po kung pwede ilagay?
0: Pa-sample po. Kahit pangalan lang kasi hindi nga makapag-attach ng photo.
1: Dito. Oo. Alam mo, ako, nung panahon na yon sa kabilang network, may picture ako na, kasi ako yung producer nung interview sa kanya one-on-one ni Kabayan. Isang kilalang sexy star yun Pero yung suot niya, napaka-simple. Parang nakapambahay lang siya na
0: hindi naman
1: duster.
0: Hindi.
1: Napapicture ako. Tapos si Kabayan kasi may limagdala ng SLR yun anong pagkatas ng picture, sinira na ng asawa ko. Ellen.
0: Ate Ellen,
1: mga picture.
0: Nang hinayang pa Ate Ellen.
1: Hindi naman.
0: O kayo kaagapay, mahilig ba kayo makipag-selfie sa mga sikat? Si Merle, hindi po. Pero sa group churchmates picture po or family picture po. Si Desiree din.
1: Ito naman. Sorry, I'm not really one for photos with celebrities.
0: Wow.
1: I'm much happier staying active with our community organization instead. Just happened to get pulled into this picture. Hope you don't mind.
0: Ang daming sinabi.
1: Parang simple lang. Ako hindi ako nagpa-picture. Sila nagpa-picture sa akin.
0: Yes. Magandang umaga rin sa ating mga kaagapay dito sa YouTube channel. Irene Cruz, kay Emma Pineda, at kay Remigio de la Cruz. Sa Davao City, nanonood din sa atin si Nestor. Salamat po.
1: Yan,
0: May mensahe para sa iyo si Maria Teresa. Si Teresi sa YouTube. Yan, sabi niya, welcome daw sa Iloilo. Try niyo daw yung Lapas Batchoy. Sayang, hindi po makakapunta. Pero hope to see you soon, Pastor. Enjoy po sa aming hometown.
1: Oo nga. Actually, 2 years ago, 3 years ago ako nakapunta dyan nung sabayin niyan namin sa Sibab.
0: Alright.
1: Pwede ako nakagala. So hopefully dito, madalo ko.
0: Magkala ng side trip.
1: Nung 90s, nakapunta ako sa Guimaras. Gusto kong makapunta uli sa Guimaras talaga.
0: Si Oscar, pag nilapitan ng mga sikat, pagbibigyan ko makipag-selfie. Nakakahiya naman daw pag tinanggihan niya.
1: Oo nga diba? Naman.
0: Justiniana Narido, pag may mga events, mahilig ako sa selfie, lalo na sa mga church members.
1: Ay, ito, may pinagmamalaki si June Perez. During the 78th FEBC anniversary, nagpa-picture kami ng wife ko kay Heidi. Ipa-premyo po yan. Tapos, punta kayo dito, papirmahan ko
0: 78? So, dito lang yan. And, yun ano, kaagapay. Minsan, hindi na tayo masyadong familiar dun sa personalities dahil yung iba, social media na. Alam mo yun, mga influencer. Kaya minsan, pag makikimiron ka, di mo na alam kung sino yung pinagkakaguluhan ng mga tao. Diba? Unlike dati talaga, syempre, mga artista. Parang pag nakita mo, ay, ang ganda pala lalo niya sa personal.
1: Yung isang kilalang...
0: Pero ngayon sa dami ng influencer, diba? Parang, di mo na sure, parang, una, sino muna siya? Kasi nga, kung hindi mo naman pina-follow, pero meron pala siyang group na talagang kilalang-kilala siya.
1: Hindi, katulad din isang food vlogger, si Abby. Nakita ko sa graduation ng anak ko, siya ang keynote speaker, siya ang pinakamataas.
0: Sinong
1: din ng...
0: Abby?
1: Abby, yung

0: yung food vlogger.
1: Yung lumpia queen.
0: Oh, dinakita ko siya. Siyempre, di ko napakakawalan. Lumapit ako. Sabi ko, pwede po ma makipag-selfie. I'm a fan of your vlog. Tapos pa na yung pasalamat niya. Salamat po, ganyan. Tapos, alam mo, all along, kaklase pala siya ng anak ko. Sabi niyo po sinabi sa akin, dahil hindi na selfie nakuha ko. Sana nakapag pa-autograph.
1: Si Ed, hindi daw, kasi daw lumalaki daw yung ulo. Nila.
0: Oh. Hindi naman po. Basta ito lang. Suggestion ko lang.
1: Paano?
0: Kapag nakakita po kayo ng sikat, huwag na po ninyong sasabihin na, alam mo, mas maganda ka sa personal. Kasi hindi maganda dating nun eh. Ibig sabihin nun ano? Pangit ka pala sa...
1: ano? Hindi ka photogenic, hindi ka telegenic.
0: Yun. Kaya, yun.
1: So, no-no yun.
0: No-no.
1: Huwag
0: mo nang sabihin
1: na mas maganda ka in person.
0: Oo. Oh, oh. Mas maganda sabihin mo lang, salamat po sa picture.
1: Oh, si Dennis din naman, oh, parang 2 to 3 na daw ang picture niya with you. Oh,
0: ako naman na nagpa-picture sa'yo, Pastor Dennis. Ikaw naman.
1: Si Yoli, mahilig daw makipag-selfie kay Mayor Joy ng QC to, no? Kay Kong PM Vargas, Councilor Alfred Vargas, Councilor Aiko Melendez.
0: Oh, maraming ano talaga diyan sa picture.
1: Oh, sino pa? Si
0: sabi.
1: Ano? Si Oscar. Pakibati kay Ate Marie De Jesus. Magpalakas ka Ate Marie.
0: Mm-hmm.
1: Sa lahat din ng De Jesus family.
2: De Jesus.
0: Yan. Well, totoo naman may yumayabang.
1: Mm.
0: Pero alam mo, it's their way also of knowing na meron din naman pinupuntahan yung ginagawa nila.
1: Basta maging ano lang tayo, polite, 'di ba? Tapos 'wag natin silang iistorbuhin sa gitna ng pagkain.
0: Ayun. Kasi may ganun eh.
1: Oo.
0: Lalala ko dito la. Ah, sa ano? Dito nga. Meron kaming minute na kaibigan. Tapos nabanggit nga niya na sa hotel na yon, ay sorry, sa condo na yon, doon nakatira yung certain celebrity.
1: Mm-mm.
0: Tapos nabanggit ko lang na sana makasabay, makapagpa-picture tayo. Nakasabay namin sa elevator.
1: O sige na ko, Pastor A. Diretso na muna tayo sa ating malayang talakayan. Medyo nag-wrap up na ang House Prosecution Panel sa kanilang presentation dito sa impeachment trial. Kaya makibalita tayo mula sa kanilang hanay.
3: Sasabihin ko ang mga tungkol sa Pilipinas. Pag-usapan natin.
1: Proud member tayo ng KBP, at ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito po ang inyong 702DZAS, FEBC Radio TV. At para po sa ating malayang talakayan, kami pa rin ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
0: At Pastor Eric Cortez.
1: Matapos nga po ang 38 na trial days ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, ay humantong na ang prosecution sa pagtatapos ng presentasyon ng kanilang mga witness sa tatlong articles of impeachment.
0: Mm-hmm.
1: Itong si Attorney Alexander Cabrera na isang forensic financial analyst ang naging huling testigo ng prosecution para sa Article 2 o patungkol sa unexplained wealth. Una nang sinabi ng panig na opisyal na nilang inalis itong Article 3 hinggil sa bribery charge. Hindi na rin po maghahain ng subpoena para humarap si Vice President Sara Duterte Carpio bilang hostile witness ng prosecution. Sa mga naging development ng paglilitis at dito nga sa naging yugto kung saan unang part pa lang ito, yung presentation ng prosecution.
0: Pero bilis ha, parang
1: tapos,
0: yun na.
1: Sa November na daw yung sa defense. So, via Zoom, kasama natin, Pastor A.
0: Sama natin si Attorney Hezekiah, yung ganda ng pangalan. Mm-hmm. Hezekiah Joshua Montalan, Deputy Spokesperson ng House Prosecution. Good morning, Attorney Hezekiah.
4: Good morning, Heidi, and good morning, Eric. Salamat po for having me on the show.
0: Opo, Attorney, yung paghindi pagtawag sa Vice President, kasi pinatawag si Baste, pero itong si mismong yung akusado hindi pinatawag, why do you think it's a good strategy on your part?
4: Let's lay the foundation po muna.
0: Opo.
4: Kasi for us, the prosecution, we've clearly established naman po that we have proven the three articles that we have presented po in during our presentation of evidence. Ito pong article on grave debts, ito pong article on confidential funds, and article on, especially sa article on unexplained wealth. Sa tingin po namin na hindi na po namin kailangan iharap ang Vice Presidente dito po. Kasi na-establish naman po natin through our various witnesses and documentary evidence. Kung may gusto kong iharap man po yung Vice Presidente, yung depensa na po bahala dito.
0: Choice na nila yung kung iaharap nila o hindi.
4: Opo. Kasi siya lang naman po ultimong makakasagot sa lahat ng mga ano.

0: namin, allegation namin eh. Who better to explain than the respondent herself?
1: Meron kasi iba na comment na because nga of what happened with Mayor Baste, na para bang quote-unquote maganda ang kanyang naging pagharap at naging parang mas pumabord daw sa kabila. Hindi ba yun daw ang dahilan? Kaya hindi nyo na rin pinilit na tawagin ng Vice Presidente?
0: Ah, hindi po. Those are two entirely different issues po. Tsaka, okay, ito po, sa pagharap lang po sa ano po, dito po sa mayor po ng Davao City na si Baste Duterte, hinihirap po namin siya to prove lang naman po ito pong paglatag po ito mga various contracts po with the office of the city mayor of Davao City with respect to ano po to the vice president interest in the said ano mayor's office. Pero pagdating naman po dito sa ano sa vice presidente, wala naman po itong kilalaman dito na like optics wise, wala po siyang kilalaman dito kasi sa tingin naman po namin, nailatag na po namin eh, ito pong lahat ng ebidensya para ma-impeach po itong si BP Sara.
2: Mm-hmm. Yun din po, sir, yung parang pinakarason kung bakit i-drain up na rin natin yung article about sa bribery.
0: Yes po. Kasi kung tandaan po natin, we only need to ano po to prove one article in order to in order to impeach the vice president. And from the articles we presented so far, lalong-lalo na po dito po sa article on unexplained wealth, we believe that it's sufficient in order to warrant conviction.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Yung, well, of course, kami, ako personally, hindi bilang nasa media, no, yung decision to drop that article, kahit papano, nakahinga na rin ako dahil parang it took so long, mm-hmm, itong impeachment na prosecution side pa lang.
0: Yes.
1: Di po ba? For me, I appreciate na nag-willing na rin kayong i-drop yun. Pero kaya din drop yun, hindi dahil wala kay ebidensya.
0: Hindi po dahil doon. Meron po kami nakahandang mga witnesses po para dito po sa article on bribery. Pero like I told you naman po, enough na po. Sapat na po itong ebidensya na present namin so far. Mm-hmm. We only need to prove one article to impeach her.
1: Mm-hmm. Yung sa trial na yun, kung sa tatlong articles na yun, ano sa tingin nyo yung talagang ito sigurado makukonvict, mai-impeach na talaga, matatanggal na talaga si Vice President? Alin doon sa tatlo?
0: Well, let's ano muna po. Yung pinaka, para klaro lang po, lahat po ng articles, importante ito at mabigat po ito. Pero personally, or para po sa amin, yung pinaka, yung recent article on unexplained wealth. Kasi ito po, hindi po ito nanggagaling sa bunganga ng mga testigo eh. Nanggagaling po ito sa mga dokumento, mga numero na nagsasabi na meron pong gantong kalaking halaga ang Vice Presidente sa kanyang mga bank accounts. Tapos kung ibababangga po ito sa SALIN, makikita na wala pong nakadeclare na cash or cash on hand.
2: Mm.
0: So may nagkakaroon na po mismo ng statement. And remember, this SALIN is a sworn statement na numpa po siya na wala po siyang cash or cash on hand.
2: Mm.
0: Tapos pag sinuri po natin itong mga bank documents na to, sari-saring mga amounts na nakikita natin, umaabot pa nga po sa million.
2: Mm.
0: Tapos naitahi naman po to, ito pong mga bank records, tax records, dokumento galing sa SEC, at ibinangga po natin to, tinahi po to, nagpintura ng isang klarong larawan, ito pong si Attorney Alex Cabrera, na meron pong unexplained wealth na umaabot ng 817.87 million ang Vice Presidente. And take note, ito lang po yung mga documents na ready po na pwede niya pong maisuri or ma-review. Wala pa po dito yung mga actual cash on hand.
2: Mm-hmm.
0: Alleged actual. To be fair to the defense, alleged actual cash on hand. Ito pong mga nasa online banking ng Vice Presidente at mga foreign deposit accounts, if any po.
2: Mm-hmm. And attorney, sa kabila po ano, sabihin na natin yan, no, na ipresenta din ninyo yung mga witnesses, yung mga testigo, at sa pananaw natin ay ninyo po ng prosecution ay naging solid,
1: mm-hmm,
2: yung presentation po natin ng tatlong articles of impeachment. Pero sa kabila po nito, kahapon actually, meron ding pahayag ang Vice Presidente na ang lahat ng ito ay parang pinagdidiskitahan lang siya, part ng political persecution.
1: And the prosecution is failing daw.
2: Mm-mm.
0: Well, the Vice President, I would say the Vice President is free to defend herself. But kung gusto niya pong sabihin ng mga to, humarap po siya sa ano. No? Like when it's the defense's turn, it's her, it's ano naman po, it's her...

0: prerogative to sit on the witness stand. Tapos ipaliwanag niya po lahat to. Pero ang masasabi ko lang po sa kanya, kung umupo siya doon, dapat maghihanda rin siya na i-cross-examine siya ng prosecution.
1: Kasi nga, siyempre, ultimately, siya dapat ang sumagot dito. Bagamat, again, option niya kung harap siya o hindi.
0: Yes po, tama po. Option niya kung maharap siya o hindi. Pero yun nga po, we're not expecting that kasi time and time again, nag-aano po itong defense na right against self-incrimination daw. Ba-violate ito ng pagsubpoena sa kanya. Pero kung para, to, in order to bypass that, at saka para mapaliwanag lahat ng ito, and if she wants to defend herself na nga po, kumbaga, siya na po mismo umuharap sa, ano, sa witness stand. No one else is more fitting to explain everything that's happening in these impeachment proceedings.
1: Sir, di natin pinangungunahan, no? Pero do you think you have 16 votes or, you know, yung up, two-thirds ng boto?
0: Two-thirds of the voting threshold.
1: Sa tingin po ninyo, meron po tayo?
0: Well, ito, let's make things clear po. Narule naman po ni presiding officer na nagkaroon po ng botohan, tapos ito pong 16, hindi na po siya fixed. Ang, to be clear lang po, ang fixed lang po dito yung two-thirds.
1: Oh.
0: Yung mag-iisip lang po dito yung denominator. Yung basehan po or base po nitong two-thirds na to. So maaari po, when the time comes na magboboto na, bababa na po itong 16 votes to another number. Maybe 14, maybe 13, maybe 15.
1: Opo, kasi si Jingoy, si Senator Estrada ay nasuspend na eh. So 90 days na suspension, that would be covering the impeachment period. So kumbaga, kahit na hindi nag-decide na hindi 16, hindi kukumpitin sa 24, dahil binawasan na, nabawasan na, kaya mag-iiba na talaga ang two-thirds.
0: Opo, mag-iiba na po talaga ang two-thirds. Tapos ano po, kami naman po sa process, in order to answer your question naman po, kami naman po sa prosecution, ayaw namin pangunahan ito pong magiging pasya ng mga senator judges, how they will appreciate the evidence that will be presented before them, ito pong ebidensya ng prosecution at ebidensya ng depensa. Pero masasabi ko lang po, there's a high possibility po na makakonvict po si BP Sara. Or at least we believe so. Kasi very, very strong na po ang evidence natin.
1: Although, sabi nga ni Aria, Gui, two sides of story, don't judge quickly, wait natin yung defense time.
2: Part naman yun ang process.
1: Nag-usap naman process. Tayo. Malino, prosecution lang kausap po natin.
2: Pero, attorney, kasi di ba mamaya more on administrative na lang muna yung isa-settle ng impeachment court. Tapos ilang araw pong wala munang magiging trial kasi sabi po ng Senado sa November 9 na lang magre-resume. Doon po mag-i-start ang presentation, ang defense. Sa palagay ninyo, yung lull na ito, ilang linggo din kasi yun, ano? Makakatulong ba to doon sa momentum na na-build po ninyo? Parang ang lakas kasi nung naging examination po natin doon sa forensic expert. Yun yung inyong last
1: si
2: witness.
1: Cabrera.
0: Opo, makakatulong po ito kasi parang it gives some... Kumbaga, do you know the quote po na ano? Yung quote po na pag mas may miss mo ang isang tao or isang bagay, mas na-appreciate mo siya as overtime. Something like that po. Ayun, absence makes the heart grow fonder, something like that. Ito pang, but in another sense, not the heart. In this case, the mind. Kasi this low period would, parang it will give the people, yung taong bayan po, an opportunity to mull things over. Parang maiisip nila as time goes on, makikita nila po itong mga various mga social media reels o kaya mga social media posts na tungkol sa impeachment. Tapos mapaisip siya, teka lang, ano nangyayari sa impeachment ngayon? Tapos baka maging curious din sila. We can't deny naman po na iba't po sa mga itang taong bahay. Dahil sa trabaho nga po, hindi po sila masyado nakakatutok dito sa impeachment proceedings.
2: Okay.
0: So this may give them a time or an opportunity to be curious on what actually happened so far before the actual presentation of the defense of their evidence.
2: For my last question po, attorney, ano, sa kasagsagan din kasi nung impeachment trial, meron pong isang survey na ginawa at nanguna pa rin ang vice-presidente pagdating sa preferential preferred na maging presidente come 2028. Paano po ito tinitignan ng prosecution? Kasi, di ba, kaya nga siya in-impeach ay eto ngayon yung trial dahil
1: may issue sa kanya.
2: Yung pagiging unfit niya, di ba, for the position.

0: And yet, ganito pa rin po yung lumalabas, kumbaga, parang hindi ba nakakatawid yung mensahe, yung mga resibo ninyo, yung presentasyon ninyo sa House Prosecution Panel, kaya siya pa rin ang pinipili po ng mga sinurvey, sabihin na natin, ng mga natanong po dito sa survey na to.
1: Well, sa tingin naman po namin ay that survey, the survey results, the people are entitled to their own thoughts. Pero like I said, kakaano lang po eh, kumbaga kahapon lang naman pre-testimony ni Attorney Alex Cabrera. The people need to be given an opportunity to think things over and to mull things over nga po during this budget break. At baka sakali lang po, maybe after po nitong ano na to, itong budget break na to, baka maiba po yung isip nila tungkol po dito sa Vice Presidente.
2: Okay.
0: Okay, thank you po, Attorney. At patuloy na aabangan at susubaybayan po natin at iuulat sa atin po mga kaagapay ang mga kaganapan po dito sa impeachment trial sa ating Vice Presidente. God bless you, Attorney.
2: God bless po. Salamat sa pagpapaunlak.
1: Salamat, Heidi, at salamat, Eric. God bless po sa inyo and have a good morning ahead.
2: Okay po.
0: Deputy Spokesperson ng House Prosecution Panel, si Attorney Hezekiah Joshua Montalan.
2: Tandaan natin, prosecution ang in-interview namin. Hindi naman no ibig sabihin no, na
0: pumapaling
2: na
0: kami
2: sa isang side.
0: Eh.
2: Oo.
0: Oo.
2: Kasi pag, yung defense, hindi yung magpapa-interview sa tingin ko kaagad.
0: At this point, oo.
2: Kasi parang naglalaro yan ng puso eh. Itong insult, hindi ako marunong nun. na you hold your cards closer to you. Tapos alatagan na lang maglalabas. At malamang yan, they will not discuss their strategy dito at kung sino pa yung mga tutuloy nilang tawagin at yung hindi na nila tatawagin. Kahit nga yung pagtawag sa busy, hindi natin alam eh kung gagawin nila.
0: Oo.
2: Basta tayo lang po, magtimbang.
0: Manood, then, sumubaybay, yan. Maging bukas, di ba? At talagang pakinggan mo yung magkabilang panig.
2: Yan naman ang importante.
0: Parang yan. Ano ka... mag-acto ka na para ikay Senator Judge.
2: Tama.
0: Di ba, no?
2: O, basta wag nyo lang itatanong taga saan sila.
0: O, magdesa muna tayo para tayo makahinga. Narito muna ang dagdag na kaalaman sa likod ng ating Bida Bandila.
3: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
4: Kung bibigyan ka ng isang baso ng tubig at sasabihing ito ang isa sa pinakamalinis na tubig sa buong mundo, maiinom mo kaya agad? Hello kaagapay! Desert Explorer po ang inyong radio tour guide forever! Parte ng araw-araw natin ang tubig. Alam niyo bang may mga lugar sa mundo na kilala sa malinis na tubig dahil sa kanilang kalikasan, technology, at mahigpit na pangangalaga. Tara, samahan ninyo akong tuklasin ang mga bansang kilala sa malinis na tubig. Unang-una na dyan ang Chile. Kilala ang Puerto Williams sa malinis nitong kapaligiran at tubig dahil malayo ito sa malalaking sentro ng industriya. Kaya mas kaunti ang pinagmumulan ng polusyon. Kabilang din dito ang Torres del Paine na napapalibutan ng mga lawa at ilog. Number 2 dyan ang Canada. Sagana ang Canada sa fresh water dahil sa napakaraming lawa at ilog nito. Nakakatulong din ang natural na layers ng lupa, buhangin at bato sa pagsala ng tubig. Nandyan rin ang Denmark. Sa Denmark, mahalaga ang mahigpit na pagkontrol sa polusyon at wastewater. Hindi lang nila nililinis ang tubig. Pinipigilan din nilang makarating dito ang mga pollutant. Number 4, ang Singapore. Kahit maliit ang Singapore at limitado ang natural water resources, gumagamit ito ng advanced technology, kabilang ang paglilinis at muling paggamit ng wastewater. At syempre, nandyan ang Sweden. Dahil maraming lawa at fresh water ang Sweden, mahalaga rito ang pangangalaga sa natural water resources upang mapanatiling malinis ang supply ng tubig. Number 6 naman, ang Austria. Regular na minomonitor sa bansa ang kalidad na groundwater at iba pang water sources. may mga patakaran din na para protektahan ang mga ilog, lawa at underground water sources. Kasama din sa mayroong pinakamalinis sa tubig na bansa, ang Iceland. Kilala ang Iceland sa malinis itong natural environment. Marami sa tubig nito ay mula sa underground sources at natural springs, habang ang volcanic rocks ay nagsisilbing natural filter. Number 8 naman, ang Germany. Sa Germany, regular na sinusuri ang drinking water at mahalaga rin ang wastewater treatment upang mabawasan ang polusyon sa mga ilog at iba pang water sources. Siyempre, hindi papahuli ang Greenland. Malaking bahagi ng Greenland ay natatakpan ng yelo. Ang snow at ice ay mahalagang pinagkukunan ng fresh water, habang pinoprotektahan din ang water resources laban sa polusyon. At last but not the least, Switzerland! Pinoprotektahan ang mga ilog, lawa at groundwater dito sa pamamagitan ng environmental policies at maayos na water management. Kaya mga kaagapay, iba-iba man ang paraan ng bawat bansa, iisa ang layunin, mapanatiling malinis at ligtas ang tubig. May umaasa sa natural filtration, habang ang iba naman ay gumagamit ng makabagong technology, wastewater treatment at mahigpit na batas, dahil ang malinis na tubig ay hindi dapat baliwalain. Ipinapakita ng mga bansang ito na ang malinis na tubig ay bunga ng kalikasan, tamang pangangalaga at responsableng paggamit. At yan ang ating kwento ngayong araw. Lourdes Magtuno po, patuloy ang paglalakbay upang magbahagi ng kaalaman mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo.
3: Bida, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Bida, pandila.
5: Thank you, Desa Girl. Naipasyal mo na naman kami.
2: Oo nga eh.
5: At invitation, Pastor A, October 23 para sa ating Papuri Salmo a cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, the album launch. Admission is free. Ang venue ay sa GCF Ortigas. Meron tayong mga invited na mga choir. So, bibigyang buhay ulit natin, Pastor A, yung mga namimiss nating mga salmo.
2: Oo nga. Mm-hmm. Yung tipong pag narinig mo, para kang inaangat.
5: Binabalik.
2: Nakakalimutan mo na nasa lupa ka pa.
5: Correct.
2: At para kang nasa langit.
5: Oh, diba? Oo. So, meron tayong QR code sa inyong screen para sa online registration. Okay.
2: Ito, dahil ito yung mas malapit. Hatid ng Christian Stewards, a network of Christian fundraisers, pastor and generosity advocates, ang Discover the Abundant Life of a Steward Leader Conference, kasama ang organizational development guru na si Dr. Scott Rodin. October 24 na ito,
5: mm-hmm.
2: Sabado, mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa Philippine Bible Society. At para sa iba pang detalye, bisitahin ang christianstewards.org or may QR code po sa ating screen.
5: Mm-mm. Meron pa tayong Inner Healing Conference sa tindaman ng Living Waters Philippines, isang equipping conference para sa church leaders. For parents din and mga youth, tampok po ang Christ-Centered Understanding of Identity and Discipleship. November 7 po ito, 8 a.m. to 7 p.m. sa CCF Main Ortigas. So magpa-register lang sa QR code sa screen or bisitahin po ang FB page ng Living Waters Philippines.
2: Ganda yung inner healing niya. Mm-hmm. No? Minsan, tataka ka, why do I react the way
5: ganito
2: I react?
5: Mm-hmm.
2: Yung pala, meron kang pinaguhugutan.
5: Hindi ka pa nahihil sa mga wounds mo. Diba? Nung ikay bulilit pa.
2: Di ba, sabi ko nga yung
5: matindi
2: yung,
5: yun.
2: Kaya ako mahilig sa gadgets.
5: Ayan ako,
2: kasi
5: may justification.
2: Sabi ko, inner child.
5: Oo.
2: Healing the inner child.
5: Oo, yung child na yon ano na, na-heal na ba? Hindi pa rin. Lagi na lang yon.
2: Lagi na lang yung bata ang may kasalanan. Sabi sa ating QOTD, sa ating QOTD,
5: ni
2: Aniline Santos, mm-hmm. Hindi po masyado mahilig mag-selfie, pero sa grupo po talaga, actually po, pag sinin-selfie dito sa pagkakagamit natin, hindi ikaw lang.
5: Mm-hmm. Kundi may mapapicture.
2: Oo. Pero sa grupo po, talagang gusto-gusto ko nakasama ako. Sa mga sikat po, para sa akin, sikat sila ng mga lingkod ng Panginoon. Nakapagpapicture po kay Bishop Jonaber Luklukan na nag-concert sila dito sa Pantabangan. Si Ma'am Maloy Malibiran sa Lumbides, kasama siya sa Papuri Concert noon. Si Mami Bessie Rios, maraming beses siya siyang nag speaker namin sa mga gawain ng Panginoon sa group ng mga Dorcas.
0: Oh, hello po kay Gloria.